0: siyang sangroba. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly. 101.5 K5 News.
1: Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka K5 Las 8 sa Isaga. Balik na mga ka K5 sa inyo naman niya panatuntunan. K5 Eric sa itong mga tagpalabati sa Libertad Public Market, Burgos Market, sa Buboy Stillering. No?
2: Yes.
1: Ipakita na mong dala K5 itan ready mong video. Kundi naghampag na tani finals mong si Pigola and Alex Ayala. After sa first set, nagdaog si Pigola. 1-0. Pero sa second set, ang score nila is 2-1, race to 6 na. Okay. Abansi si Alex Ayala, pero nagbuo ang ulan. Standby Carla, Defensor Lunga. Now, ipakita naman ang video kay Pamita Nara daw. Ang mga tao to, nagtinindog, masigsok-sok ang ringkot nilang iba, nagpagita sa panilungan. Bangod yung nagbaskog ang ulan. So, but si ganun, until now, why pagkikarisyo mga hampang kay Pamerik? But si ganun, nabaskog yung ulan.
2: Fitfall ba ng ulan mo?
1: Ang ulan niya fateful na permi. Huwag ginaya.
2: Kada hapon matupagi dyan.
1: Every afternoon, the fateful rain will always cry. Kalibutan.
2: Inang fateful nga ulan, tatakil dyan na. Tatakil dyan.
1: Na.
2: Dala ko kabati, may fateful nga ulan.
1: Fateful nga, huwag kakalipat
2: kada hapon. Kada hapon niya,
1: every afternoon. Every afternoon, huwag na pawasing pagkahapon. Kasi liko, pawasing-wasing ka ni. Ang ulan niya matudo-tudo na ni. Fitful kita. Kailang lagi mag-fitful ka sa mga fitful. Proy ng mga ambali lang ulan niya. Kada hapon, hindi siya malipat. Yeah. No? Pero mayo pang ulan, huwag kakalipat. No? Pero ang iba niya kalipat, no? One after the other. No?
2: Siya pa na.
1: One in the morning, one at noon time. Ano lang pangapitan di takes man. Isa sa kagahon. Das cuatro.
2: Kita lang di siya.
1: Tig pala niya, gawang alaw na naman.
2: Kita lang di siya. Kung CCTV, may kapang lampos lami sa'yo to.
1: Tapos pag-abot naman pagkala size naman pagkala swivel ay naman pangapi ka naman another DTX coffee mix, no? Walang humpay na kape. I-check ta me this time around si K5 Carla. But before that, dali kita sa ato naman yung photo trivia. Hindi ka bangin dala na sang Mighty C ang alkaline vitamin C. Di ba na nagaling ng tinaga ng orangutan?
2: Itan, pamati ha.
1: Diin ba na nagaling nga ka na mo tao si itang hindi ang balon mo?
2: Hindi kipag-akwanta pag field trip ta sa Kaiser Salto. Oo.
1: Ginagawag yung microphone,
2: ginagawag yung microphone niya.
1: Ay, tuwad ka, talara pang video mo, tan. Ganun minamigin sa video mo, no? Inagaw ko ranggutan mo.
2: Inagaw ko ranggutan. Duwas lang ni Solomon Recto.
1: Tingnan to naman yung photo trivia. Let's have our photo trivia with Lori Gamboa.
3: Now, ladies and gentlemen, time for photo trivia. Photo trivia.
4: Maayong buntag, mga kakipa!
1: Oh, grabe!
4: Ang photo trivia.
1: Nagagwapang manong photo trivia tao.
4: Ang mga butang na posibleng makadugang sa ating kaalam. Mga kakipa, kibalubala ka mo kung diin natuga ang orangutan na tinaga?
5: Ang orangutan amo ang halid sa tinaga sang Malay kag Indonesian. Orang means person, human, o kun man. Kag ang hutan, o kun otan, amo ang forest, jungle, o kun wood. Kung isugpon ang duha ka tinaga, ang buot silingon, people of the forest, o kun man of the forest. 97% sang genetics sang mga orangutan amo ang pareho sa DNA sang mga tao. Ang mga orangutan amo ang katapo sang great ape family, chimpanzees, bonobos, kag gorillas. Ang lifespan sang mga orangutan nagalabot 30 tubtob 50 katuig. Ang ilang arm length mas laba kumpara sa ilang kataason. Ang ilang arm span nagalabot 2.3 meters o kon 7.5 feet, rason nga makakabit kag hapos sa ila ang magsaylo-saylo sa mga puno. Primary fruit eaters ang mga orangutan, rason nga ginatawag ang mga ini nga gardeners of the forest. Bangod nga ginalapta lang nila ang mga liso nga ila ginakaon sa kadutaan kung diin sila halin. Sa karon, ang mga orangutan yara na sa critically endangered species bangod sa deforestation, illegal hunting, kagang expansion sang industrial palm oil plantations. Gani mga K5, kabay nga magigbahin kita sa mga environmental groups agad nga mahatagan sa pagtatap ang aton mga orangutan sa kagmanikawan ang pagtadula sini sa aton kalibutan.
4: Ines si ka K5 Lori Gamboa para sa Foro Trivia!
1: Kay guwapa sumog sa amon niya, Foro Trivia, no? Gabi ang get-up niya daw, ano naging siya, no? Daw wanderer naging siya, explorer naging dagdating niya, daw Tomb Raider na siya. May revive. Islan takalo niya, kay dito ang kalo niya naka-bike mismo. Dapat iyagin niya ni Indiana Jones.
2: Kagang kalo daw, hindi mayong disenyo.
1: Letter A, Aljon.
2: Hindi kaya ang ding design... Ang design siya, isla to sang nami, klase design.
1: Ari pa rin tinitan.
2: Kapalo ba na ka mo, nga pag-abot ni Itan, nakita niya ang iya amigo, ang gin-interview ni Solomon Recto.
1: Kagbangod sa kalipay sa iya amigo, ginkuha niya ang microphone, kaabi ha, lollipop. Iyag isimutan niya ni Baloan niya microphone, hinaboy ini.
2: Kaga Balon, it's yours, baby.
1: It's yours, baby. Baby, it's yours na. Sulo-sulo ha, baby.
2: Okay. Gasad dyan ni mo, Itan.
1: Okay, go ahead, Itan. Abi pakita bi video tan.
2: Kita mo Janet Mangga.
6: Ano kay ari na imong pa no pamilya de?
2: Oh. Kinuwa.
1: Kinuwa.
2: Apo ni Itan.
1: Si Solomon Recto dito may. Kasi dinggitan sila kay gigwa ko rogutan.
6: Ay ari na imong pa no pamilya de?
2: Nag-imbot si Solomon. Kami. Para sa Parmi Sir Salde, ging-grab ang microphone ni Itan, in-interview ni Solomon.
1: Arang utang. Ang bala ko na rin. Ang meaning naman sa arang utang, ang arang is gapautang.
2: Gapautang.
1: Tibot si ganon, arang utang, arang natin manukot na. Nago na.
2: Nga pa nago, ara si arang utang.
1: Ayo. Grabe. Wild gali ang amo to sa kay Sir Saldio. Araw. Kakakibot sila ba? No? Zero lang yun ba yung nakibot?
2: Zero niya.
1: Ara na ako tagaan siya. Ara si Solomon matag na sang niya. Matag sa iyang microphone, ginagaw sang orangutang. Okay. So this time, sa iluhan tayo ng report ni K5 Carla. On a serious note mga ka-K5, by the way, good morning. Galing na happiness rin kay Sister Jingle Ticar. Gusto nyo DTX Coffee Mix, adlaw-adlaw. Kadto ka mo kay Parita Jewel Flores. Available ng DTX Coffee Mix, D3 Bayon, DTX 500. Upod man ang paborito ni Sir Erica na Friday, Extend Food Supplement.
2: Siya
1: no?
2: Pa na, ina.
1: Extend Food Supplement.
2: Oo, may supply ko na kay Dr. Mel.
1: Oo.
2: Sa Birnes, nakuhaan ko lang na.
1: Galing ka.
2: Extend niya, extend.
1: Grabe, Extend Food Supplement. Now, this time around, i-check na sa K5 Carla ang reklamo sa mga vendors mula sa Talisay. According sa mga vendors sa New Market sa Talisay, nagareklamo bangod mahina ang bintahan, mga vendors to sa panibot sa Old Market, sinya, pwede, palinon, taris lang, guaya, bala, mga white pwesto, bala, mga ano panawag talaga ni?
2: Ambulant vendors.
1: Ambulant vendors. No? Te, amo na ginayo nila. I don't know kung anong solusyon
2: ni sir,
1: Merkado.
2: Katlahom, ha?
1: Tawang mga bagong ng merkado? Okay, check ta si K-Pab Carla. Kay Banti, bagong ilang merkado, pero nagbago tuod pero nagina ko ng negosyo.
2: Normal.
1: Bangon sa Davao, ng ambulant vendor sa Gua.
2: Ay, ina, disgrasya ka na.
1: Tiki lang, guro, discipline down yung ambulant vendor.
2: Hindi kang market kailangan ka bago, hulong doon, abe. Gaway pa man, tao mo.
1: At tiba ba loon talaga daan sila, no? Amo na gani nga ti dapat tara interview friend gini ti mamang friendly si Talisay, friendly taman na sila mo, no? Burigan ta sila pabalo ko din ang bagong merkado eh.
2: Pamati ang ilang
1: mga taga Talisay. Pamati kamo da, no? Kundi inyo ni makantuan, ha? Ang ano kuno gwapo ko subong kong gwapa ang serbisyo.
2: Gwapa ang serbisyo. Assistant city ad nila, si? Na pamati gid saton si Sir Pinado.
1: Ang
2: office nila sa may
1: si Mr. Pinado.
2: Pamati
1: ko na si Mr. Pinado subong. I-check na this time around si K-Pab Carla sa line number 1. Carla, good morning.
7: Yes, sir. K-K5 Aljan, K-K5 Eric, good morning. Kasi ato sa mga K-K5. So, K-K5 Aljan, K-K5 Eric, ipatulungan naton ang new public market sa siyudad sa Talisay. Bangod sa madamo nga nagareklamo, K-K5 Aljan, K-K5 Eric, hindi lang vendors, kundi pati ang mga manugbakal man, K-K5 Aljan, K-K5 Eric, pero ti vendors ang ato sinigil patulungan kahapon sa area sa siyudad sa Talisay. So, nagareklamo, ini sila, bangod nga mahina ang ila sining baligyaan na ikakisag o dyan. At tikong lataon natin kahapon na i-compare bala sa Old Market. Nakatry naman kita patulong Sunday nga adlaw sa Old Market. Kadamo, gids ang tao. Ikakisag o dyan, ikakisag Erika. So, susupong ara na sila sa New Market. Ulang taon, tik malaka ang mga manugbakal.
2: Layo, abe.
7: Ikakisag Erika. So, amunin ila sininga ginareklamo kay tungod nga malaka ang resulta, mahina ang ila sini nga pa ang baligyaan ay kakifag o dyan, kakifag Erika. At si isa, si nanay, ang Melody, ang aton sini nga na-interview na nagsimba si ini siya by 5 a.m. Then nagwa ini siya by 6 a.m. Pagwa niya kakifag o dyan na kakifag Erika, nakita niya nga madamo, gali nga nagabaligya sa gwa na mismo sa nga simbahan sa nga talisay kakifag o dyan, kakifag Erika, mga utanan, mga nag-
1: Hindi na yun ang bagong nga tindahan now?
7: Nag-apostor ini sila. Ang bagong nga tindahan ka K5 o dyan, ka K5 Erika, located ini siya sa isa ka adretsyon mo lang na ka K5 o dyan, ka K5 Erika. Maagi ka na sa subdivision sa Carmela, kaga si isa atubang ina sa subdivision na sa pueblo, ka K5 o dyan, ka K5 Erika, kinahanglan mo pa na mag-sakay sa ano ni sa motor kay K5 or dyan kay K5 Eric agudto nga maka makalabot ka sa area kung sariin na located ang public market sang Talisay. So sa aton sini naman nga pagpangusisa sa aton sini nga mga drivers ang plete kung maghalin ka sa may Jorek sa may main road kay K5 or dyan kay K5 Eric may 15 nga plete kaga pulo. So kung magbalik ka, kinanglan mo gidya nga maghulat kung gusto mo magplite 15 mahulat ka gidya sa parking. Pito nga daan ang unod sang tricycle kay K5 Aljan, kay K5 Eric. Si kung hindi ka nakahulat 50 gid ang imo sini nga pitihon pagba.
1: Okay, correct na kay nga ti banukot kina sila ya kay ngawas la pasero mo.
7: Yes, amo man na ang problema man kay K5 Aljan, kay K5 Eric. Iti kung ikaw lang isa magwa ka, ti kinanglan mo gidya mag renta sang tricycle kay kung hindi ka mag renta ti mahulat ka gid sa nga iban pa gid nga mga pasahero nga magsakay sa tricycle. So kadugay kag sino man diri kay Nanay Melody, malayo ang public market unlike sa old market kay K5 Aljan nga pag-abot mo da mismo sa main road public market na dayon na lakton mo lang siya ya ka K5 Aljan, ka K5 Eric. Kasi madamo man sa mga nagahambal, na sang una, wala man problema ang mga ambulance vendors sa ina nga area sa old ka K5 Aljan, ka K5 Eric. Kaya ti, nasulod sa Japon niya ang mga, ano ni, mga manugbaka sa sulod sa public market. Pero ti sa karon ang ambulance vendor, wala iya sa nga dito sa gwa sa new market, kundi arid sa Japon, sa palibot, sa old market, ka K5 Aljan, ka K5 Eric. Kung hindi, dira sa old market sa gwa sang old market kag sa may gwa sang simbahan kag dito pagid sa likod sa isa man ka groceryhan dira man sa syudad sa Talisay kay K5 Aljan kay K5 Eric. So ari bala pamatian naton ang pahayag nga nagikan kay Nanay Melody isa ka vendor no sang bugasan kay K5 Aljan kay K5 Eric.
8: Igaw ko tama ang amon income to sa daan daw ay di iwan 1/4 ang kita namo sa salidto sa daan. Ikaw. Ang abong mga suki, ay di kadto, ito ka na, nagkalabrin to, ay hindi ka kadto na sa amon.
9: Ano na, saan may nagkabaligya
8: pa? Madamo ato, nagkabaligya dito.
9: Dito, nabili?
8: Oo.
9: Kung ano lang ang gitagaan, dari isang parte, how, ang mga may customer dito?
8: Oo, ting, iba, why man yan, iba na po. Ako lang nga, kalabanan na, di man dito, ting, pigaw, ang among kita, di ba? San sino, ano yung mo, di boton di ha? Ambo gina ang ilang nga sa bat sa imo pigaw katama amo kita. Ang akong kita ito sa mga dito, why gani 1/4 kita?
9: Kung gamay ka.
8: Gamay ka. Ayun ka dyan, pigaw ka dyan.
9: Isang taibutang ka sa mga days nga hindi, man yung market day.
8: May ito dito. Oo, namin. Ang dito yung Japon.
9: Oo, Daria.
8: Jeriya daw talaga sa lang tao di kun pulukan milgo lang nabi mo na kagapo daw ayo ayo pero subong pigaw naman katama oh.
9: Sa ano imo sini na lang taw na nga ang pigaw.
8: Sigun niya sa kalayoon, gay. Kalayoon. Hindi ko kasi yun, pilampitis ang mga kasuke. Hindi po kay kamahal ko, mabalik ko, 40, 50. Kaya nga magtusuke, iba mga lapit to ya, dito sa Daniel Market. Di lapit lang to sila, yung gabi, nakalbakal to sila, yung salawo niyo, wala mo na niya, gabakal, Domingo ya. Pagbuwa sa simbahan, kaya ako nakalim ko simbahan, gina. Simbahan, pagbuwa ko, 5 po kasimba, buwa ako 6. Damo, dahil ka mga gamay-gamay nga nag-aching. Dati hindi tama naman sila kwan, kasi ka pangita mo sa kwarta. May mga isda dyan, may mga utan, may mga utas, mga galimot-limot. Ako na, kaya ang iba hindi kakatuya. Gusto na, muntanin nga, ikuan man to nilang gabi na ang gagmay-gagmay to nga tiyang gigay ti para magadto man ni samon na. Maka income ang kamili kay pigaw-pigaw kami di katama. San sinod nilibuton mo na yung kasi nga diyang pigaw din kami di tanan. Ti wan ta na tani kay ti sila kapangita mang kwarta, ti kami kapangita. Ti ikuan ko walang tani. Nga ako na niya na silinga, tipigaw kami di ang ulan na. Hindi man ko na yung kakwan sa ibang, dahil ako niya pangita mo sa kwarta nga ila, kahit ti prahas lang kami ka pangabuhi, o ilan na niya. Pero ang ako na niya na silinga, pigaw kami di ah, kay Sigon sa kalayoon.
1: Sige.
2: Okay. Normal so, siguro ka, ano?
1: Pero ang ibuon na dahil sa muni, number one, ang tao na maguhan, guru, is lakbalong bago ng location eh. So the best thing to do is sige-sige lang, hindi dulaon tagin na ng ambulant vendors. Kaya hindi na itong tao magkanto sunog kumiyaran na lagyan sa guway.
2: Kag malayo, in fairness, ha? Gusto to si nanay.
1: So munang natabo nga ang like sa Barangay Granada. Ang merkado sa Granada, piktado. Kaya bangod pagpakanto ka sa Granada, ang iada ni Anay Councilor Buddy, Vladdy Gonzales.
2: O si Gidalan.
1: Igadalan, timagi na lang ng tao.
2: O kag mahapos to yung parking
1: lang. Mahapos parking lang si Gan.
2: Para na.
1: Tiang iyasang Granada to, may parkingan ka masiga pero masulod ka pa.
2: Masulod ka pa.
1: Oo. And then, may ato pagi dito sa pakanto sa Glendale nga may mga merkado na managdaga barigya. Sungguhan niya, ang merkado na ulihin na. No?
2: Kayo, ang gabanindahan nabi sa merkado sa Granada, kung dira ka, inang dira lang mismo sa immediate.
1: Dira lang mismo sa palibot.
2: Galing kinakabakal nga may mga slakyan yung iba na mabakal na ito eh, sa pakanto.
1: Andri sa kay Vladdy Gonzales, grabe ang hatak. Alagyan kita mong gutok na kadapon. Kadabong parking, mas lakyan na gani mo.
2: Amo na ang problema. So inang sa Talisay.
1: The same problem na kung hindi ma-arrest ang mga ambulant vendors sa gwa.
2: Yeah. And I think, Carl, pwede guro ba si ma-interview mo sila? Who is the chairman of the Committee on Transportation? Yeah. Dapat,
1: may terminal to sa gwa?
2: Lang may terminal, kag dapat may flowing of passengers dito. Otherwise,
1: but sigurang pagutangan mo gidurota.
2: May ruta, gid.
1: Na, kundi ang daan nilang merkado, arap lang daan sa kilid, ha? Di ba may arap na si Gadalan, gid?
2: Siya iluhon to.
1: Di subang nga din, gid, dito naging sa punta?
2: Sa punta, naging dito na to. Dito kasi sa bagong market. Yung bagong market, masulod ka pa na sa anong subdivision, ha?
1: Ay, okay.
2: Mga,
1: so dapat guro, kita yung Carla, himuna na nga may ruta, ginto bla?
2: No. May ruta, gina dapat, Carl, kay nang eskwilahan, ang technical school, ang EUP. Ang ina, drill na sa puno, ang ilang merkado sa sulod-sulod pa.
1: So, kalayo, pag matangin na yung ruta?
2: Kalayo, sa Minlo, ano nang ngalan, sa subdivision da?
10: Nabot man siya sa ruta, kay Kifep Ajay, kay Kifep Eric, ang green na niya ginabahila, green na niya mga tricycle, putian niya tricycle, yellow nga tricycle.
1: Labot bali, ang matabo silang bagong merkado, amo ning linya, pakanto sa Minlo? Pamuna da?
2: Inang nga TUP, datadlungong
1: mga okay. So TUP, diri ka sa kilid, tiba yung subdivision, di ka kay Paiberik sa unan sang TUP na mo?
2: Di damo na da mga subdivision.
1: Okay.
10: Pero dito pa isa spurta? Dua ka kita.
1: Dua ka baka lapos ka na sa circumferential road?
2: Dua, iguro lapos da.
1: So dra lang git siya yagali na yun lapit sa ano?
2: Dua na did-end siya.
10: Sa kopis sa barangay 12A, ka kita pa dyan, ka kita pa Eric.
1: Okay, sige.
10: Inisyal, lapit lang inisyal sa may City Hall, kakifabal dyan, kakifabarika.
1: Likod din sa City Hall, sa City Hall, correct.
2: So dapat nabutangan na nila, Carl, sang lumikamon, blang nga makanto, pero gusto na kung ako tricycle driver, nga makanto ko itong isang lakbilong sa Iroko man.
1: Yeah. Yung dapat, ya, butangan nila ruta para hindi isa. Sakto ng Kipay Carla. Hindi mo
2: na
1: mabasol ang ano kang Kipay Berik, ang tricycle driver, kiti, perdi man sila mo.
2: Hindi mo ginmabasa. Mapierde man tao. Kamahal ng gasolina sa buong.
1: Correct.
10: Yes. So, ang ginahing nyo, dira, ang basi kung pwede ma-regulate ang masakyan sa mga pagbumalakal, ma-regulate ang mga ambulant vendors sa KKFBR. Kiti may plano ang iba niya mga vendors nga nakakuha na yan sang position, sang store dira, sang stall sa may new market na mag-pull out na lang kay tungod pertigid ka hina. So, kung mag-pull out ini sila, posible nga mag-plastar ini sila sa palibot sang old market ta kay K5 Aljan, kay K5 Eric. So, amo na ang gininyo nila nga ma-regulate kung pwede gambal sa ganyan kung pwede pa untaton ang mga ambulant vendors. Tingin nga ambulant vendors nga ninagikan mandadara sa new market ta kay K5 Aljan, kay K5 Eric. So, amo ni ila sini nga ginahingyo nga tamdan ang ila sini nga reklamo. Agud to nga bisan pa paano mabawi-bawi man nila ang ila sini nga gimpamutang dira nga mga baligya. Kay ti sa subong wala pa ini sila yasang renta kay tungod nga libre ini sila for 1 year ka K5 Aljan, ka K5 Eric. Information na to na sa isa man ka vendor nga ara sa 800 pesos na by next year per month. Kay before 200 lang ni ila sini nga yearly, 200 plus ka K5 Aljan, ka K5 Eric. But sa madaso na nga tuig, 800 per month na ang ila sini nga pagabaydan. So amo ni ipa-confirm na to na sa ila sini nga chairman na dira sa market ka K5 Aljan, ka K5 Eric, kung by next year pilagid ang ila sini nga mangin renta kag kung ano gid ang mangin plano kag kumakita naton dito do wala tubig amo pa nang aton sini nga pagka-checkeron na kay K5 Aljan, K5 Eric.
1: Sige.
2: Sige lang. Bro, at least amo gilang ali na ka K5
1: adjustment na.
2: Adjustment eh. Something when something is new, people will really react. Especially if it concerns about market forces na ang kaparindahan, ang supply, ang salakyan, tungkol kay mamag-ong tao. But as time goes by, maakaanan ang tao, so kinangla na dabutangan sang come-on or daw may ara bala reason for going there. Ang mga motorsiklo, ang tao, para nga aside siya sa merkado, do ulayhon malakal, do ulayhon portion siya. Kaya amo na nga ning ang mga merkado taga naga sentro siya kay ulayhon permisa tala na arang terminal, arang butika.
1: Butangan ni siya ruta. Para at least bala bisan hindi ka diya magkanto malabay na gibugi sakyan. Himuan mo gi siya ruta para ma-expose kag maanad ang tao.
2: Eh ang ibakulod si unang NGC ni wise mga kanto na.
1: Ibutangan na ruta subong.
2: Ibutangan ruta nga humsay kita mo naga subong maskin sinulang ang mga pasahero gusto ang mga jeep gusto mag terminal na.
1: Kay bago damo da tao na mo.
2: Basta, if there is something new, everybody will react. Amo ginapirmi.
10: Kagati kabay pa nga ma-regulate mantanan, matadlong ka K5 Aljan, ka K5 RA, kay tilapot man dito ang tricycle. At kabay pa matadlong, kay P.E. parehas lang mantanan nag-suffer sa, karoon, kay tungod sa kamahalon sa nga pabalaklon, the same time, gatong man ka K5 Aljan, ka K5 RA.
2: Isa pa na. Laingin.
1: Sige.
2: Okay. Good.
10: Yes, sir. Yes, kay K5 Aljan, kay K5 Eric report, tagikan sa patrol, hindi nga balitag na dulong sa inyo sa DDX 500 Mighty Seekers D3 Bayo. Opo sa patrol, kay K5 Vincent Coralde, kay nga balitag na dulong. Again, si K5 Carla Davansor para sa Cafe Yon nga balita. Servisyo publiko kang Kalingaw sa Negros sa K5 News.
1: Layo, gali. So, ginagawa ko sa mapang report ni K5 Carla, dito ni gali lapit sa City Hall. No? So, ang City Hall sang Talisay, ulunan sang Antonio Lizares Avenue, aray di siya, no? Layo na gali ka K5 Eric, hulong doon ang gwa niya.
2: Hulong doon, kid. Hulong doon.
1: So, kung ako kay Mayor, dapat himuan sa mayong butang rota, no? Para at least sa mga tao, managadra na maglabay. So, balikanta si Wilson this time around, tutukanta, ining party sa update. Walang gutom program. Ambot siguro sa walang gutom. Gutom ba si isa kadlaw lang eh, no? Walang gutom program. But, by the way, natapos na ibang congratulations, no? Natapos na ng celebration sa Kabangkala ng ila sa ni Charter Celebration and very successful man, malinong kamatawa, wala man sa mga anong atrocities. So gina-congratulate naton ang lokal nga pamunuan, no? Sa pagpauna
2: ng
1: mga
2: kahapon nagkuan
1: nag Mayor Benji Miranda,
2: no? Nagamay lang nga hits kagabi kay daw may nagtalang nga palupok. Ah, may napilasan nga mga operators ng sound system and
1: nagtalang ang
2: nalukpan
1: basin palhok
2: nalukpan sa damo may pilason kagabi
1: gali ka
2: galing kay si Mayor Miranda do dismayado siya why ka katinimbang kahit kulang niya do wala ka lapot ang expectation ko
1: sagid basin nag ang gilaguro nga fireworks gin ano may fireworks display mo sa
2: may
1: closing
2: fireworks so closing nagdagdag naigo mga tao so sir Eljan nagginakwan kagapo eh may mga napilasan pero may lang ara man ang kwan na ara man ang tawag sina ang mga DRRM naton nga nakaresponde.
1: Very good.
2: Galing kay it's laced with the problema may mga panos ka pagkaon and everything la ni Mayor Miranda niya daw why makalabot. Nga for next time daw trial and error lang to.
1: Okay.
2: That's 56 million.
1: Grabe, no. So the celebration na.
2: Basta
1: ra celebration. Nakapista sila kag charter celebration, no?
2: Okay na na.
1: Enjoy naman itong mga taga-Kabangkala na.
2: Good enough, good enough.
1: Pero grabe galing ulan, no? Naapektuhan man. Pero at the end of the day, why man sa mga dagko kag mga insidente, kag saludo to sa mga pulis ka nang in-maintain sila kalinong kagatawahay, no? Si Romar Duran Gahambal, siya mas mayo, gigabutangan na darotas ang salakyan, no? Tagaydigaran ng amigo ta si Romar Dulan. Si Ponciano Alegre Susco Jr. Live watching from Escalante City. Good morning. Si John Borex pasulod sa 60 pesos ang sukot. Ha? Kamahal ba? bago nga public. Ti sino pa bimanindahan ko kada sakay mo si 60 pesos ang ibayad mo?
2: Si 60 liwat, 120 na.
1: Ti kamahal na na iya.
2: Ti ko may savings kada bing 80 pesos resto ko pa 40.
1: Gani, so amo na nga di nga isa nakabagay gurong but una kuya, hindi tricycle pa biyon da jeep gidya. Inablang may jeep nga for example labi Talisay to Bako Talisay Bata. Pero yung terminal dito na yan sa terminal market.
2: Na, that's why. Kabutangan siya rason nga.
1: Example, may gusto mo yan mag-downtown, may ara kami. May, ang specific, ito may ara Concepcion to ano na mo.
2: To, no, dito may butang terminal. No?
1: Ang terminal kagi dyan sa merkado.
2: Galing kayang old market nila, di ba lang yung biyaan? That will be the terminal.
1: Hindi ang purpose lang
2: yan is... time lang anay dito, no?
1: May terminal lang sila yanay. Kaya karoon ko tricycle, maputo. Ya karoon, imagine mo, sisintang bayad mo kagipay. Merik, paano nabi? So dapat, na-notice ko ya, basta merkado, tanawab lang sa una, dumduman mo, ang central market, arada terminal, palibot, takuling.
2: Oo, tuod na.
1: Arada punta, taita.

0: News.
1: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio, DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agod maging mas hubid, sakit dad ang itsura. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Salit si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una, walagit ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Walagit ko nagbatsyag acid. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: Sa una,
4: today, magid ako sa akong body odor.
5: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya nagid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka, nagputik, gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
6: Babakas sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter, permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Nagatamo na bala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamini ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver, masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C, isang magsulay pa ko sang ulan, kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mighty C. Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ng akong chan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, good day, magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig ng DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
9: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
11: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags4Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
12: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
12: Bigaw ang performance kay Darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
18: It's the best part of the day.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C. K5 News. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Tatuta sa mga dugang mga extra health benefits kung kainom ka D3 Bio. Kung kainom ka klinika D3 Bio food supplement, ng mga natural ng ingredients ni, may ara siya anti-asthmatic properties. No? Sa mga tao da, good news ni sa may mga hapo, mga hapoon, kung adlaw-adlaw kayo inom D3 Bio, dako, gini yung mabulig sa inyo. Ang D3 Bio may lauric acid, kagapric acid, nga damo gina sa D3 Bio. So, they are known to have anti-inflammatory properties. So, sa sininga mga combination sa fatty acids nga makita mo sa D3 Bio, klaro, katama, kag-epektibo. Nga kung adlaw-adlaw mo ni siya inumon, gina-reduce niya ang mga asthma-related symptoms. Mm-hmm. And furthermore, kung gainom ka klinika D3 Bio, it contains 5 antioxidants. Kag-isa sina, ang itawag nila nga, gallic acid, nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration kag mag-improve sang alagyan sa imo hangin. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio, layo ang pag-atake sang imo sa imo nga asthma. Or hapo.
3: Ala ng parmasya, no? Ginambal nila pati asthma makabulig gapon si D3 Bio. Dok Sam.
4: Yes, budlay bolngon sir boy ang Parkinson's mo. No kabudlay kami ari kasi ni pero kung naka-klinika D3 Bio ka, malikawan mo ning sakit tungod sang iyang gallic acid isa ka antioxidant nga makabato-batok sa free radical sa aton nga brain, no? So ang ginatawag substansya ni Gra sir boy kung nami ang function sina, malikawan mo ning ginatawag Parkinson's disease ang budlay substansya ni Gra.
2: No?
3: Ka? Why ka na control sang imo motor neuron wala na control. It's your motor neuron nga gapugong si imo kamot nga magiyo. Para mag hindi lang magpagiyo gli ka papugong, no. So kung may Parkinson's ka na, may damage ng imo substansya negra, why ka na
2: amo na nga kami ni Sir Boy gayon gimi D3 Bio kay galikaw mi sina nga balatian. Kabudlay kong amaya mo ka ng abalatian, Sir Boy, no?
5: Gakurug-urug ka pa, no?
4: Gakurug ka, hindi makontrol lang yung
2: gusto
4: mga...
2: Gusto naman na mag-abot may 80, gaisil pa kami din.
5: Lecture pa. Amen! Amen!
4: This is yung substansya ni Gra, mabuligang gini ko nakatumar ka sang datuag. Kadadlaw, ah, klinika D3 Bio, tungo sang iyang gallic acid, Sir Boy.
6: D3 Bio! Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mabakas, mga butika.
5: Sa mga naka-experience, Sir Boy, sang brain fog la? Ano ning brain fog? Iniblang daw, hindi ka kabalo ko noong pincharon mo? Nga doga ka black ka kwan ka mental black
3: cloudy decisions
5: mo cloudy no ka hindi mayung function sang utok mo sa mga estudyante da oy mag D3 Bio ka because signs ina ang mental fog sang tawag naton nga our brain fog signs ina sang poor metabolism ang D3 Bio food supplement contains extra virgin coconut oil nga nagabulig increase ang imong metabolic rate makabulig ini para nga ang mga nutrina makatos imo utok. And then, well-nourished ang imong brain, maka-function mayo, kung kinanglan ka sa mga critical decision, hapos sa imo maminsar, especially sa mga estudyante. Mag-D3 Bio, kadadlaw.
7: Lain na gid ang mga masakit subong, no? May mga diseases na nga ginapawik ang imo immune system or ginapa-overreact ang imo immune system. By doing so, ang imo baba, ang imo lawas, helpless gid. But by taking D3 Bio that does not depends on your immune system in defending your body, sigurado kaya may maamlig gid si imo nga lawas, no? Even though you have a weakened immune system, kay diabetic ka, hypertensive ka, may cancer ka, even though nga hindi ka lanlan mag-boost ang imo immune system, kay basi lain man, basi makalabot, mag-cytokine storm, mag D3 Bio ka. Kaya D3 Bio is the most potent natural antimicrobial, no? Coming from cold press extra virgin coconut oil nga maamligid maprotekta sa imo pamilya kontra sa mga harmful microorganism.
8: D3 Bio.
9: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News.

0: Kampyon Radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
0: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500, dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertogid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakang abutihan. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabakang sa mga abutihan. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami, idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
7: DTX Beauty Soap.
0: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid akon nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
0: Mabakal sa mga butika.
11: 101.5
12: K5 News
13: FM. Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:05 sa ngaga.
14: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
15: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
14: 11 MBPS. Kaupod kay ka K5 Jinpo Generoso. Indiang 11 MBPS.

0: song. Everybody!
1: Green, green is green, they say, on the far side of the hill.
2: Nalikid lang kay Gatchat pa sa ako ng barkada ko, ah. Gatchat sa kontan. Ang maraga ni si Coco Martin, tan bala, hindi ako pag... Hindi, ano yung si Paria Jean Paul, hindi rin pag sa bada, bala na ton, bala. Taugi, bala, rin ang ber ni Coco Martin, tano. Taugi si Coco Martin, ang bala siyang si Parimo Jean Paul, hindi ano yung pag sa bada, kaya program pa, karoon lang na blang pa-advise mo ko, no. Mamala sa karoon lang, tan. Gaayo naman siya nga makitanay na naman kami kasabad sa mga kumpari ko nga mga celebrity, ah.
3: Sinong to ito?
2: Gina Purano

Mayong udto kay GE, Jaco GE. Ano ning tuod mo nga ngalan, Mang Man? Sa YouTube lang sa Kunuyag Pamati, ah, sa Barangay Tabugon. Aha. Kag may ara to si Kuya Eljan, may ginapag-greet sa akon. Driver sa Angel Taxi. Ang pangalan niya si Primo. Nasakyan ni Sir Eljan Castanyo sang Pizza 31. Nasakyan niya sa taxi ang ginapamatian 11 Mbps. Ako gikuno iya idol niya, minano ka kapoy kag minano ka mahal sang gasolina, basta si Jean Paul ang angkor yaga kalidula problema ko. Ako gikuno iya idol. So ngalan niya si Primo. Primo, mayo na pamamati ah, driver sang Angel Taxi. Abaw kahapon, may ara ko bad nga experience. Isa ka plamahawan. Abi kwaon ko bing inyong opinion kung ano sa inyo. Mansang namahaw kami sa isa ka haluhaluhan. Ang sikat bala nga luhalo sa Bacolod nga duway sila gani lugar. Upod ko ang pamilya ko. Kabataan, damo kami. Nagkaon kami sa famous nga luhaluhan. Nga duway sila gani na lugar, buri ka namit bla kaluhalo nila. Ang ilang dalom nga aras lakson da. Ang ilang dalom nga kalan-an. Bugnaw ang sa babaw nila daw impierno.

0: Lamisa, ang bakante daw apat lang kabangko. May mag-asawa nga nagapungko sa tunga, and then Lamisa naman. Kami, walo kami kabilog, kulang. Di ang gwa sinado mapugtak-pugtak kami. Di hindi man gusto nga magkuhan, nga mag binulagay, di siling po sa babaw ta. Pag-abot sa babaw to, ang babaw to daw, ang bugnaw, kung ano ka bugnaw ang aluhalo. Amo man to kainit, ang ila babaw. Do impirno gani. Nga kung solar ko abi, abi kung solar panel ko, nag-generate na ko electricity. Amo na to kainit. Nga kung solar panel ko, nag-charge na ko sa battery.
1: Grabe po.
0: Ay, parti kainit. Abi kung lamayo ko, ginpakas ko bing gusaw. After mo to kaon na luwalo, pagpanaog mo sa dalom, daw lamayo ka na sa kainit. Kulang ka na lang pintahan sang banyusan sang patis, lamayo ang gwa mo kay kainit sa babaw. Kung dinaog kami, pagpanaog to, ti ang mag-asawa, nagapungko, ang profile niya, ang lalaki, tigulang na do mga sisintahon. Ang babae, amuman, bla kung ara katani bla sa lugar nga palamahawan tapos gutok bla ara naman sila sa tunga siling kutani na anuman ayuon ko sila nga kung pwede lang maidog lang gamay kay ibutan ko ang lamisa. Doon mo nabiti kita nga mga Pinoy abi, we are known to be friendly, nga friendly kita bla, kamayo lang yas ang approach ko mo siling kuto si ma'am excuse me, tulok ko nila nga duwa. Ya, ano tani, ipaidugon mo kami. Sila man nagambal. Ya, ano tani, ipaidugon mo kami. Singko ahay. Singko ahay, pwede lang ma'am. Para kaigo kami. Ya, ano ka, bastos?
1: Grabe po.
0: Hoy, hala. Amo gito blambal, yasakon. Siling ya, ano ka, bastos? Kita mo nagigakaong kami. Di pa higa pa linon mo kami. Daw gintagban ko espiritu mo. Gintong basto sambal ko man. Sigo to why man. Kada mo pablatawo aw. Tinudoy ang gidambal. Nga, ano ka bastos? Kita mo gakao kami pa, idugon mo kami. So ko hindi man sara pasinsagid ko na offend ka sara. Ang akon naman, basi ilang man bla pwede sir para kaigo man kami, kadamo kami. Ya, hindi niya pwede ya, gakaong kami ya, bastos na ya. Hoy, nakibot gig ko bala. Nakibot gig ko. Kanami laman sang approach ko sa iya. Doon nahuyan ko. Tinambalan ko sa siling duwagi silang mag-asawa. Ang ban ang babae ka maldita gid. Siling ko ma'am, pasinsya gid. Alam ko sir, pasinsya gid. I'm sorry kung na-offend ka mo ha. Nakon lang man tanip lang. Abay laman ko. Basi pwede laman blama ito. Yan di ha. Hindi niya tsaktong ginimo. Nakabugin lang. Ang laki. Yan di na tsaktong ginimo mo niya. Kita mo gakaon din taon. Di kakaulat. Siling ko sa iya, inchak ahay, inchak to ka man sir, chak to ka gidman. Kalaw ay gidman nga palinon ka mo, pero tama na na please. Hindi na pagpainitang ulo ko. Hinambalan ko sa, sige pagit siyaw, yaw, yaw, yaw, yaw. Sing ko tama na na sir, kay why ka man digin pilit, nagayo lang man ko kung pwede. Tama na na, kay hindi na pag-ubusang pasinsya ko. Ano ka nami, gidya hamakan mo? Kunwai lang ko ga likaw.
1: Grabe po.
0: Mayo na gid lang ko laing gid maninga nakapatugmaw ka na balagay.
1: Grabe po.
0: Galikaw ka na sa gamo. Kun na sugata ya paning yawa pa ko sang una.
1: Grabe po.
0: Kuno advice ko sa imo, sir. Amo ni sir kung kapamati ka gid man. Amo ning advice ko sa inyo nga duwa ka mo nga mag-asawa.
1: Grabe po.
0: Mati kamo sa advice ko sa inyo. Kung magkaon kamo sa isa ka lugar, hindi na inyo lugar. Dibla Bert, magkaon ka sa mga restaurant, kay nagkaon ka, but silingon na ya, hindi na ya nga ginbakal mo ng bangko da.

0: mo sa iban. Kay kun kami, kun ako biya sa lugar ha, makita ko binga doguto kamudaan din bakanti lang, mati kagara ko sa tunga. Ma'am, balaman ko na iyang ahay, idog ka mo di ma'am. Sige ma'am, idog di ma'am, para kapungko makamu ma'am. Ma'am, ulang ko na yatani. Anong lain kung nagambalaman ko nga? Excuse me. Yeah, ano tani? Palinon mo kami? Amo ginatulog kay sa akon. Singko ahay. Ay, sir, sure, good sir. Kung pwede lang sir, mabutang ko ang bangko da. Yeah, kita mo kakaong kami. Di, palinon mo kami? Amo ginabalangambal ya sa akon. Tapos sige, sige, apa? Kukunomi, gadyo tampuyungon. Sir, again, ma'am, hindi ka mo tag-iyas ang lugar. May ginatawag kita na balang share a table, win a friend. Di ba? Share a table, win a friend. Kay kung ara ka sa mga restaurant, balang damo, tapos kiss, may ara man nga isa lang ka lamisa, ara ka mo. Kaya ang lamisa, bis pagkalaba, ara sila stunga. Di karon ko mapinungko kami. Pwede naman natani kay idog bla gamay. Hindi a pamatasan gito yasang tawo. Pamatasan sang tawo. You will gain respect from me if ikaw mismo kung butang tamang baka lang ay sir pasinsya gigakaon pa kami. Pwede naman ka muna. Tinga nga mga akik kagigitaw kaunon mo gigka.
1: Grabe po.
0: Ay, wala, gikubala nagbuwa sa panit. Kulit na, ahem, bayi da. Bayi na lang da, bayi na lang. Kapakita lang to, nga ang asawa, kurusan. At ang bana, mangloy. Doy, mangloy ka.
1: Grabe po.
0: Di ba nami, blaga, doon. Ako nagsigi, pagkita siyang balukugi siguro. Ano ginang gusto mo matabu, o mainaway ka?
1: Grabe po.
0: Ay. Ani iya bala, nag-ayo laman ka, pwede laman na kani nga mahambal bala nga. Ahay, mangkota bala Sister Jane Salido bala si Jen Jen. Kay ang tsura ko do hindi marisi mo. Daw ang struggle ko hindi hamak. Napangamuyo kang Lord, gay ko bisang pasinsya. Gay ko bisang pasinsya.
1: Ah, grabe po.
0: Siko gani ko na timingan niya lang ni ngayawan on pa ko.
1: Ah,
0: ay, ambot na lang. Pero muna sa dason, kung may mga ara ka sa public place, you share a table. Hindi, hindi na madula ang imo dignidad kung mahatag ka table sa wala pulungkuan. Di ba la? Hindi na madula ang dignidad mo. Mas marespeto kami sa imo kung magibuway ka kag mahatag ka sa mga hindi makapungko kay gutok. Kaysa magbaka-baka kay feeling nagbakal ka lohalo! Ima ng lamisa!
1: Grabe po.
0: Ha? Daw kung si Kinitsyong ko, ba daw si Sinu siya? At tulukon ko siya nga tulukon. Masagi ko isaya pa ni Karon.
1: Grabe po.
0: Napatugmaw ng kuliwata.
1: Grabe po.
0: May laki nagkalukalma sa pagamba. Kuli ko, sir, tama na sir. Hindi na pag-ubusa. Pasinsya ko, tama na na. Why ka man dagin, why kami dagin pilit? Nag-ask lang man. Nag-ask lang man ko!
1: Grabe po.
0: Ginlantaw kong salakyan sang abnormal yaw sa kagang-kagang. Sa pagkatikalon, ang salakyan mo kagang-kagang!
1: Grabe po.
0: Kung sino ka nga big time?
2: Sing it everybody, come on!
1: Grabe po.
0: Namakumako ang tuntuya. Batasan, sa batasan mo na yatoy, sa batasan. Oo. Batasan mo.
1: Grabe po.
0: Ahay, tisiling ko ang natistingan, gitsang yawa ang aton nga pasinsya.
1: Grabe po.
0: Timayo na lang sa bulig sang Ginoo. Huwag kita nagwa sa panit, tasubong lang.
1: Grabe po.
0: Subong lang.
3: Tinunto, ito.
0: Ay!
2: Sing it everybody.
0: Dumapatay gid siya nga naayuan siya. Gitani bla ko gin disog bugid sa king patindog gaw.
1: Grabe po.
0: ang salakyan sang yawa ito kagang kagang ah,
1: grabe po.
0: Ay na lang oho oho oho oho oh. May ilang kay nakainom ko DTX 500. Kung wala ko nakainom, nagmaoy gigutuguro. Nagmaoy giguti, may na lang kay wala.
1: Grabe po.
0: Sining ko may mga tao gid lang hindi kind guru ah.
1: Grabe po.
3: Tinunto ito.
0: No Sir Neil Hukal no. Good morning kay Sir Neil Hukal, yan Mondihar. Leia Ituraldi, ba ikaw galitag iya sang lumpia? Eduardo, oy Sir Dr. Edward Sayusa, kapamati subong sa Barangay Alegria National High School. Happy listening ambal niya. Ang aton nga angkor man nga bakod sa edukalidad sa K5. Ramil Bagsik Palumaris, burdahan ang supply. Imalin Cordoba Rumarduran. So inom kita DTX 500 parang hindi ta magsagay ka. Lamada. Na late ang akon nga friendship. Importante ara kag yapon ma'am nanilin. Si Rodang list na pirmi na gani nga late to. Oo bala ruda, way ko bala ruda na nga, way gid. Ay, singganan ka yuhum-yuhum ang bata ko sa ako, ng akon eldest daughter. Ka yuhum-yuhum sa ako niya pa, nagbago ka na gid man ah.
3: Sinong to, ito?
0: Pero ang sulod sang kwan ko, ang sulod sang akon nga tagipuson, garambol ang kwan, ang kainiton, oo. Oh. Di may lang kayo pagkaon ko sang namit nga luwalo doon na dula lang man ah. 29 charter anniversary sa siyudad sang Kabangkalan. Nangin successful. Apisar ko nung pila ka mga individual pilason kay nagtalang ang fireworks ang naglupok sa dalong. Ang firework gali nag-firecracker. Ay nano, klase fireworks naman. Bacolod City Film Festival, formal na nga ginbuksan para sa luyag magsumiter sang entry. Ay abang, kanami may mga full of film festival ah. Feeling vlogger, ginscam ang manugbaligya sang isda sa banwa sang tubuso. Duwa ka minor di ida, naraparapan nga ginkawatan cellphone samtang nagahampang sa siyudad sang San Carlos. Police community response sang Nokpo nangin madinalagon. RSSI dako nagid nga problema sa mga sugarcane planters sa Cadiz City. Ini kag iban pa nga mga balita. Ang aton nga pagistoryan sining aton pagpangalagad sa inyo sining aga. Tamyaw ko lang si Den Villarreal, listener tagid ko no. Den Villarreal ang nagtimbri sa akon si Sir Julius Mariveles.

0: Hambal ni Sister Jane Tanilon Salido. Ya hindi bitaga dumagiti bro mo. Hindi sila gentle people. Pusto. Ambo tanong pinagdadaanan niya to. Duwagin sila yung mag-asawa. Siko ba ginupod gid ang duwa ka?
1: Grabe po.
0: Ambot na lang oo. Oo, bala, Sis Jean. Daw owner sila, Sis Jane.
1: Grabe po.
0: Mayo-mayo na lang, wala to si Migo ko. Ang akong blabarkada lang, bro ko bala. Ang bro ko si... Teo Sadkil Salido. Teo!
1: Grabe.
0: Ipabalang ko sila si Imo, Teo. Anyway... Paanta si Rovika ra na? Naka-standby na si Rovika. E-check ko na niyang assessment ni Rovik sa 29th charter anniversary sang syudad. Sang kabangkalan, i-successful giginoo galing. May fireworks yung naglupok sa dalom. Nagkalapilasa ng iba. Rovik, K5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Vic! Dali, gid lang before tada magkadto sa report mo, yung pamangkot ko. Sino na naman itong nagka-paste ng imong balita? Sino naman itong nagka-paste ng imong balita? Laging paste ilang nga page? Sino?
3: Best friend mo gani.
0: Sino na gani? Huwag ko kilala. Kadamo ko bla best friend bala.
3: Wala
0: nang
3: idolo sa imo.
0: Andiin, balangon ta sa hindi.
3: Ano nga ba yun?
0: Bayan ta lang siya.
1: Grabe po.
0: Hoy, siya nagakawat na sang balita namon kag gina post sa page. Sige, yagid bala.
1: Grabe po.
0: Walwalon ta gid kadi, walwalon ta gid kadi.
1: Grabe po.
0: Ga pinalagpat na lang kamo yahimo sang kuan niya. Kuha ka. Hay! Pagpangabudlay man ka mo!
1: Grabe po!
0: Anyway, Tibik, sa piyak nga bahin? Sa piyak nga bahin, Bek? Pila ang nadit-dit mo, gapon? Bek? Pila ang nadit? Pila ang nadit-dit mo kahapon?
3: Ano?
0: Ah, siyempre eh, anniversary! Why ka kagit, why ka git ka det-det?
3: Hindi mo bala, damo ko bala sa mga det-det.
0: Det-det? O sige na! Kita mo! Why, ang iya nga balibad, sumungtan, ang iya panagang. Ang iya nga panagang, sumungtan, ano ka bati, tan? Tan? Taugin na sa gani, liwatan, no? Kaya kwan siya nga, law, ay, gikon no signal. O, oh, balikan ta siya, balikan. Itugay, balikan. Abi mo makalampuwas ka. Abi mo kalampuwas ka. Si Alan Tapakan, gigambal, o. Yan, magkutagit siya sang iya nga mga ginpangimo, gapon. Orlin Vergara Hinsoli. Yan, lablab, gidyan niya si Sweet Rovik. Abaw, ah. Jolie Hinovia Lumugdang, Rosana Malaban, Granzo.

0: Sugid ta ka kay BB Teo Sadkil. Salido, ano ni si Robic Bic? Bati on na ko, Bic? Bati on na, bati. Bati, ah, bati on na.
1: Oo.
0: Okay, okay, okay. Pila gani ka bilog ang imong gin pabalo ngay na blos, Bic?
1: Para ano man.
0: Ate, abi ko!
1: Okay
0: na lang. Okay
1: na lang, naliwata na lang. Hindi lang mo kabati.
0: Namangkot lang, kuya. Kay galista lang ko bala.
1: Ano yun namang lista mo, Daya?
0: Ang inablos mo eh, di ba? Bila-bila.
1: Inablos, diba? Mo ko yung inablos niya.
2: Grabe po.
0: Damo, damo. Di nakalagaw ka mo sang one of your inablos gapon? Wala.
1: Ano?
0: Nakalagaw ka mo upod sa inablos mo gapon?
1: Sino
0: mo yun na namin mo yun ako? Ay! Hala ka naman pala, Big Mo!
1: Kumiga,
0: oh, wala na, wala na, wala na.
1: Ay, natuya. Oh,
0: good,
1: na,
0: good.
1: Na.
0: Ano ka na subong? Good tita o good tito?
1: Araw-araw.
0: Pwede kita kadlaw ni Alan Tapaka, no? Pwede kita kadlaw yun? Kay Abibik, kay Kabalo ka man, Abibik nga sa kada pila na nakaamuna. Matyaga ko bala si Mubik, doon ito yakaupod yung isang mga activities sa kabangkalan nga celebration. Kapila ta bala mag-upod, mga muamuna bala. Ganit, ito na anad ko bala nga may dinablos ka permi. Tapos gulpi na lang nga wala, gulpi lang nga wala.
2: Ah, grabe po.
0: Anyway.
1: May nablos ha, wala lang din.
0: Tani, prepara ta kayo pang lawagon. Tani, pang guha mga picture.
2: Tinong to, ito.
1: Kaya, huma ko di pala yung nablos bala nga kilala.
0: Bayin na lang mo yung nablos na bala, Bic? Tsakto ka, Bic. Bayin na ang mga nablos, okay? Oo, oo. Why na sila kalabot-labot sa atong report? Okay. Bayo na mga inablos, malagaw na sila nga ilalang. Oh. Ano to kung nabig ang firework? Kung nato na yung fireworks bala, nagtupa sa duta ang fireworks. Dito naglupok?
1: Ano ka daw mo, hindi ko kami sa pagambal mo fireworks. Kaya namin na dumduman, hindi ko din sa fireworks na mo.
0: May nablos mo ko na wala that time. Ambot na lang. Why? Why na to ang? Why na
2: to
0: ang?
2: Tinong to, ito.
0: Move on. Vic! Firework! May na naman yung nablos ba lang?
2: Tinong to, ito.
0: Sige ka, ngalanan. Ha?
1: Bakit sa fireworks
0: gito? Ay! Nami ako na dahil basta may linok panaya pa pangya.
2: Tinong to, ito.
1: Nagunduman ko, ba't ano to nga tuwig, gani ah?
0: Why na, Rubik? Ah! Ara si Arp, na si Arp lang pa-reporta.
1: Hindi kita ko kay fireworks. Fireworks, hindi ako natin ito yan ah.
0: Oo, oo, oo. Ano to? Ti ano man naglupok sa duta ang fireworks?
1: Actually, kagay pa Paul, kahapon, kagabi, pagkatapos na bisang Udyakan Festival. Kaya actually, ang festival ari na dance competition naging patigayan kahapon, tuwa ini yung kategori.
0: Mm.
1: Ang Kabuganaan Festival, kag Udyakan Festival. So, 17 ka mga participating team, gikan sa mga barangay, kag sa mga private school, kagay pa Paul, ang nag-perform sini. So after sa awarding, ina-award na ang mga naglalaog. Kag pagkatapos sa ito kay K5 Call is nagpatigayon sa countdown para sa fireworks display diri na pamtang sa may football field. So dito, kanami, actually kanami K5 Call sa fireworks, no? Organisado ang pag ano, kaso lang may isa, no? May isa, kahit tingin lang ang fireworks na ginagamit. Dito mga PBC, na wala kang dagko, kagay kay Paul. Ang mga dagko, wala nga fireworks dito, though na malfunction, no? May isa ka, ano, nga nag-malfunction, kag-anay, supposed to be malupad, kung tani, isiyas babaw, nag-rick-top siya ka kay Paul sa kilid siyang stage. Sa
0: ayan lang! Sa kilid siyang stage? Ti?
1: Dito, may nagatinumpok dito ng mga tao kahit gatanaw mo
0: katawag ng
1: fireworks.
0: Oo, oo.
1: pagkalupad sinang kay Five Poles ang fireworks.
0: Uy!
1: Dito saya nag ano nag padulong sa kilid sa hagdan sang stage nga dako kag dito naglupok
0: sa kwan galipang ang gwa galito do maling landas.
1: Oo,
0: nagmali damo, ang landas
1: nag balang bala.
0: Uy, may video di ba ipakita tabik? Are may video ipakita ta ang nagtalang-talang fireworks. Sige, i-play tan with audio tan please.
3: Nalukpan ka sir? Nalukpan ka? Dinigo mo?
0: Uy! Sus!
3: Di ka dampi nalukpan? Ano ka nakatalang ka sa rescue na eh?
0: Uy!
3: Ano alam mo sir? Ano alam mo? Ha? Tipwin?
0: Dito nagtupa gali sa stage! Huy! Huy!
3: Nalukpan din, nalukpan ang stop sa magic. So stop sa magic.
0: Huy!
3: Are kami
0: pilas gid ba?
3: Red Cross.
0: Mm-hmm.
3: Are pakit?
0: Ay kadamo gali sa mga nagkalaigo. Oh!
3: Are puro stop sa magic ko. Puro stop sa magic sir, pinakabilog sila.
0: Si lagi to mo pa.
3: Oh, gerya.
0: Oo.
3: Tatlo gid kay go, tatlo gid ka stop sa magic ano igo.
0: Mm-hmm.
3: Tapos may isa pa di ka army o. Oh.
0: Uy, army ni igo man. Ano? Uy, ni igo sa dunggan.
3: Are tamo na mo si daw. Apat na bilog ito. Wala nang cellphone lang.
4: Ano ba 'yon? Fireworks. Ano sa origin meron na ka?
3: Are. Kumusta ka? Dinigo mo din.
0: Uy. Dasig man kay damo man sa may naga-rescue da yun ah.
3: Sa toong nga medic.
0: Mhm.
3: Are. Nakuha ko din details, na-try ko din ko details din lang. Sir, kilala niyo yung ano sir? Kilala niyo yung mga victim sa magic?
0: Tagalog pala ha? Tagalog pala itong si Jirilo?
3: Oo, oh, teka lang.
0: Teka lang? Oh, Tagalog pala siya ha?
3: Wala ka ba isa ka ano ba? Ah, sige lang. Pila sa kabilog, isa, dua, tatlo, apat ka staff sa magic.
0: Mm-hmm.
3: Up! Sino to sir ang army? Army ko siya? O reserve?
5: Reserve.
3: Ano nga lang niya to? Ano pinili?
5: Felix Arita.
3: Ano? Felix?
5: Felix Arita.
3: Felix Arita ang iyang pangalan.
5: Ang pangalan kasi Benicio
3: pa. Din sa dampi na ano? Din sa dampi lukpan, dampi ako? Sa kilid na? Okay. Oo. Sa stop sa magic, sir, ang gabi. Sa stop sa magic, sir, pinakabilogan na igo sa ano?
0: Lima.
3: Pero okay lang sila tanan.
0: May grabe ko no? May grabe? May isa?
3: Okay.
0: Bebe, so, ano nang grabe da?
3: Five ang...
0: ay, sa mata yagid. Sa mata yagid.
3: Ang na-damage or na-pilasan sa paglupok no, sa isa ka palupok, mga ka-K5. Mm-hmm. Sa gipad kayo, yun nga, fireworks display.
0: Vic? Vic, ano may galing kung si Jirilo ang magdala sang palupok, no? Mag-report?
1: Nga, aman.
0: Ha?
1: Nga, aman.
0: Di kayo palupok.
1: Nilupok naman, guro na bantayan niya mo.
0: Gani, at saka nagtatagalog pala siya, ha? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Oo. Pero Vic, gano'n naman talaga, Vic, pag mayroong mga ganyan-ganyan. Kasi pag nanood ka, Vic, ng fireworks, no, ng Linok Panay, Vic, hindi mo sure talaga yan na pupunta ng langit. Ang iba kasi utod. Di ba, Vic? Di ba, Vic? Correct ako. Na sa mga yeah. Sa mga ganyan na activity na Linok Panay, Vic, ang iba hindi pumupunta sa langit. Saan pumupunta ang iba, Vic?
1: Alam mo na kung saan sila patungo?
0: Sa tisyo. Hindi. I mean, sa tawo. Sa tawo, Big. Sa tawo.
1: Oo,
0: oh, kay Gurong Balabik. Pag paglupok, Balabik, na ang trajectory bumalik sa iyo, tidelikado. Di basta gani iya mag lantaw ka palupok, dala na natabik ang risgo. Pati ka, Big. Hindi nyo na yung mabasol ang syudad. Ano yung salas ang syudad kung nagpalupok na sila yung haka nag-fireworks na iya mo. Di kung magkwa na iya karon, kung tumupa niya sa tao, yung nagbalang-balang, di dala na iya sa risgo. Ah, di ba? Ano man nasala? Yes, ang syudad ko nagtupa niya sa kwan man. Ah, may sala. Ano yang ang ginbaklan sa fireworks? Tikin pang gastuhan to sila, Bek. Ano mga pilas gito?
1: Actually, ka K5 Ball, mostly, ito ginpang drisingan. Tuman tong ilang mga pilas. Kag outpatient pan sila dayon. Ah, ginpang
0: gagmay laman gali ah. Gagmay laman ah. Ti, ikaw din kaya dampi nga wala kaya may ego?
1: Araw-araw ka man imuyang ato kami yung slikod.
0: Oh. Nagpinalupo ka man to? Ah, wala, wala. Taw lang, lang. Taw lang, oh, lang, taw lang. Ti, okay, say mo, sis, man, kamusta ang kwan? Kamusta ang highlights ng festival?
1: Actually, ka kay Five Paul, no, based naman sa ato na sis, man,

0: Drake, ang Kiki, no? Ang mga celebrity which is naghatagugyaw, no? Kilig sa aton nga mga tumalambong kagabi, diri, no? Sige pa sigayon nga 29th charter anniversary. Kasi syempre, congratulations, gigali ka kay Five Poles sa Barangay Tapi. Tapi na siya high school bangon.
1: Sila ang nag-champion.
0: No, sang giniwat.
1: Tinami ang ila to big big
0: perform kasi
1: big nami ang ila to nga ideya nga sa babaw stage ma-perform.
0: Yes, kasi Five Pole actually nami git no nami.
1: Pero, nami kay hindi sila mabasa, hindi sila malutakan ila tiil.
0: Kagtapin pa ang focus ang tanan ka kay Five Pole at tanan sa stage.
1: Wow.
0: No? Kapita ang tanan nga dagatang kay dumot taas, no. Kampiyon nami isang
1: set. Hindi man sila do ka gutok, do hindi man gin gutok, hindi man.
0: Punta naon mo ka kay Five Pole, hindi siya magutok because nga ang tao pwede niya katanaw sa layo kay tita.
1: Ah, kagang nami da. Nang hindi magdinugok to kag magamay ang performance area kay bangod nga nagpalapit kay nagpalapit no.
0: So nami ang ano ang activity then ang pag-perform i-pag-perform sa aton nga mga ano which is halos tanan nga mga festival nga na-perform sa kada barangay ang gin-perform kagabi sa Kabuganaan Festival nato na muna nga naging kampiyon ang
1: okay.
0: Pacific Festival ang gin-perform sa Tapi National High School kay Five Pole kag syempre ang nag-perform naman sa aton nga Udyakan kay Tiduan isa nang barko na udua ang activity Udyakan ang naging kampiyon naman sa Udyakan Festival ining Southland College kay Five Pole
1: okay.
0: Nga gin-perform nila
1: okay.
0: Ining Udyakan Festival.
1: Sige, congratulations biga kay si Wilson may film festival man diyo ah.
0: No. So far kay Five Pole mo ato mandulong nga update regarding sa ningaton celebration sa ika 29th charter anniversary sang siyudad sa Kabakalan report gikan sa patrol. Ini naman si kay Five Rovic Mungkal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Salamat gid Rovic sa mga report gindulong sang klinika DTX 500 dami nga inumon especially sa may mga diabetes taas nga blood sugar levels sa mga palainom soft drinks mag DTX 500 para iwas kita diabetes from Kabangkalan Udyakan Kabuganaan Festival dito sa Ilo sa Bacolod do kay may ara mata di festival pro film ya film festival i-check ta kay formal na kuno nga ginbuksan kag sa mga luyag magsumiter sang entry pwede gid Wilson, AK5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
1: Son?
3: Ginlon, sir, na kayo nasa aga sa tapos sa grand ceremony sa Bacolod City Government Center ang pagbukas ng Bacolod Film Festival pagpatulong pala ni K5GP sa mga entry, no? Open ini sa tanan niya mga Bacolod doon na luyag magpasa ng ilang sininga entry ay katagsa-tagsa ka mga local films sa K5GP. Kasi ano ini actually remarkable man ini ko ni Kapi gani ini third year na sa Bacolod Film Festival ginsugdan ini siya sa tuig 2024 maagi sa ordinansa nga ginapasarpa ni Councilor M.A. kasi subong extra special pag ini kay back to back ini kay for GP. So Bacolod Film Festival sa last week sa November to be followed naman niya sa Metro Manila Film Festival sa December 11 naman kay for GP. So ano pala lauman? Ano ba lang nauman sini sa Bacolod Film Festival? So, siyempre, sa tinutuyo sini at nagaan sa higayon ang mga local talent, especially sa industriya ng pelikula, mga artista na lokal, kita JP, mga direktor na lokal, at kung di magsundaya, kagila sini nga talento sa paghimo sa pelikula.
1: Pang, so, pang, pang! Yes, ining Bacolod Film Festival, iyan isang LGU ta, nga panguna-una? Nga i-encourage encourage ang mga local nga mga indie producer mag-submit mag-imo pelikula kag i-submit.
3: Yes,
1: what if may imo kami pelikula? May imo kami pelikula ni Ethan.
3: Duwa ka din ni Ethan dali pa ubra sa niya title sa GP Bubon.
1: Ano?
3: Bubon.
1: Hindi nami nga title si New Kwan B1 at si B1 at saka si Bito. Kita ka na sa Batibot, B1 at Bito. Oo. Ang isa Turdan, ang isa Lakatan.
3: Actually, kay Pai Jipe, ang namin na katamo, mansang area, din sa Bacolod, nga, ano,
1: pwede, mga kasinematik sang lugar.
3: Oo, Oh, yes. Ako, oh. Na, ako,

0: ang natuyo din para man magpasanyo pa sa tourism at the same time kita GP. Kasi kada mo, mas ang pwede yung tansi natin sa mga pelikula, kada mo, na dahil sa mga National Film at Manila na kinadalaman din sa Makulo na good mag-shoot
1: sa pila ka mga lugar. Oo, sa mga sinda, tagadan puwerte, may mambukal patablang nga pwede shootan. Oo. Oh. Di ba la? Kung mga lovers, kung mga lovers, kagpatago nga mga relasyon, may mga court man tadi. Damo. Damo. Oo. Kung ang tima nyo, abi, bana nga may kirida, andin patago ng relasyon, may mga court man tadi, damo. Kung ang tima, abi, inaswang-aswang, may mga lasang pa man tadi. Di ba la? Kung mga beach, damo, madi beach nga, kwan, nga itom ang tubig. Oo, nga ang tubig, brown. Damo, diya, damo tadi. Ah, kung gusto niyo daw mga world class, gado ka mga modern city, may harap matada mega world, o. Diba?
0: Wala mo na kasi, JP, wala man sa set ko man nga limit sa ano, sa numero pa lang nga pwede.
1: So, mga ano kalawig nga pelikula, niki, mahimo ko, ah.
0: Usually, ito, JP, based experience na ito, that 15 to 20 minutes lang, hindi na siya full film. Wala na siya inang short film ko tawagon, wala kito GT.
1: So ano sa iya? Very short? Ano? Tagpila ka minuto?
0: 15 to 20 minutes na kito GT.
1: Ah, kadasig lang! 15 to 20 minutes.
0: Sarang ilimatanaw kito GT sa mga malls, bandits yun sa Makulod, mas makompleto na inihamal.
1: Kiti masuporta ng mga tiet, ano na, mga cinema association, guros ang Bakulod man iya. Oh, para suportahan nila ni tika nami at least ma kwan bla ma encourage ang mga filmmakers wa imo man ma-discover ang pinakabaskog ka direktor ng Ilunggo. Di ba?
2: Grabe po.
1: Ha?
0: Kasi isa pa sa direktor si Kipa Berto Gakit ang ma-discover kito GT.
1: Ah, si Berto? Oo. Oo, ah, kaya ni Berto ah. Damo na yung crew. May mga ina-blues man ah. Ah, nami na sa kay Berto ang title niya, By Bust.
0: By Bust sa Makulot.
1: Oo. Oo. Ti anong mga, wala pa mga entry, wala pa?
0: Wala pa kay JP, okay. Pero amo na ang...
1: Pero isa sa mga entry, guro nga nami, guro nga konsepto, guro ko na kuya, baha. Ang baha. Oo. Oh, pwede man aguro nga konsep. Ha?
0: Oo, oh, pwede git ang baha ang masulod ginagatang oh. Kito JP.
1: Oo. Oh, oh, oh. Hindi man ay bingit ang aton mayor nga mga kig sa mga muna. May freedom of expression niya sa mga filmmakers.
0: Yes, freedom of expression.
1: Pero may araman ni sila guro, ya papangkwa na. May ari guro niya may mga togila na, may mga guidelines, no? Kung ano dapat, ano ang tema, ano ang ano.
0: May ano ni may council man ni ganit kita GP sa pagpanguna ni director si Tanya Lopez kay GP
1: ni pagpanguna kasi abi mo bala Wilson bala pinaka isa sa mga pinaka the best nga local director si Peki Galyaga.
0: Ayo.
1: Oh, taga Bakulod.
2: All right.
1: Ha?
2: Grabe po.
1: Oh, Peki Galyaga. Peki Galyaga. But anyway, yes. Ang iya bata, di ba? Director matuligad.
2: Ah, grabe po.
1: Pero anyway, ano pa naman, may premyo ni, dako premyo?
0: Mayari, may premyo. Actually, kita JP, ang usually nakakinatagaan sa best ano na, ng best pictures, mga best director, best in concept, mga muna kita GP, ang mga award.
1: Oo,
0: ano,
1: mga so, best naman, actress, best actor.
0: Best actress, mga best in soundtrack.
1: Tanan na nga best ah. Sige.
0: Tanan nga best. Wala naman ang plus time ang premyo kay Pal JP, pwede ang kagina, gininyo pa ng mga empleyado na suportahan din kay Pal JP namin. Yung actually nga, festival man for Bakulod. No? Kasi pila naman ka mga Bakulod festival na natanawan ko ka namin. Isang mga story nga ginag-share sa mga...
1: Isa sa mga the best nga mga local movie nga gin-produce is ang dumduman mo tong aswang. Ano kayo ito bang?
0: Yanggao.
1: Yanggao, the best tong Yanggao.
0: Nan.
1: Kadamo din ang mga artista ng mga bakod. Oo. Sige.
0: Ginatuman.
1: Yanggao. Pwede man na si Birto ang artista. Imuunta ya, hindi Yanggao. Langgao.
2: Grabe po.
1: Langgao. Langgao.
2: Grabe po.
0: Oo.
1: Sige. Babay na kay time na. Time na. Babay. Alright, sige, salamat, Gid. Oras, alas 11:54. Ginakibang na si Itan, so hindi ka na mag-extro. Standby sa MyTC Network News. Kag DTX 500. Health alert. Ang 11 Mbps. Magabalik pa.
3: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. DTX 500.
6: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kung ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MyTC. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
7: Dayon gid man yung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag MyTC or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas, makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, overtime ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo no? Tapos ang lain pa bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dinhi, base mangin cancerous ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang perme na mo balik-balik tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 MyTC or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag MyTC or Pure C.
3: DTX 500!
8: Catalina Habagat,
9: anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Anong ginamit na gitsa ako nga mata.
3: DTX 500!
10: We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosa imo inflammation. So amon ang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sang ginawag ng MyTC.
7: Do na nasa tao, Sir Boy, ang hindi paghatag sang importante importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala kong magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag MyTC. Same with your health. Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, dapat exercise. Ah, wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magpila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng tiyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag MyTC.
9: No.
7: So, ara na sa imo desisyon niya, no? Mm. Pabayaan niyo inyo lawas o magbag-o na kamo. Depende na sa inyo. Amo na, permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag MyTC, lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
3: DTX 500!
8: Katalina Habagat,
11: anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita, di nagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka, adlaw, two times ko, tagdawa-dua ka kapsul, inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na namin, nagit sa akon nga mata.
3: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM.
12: Bo ako nang malaki dahil po sa mga damot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko.
3: Sa mga butika.
13: 5 oras sa K5 News FM Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
3: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. MyTC Network News.
13: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, Iloilo City Government ang magbibigay ng 20% discount sa RPT ng mga household na mag-i-install ng solar panel. Pagsubaybay sa mga kalamidad sa bayan ng La Libertad at Negros Oriental, pinalakas. 10 batang nalunod sa Calao River ng Santiago City, natagpuan na. 2 years old na batang nawawala, natagpuan wala ng buhay matapos ang 9 na araw na paghahanap. 70 years old na babaeng albularyo, pinaslang sa loob ng kanyang bahay sa Quezon, Palawan. Menor de edad na patay matapos malunod sa kanal sa lungsod ng Rojas City, Capiz. Sima na patay matapos ma-overshoot sa bakanteng lote ang minamanehong motor sa Sibalo, Mantique. Maing isda, tinaman ang kidla sa ulo sa Negros Occidental, patay. At large na drug suspect arrestado, mahigit 1 milyong halaga ng shabu na kumpiska. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News of App sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Iloilo City Government ang magbibigay ng 20% discount sa RPT ng mga household na mag-i-install ng solar panel. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin kay K5 Kim Caluyo.
14: Magbibigay ng 20% discount sa real property tax o RPT ang Iloilo City Government sa mga household na mag-i-install ng solar panels. Ito ang isang paraan sa pag-engganyo ng city government sa mga Ilonggo upang makatulong sa pagpapa baba ng bill sa kuryente. Sa ilalim ng City Regulation Ordinance Number 2009-358, kung saan may 20% na discount para sa mga qualified na homeowners. Ayon pa kay Mayor Raisa Treñas Xu na hindi kinakailangang malaki ang i-install dahil pwedeng makapagsimula sa simpleng solar panel o solar lights, kung saan laking tulong ito upang makatipid ng kuryente. Iniinganyo naman ng alkalde ang mga Ilonggo na unti-unting mag-shift sa renewable energy. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
13: At sa iba pang detalye ng balita, pagsubaybay sa kalamidad sa bayan ng La Libertad, Negros Oriental, mas pinalakas. Kabo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin kay K5, Shara Humilio.
9: Nakatanggap ng malaking suporta ang mga komunidad sa La Libertad upang mapalakas ang mga sistema ng pagsubaybay sa sakuna. Habang isasagawa ng FIBROX Dyna Slope Deployment and Maintenance Team ang mahalagang gawain sa pagpamatili at kalibrasyon sa iba't ibang bahagi ng munisipalidad. Pinangunahan ang aktibidad din ng Project Technical Specialist Kate Justin Flores at Project Technical Assistant Clifford Nazal, katuwa ang kupunan ng La Libertad Local Disaster Risk Reduction and Management Office. Kabilang sa operasyon ang masusing pagpapalatili ng mga monitoring sensor at rain gauge, pati na rin ang tumpak na kalibrasyon ng mga rain gauge na isagawa sa Sitio Daaw, Barangay Manghulyawang La Libertad Negros Oriental. Lubos ang kalangpas sa salamat sa FIVOG sa kanang patuloy na pakipagtulungan at LDRMO team para sa kanilang dedikasyon sa pangangalaga sa kanilang mga komunidad. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros sa K5 News FM. News.
13: Samantala, sa iba pang detalye ng balita, labi ng batang nalunod sa Calao River sa Santiago City natagpuan na. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Dan Chavez.
11: Natagpuan na ng search and rescue team ng Sanib Puwersang CDRRMO at BFP Santiago ang labi ng batang sisiyan Elric Frogosa na napaulat na nalunod nitong Huwebes sa ilog ng Calao. Matatanda ang nagkayayaan umanong maligo ang anim na magkakaibigang pawang mga minor de edad upang maibsa ng init ng panahon ng aksidenteng malaglag ang biktima, subalit hindi na ito lumutang pa. Bagaman maagap na nagkasan ng search and rescue operation ng mga autoridad, ay nabigo silang mahanap agad ito. Kaya't muling nagkasan ng mas masinsinan at malawakang paghahanap ang grupo noong Biyernes na nagresulta sa pagkakarecover sa labi sa Purok 7 Barangay Divisoria, Santiago City, dakong alas 3 ng hapon. Emosyonal namang inalala ng ina ang pagiging mabuting anak ni Sian. Sa ngayon ay nakaburol na at pinaglalamayan ang labi ng biktima, habang patuloy naman ang paalala ng mga autoridad sa mga magulang na patuloy na bantayan ang kanilang mga anak. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
3: C Network News. Mighty C Network News.
13: Gayon din, dalawang taong gulang na batang nawawala natagpuang wala ng buhay matapos ang siyam na araw na paghahanap. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
15: Kalunos-lunos ang sinapit ng isang dalawang taong gulang na batang babae matapos itong matagpuang wala ng buhay sa bulubunduking bahagi ng kanilang barangay sa Catbalogan City. Natagpuan ang bangkay ng bata makalipas ang siyam na araw na paghahanap ng kanyang pamilya at ng mga otoridad. Ayon sa impormasyon, banda alas 3 ng hapon at kahapon, nang matagpuan mismo ng kanyang ama ang bata kasama ang iba pang mga naghahanap sa barangay Lobo. Kinumpirma ni Barangay Chairman Rosito Arambala ang malungkot na pangyayari na nagdulot ng matinding pagdadalamhati sa pamilya ng bata at sa buong komunidad. Sa ngayon, nagpapatuloy ang masusing imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay ng bata at kung paano ito napunta sa bahagi ng bundok kung saan siya natagpuan. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
3: Mighty C Network News.
16: Mighty C Network News.
13: At 70 years old na babaeng albularyo pinaslang sa loob ng kanyang bahay sa Quezon, Palawan. Balita hatid sa amin ni K5 Ray Almudal.
17: Patay ang 70 anyos na babae matapos pagbabarili ng hindi pa nakikilalang mga salarin sa loob mismo ng kanyang bahay sa Barangay Alfonso 13, Bayan ng Quezon, Palawan. Kinilala ang biktima na si Virginia, may asawa at kilalang albularyo sa kanilang lugar. Batay sa paunang investigasyon ng Quezon Municipal Police Station, dakong alas 7 ng gabi na magkunwaring mamimili ang isa sa mga suspect sa tindahan ng biktima. Nang lumabas ito upang asikasuhin ang umani customer, agad siyang pinagbabaril ng suspect. Isinugod ang biktima sa Quezon Medical Hospital sakay ng ambulansya, ngunit idiniklara na itong dead on arrival dahil sa mga tama ng bala. Ayon sa mga saksi, Dalawang lalaking kapwa nakasuot ng itim na long sleeve ang sangkot sa pamamaril bago mabilis na tumakas. Sa pagproseso ng crime scene, na-recover ng mga otoridad ng 5 slug at 7 basyo ng bala ng kalibre 45. Patuloy pang inaalam ng pulisya ang motibo sa krimen habang nagsasagawa ng follow-up investigation at manhunt operation ng Quezon Municipal Police Station at Provincial Intelligence Unit ng Palawan Police Provincial Office upang matukoy at madakip ang mga suspek. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
3: ITC Network News.
16: ITC Network News.
13: Samantalang minor de edad patay matapos malunod sa kanal sa lungsod ng Rojas City, Capiz. Balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
18: Patay ang 13 taong gulang na lalaki matapos pinaniniwala ang nalunod sa kanal alauna ng hapon Agosto 2 sa barangay Punta Tabok, lungsod ng Rojas. Ayon sa mga residente, natagpuan na lang di umanong biktima na si Elias Dudoy na nakasubsob na sa kanal sa tabi ng daan. Pinaniniwala ang inatake ng epilepsy ang biktima habang naglalakad, kaya natumba ito at sumubsob sa kanal na naging rason ng pagkalunod. Sa ngayon, humihingi ng tulong pinansyal ang ina ng biktima para sa burol at pagpapalibing sa kanyang nag-iisang anak. Napagalaman na 1 buwan pa lang nang namatay din ang mister nito.
19: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: ITC Network News.
16: ITC Network News.
13: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Siman patay matapos mag-overshoot sa bakanteng lote ang minamanehong motor sa Sibalo, Mantique. Abangan detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5 Family. Palanog.
20: Patay habang ginagamot sa ospital ang isang motorista matapos ma-overshoot sa bakanteng lote ang minamanehong motor dakong alas 4:47 ng hapon, Hulyo 31, 2026 sa barangay Sido, Sibalo, Mantique. Kinilalang driver kay Ramdi, 28 anyos, siman at residente ng barangay Rombang, Bilison. Sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM, galing sa bayan ng San Remigio papuntang Sibalong proper ang rider sakay sa kanyang Kawasaki Rouser 180 na motor. Pagdating sa kurbadong bahagi ng barangay Sido, nawalan ng kontrol sa manibela ang rider, dahilan para mag-overshoot sa bakanting lupa kung saan nabagok sa bato ang kanyang ulo kahit nakasuot ng helmet. Dinala pa sa ospital ang rider, subalit binawian rin ng buhay dahil sa natamong sugat. Para sa MyTC Network News, K5 Family, Palanog. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
3: C Network News.
16: ITC Network News.
13: Gayun din, Maynis, dati naman ang kidlat sa ulo sa Negros Occidental, patay. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
21: Nasunog ang halos buong katawan ng isang mangingisda sa bayan ng Ibi Magalona sa probinsya ng Negros Occidental matapos tamaan ng kidlat sa ulo. Nangyaring insidente noong Hulyo 31 sa Dalampasigan habang inihahanda ng biktima ang kanyang kagamitan. Nakatakdang pumalaot ang biktima na pinangalanan lamang bilang si Biboy upang manguha sana ng hipon kasama ang isa pang mangingisda na si alias Justin. Ayon kay Justin, may nakita umano siya ang tila apoy o kuryente na kasinlaki ng niyog na tumama sa ulo ni Biboy dahilan upang masunog ang halos buong katawan ng biktima.
22: Ang nakita ko na pilas ang sunog ang lawas siya kag may ano di may gusto tong ulo eh.
23: Kuno abo posible nga ang kilat ito git tumupa sa ulo niya kiti.
22: Siguro eh or sa lawas siya siguro sir eh. Kay sunog mo way na ni bayo way na ni sunog ni tanan.
23: Sunog pati mga bayo.
22: Oo.
21: Sinabi naman ng isa pang mangingisda na si Rolando, kaibigan ng biktima, na ito ang unang pagkakataon na may tinamaan ng kidlat sa Dalampasigan sa kanilang lugar. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
3: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
13: Gayun din at large na drug suspect arrestado sa mahigit na 1 milyong halaga ng shabu na nakumpiska. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
0: Arestado ang at large drug suspect at mahigit 1 milyong halaga ng shabu ang nasamsam sa Cagayan de Oro City. Kinilala ang 54 anyos na suspect na si alias Jojo, empleyado ng barangay at nasa listahan ng top 10 regional priority drug target sa buwan ng July ngayong taon. Nakuha sa posisyon ni Jojo ang 160 grams ng shabu sa ginanap na drug bypass operation sa Berjaya Barangay Kamamanan. Katuwang ng RPDU 10 Team 1 ang mga personahe ng Kokpo RARID 10, Kokpo CMFC, Pinig SOU 10, PS Tukugon at RIU 10 sa nasabing operasyon. Si Jojo ang nakatakas sa suspect sa bypass operation sa Barangay 30 Size CDO noong July 27 kung saan 3.4 million pesos na shabu na may bigat na 500 grams ang nakumpiska. Nasa Maharlika Custodial Facility na si Jojo matapos mahuli sa follow-up operation.
1: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
2: ITC Network News.
5: ITC Network News.
13: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad na hindi bababa sa 14 na katao ang nasawi at 18 ang sugatan sa isang pinaghihinalaang suicide bombing sa labas ng himpila ng pulisya sa Cabo Swat District, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Kabilang sa mga nasawi ang 5 pulis, 8 sibilyan at hinihinalang bomber. Nangyari ang pagsabog habang may pro-pulis rally sa lugar, ngunit hindi pa kumpirmado kung ito ang target ng pag-atake. Samantala, inako naman ng militanteng grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan ang responsibilidad sa insidente. Kinundin na naman ni Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif ang pag-atake habang nagpapatuloy naman ang investigasyon at operasyon ng pulisya upang matukoy ang iba pang sangkot sa insidente.
2: Network News.
5: ITC Network News.
13: Mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago, Palawan at Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Justin Kess, K5 Ray Almudal at K5 Jonathan Sabanal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM. K5 News FM.
5: News FM.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo. Tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: Una, problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
9: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
10: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: 11 Mbps. Balita. Ah!

0: 20 minutos magaligat sa tak ng alas 12 sa Ngunto. Balik na tayo sa 11 MBPS. Jean Paul Hineroso, inyo anchorman. Ang Klinika D3 Bio, manami para sa balatian, especially sa balay nyo. May-ari ka sini sa puluyan nyo. No, ka-safe siyang pamatsyagan mo nga. Ano man ang problema sa kabataan, hilanaton, ubohon, karhatutunlan, sipunon, ang bata ko mismo ka pangayo. Kaya daddy, ditribayo. Dayon ko na sila pusan kay nami. Pusa lang nami, sila magsuyop. Kaya daw makapuno ang sabor. Oo. Ang bata ko nami, ano na iya. Kada may blatian sila, ditribayo. Amo lang ginaya nga ako, ditribayo ko. Ako ko na pusoon, kag ibutang sa kutsarita, kag ipainom. Subo man kami ng mga dalag ko. D3 Bio. Amo na niya, amo na andan, kag-epektibo, gidya. Why ka problemahon, kaya wala iya side effects. Tanan kakason, Klinika D3 Bio. That's why sa mga ubo, hilana, sipon, kataro, trangkaso. Kung gusto mo mga relax lang, mag D3 Bio. Mikos, Mikos! Edlin Carido Montaño, sino ka gani, mang? Nalipat na ko si mo. Sino ganin si Edlin?
1: Sino to? Ito?
0: Gina Purano, Merlita Malvas, Romar Duran, Jonalyn Rondes Galila, Lisnat. Wala ko no sa Hong Kong. Ah, magpuli ka lang, Lisnat. Ah. Merlita Malvas, Romar Duran, ang baliid din niya. Ay, na, ay, wala, wala, ah. Nadumduman ko na, Adlin. Nadumduman ko na. Angel Bilando, Mercy Martisano, talagsa ka na bigalantaw, Adlin mo. Namana ka lang, huwag ka nagalantaw. Huwag ka nagapamati, K5. Merlita Malvas, Junalyn Rondes Galila, Bings Delphine. O, sige na. Mayara sang feeling vlog. Ito naghinay ta nang akon nga background tanaw. May feeling vlogger. Ginscam niya ang manog baligya sang isda sa tubuso. Abebebe lang taon tabi ko ano ni nga scam ang butsilingon ni Ariel. Ariel, iapas mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Ariel.
3: Yes, sir.
0: Chakto man to ako nambal.
3: Chakto mo sini nga balita. Nagapakilala nga vlogger nga yagin scam nga Sir JP ang manog libot isda masobra 10 ka pesos kay natabo kani Sir JP.
4: Ito pa ning Hulyo 30 2016 dira sa may barangay Bugang Banwasang nga Toboso Sir JP. Kuha pa sa isa kang gulo sa ang CCTV aram ni Sir JP yang ginasend ko sa inyo Sir JP. Nga nagsunod pa ang manog isa sa nagpakilala nga vlogger. Grabe nga estilo, Sir JP.
0: Sige, be, paano, be? Paano bing estilo, be? Be, yambal, be, kung paano ang estilo, be?
4: Ang nga biktima, Sir JP, gigas si Presido. Sunod pa ni Presido nga naghambal ang nagpakilala nga vlogger. Nga, tay, kumusta ang imo binta sa bung tay? Naghambal man si Presido nga pigado get sir tapos may mga estudyante pa ko tapos kining akong isda hindi pa ni akon sir baligyang kat ko lang ni sir agud paginansyahan makabakal ko pagkaon naghambal yung lagit ay kaluoy man tay titay pakyawon ko na tay mo baligya nga isda tay ipangasin sa mga tao pigado
0: bau
4: oo
0: eh
4: oo si amo to sir JT kutog sa maglabay diya sa mga magtikol naghaan tag isa ka kilo nga isda
0: bah
4: si oo, naghambal.
0: Do si Robin Hood, gali siya. Do si Robin Hood. May maglabay pang tagaan. Tapos?
4: Yes, Sir JP. Tapos, naghambal. Pag-ibning nga nagpakilala nga vlogger, tay, pwede magbalhin ta sa may barangay Bugang, sa may Bangga Pasyo. Kay ato to kung sa lakyan nabilin. Ato man to kung kwarta dito ta magbayranay.
0: Aha.
4: Si tatay, siyempre, nalipay man eh, kaya parang nakambal sa tayo presido nga.
0: Kagtiya, hindi maniguro, ang sa pinsa riguro lang, hindi maniguro manunto kay nangataga niyo, hindi ganito unto, nangataga ni isang isda. Buot ni, buot. Oo, saligan pa rin, buot. O tapos?
4: Kaya nagpan man sa TLDT, kaya ang purmas ng scammer, dato din si JP kag
0: daw pang scammer gid. Ano porma nung porma do pang itan ano man? Ano porma?
4: Dato ano pa nito tetu sido.
0: Dato.
4: Mapatihan gid. Oo.
0: Meaning to say damo kanta do ka damo kwarta do ka kwartahan.
4: Oo, presentable ang pormada.
0: Oo, tapos
4: okay. Nagkanto sa may barangay Bugang, sa may Bangga Patio. Mm. Dito sila nagkiner. Kag nag dito na nag panghatagay naman liwat sang isda.
0: Bado mo damo gid isda nga hulik ni tatay ang kumpraw, damo gid daw.
4: 26 sa kilos man lang nga Sir GP. Sir GP, kaya ang pulaw. Okay. Kaya Sir GP, si tatay na balaka na, kaya masobra sa smell 880 na ang kwarta, ang isda nga Sir GP, ang nalastra, tinagambal sa tayo nga, Sir, pwede mo na ko bayaran. Sir, kaya malugabot ang ulan. Ambal niya. Sige tayo, bayaran ni tatay. Tapos sa ang 6,800, ubrahon ko si Timil tayo, kinaluhoy ko sa imo.
0: Bawa! Ah!
4: Tapos nagduga mga Sir JP, nakitaan niya itong bata lang halin sa skulahan, naglabas dalan, nagamali tayo. May kas ka datay nga sinsilyo tayo, kaya puro libuhon kwarta ko tayo. Pwede
0: bawa!
4: Ko ngayon, kaya tagaan ko mga bata.
0: Bawa!
4: Oo! Amo naman to Sir JP, pagkatapos ito, si tatay siyempre, nagpatay man tayo yun, sige, mati na-hypnotize si tatay siguro, gintagaan naman liwat ni tatay, 2,850 Sir JP.
0: So, aperti, 8,000 nga isda, plus 2,000, pila to?
4: 2,850.
0: 2,850, plus mga 10,850, gid ang nadali niya.
4: Oh, grabe, gid Sir JP.
0: Purti man niya ba? Tapos?
4: Dito na Sir JP. Dahil kayo nag-gulpe na bunok ang ulan, naghamal din ang itong scammer. Nga tay, hulat ka ni Danay tay, kaya magkagto ko sa kong auto. Kaya tutupo
0: bawa!
4: Ko tatay, nag-upet bulsa. Siya, nalipat, maligay ko tay, wala ko din kahit wallet, ato sa auto ko tay.
0: Te?
4: Si tatay, ito na nakama sa tay, bawa scam din eh. Kay nabalaka na siya, kay nagdala motor, di, may auto ko, no? Dito nag-question si tatay.
0: Te?
4: Si Karon Sir JP, pagkalantaw niya, pagsakay sa motor sa single, ang isakyan kini nga tuntong nga scammer na pagkilala nga feeling vlogger, nagpaharurot, nagpatsan ko na si Tulagan, rikta pag-uwing to sudo sa sagay sa JP.
0: Ay, tidali lang nga nang balik nga feeling vlogger kay nga, kasang kapangatag sa sang isda, kagkwarta, ginabidyohan niya?
4: Nagpakilala niya sa JP, nga vlogger siya, ti nag
0: pero believe ko siya, believe ko siya, Ariel, aring believe ko, kaya imbis nga kawaton niya tong isda, gin pangatag yaya.
4: Oo.
0: Matyagan ko kunara, katwaryel na ngayo ka pa mo.
4: Matagal.
0: Oo, kagunara to si Bumba, si Chister, gaan man to, kidokapigado man daan siyang panan ang mamisti si Kwan. Si ano ni si Chester ka purong-purong adaw masyado ano do ka problemado gaan man to tani isda man ti ang kwarta to nga 2850 gin pangatag ya
4: agintaban gitu JP
0: agintaban so ang iya gijagali iya nga tinutuyo ya ang kwarta gid ang kwarta gid kay ang isda ano niya man to kalangsa kagabaho ipangatag na lang to sa iban. Tiyo ko na ko kay tatay, ang mga ginpangatagan isda, pang sukton niya to niya utangan, alam na ba, rile ko kung may kwarta ka?
4: Hindi niya mga masukotol dito, kaya naglabay lang sa National Highway.
0: Ay, susara pagid, amo na gani, pang, hindi gid magpatunto, bala pang, hindi gid magpatunto. Oo, mga mua mo na yun, di ka ganyan magsalig niya. Ako subong blaway, ako ganyan gasalig sa mga babayi.
4: Panyoso, sir, pareos ka?
0: Ha? Why na? Why na kita mo, ay nakuyag ka pang uyab-uyab, ya? Nanadudla, naku na yan, ya. Oo, diba? Ay, hindi na ganyan magsalig, subong nga panahon. No, hindi ganyan magsalig. Ikaw, wala ka namang gasalig?
4: Why man sir, kaya hindi ko manugtonto sir.
0: Ako or why ka gasalig kung ikaw ang hindi masaligan? Di hindi sa duwa? Wala ka gasalig kung ikaw ang hindi masaligan?
4: Ha? Hindi masaligan sir. Masaligan.
0: Di ano ni, di wala gid siya sang ini picture to sa vlogger-vlogger to, why gid?
4: Why good sir po may araga padala di man natama pati sindi kay AI maningi pandala sir pero ang kato siya nakabunit abi sir man am gid kag kun gid daw amo na nagun trabaho regular na siguro nga mga mudo sir
0: katunto no ti ama kon mo yawan ang tatay to abi mo pang aring lai no kapital yan na lastra may mm-hmm. may income may may ara siya sang proceed sa lin sa baligya yat 2,850 plus pa ang bili sang isda nga ginbakal ya. Di kapital ya to guro mga nasa 6,000 o 7,000 gintaban giting pamangkot anong ibakal yung isda pagkabuas para may pangabuhi siya.
4: Yes, Sir JP, amo
0: na JP, amo na da kay kapital yun ang lastra. Kaluoy man papang kaluoy man oh.
4: Di ka sa nasa kagapon niya, no, Sir JP, kagahapon lang po siya na pablater sa tubuso PNP. Kagkakaroon, Sir JP, ginapagpatigan sa nga...
0: Sang saan unin na tabo? Nasa saan unin na tabo, migaw?
4: Hulyo 30, Sir JP.
0: Ah, okay. Sang Hulyo. Sang Hulyo 30, Butsilingon. Mga sang 1-4 days ago.
4: Oo.
0: Ang isda yung priska? Ang isda yung priska?
4: Priska ni Sir JP.
0: Mayo pang... Pang? Mayo pang isda, priska. Mayo pang isda, priska ang balita. Hindi. Pang! Mayo pa. Mayo pa ang isda, priska. Ang balita mo, hindi, ilada na balita mo, lubok na. 4 days ago, pagalini. Ate, anon mo na kay White Sabado, Domingo, di ba?
4: Nakalipo ko, Bernard, sa JP.
0: Ate, amo na, nga natatluhan, gigadlaw. Pang! Pang!
4: Yes, sir.
0: May kutsilyo ka da?
4: Ang Walter?
0: Hindi ko may ara, lamayuha. Lamayuha, kihadang imong balita, kag lamayuha, kibulad. Lubok. Kung si Roda pa lubok, galing mo balita, oh. Kay nag-live ka sang Friday, wala news ng Sabado kag Domingo. Anyway, sige, thank you, kipapa, nga nalingaw ko. Nalingaw ko pang.
4: Nalingaw mo sa JP.
0: Nalingaw ko ka, nalingaw ko nga naisahan mo ko sa imo, isa imo balita. Labas ang isda, lubok ang balita. Pang?
4: Yes, sir.
0: Kung nang scam ang manog vlogger sa kapang isda, na scam ako sa reporter ko ba? Pero importante, Ariel, amon niya, hindi niya sa kapriskahon sang balita, kundi nabalita tani para nga makaangkon ta sang ideya nga base dason, malabyan ka to niya, kag amo manimuo niya, yung mga prutas mo dahil panghatag ta. Kay galiyat, bisan sinol lang to nga may baligya, prutas, isda, pwede mo niya matabo sa babuyan. Babuyan, isdaan, lamayuhan, prutasan, naan. Kay kung sino yung nga may negosyo mo na yung target niya, ang baligya mo'y pangatag ya, ang kwarta mo yung nga binta mo ng iya.
4: Correct, Sir JP.
0: Ah, hindi mayo man, may mayo magliabis ang lubok sa may eleksyon man ah. Sige, Yel.
4: Yes, Sir JP. Hindi nga balita, Sir JP. Nga natipon din sa may lungsod siya nga tuboso. Ginadulong sa DTX permanent extend pole supplement for men. DTX to permanent sa pagkailan naka-detox ka pa. Para sa LBNBPS, inis ka K5 Arilapas para sa kampiyon. Nga mga balita, servisyo publiko.
0: Dali lang o. Ay, o si Ruda, may headline no? Isda, nga priska, ginbalita, lobok na. Malinita. Katuntog ni kay Ruda, bla, Ariel mo? Oh, ito ito ni. Oh, sige pang.
4: Yes, Sir JP, para sa kampiyon ng mga balita, servisyo publiko kay Kariyawan sa Northern Negros. K5 News FM.
0: Bugoy gini ba si Ariel mo? Sang wibis siya pagli na ko ang balita. Kaya ano mo na kay Friday, leave siya. Ginburo yan ay. Sabado, wala man obra. Domingo, wala man 11 Mbps. Ginburo yun ang mga tatlo kadlaw. Ting yung balita about sa priskang isda. May pang isda, priskang yung balita, hindi. Sutil ka, Gidariel, ha? Sutil ka, ha? May duwa ka minor di edad ba o harap-harapan nga gingkawatan cellphone samtang nagahampang sa siyudad sa San Carlos o? Habi, i-check ko ni biyang hari ng kababalagan si Jong. Jong, i-K5, Diyos mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Jong?
5: Kita JP, ini ya priska.
0: Ini priska, kikita mo sa, kita mo kung ano kasutil to? Gintigana yas ako ng balita, ya? Ha? Nga ako nadaktan mo, ikaw man ang maburo?
5: Ako ang mahaboy ng Bernice pala.
0: Ah, Bernice pala niya dayon. Ah, tinuway kaso ah. Kabalo man ang sikuan mag-butangan aisan, butangan schooler ah. Butangan sa styro kag aisan ah. Tigana sa 11 Mbps. Tingin mo ni Priska niya?
5: Priska, kambing sir ko gari kay nagali kay kapon. Medyo Priska-Priska.
0: Okay, ah, okay na yan. Okay pa na yan.
5: Kapon, maglas 5.38 sa hapon na kita GT. Dari sa ano na bigas street. Dari sa may sinis Vincent Subdivision, Barangay 1, Sining, Sudan, San Carlos. Dua ka mga minor de edad nga nag-edad 10 anyos. Ang harap-harapan, gidya nga ginpang ginpang kawatan sa
0: cellphone. Nga, dapat kung magkawat pang likod-likuran now. Hindi harap-harapan.
5: May mga kawatan kasi sa GT. Kung ngayon na balang ginatili nila nga wala sang may iba nga makakita.
0: Ha, tini ya, bisa may makakita, yaging kuha nila.
5: Oy, na-truma ba
0: yan? Oh, yala. Nga nga na-truma, aw.
5: Sige, siyempre, nakibot sila nga nampang sila sang rublak.
0: Pang. Ano pang ang ipikto kung na-truma, tanaw? Pangaw?
5: Sahon eh, ng...
0: Wait, matyagan mo, matyagan. Matyagan mo si Joseph kagi truma?
5: Hindi ko sure.
0: Si Bobby na traumatize.
5: Nga.
0: Dasi yung papuli kini sa tubuso. Si Buchi mo silingon si Jewel. Si Jewel na traumatize man to? Dasi nagpuli yun. Na trauma.
5: Super na gito ni Ea. Super trauma.
0: Ginapangita to sa San Carlos mo.
5: Ayaw mo.
0: Tiyan mo galing nagkakatruma. Tiyan ano sila na truma. Tudyong na ano. Tudyong pagkatruma. Jong.
5: Inang wala sila nakareak kasi pa si Tiki na napanulungan naman nato ni ang ilang puloy.
0: Abi mo bala jong ako jong na true mamang ko.
5: Hindi ta na lang pag istoryahan pala.
0: Gani wa na ko gani ga joke mga mo na gani. Kay maka truma ba ya?
5: Gani na lang ta pala.
0: Oo na gani ang ti ano to sang tagampang sila Roblox.
5: Ano may nagpalapit ara may CCTV ba footage kita ginpadala dira ano? Nang okay. Isang lalaki nga nakasuksok siyang inang nutshell nga type nga helmet.
0: Okay.
5: May ara inang sunglasses.
0: Mm-hmm.
5: And daw na balaklava.
0: Okay.
5: Bunaburo.
0: Okay.
5: Ay, sa motor nga daw exam type, hindi kami sigurado kung ano nga sahig sa ito. Maybe rosy or ano nga plastada.
0: Mm-hmm.
5: Pag gindulugan niya ang ining doon mga kabataan nga nag-standby sa isa kakapihan dira sa may St. Vincent subdivision. Sa primero, nagkapulupaninag siya kung dala may malabay nga tao kaysa unhan sila iskulahan na.
0: Okay, okay.
5: Sa GP, mong private sa school, college.
0: Mm-hmm.
5: Dugay-dugay, bakit nga hapon, wala na may naganilabay kag wala klase.
0: Oh.
5: Din palapitan niya ang doa ka mga minor de edad kag ginpang kwan ginpang ilog ginpang agaw niya ang ining ginpang kapta nila ng mga cellphone pakita sa dabala.
0: Ara may CCTV lan tawon tabi ang pagpangagaw bi nga nakuan sang CCTV. Ara bitan sigitan gotan.
5: Aha.
0: May audio tan ara may mga kabataan ho. May mga kabataan kay mga gagmay pa da mga 7 years old guro ara so. Ba ginalantaw-lantaw ya nay.
5: Da.
0: Kung may tawo, wala.
5: No.
0: Pag wala tawo, dayon niya habluton.
5: No.
0: Baw, kadilikado man. Ano?
5: No.
0: Pinanguha yun?
5: Kan nagdirekta na siya na yung dalagan.
0: Why siya nagdalagan? Nagsakay sa motor.
5: Nagsakay gali.
0: Dalagan na lang. Mga kabataan niya nagdalagan.
5: Oo. Kinulbaan sila kita ng GT mo.
0: Hala, grabe. Manasuliton kong video blas sa mga way kakita, araw. Na, na. Ang bata, ara sa kilid, sa karindir. Ano ni kilidalan? May dumay karindir ya? Kapihan?
5: Kapihan. Kapihan, no.
0: Ora o, may tiyanggi man tani mo. Bukatun.
5: Ay, sarado, sarado kay Domingo.
0: Ti wala bantay ang mga kabataan.
5: Why,
0: why? Ti maga muna high-end ang mga cellphone. Pag hindi man high-end, ako di mayo ang specs kay nga, ah. Gaming mo. Oh. Ano ara pinangkuwa, ilang dayon niya, Jong?
5: Na, na mo gani, na.
0: Hindi na sa among, hindi na sa among vlogger nga nang uwa to isda.
5: Actually, based on our...
0: aba, aba, gina-inglisan mo ko. Gina-inglisan mo ko, Jong.
5: Sorry.
0: What did you say again? Hindi, hindi, nakabalo ka naging blad, Jong, kapag i-challenge mo ko, Jong. You know that when you challenge me, I accept the challenge. Last time when you use Tagalog, I re-change to Tagalog. Right now, you're challenging me. Okay? What did you say again, according to your...
5: mistake.
0: No, it's not a mistake. Go ahead, Jong. I am listening, Jong. What did you say again?
5: Based on information,
0: based on information, what information?
5: Authorities have already the lead behind the incident transpired yesterday along Senton Town Subdivision, Barangay 1 here in San Carlos City.
0: Well, they had the lead. Okay. What lead?
5: Police said that the person behind this crime has been,
0: Hello, I'm listening, I'm listening.
5: Hindi na ako magtamon na yun.
0: Itan, buligi ko di ka ni English, tano? Tan, ikaw di blatan communicate siya, tano? Tan, di blatan. Itan, gabi di blatan. Malapita si Itan, kasi Itan, di Tan. Tan, di blatan no, kay English, sabla, tano? Ari, ari, ari, ari, okay, ikaw waga, una-una, kagita English, English. Abi mo, mga taga-bakulod. Ay, hindi na, ikaw ya, oh. Oo. Pamatiis sa tanki ka report sa ano la isa balatan pungko balatan okay arao okay abutang pamatitan arao na okay what did you say again Jong
5: they have the lead
0: oh they have the lead kunutan what can you say tan
6: That's right.
0: That's right, Kuno. That's right. John, that's right. John! Guwapong robot. Guwapong sabat ni Itan. Ano to, ambal mo, John? You have?
5: They have the lead.
0: You have the lead. Ano sabatan?
6: Okay.

0: Ah, sige na, go. Oo. What?
1: Anyway,
0: Ayara na si Itan. English saan? Nag-una-una ka eh. Ubusin mo ang sinamo mo, Jong. Ubusin mong sinamo mo.
1: Hindi ko na alam kung paano.
0: Sige na. Sige na. Go na. Go na. Tapos sa ano to. What did you say again?
1: Police said that they have the lead on the incident that transpired yesterday.
0: Okay. What can you say, Itan? The police have the lead. The police have the lead on the incident that transpired yesterday. What can you say, Itan?
2: A little bit.
0: A little bit.
2: A little bit. A little bit. A little bit.
0: Inang Riniel.
2: Ramuel.
0: Aray, Muel. Panglampusin ni sila gani, oh. Panglampusin ni, panglampusin. Lahat na ito, Itan. Lampusin ni si Itan, oh. Pakay pain na na vitamins. Pain na vitamins. Oo. Sa kalawig sang imo explicar ang yagi pinangambal jong unagit block ano? That's right. Kag it's okay. Una yang ambal jong, that's right. Ikadua, it's okay. Tapos ano to ko no? A little bit.
1: No puro intro na tama.
0: Ayaw. Di ano na? Di madakpan ang kawatan?
1: Why? Give ko na lang yun. Ang kamay nabi, medyo na-delayed siya ka sunok pa kay nagmakal siya harina. Sa kasunahan lang sinang natabuan ang incident sa pagpangawat.
0: Oh, dali kilang Jong. Katapusan ka na guro nga report, Jong ah. Alang-alang na ko red, no? Thank you, Kitred, ha? Alang-alang ako sa time. Sige, tapusan, Jong. Kito ko namin na, Jong. Sige, be.
1: Oh. Okay. Naalang-alang ang amay kay maging bakal siya nga rin na pagpunyan ito siya nakabaro. Ang iya nga bata kagang pakaisa si Ney, which is amunan pinang nakita bala sa CCTV footage kina
0: GP. Okay,
1: na naglagaling nga doa.
0: Ako
1: pagpagsugri doo, naging pangkawatan sila cellphone. Wala man sila dahil naka-inform sa mga police nga, amunan bala, may pagpangawat yung nagluntad dira sa nasambit ng lugar. Pero, ako din sa amay nga kaina, ina naman niya na-report kag sige-sige subong ang investigasyon sa...
0: Ano sa English ang sige-sige gani?
1: Ongoing. Sige-sige ang ina sila nga okay. Investigation kag sunok na sila ang...
0: What? What?
1: Na para nila na natukiban ang motor nga ginsakyan sa ning suspect.
0: Oh! Can you English ta? Paano English on be?
1: Hindi na ko nakamalok.
0: Okay, day to keep. Sige lang, ilunggua lang ang hindi mo masabot. Tama, masambit. Day to keep, they were able to keep the kind of motorcycle.
1: Pero ang ining ko nabi.
0: Ang makaya mo lang bala, Jong bala. Hindi mo ko stricto sa grammar gid. Ang makaya mo lang sige no, day to keep. Day to keep ban the brand of the motorcycle.
1: But they are not sure enough kag MMGP if the person that owns the said vehicle is the suspect that was involved yesterday.
0: Little bit. Unsa itan pa little bit. Oo, okay. Then
1: kaya mo ni kag MMGP.
0: Ah, English gani bala ka we then.
1: Hindi ko ni katayo yun karon.
0: Di paano karon paano na karon ni Jong kung may mga kano ka pamati? Jong, hindi kali kaya kayong chindi, ha?
1: Madras sila sa ato niya,
0: eh. Sila madras. Sabagay, kung may kano ka pamati, kamu adjust. Damo-damo, di Bisaya, kag Cebuano, kag Ilonggo ka pamati. May English kami para sa inyo.
1: Bro, kalabanan pala sila. Subong ka-practice man atun nga onday, sa atong nga dialekto kasi kita GP.
0: Di may ganit sila, ka-practice atun. Ikaw yung ka-practice sila.
1: Okay, why man kita to dito sa ila to?
0: Ah, okay.
1: Kung kita to, tiya mo na guru eh.
0: Hindi ah, kay naton niya, kay naton niya, ginbulagan mo na tong kana, mga uyab. That's why ka na ka English.

0: Sana all may kana nga ex, sana all gidya. Ikaw lang isa tanan nga reporter di Jong, ikaw lang gidyang may kana nga ex Jong mo. Purti kaya. Kundi iba niya Jong niya. Iba niya nga, iba niya Jong niya nga mga kano iga pangita Pinay. Ang Pinay ka pangita kano? Ikaw iga pangita kana. Purti kaya. Iahon ako sa kahirapan. You rescue me from poorness.
1: Tinunto ito.
2: Past is past.
0: Okay, okay. Oo, past is past. Okay.
2: Oo. Abo na kita dito. Ako din.
0: Okay na to, Jung. Basta way na to makilala, Jung. Bye-bye. Way na tayo. Okay na, Jong. Ara pa sa akin. Cut mo na,
2: ha?
0: Ara na. Tama na, Jong, ha? Bye-bye.
2: Sige, may aking MVP. So, once again, nabunin mo dulog natin nga report si Ningon to para sa 11 NBPS program. Nandunod sa ato sa D3 Baritex, Pamadid Kag, Mighty Siya. Ako naman, si Kikipang Jong Barzalas para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko, ang Kalingawan sa Nine Rose, K-Pop News. Tama.
0: Basta, may lead sila, may lead ang pulis, may lead pa to, ang lead lang, Good afternoon kay Pearl Garcia. And si husband kasi Brad Giovanni, mamati subong.

Salamat gid sa iyong pag-upod sa isang makedisyon sa 11 Mbps. Mayong ugtulang kag may pagpamati kay Sister Pearl Garcia Pedronia and Sis Brother Giovanni.

0: Salamat, Gid. Standby sa masunod ng mga programa. See you tomorrow, same time, same station. God bless everyone.
1: K5 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Nagginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Gagantinlo man san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Kina problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract. Nga bugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So, una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka, nagbuti gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
10: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate ini sang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mag-4Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa 4Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
12: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
12: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift!
19: OT!
20: Breadwinner!
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
21: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go!
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy,
18: let's go with the flow. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagbalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: mysterious way.
1: Ang oras mga ka-K5, alauna 10 na sa hapon. Welcome sa Lunes edisyon sa ngatong nga program, It's Your Time to Shine. Makaupo ninyo this afternoon, Sunshine Lacson. Tugtob alas 3 na naman ang aton nga pagpangalagad sa inyo dari sa K5 News FM. Thank you sa mga drivers nga nagamonitor na right now sa It's Your Time to Shine program, kag sa mga vendors dari sa syudad sa Bacolod, especially sa mga nagamonitor right now sa tatlo ka mga dalago nga merkado o dari sa Bacolod City. Thank you very much sa mga nagapamati na sa mga kapihan and sa mga tailoring shops, sa mga nagapamati man sa aton right now dira sa downtown area sang Bacolod. Good afternoon sa inyo tanan. 1:11 p.m. ang aton oras mga ka-K5.

sa may mga ginabatsag or sa mga nagabatsag na sang sintoma sang trangkaso. Posible nga virus na naang ginatunaan sang inyong pagsipon, pag-ubo, pagpagsaka sang inyong temperatura. Basta maulanon gani ang panahon mga kagaypay, kag matugnawan ka, naganubo ang imo resistensya. So please take care of yourself. Tumaro sang Klinika D3 Bio, kag tingwaan mo gin nga hindi ka matugnawan, keep yourself warm all the time. Magtulog kag magkaon sang insakto nga oras, kay amuning nagabulig sa aton para magbakod ang aton resistensya. Ang Klinika D3 Bio is another product sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Mabakal man sa mga resellers dira sa inyong barangay. Good afternoon sa mga taga-barangay Sumaan. Salamat gid sa mga nagapamati sa aton sa San Antonio, Sumaan. Basta insakto ni Sir Bong, ha? Good afternoon sa kay Ma'am Erica. Ma'am Erica Embino, salamat gid. Sa kay Ma'am Fe Embino, good afternoon. Salamat man sa mga nagamonitor sa aton all the way from Kabugwason, dara sa may barangay Mansilingan. Salamat gid sa ila SK chairman nga si Kyle Bernalas sang Kabugwason Mansilingan. Si SK Kyle Bernalas, ini ko sigurado kon chairman ha sang SK. Pero wala gin putangan ni Sir Bong. Anyway, good afternoon as well sa kay Ma'am Vivian Bernalas. Salamat gid sa inyo suporta sa K5 News FM 1:16 PM ang aton oras mga ka-K5.

Gusto ko man galidam yawon sa mayong hapon si Nanay Pilar Lacson. Dara sa may barangay Kabugwason kay nagapamati gid sa It's Your Time to Shine program. Nanay Pilar, good afternoon sa imo. Sa mga nakatultol sa sari-sari store ni Nanay Pilar Lacson, pwede ka mo makabakal dara mga klinika products kay kumpleto. Yes, kumpleto ang mga klinika products. Dara kay Nanay Pilar Lacson, good afternoon sa imo nanay. May D3 bio ka dara na. Grabe si nanay, halin sa aga hasta sa gabi nga pamati sa K5 News FM. Pagkatapos na kuno sang program ni Jay Lolo sa gabi, amo na pagtulog niya kay dira na siya makabatsag sang katuyo. Nanay Pilar Lacson of Kabugwason, Mansilingan, good afternoon, thank you very much, dear. Christine De La Cruz, mayong hapon sa imo, Ma'am Dean. Salamat for supporting us. 1:21 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Kung nagalain ang inyong apamatsaga, magbisita sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street, sa Atubang sang Paglaom Sports Complex, sa Atubang sang Gate sang Paglaom Sports Complex. Dito ka mo kadto kag magpakonsulta kay wala bayad ang konsultasyon. Free ang consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center once again sa Hernay Street, diri sa siyudad sa

Mga ka-K5 nga may ginamonitor kita subong nga isa ka bagyo sa sulod sang teritoryo sang Pilipinas. Pero ang direkta nga naapektuhan mo ang mga lugar sa Luzon. Ang forecast sang pag-asa kaina sang aga, mangin magalumo ng Negros Occidental, Antique, Guimaras, kag Iloilo, bangod sang habagat. As I've said, hindi kita direkta nga apektado sang bagyo na ari subong sa sulod sang teritoryo sang Pilipinas. May mga lugar man sa Luzon nga ginpaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Kaina sang aga mga 11 a.m. ang siling sang pag-asa naghina na ang bagyo nga si Luis. Kag nangin isa na naman ka tropical depression. When we say tropical depression, isa ini ka mahina nga bagyo. Kung maghina pagid si Bagyo Luis sa masunod nga mga inadlaw or sa masunod nga mga inuras, mangin isa na lamang ini siya ka LPA. O antes na siya malusaw, mangin LPA ina siya, and may posibilidad kuno nga magupod ini siya sa kay Bagyo Dolphin. That is why si Bagyo Dolphin gina-monitor man sang pag-asa mga ka-K5. Sa forecast is padayon ini siya nga nagapalapit no, sa Philippine Area of Responsibility. Pero sini nga aga Lunes ara pagid siya sa sagwa sang teritoryo sang Pilipinas. Nadala stress kaina sang kaagahon ang sentro sang bagyo nga si Dolphin yara sa kalayoon nga 2,850 kilometros gikan sa east-northeast sang extreme northern Luzon. Layo pagid siya, no? Ang kabaskogon sang hangin nga dala ni Bagyo Dolphin nagalabot sa 155 to 190 kilometers per hour kag ginakabig ini siya bilang isa ka typhoon. So kung magsulod na siya sa boundaries ng Pilipinas, pagatawgon ini siya bilang si Bagyo Maymay. Pero kabay pa nga hindi na siya magsulod, direkta na sa China. 1:24 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. This song is brought to you by DTX 500.

Mayong hapon sa mga suki na tundira sa Barangay Sumad, especially sa mga taga-Purok G-Gang. Indang Hilado sa Raglap.

0: talaga ka-inspire si Miss Shine. Kanami sa mga messages sang aton nga mga supporters sa program It's Your Time to Shine. Siling ni Indang sa ako na I love you, halong always I miss you. Salamat gid no sa Sarad family, sa ilang support. Sa kay Sir Jonathan Sarad and Indang Sarad, once again good afternoon. Amo ni mag-asawa nga kada hapon niya, basta may tempo, nagapamati gid sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much kay Inday Jingle Ticar.
1: Kabalik pa rin sa yakap mo hanggang sa huli.
0: Ma'am Bings Delphine, good afternoon.
1: Palagi.
0: Kara na siya nagapamati sa iyang cellphone. Kay ang iyang radyo nabilin.
1: Ulitin.
0: Nabilin ito sa Victorina. No? Thank you, Ged. Ma'am Bings Delphine of Mansilingan. And sa mga kakilala ni Ma'am Bings Delphine dala sa Barangay Mansilingan, good afternoon sa inyo. Sa mga nag-monitor sa Nonoy Store, good afternoon. Thank you very much also sa mga nag-monitor sa Adela Market. Salamat, salamat, Ged. Sa mga nag-celebrate naman sang ila birthday today, happy, happy, happy birthday sa inyo. Doon may ginapa-greet di sa akon si Sir Bong sa Usa Lumaynon.

Mga ka-K5, today, August 3, 2026, ang bana sang pakaisa ni Sir Bongsaw Salomino is celebrating his birthday today. I'd like to greet Sir Elizar. Happy, happy birthday sa imo, sir. This is from your family and from family Sausa as well. Happy birthday sa kay Sir Elizar. Kabay panghatagan ikaw sang Ginoo sa malawig pagid nga kabuhi, sir. Thank you, Gid, sa pagpamati no, sa mga family Sausa sa La Carlota City. Salamat, Gid, sa inyo padayon nga pagsuporta sa K5 News FM. Ang apelyido gali ni Sir Elizar, Alizar Sakudit. Sir Elizar Sakudit from Yubo National High School. Nag-celebrate si Sir Alizar once again. Sa iya nga birthday today, August 3, 2026. Sa iban pagin nga nag-sa ulog sa ila kadlawan, happy, happy, happy birthday sa inyo. Alauna, 31 ang aton oras, mga ka-K5. Regaluhan mo ni Sir Bong si Sir Alizar sang isa ka karton sang DTX coffee mix. Amo ni bala Sir Bong ang the best nga birthday gift sa mga maestro, especially subong kay tugnaw gin. Kung kaisa abi no ang mga maestro very ano stress gid sa ilang trabaho. Mas manami kung makakuhan sila, makarelax kag makainom sang DTX coffee mix. Safe para sa aton nga mga utod nga may mataas ang blood sugar level.

8:32 PM, mga ton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika Spore Biotics, magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.

0: 3, Bio. Yali ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatyag sa akong nga tiil. Tuhod, kaubag inis ako nabuto ng akong arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluternamax Capsule. Nagnami ang akong pamatyag, nagpupo sa akong arthritis.
10: Gluternamax Capsule and Gluternamax Coffee Blend.
11: Makakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagit hugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
11: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift,
20: OT,
21: Breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy,
19: let's go with the flow.
24: Traffic, pagbiyahe, damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salon pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
25: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
26: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
25: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: It's the best part of the day.

ang aton oras mga kagayahan. Alauna, 45 na sa hapon. Ari na nag-aarak ng ilang mga messages. Basta mag-post ko na gani isang picture ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Damo-damo na makomment. Although hindi, manta niya makaretire sa inyo. Kung mag-amuni ba lang mga mensahe nga ipadala nyo sa akon, bisan manug-retire na ko, though hindi ko mag-retire, though nagapabili ng akon nga buot sa radyo. Thank you, Gade, sa kay Ma'am Jean Rihida. Salamat also kay Ma'am Magdal Castillo de la Rosa, Ma'am Bings Delfina, rin mangani si Ma'am Bings. Oh, nag-comment man si Ma'am Bings. Thank you sa isa pagid naton kamaukod nga tagbalamati. Always, gid siya kuno nagapamati sa K5 News FM, sa It's Your Time to Shine program. Bisan nagasarak-sarak ang iyang radyo. Amo ginabalang siling ni Ma'am Gemily Francisco. Siling niya maayong hapon, Miss Shine, from Barangay Canturay, Sipalay City. Always listening sa imo bisan nagasarak-sarak na ang akon nga radyo. Grabe si Ma'am Gemily Francisco, no? Thank you, Gid, sa mga taga-Canturay, Sipanay. Saan mo pa ko daayhan makabisita sa inyong lugar? It's true, I've had so many other loves to share. Good afternoon man sa aton nga mga suki dala sa Bulobitoon Beach sa Hinigaran. O Bulobitoon, Hinigaran. Sa Kaiser Leonard Villoso Mones. Good afternoon, Ma'am Heidi Sarmiento. Ginapatamyaw niya ang iyang udod nga si Butoy Sarmiento. Ay, birthday, gali sumusag udod ni Ma'am Heidi Sarmiento. Happy, happy birthday, Butoy Sarmiento. Dira sa may Deca Homes. Dira kami karun manyapon. Sir Butoy, mayong hapon sa imo and happy birthday. Let's relive yesterday. Good afternoon man sa kay Ma'am Josephine Montales. Isa pagid ni ka maukod nga tagpalamati isang It's Your Time to Shine program. I'd like to greet also Miss Mary D. Montorio. Mayong hapon man sa mga nagapamati sa aton dala sa Barangay Alhis. Good afternoon sa kay Ma'am Ronaline Amestino. Diin ka na yun sa Barangay Alhis, Ma'am Ronaline. Good afternoon sa imo, ma'am. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Alaunang 48 ang aton oras mga ka-K5 magtumaros ang my DC. Kay nagapabakod ini sang aton nga resistensya. Nagabulig ini sa aton para madugangan ang aton nga energy, especially kung nagabatsag kita sang pagpalangluya. Pero kung magsigisigi na kamo batsag sang pagpalangluya, magpakonsulta na ha. Alauna, 48 ang aton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule.

Ano, una, 52 ang aton oras, mga ka-K-Farms. Magbisita sa Maze Wellness Product Center sa ground floor ng Plaza Mart Mall para sa mga alternative products. Kung gusto ninyo healthy nga snacks para sa inyo bilog nga family, para sa inyo nga mga kabataan, kangkong chips available also sa Maze Wellness. Introduce nyo na sa ila ang mga pagkaon nga healthy. Introduce nyo sa ila ang mga vegetables. Bisan sa mga chips nga ginakaon nila, no, ipa-try ninyo ang kangkong chips. Once again, it's available sa Maze Wellness and Product Center. Good afternoon, Miss Shine. Nagamonitor kami sa imo subong samta nagabantay sa amon nga Changi. I'd like to greet Ma'am Lydia Ortilio Malaki. She is listening right now. Ma'am Lid, thank you very much. Mayong hapon man sa kay Ma'am Rosemary Salazar. Ma'am Nelia Barsaga is also here. And RB Buerong. Kumusta, ma'am? Halin sang gamay ko, ikaw gihapon. Wow, that's amazing. Gusto ko ikaw lang ga makita. Salamat gid sa imong support. 1:53 PM ang aton oras. This is for you, RB Buerong. I can smile.

Once again, gusto ko pasalamatan si RB Bueno. You came along just like a song. Thank you, Gid Langga, sa iyong mga support. Who'd have believed that you were part of a dream? Alauna, 55 na ang aton oras. Doon ko lang. Magabalik ang It's Your Time to Shine program pagkatapos ini.

0: News. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Katsota sa mga dugang mga extra health benefits kung kainom ka D3 Bio. Kung kainom ka klinika D3 Bio food supplement, ng mga natural ng ingredients ni, may ara siya anti asthmatic properties, no? Sa mga tao da, good news ni sa may mga hapo, mga hapoon, kung adlaw-adlaw kayo inom D3 Bio, dako, giniya mabulig sa inyo. Ang D3 Bio may lauric acid, kagapric acid, nga damo gina sa D3 Bio. So, they are known to have anti-inflammatory properties. So, sa sininga mga combination sa fatty acids nga makita mo sa D3 Bio, klaro katama kag epektibo nga kung adlaw-adlaw mo ni siya inumon, gina-reduce niya ang mga asthma-related symptoms. Mm-hmm. And furthermore, kung gainom ka klinika D3 Bio, it contains 5 antioxidants. Isa sina, ang itawag nila nga gallic acid, nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration kag mag-improve sang alagyan sa imo hangin. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio, layo ang pag-atake sang imo sa imo nga asthma.
3: Asthma.
2: Or hapo.
3: Ala nang parmasya, no? Ginambal nila pati asthma makabulig akon si D3 Bio. Dok Sam.
4: Yes, budlay bol ngon sir boy ang Parkinson's mo. No kabudlay ko miari kasi ni pero kung naka-klinika D3 Bio ka, malikawan mo ni nga sakit tungod sang iyang gallic acid, isa ka antioxidant nga makabato-batok sa free radical sa aton nga brain, no? So ang ginatawag substansya nigra sir boy, kung nami ang function sina, malikawan mo ni ginatawag Parkinson's sa disease, ang substansya nigra.
2: No?
4: Ang burog ka?
3: Why ka na control sang imo motor neuron wala na control. Oh. It's your motor neuron nga gapugong si imo kamot nga magiyog. Para hindi lang magpagiyog, li ka papugong, no? So kung may Parkinson's ka na, may damage ng imo substansya negra, why ka na
2: amo na nga kami ni Sir Boy gainom gimi D3 Bio kay galikaw mi sina nga balatian. Kabudlay kong amaya mo ka ng abalatian, Sir Boy, no?
5: Gakurug-urug ka pa, no?
4: Gakurug ka, hindi makontrol lang
2: gusto yung mga... Gusto naman na mag-abot may 80, gaisil pa kami din.
5: Oo. Kahit.
3: Lecture pa.
5: Oo.
3: Gra-lecture.
5: Amen. Oh. Amen.
4: Tis ang yung substansya ni Gra, mabuligang gini ko nakatumar ka sang datuag. Kadadlaw, ha? Klinika D3 Bio, tungo sang yung gallic acid, Sir Boy.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mga butika.
5: Sa mga naka-experience, Sir Boy, sang brain fog bla? Ano ning brain fog? Iniblang daw, hindi ka kabalo ko noong pincharon mo? Nga doga ka black ka kwan ka mental black
3: cloudy decision
5: mo cloudy do ka hindi mayong function sa utok mo sa mga estudyante da oy mag D3 Bio ka because science ina ang mental fog sang tawag naton nga our brain fog science ina sang poor metabolism ang D3 Bio food supplement contains extra virgin coconut oil nga nagabulig increase ang imong metabolic rate makabulig ini para nga ang mga nutrina makatos imong utok and then well nourished ang imong brain makafunction mayo kung kinanglan ka sa mga critical decision hapos sa imo maminsar especially sa mga estudyante mag D3 Bio kadadlaw
7: lain na gid ang mga masakit subong no may mga diseases na nga ginapa-weak ang imo immune system or ginapa-overreact ang imo immune system by doing so ang imo baba ang imo lawas helpless gid but by taking D3 Bio that does not depends on your immune system in defending your body sigurado kaya may maamlig gid si imo nga lawas no even though you have a weakened immune system kay diabetic ka hypertensive ka may cancer ka even though nga hindi ka lanlan magboost ang imo immune system kay basi lain man basi makalabot mag what you call this mag cytokine storm mag D3 Bio ka. Kaya D3 Bio is the most potent natural antimicrobial no coming from cold pressed extra virgin coconut oil nga maamligid maprotekta sa imo pamilya kontra sa mga harmful microorganism.
8: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News.
9: 5 News.
10: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
11: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali

0: Manang, nakabugtaw na si Mocha?
1: Wala pa siguro to.
0: Kung wala pa, pukawa to siya palihog, ha? Adlaw na niyo? Wala pa siya gihapon nakabugtaw?
2: Ari na ko, Dad!
1: Ay, good ari morning. Na siya gali!
0: Good morning, Dad,
1: good
0: Iha.
1: Morning, Dad.
2: Good morning, Manang.
0: Oh, maayo kay nakahimos ka na. Magpamahaw ka na. Kay malakat dayon kita.
2: Okay, Dad.

0: Ari na kita, iya. Ang tugon ko sa imo, ha? Eskwela gid maayo. Hindi lang anay magnubyo-nubyo.
1: Dad?
0: Ang siling ko, hindi ka anay magnubyo-nubyo. Kay kung mabalaan ko, makatilaw gid sa akon ang lalaki nga nagapangaluyag sa imo.
1: Ba, Dad?
0: Wala ko nagalahog, ha? Tungod, kinaprotektahan ko lang ikaw. Ang gusto ko, amuang dapat matuman.
1: Okay, Dad. Sige na, magwa na ako sa salakyan.
2: Adong, ginaipit ko yun ni Daddy, ha?

0: Iha, flowers and chocolates for you.
1: Ba- Ay, pa- para sa dini, Dad.
0: Congratulations. Tugod matag-as ang mga grades mo. Gani ara, regala ko sa imo. Kagindi lang ina. Ano pang gusto mo nga baklon ko? Hatagan ko ikaw sang kwarta.
1: Ay, Kwan, okay na Dad ah. Hindi na.
0: Ano nga okay? Hindi kito okay eh. Tungkol daw, permi ka lang nagkakusmod. Ano? May problema bala? Ano ang gusto mo nga himon? Gusto mo magbakasyon kita? Kung magsira ang klase ninyo? Ah, depende ina sa imo iha.
1: Dad, gusto ko man tani nga magupod sa mga friends ko outing. Kapila na nila ako ginagad eh. Nahuya lang ako sang sige balibad.
0: Iha, hindi ka safe sa ila. Babahe ka pa naman. Matahom kag may lawas ka. Hindi ako gusto nga basi malain ang matabo sa imo. Burdlay na. Basi ako basulo ni mami mo nga ato dito sa Canada.
1: Ay, amo lang na permi, Dad. Kisa ganito, wala na ako gana mag-eskwila eh. Boring sang life ko.
0: Di ba lang nagsiling na gid ako sa imo nga kita lang ang malagaw? Nga ah. Ini ka gusto nga ang upod mo si daddy mo lagaw, haw?
1: Ba- Dad?
0: Daddy mo ako. Wala sang iban nga maga-proteksyon sa imo kundi ako lang.
1: Ba-
0: Ako lang!
1: Ay, hindi. Si James nagkapanawag.
0: Oh, sino na?
1: Ay, kakuan, Dad. Classmate ko.
0: Classmate? Abe, dala ding cellphone mo. Ah.
1: Dad! Ang cellphone ko, Dad!
0: Hello!
2: Hello mo ka.
0: Wala siya, dere. Kagoy lalaki. Hindi ka na gani magtawag-tawag sa anak ko, ha? Kagkong nagapangaluyag ka sa iya. Untatan mo na ina, ha? Kung hindi, ako ang kontra mo. Bye!
1: Dad! Naamo kita yung ginambal mo kay James, ha?
0: Moka, Moka. Para sa imo ang ginabuhat ko. Kabalo na ako sa mga diskarte sang mga ina. Lalaki ko eh. Naagiyan ko na ina. Abot ko na kung ano ang tuyo niya sa imo.
1: Dad!

0: Grabe man si Daddy mo makahambal sa akon ba?
1: James, sorry kita. Grabe kita, ka stricto kay Daddy.
0: Wala sang kaso. Mga pagtira lang ini sa akon. Kun bala, din gidastang pagpalangga ko sa imo.
1: Ba, James? Ay, ano ang buhat mo si Lingon?
0: Mocha. Please, give me a chance. Palangga ta kakatama.
1: James, nag-eskwila pa kita eh.
0: Ano gininayaw? Wala man na siguro sang kaso. Anong ginakabalakan mo? Si daddy mo umubala?
1: Ang matuod, dumalayas na gani ako sa balay. Do'y nang do priso na ako. Do gusto ko na gid nga maghalin.
0: Hindi pagbuhatay na. Bisan mo na si daddy mo. Palangga siya. Naintindihan ko man siya eh. Okay. May manghod ba ko nga babae?
1: Ay, James.
0: Mocha. Gusto ko may istorya si dad mo. Handa ko siyang istoryahon. Ipakita ko sa iyang residido ako sa imo.
1: Oh, James.

0: 3 Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-uptan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ginamatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginamatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan itong ininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. Sugod siyang pagamit ko sa Muterna Capsule. Kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
12: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
13: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
14: Mabakal sa malapit na butika.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
16: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
14: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift,
22: OT,
23: Breadwinner.
22: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
24: Let's go. Go with the flow.
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy,
26: let's go with the flow.
27: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
28: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
29: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
28: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
30: It's the best part of the day.

0: Ikaw gali si James nga masabi nga nagatawag sa anak ko?
1: Yes, sir.
0: Ako. Wes!
1: Up.
0: Palayuan mo ang anak ko, ha? Ginawarningan ta nakangadaan.
1: Sir, palangga ko si Muka.
0: Palangga? Hindi ka gani siguro kalabas ang brief mo? May palangga-palangga ka na nga nabalan?
2: Dad!
0: Maghipos ka, Muka, ha? Hindi mag-intra. Kay kung mabalaan ko lang nga nag-upod-upod ka pa sa lalaki ngayon eh, pauntatun ko ikaw sa pag-eskwela mo. Nakabati ka!

0: Nga gabi ka na. Di ba lang alas 5, wala ka na sa klase?
1: Ay, kuhan dad. May ginobra lang kami ng project.
0: Project?
1: Daddy! Ang intampa mo, kuya Pao!
0: Butigon! Hindi mo gani ako pagpasauton sa palad mo, ha? Magsugid ka sang matuod!
1: Dad! Lagi na amo ko si Nihaw! Nanasala ako sa imo!
0: Di ba lang nagambal na ako sa imo? Na hindi ka makikita sa lalaki nga to?
1: Dad! Natural lang ang makitaay kami! Kaisa lang kami ka school!
0: Itaay lang giday, han? Pero ano ini, ha? Ano ini? Lang tawa sa cellphone!
1: Hindi. Nag-haksanay kami ni James.
0: Sabi mo siguro, wala kong mata sa palibot, no?
1: Tama na, dada. Mautat na lang ko. Kagmalaya sa lang ko din sa balay. Hindi naging kayo makaguanta din sa balay, dad. Naging nakugga mo na ko.
0: Nakasabat-sabat ka na, ha? Nakasabat ka na!
1: Bisan sa balatsyagan ka, dad. Bisan sa balatsyagan ka, kinalitahan mo ko.
0: Ano? Anong hambal mo? Anong siling mo? Anong siling mo?
1: Dad, ginot ko.
0: Nagkasabat-sabat ka na sa akin, ha? Kay may ginasaligan ka na, ha? Magpamati ka mo. Akon ka lang. Kagwala sang lalaki nga makaangkon sa imo. Ako lang!

0: Anak, pwede bala kitang makaistoryahanin?
1: Para ano pa, Dad?
0: I'm sorry. Kung ano man ang nahambal ko sa imo, sa pagpatupa ko, hindi ko ato hungod.
1: Hindi hungod? Bata mo ka, Dad. Nga ginaho ko sini.
0: Inatugod ginhalungan ko ikaw.
2: Makalulungoy ka rin anak ko sa kamot mo, Jose. Makalulungoy sitwasyon sa anak ko.
0: Elisa, ari ka na?
2: Oo. Ari ako. Nagtawag ang timbang sa ako ng ginasakit mong anak ko. Insige na nagkuha ako sa tikat pabalik din sa Pilipinas. Tungon sa katarantaduhan mo!
1: Mom!
2: Hindi ka magkamalasan. Ari na si Mommy. Kag ikaw naman, Jose. Isalig ko sa imo. Anak ko sa imo. Pero amo sa ningkaling inibuhat mo.
0: Isa, Kwan. Kinadisiplina
2: ko. Lahir ang pagdisiplina mo. Ay, langgan ikaw lang maganda rin, panganak ko. Kay kung kinkibo mo, ina. Ako mismo mapatay sa imo.
0: Isa.
2: Ano'y patawara ako? Isugin ko sa imo sa mga matuod. Hindi mo siya matuod-tuod nga, amay. Nagsalig ako sa iyo tungkol na aming kontratuhon kaniya bilang matuod-tuod ka, anak. Salamat ako. Patawara ako, anak. Patawara ako.
1: No, ma, no. Hindi na matuod, ma. Hindi na matuod, ma.
0: Hindi na matuod, ma.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Ugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Magatong oras mga ka-K5, alas 2:32 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Kaginadulong man sa inyo sang DTX Premium Coffee. Sa mga nagapamati dira sa Barangay Mansilingan, good afternoon. Salamat gid sa inyo. By the way, may ginapatamyaw sa akon si Sir Romar Duran. No? Maayong hapon sa kay Lola Sita. And maayong hapon man sa kay Tatay nga nagapamati sa program It's Your Time to Shine. No, halin ini sa kay Sir Romar Duran. No? Sa inyo buo-bugos nga family, sir. Good afternoon sa inyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. By the way, dira sa kay Sir Romar Duran. Dugin inform ko ni nila last time nga available dira sa ila no ang mga klinika products. Wala ko na di sir makita ang imong chat sa akon last time no. Thank you man sa kay Ma'am Rita Raymakers basi nagapamati man subong no sa It's Your Time. It's Your Time to Shine program. Gakaubusan ako sang hangin. Thank you man sa kay Ma'am MJ Abrasado. Baw sa amiga ko dara sa Punta Taytay sa kay Nanay Utay. Kag sa kay Ma'am Annabel Alonzo, basi nagapamati man sila subong ang inyo nga mga messages sa abi ninyo ang iban bag-o ko lang ginabuksan. Kay nagasaylo-saylo ko abi sa page ko para ang tanan matatapan ko ano. May iban pagid abi nga wala ko pagid matamyaw diri sa aton nga program nga sa kadugay-dugay na sila naga-message. Ting iban sang last year ko pagani na nakita. Last year pa ang mga dates hindi ko maubos basa. Anyway, thank you gid no sa inyo tanan dira sa Barangay Punta Taytay, Mama Annabel Alonzo, Nanay Utay. Salamat, salamat, salamat gid. Sa mga nagapamati dira sa Mura Store, Mura 2-in-1 Store. Ang suki ni Nanay Utay sa DTX Coffee. No? Ang DTX Coffee available galit dira sa Mura Store. Sa mga gusto bala maghapit dira, mga drivers, pwede ta sila makapark, Ma'am Annabel Alonzo, sa Mura Store. No? Kung ginakapoy sila ka gusto nila mag-relax anay no? Sa makadali, no? Pwede sila makapangapi dira sa Mura Store, mga drivers, ang Punta Taytay. Kay may kape gali dira sa Mura Store, pwede gi ka makapulupong ko anay dira sa makadali. Makapulo pa huway anay, usually alas 3 amuna na ang oras eh nga nagapangapi kita. No, sa mga amigo naton nga mga construction workers, good afternoon sa inyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, padayon nga pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Balikan ko lang ang istorya sa drama Pinanid sang Gugma or The Pages of Love. Kaina nagapamati ko, siling ko basta teenager ka na gani, ang gusto mo freedom. Ang gusto mo mag-upod na sa iban nga kabataan. Ang gusto mo mag-join ka na sa mga party. Kay amat-amat na nga nagabukas ang imo nga mata, huna-huna, sa mga ginahimo man sang iban nga kabataan. Kay kung hindi mo mahimo ang ila man nga ginahimo, ang feeling mo do hindi ka na pareho sa ila, ang feeling mo pinasahi ka kay siling mo. Sila yabala mishay, nagalagaw sila. Sila yabala nag-updanay sa mga birthday party. No? Sila yabala mishay, nag-date-date na. Ti akuya wala gin. Kung teenager ka na, may ara ginaansang nagapangaluyag sa imo. Ang gusto mo mag-date-date, ang gusto mo mag-upod-upod man sa opposite sex no sa lalaki, kaya mo ina ang nakita mo man sa iban nga mga kabataan nga kaedad mo, so gusto mo man ina nga himuon, pero actually wala sang malain kun himuon mo ina tanan inang magparty-party ka, magupod ka sa grupo, sa barkada, wala sang malain dira no. Kag mas hindi malain kung hindi mo ina paghimuon. Wala man sang may madula sa imo. Ano gid sa abi ang madula sa imo kung magstay ka sa balay pagkatapos mo sang klase?
Pagkatapos ang klase mo, pauli ka, kaon ka, tuon ka, upod ka sa family mo, kung may mga manghod ka da, bulig ka sa sulod balay, wala sang malain, no, kung himuon mo man ina. Hindi mo man masiling a pinasahi kaya, kay way kaya nagaupod sa iban nga kabataan, kay hindi mo sila pagsundon, no, kay nga a, nga ginahambal ko ina, kay ako nagdako nga among sinan. Wala, pagkatapos na klase, pauli, Sabado Domingo, may aragin man e siyempre nga nagahagad sa akon, mag-invite sa akon, naga-invite sa akon, nga magkadto sa birthday party, pero wala ko ginapasugtan. Permi lang kuya ginabukot sa balay. Sabado Domingo, ara lang gid kuya sa balay. So nag-graduate ako at the age of 19 years old. Nag-graduate ako sa kolehiyo. Natapos ko ang akon nga kurso, Bachelor of Science in Nursing. Nga wala, wala ko galagaw, wala ko sang, wala ko nightlife, wala ko ano gani na, nightlife na panawag, no? Wala eh. Nakaagi man ko siguro date daw isa lang. Nakaagi lang ko Lantaw Mancini, isa man. Padumduman ko gani. Kay strikto gidzaabi sang tatay ko kag nanay ko. Hindi lang tatay ko ang strikto, pati nanay ko. Ang gina alas 5 kun wala ka pa, tuna na siya sa dalan gabantay, masiling na sa dayon, hala dalia dalia. Kay kagina pa o alas 5:15 na bag-o ka lang nag-abot, kay dapat before 6 ara ka na, 5:30 wala ka pa, arag ko, Diyos mio, gasala-sala na napangita, gabantay na sa dalan, kay nga hambalon ka na dayon, uy si tatay mo to ho, gapangakig na, kay alas 5 na wala ka pa kaabot. Amo na ang akon nga kabuhi. So naglabot ko sa amo sini nga edad nga okay lang akon makagwa ko, okay man kun hindi. Makastay ko sa balay nga ako lang isa, makagwa man ko nga upod ko ang iban. Okay lang ko bisan ano nga plastada. Okay lang gid kuya no, maka-adjust kay ti naanad man sa sulod sang balay kag pwede man maka gwa abi no, bisan sa makadali lang no, wala gid malain abi eh. Kung tapuson mo anay ang imo nga pagduon, tapuson mo anay ang imo nga kurso, kung makuha ka pa sang board exam, tapuson mo anay ang board exam, kung makapasar ka sa board exam, ti amo na na ipag boyfriend mo. Ti wala man sang malain, kaya ako nagboyfriend man ko pagkatapos na na-release ang result sang board exam. Ti siling ko sa kay nanay ko, nay, pagkatapos ti na-release ng board exam, ang result sa board exam, nakapasar na ko, registered nurse na ko, ti pwede na ko nay makapagusto kung anong gusto ko, pwede ko na mahimo nay ang mga gusto ko. Ti syempre way naman iban nga rason ang ginikanan nga magsiling nga hindi, kay ti okay naman tapos naman tanan, ti kundi buyan ka, o sige okay na, pagusto ka na kung anong gusto mo. Kaya mo malang sina ang gusto sang aton nga ginikanan, nga makatapos kita sang aton nga pagduon, nga hindi kita mabudlayan. Kung wala na sila, kag mapaiskwela taman ang aton nga kabataan, kung may tinapusan kita, kay hindi kita magutman. Kung basta may tinapusan ka, maka-apply kagin sang trabaho, hindi kagin magutman. Pero husisaon ta anay, kay ini siya nga mga istorya, actually gakatabo gini no, diri sa Pilipinas. Ano bala ang rason sang amay nga masyado siya kahugot sa iya nga anak? Ang paghalong sang isa ka amay hindi dapat nga maglabuot sa panakit eh. Kaya ang amay, amo ang dapat nga protect
pastor. Siya ang dapat nga dalangpan sang anak nga nabudlayan. Kung ang anak ginasakit sang iban nga tawo, makadto na siya sa iya nga amay, kaya ang amay yan ti makusog, makaprotect, no? So tatay or daddy or papa, ginsakit ako sang akon nga boyfriend. Ang amay amo na yang dalangpan kung ginasakit ang anak nga babayi sang isa ka boyfriend or isa ka husband. Pero sa sini nga istorya, matingala ka nga daw masyado ka possessive sang isa ka amay sa iya anak nga babayi. Kung mag-amo na gani sini, iha, kung biktima, or ikaw, kung ikaw ang anak, pamangkuton mo gid. Kaguna-unaon mo gid, nga nga nag-aamo sini ang akon nga amay sa akon. Masyado siya ka-possessive. Kag nga nga nag-ahambal siya, nga siya lang ang nagapanag-iya sa akon. Nga nagabuhi siya sa mga tinaga, nga hindi ko dapat magkadto sa iban nga lalaki, kundi sa iya lang. Kay dira, pwede na ikaw makapanghuna-huna or maka, pwede ka na makapangayo sang bulig sang iban. Nga nga amo sini, nagalibog ang ulo ko, nga nga ginaamo ako sini sang akon nga amay. So kung ang imo nga iloy ato dito sa gwa sang pungsod, pwede ka gid maka-communicate sa iya, makapanugid sa iya. Kay may ari abi sa aton diri sa Pilipinas, may mga kabataan nga hindi manugid sa ila nga iloy kung sila ginaabuso, kung sila ginasakit sang ila nga amay, no? Dapat manugid. Kay bisan ang mga pulis gani nagahambal gid nga dapat kung ginaabuso hindi maghadlok or hindi magkahadlok nga i-report ang sinuman nga nagaabuso sa imo bisan tatay mo pa na. Pwede nga mag-report ka sa imong teacher or pwede nga i-report mo siya. Kung hindi ka maka-report direkta sa pulis, kay may WCPD, no, nga ginatawag sa PNP or sa mga police station. May Women and Children Protection Desk. Pwede ka modera maka-report kung ikaw isa ka anak nga babayi nga gina, daw feeling mo, daw lain na niyang kay papa, daw lain na niyang kay daddy, daw lain na niyang kay tatay, daw hindi niya sili nga gusto niya ko proteksyonan, kundi daw gusto niya ko ang kunon, nga daw may malisya, nga daw may something nga hindi ko maintindihan.

kabalugid ko nga kadamo sa mga kabataan subong nga nag-experience ang amusin ni nga sahi isang pagpang-abuso. Tandaan nyo gid ha, mga kabataan, ang Diyos ara gid. Hindi niya kamu pagpabayaan. And kung feeling ninyo ara kamu sa delikado nga sitwasyon, hindi gid magkalibat nga mag-pray. Ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sana magpangamuyo kag himuan ko nanong nagakadapat hindi magkahadlo. Ma'am Cecilia Banzon, good afternoon. Sir Leonardo Rilos, good afternoon. Sa kay Ma'am Maribel Bustamante Rilos, good afternoon. Mayang hapon man sa kay Ma'am Merlita Malvas. Salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon sa mga suki natong dira sa Barangay Handumanan. And good afternoon also kay Ma'am Grace Mar Peredo. Ma'am Yvonne Imperial, good afternoon. Mami Lili Imting Balina, salamat gid sa pagpamati always.

May bag-o naman gali nga Facebook account si Sir Leonardo Rilos. Mayong hapon, Michelle. Hari lang kami ni Mrs. Maribel Bustamante Rilos nag-monitor sa Barangay Tangub. Thank you very much, gid sa inyo, sir. Gusto ko lang ni i-share sa inyo ng balita, no? Actually, last 2:49 nagali ang aton nga oras. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Ginadulong man sa inyo sang Clinica D3 Bio, Mighty C Capsule, Mighty C Syrup. Ang inyong mga kabataan, hatagin nyo gid ha sang Mighty C Syrup adlaw-adlaw. Ang Mighty C Syrup, available man sa Mace Wellness and Product Center, and it's also available sa mga butika malapit sa inyong lugar. And by the way, ang Mighty C Syrup na ginahatag ninyo sa inyong mga kabataan, updin nyo gid sang Memory Plus. No, kay may Memory Plus Syrup kita dara sa Mace Wellness Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Mas maayo na no nga mahatagan pagid sang support ang ilang memory, ang ilang brain para mas mag-active sila, magtaas ang ilang grades, magnami ang ilang performance sa klase. Okay? Mighty C Syrup and also Memory Plus amo nang ihatag ninyo sa ila, available sa Mace Wellness Product Center sa ground floor.

0: Alas 2:51 ang aton oras, Sir Dudes Labrador. Good afternoon. Ma'am Choli Culado, thank you very much. Sir Gerald of United Negroes Rescue Unit, good afternoon.
1: The generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place.
0: Mga ka-K5, sang tinalikdan nga simana, may gindakop nga isa ka 53 anyos nga lalaki. Ining 53 years old nga lalaki, gintudlo ini bilang suspek sa paghimulos sa napulo katuig nga bata sa Marikina City. Ang siling sang Marikina PNP, hubog ang suspek every time nga himuon niya ang krimen. Tapos ginhusisa sang mga pulis sa Marikina kung anong relasyon niya sa bata nga 10 years old. Daw kwan niya nigali step granddaughter. Daw ang pag-insindi ko, daw ba na siya sang tiya sang biktima nga 10 years old nga bata. Amuning pinakamasakit, no? Wala niya ni ginhimo sa bata sang makaisa lang kabes. Daw every time nga mahubog siya, ginatandog niya ang bata. So ang bata nagbusong. You just imagine 10 years old ang biktima, mga ka-K-5. So nagbusong ang bata, nagbunag sang lapsag ang bata subong sang 10 years old nga biktima daw ma 1 year old na. Siyempre, hindi tani mahingadlan ang bata, hindi naman mahingadlan ang suspect kay ti related sila para of course maproteksyonan ang minor de edad nga involve sa sininga krimen. Maayo lang kay ti ginpasakaan na siya sang kaso, nadakpan siya. No, magin issue nga warrant of arrest ang korte. Batok sa sining sospetsado sang July 22. So ginpangita ini siya, do nakita ni siya Miyerkules, July 29. Amo na gani, nagahingyo gid ang mga otoridad sa publiko nga i-report sa ila ang anuman nga sahi sang pagpang-abuso sa mga kabataan sa Pilipinas pinaagi sa Women and Children Protection Desk kay ara na sa kada police station no diri sa aton sa Pilipinas. Ari pagid may isa pagid nga na aresto, isa man kalalaki nga ang edad is 51 years old. Ang iya sining kaso paghimulos man no, may ginhimuslan man sa dito sa probinsya sang Laguna. Ang masakit, nagbusong man ang bata. Ang edad sang bata is ara sa 11 anyos tubtub 12 anyos. Imagine 10 years old nagbusong. Subong ang isa pagid 11 to 12 years old mga dara nga edad nagbusong man kay ginhimuslan man. Ang pinakamasakit, ang siling sa mga otoridad nagumpisa ang pagpang-abuso sa sining 11 years old nga bata sang iya kaugalingon nga amay. My goodness, ang iya nga ginhimuslan kadugo niya buwas kay Quantani daw na aresto ini siya dito sa probinsya sang Iloilo. Anak, alas 2:55 na. Ma-report patani si K5 Berto Gakit. Anyway, buwas kita ay kita para sa isa na naman ka-edisyon sa ato nga program It's Your Time to Shine. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TJX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. TJX 500.
5: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagplanakit sang imo kalawasan.
6: Dahil gid man yung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no, palanakit sa imo lawas. Bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas, makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo din eh, base mangin cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay. No? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw, DTX 500, Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kag inom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: DTX 500!
7: Catalina Habagat,
8: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Dinabakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Anong ginamit na gitsa akong nga mata.
2: DTX 500!
9: We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosag imo inflammation. So amon ang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sang ginawag ng Mighty C.
6: Doon na nasa tao, Sir Boy, ang hindi paghatag sang importante tansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala ko magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Same with your health. Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, dapat exercise. Ah, wala lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magpila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng tiyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C.
10: No.
6: So, ara na sa imo desisyon niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbag-o na kamo? Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag Mighty C. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
2: DTX 500!
7: Catalina Habagat,
8: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Dinabakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang ginamit na gitsa akong nga mata.
2: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. 101.5 K5 News. K5 News.

Hi, there, folks. Good afternoon. You are listening to your favorite FM radio. This is K5 News FM Philippines. We got 3:05 right now. Ang oras na ito, ating kabahang ito, ating The Big Mix, ay hatid daw sa inyo ng ating Super Trio, DTX 500, ang ating alkaline-based vitamin C, that's Mighty C, and D3 Bio. Ang ating D3 Bio, tandaan ho ninyo, kapag ubusin po, nagnatrangkaso, always mag-D3 Bio ho tayo araw-araw. At alam na ho ninyo kung saan ho ito mabibili. Mabibili ho ito sa mga sugyo nating butika nationwide. This is The Big Mix. Welcome aboard, folks. Marunawang tumawag sa 0921-305-3958. Yeah.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Tiatugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ng toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
6: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
8: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, mag-joyride na ta.
7: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
6: Kidia?
7: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sagad nga driver, extend lover.
9: Extend Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
13: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift,
17: OT,
18: Breadwinner.
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: Happy!
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment.
1: Born for happiness.
2: Playtime. Entertainment. Born for happiness.
4: It's the best part of the day.

0: K-5 News FM. K-5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mabakas, mga butika.

0: mapungkot?
1: DTX Beauty Soap!
0: Magaspang mapanit?
1: DTX Beauty Soap!
0: Galaong magputi?
1: DTX Beauty Soap!
0: Puro katol-katol?
1: DTX Beauty Soap!
2: DTX Beauty Soap! All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap!
0: Bakal na sa mga butika!
2: Sport Biotics! Makabulig sa pag

0: Ligtas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
5: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalikulan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Reyes! Reyes! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati. Suguran natun subong sa pagsipad-sipad ang una nga bahin sa aton drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon nga ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sindogin ang gusto mo!

Ano ba lang natabo kay Dan? Ang hambal niya nga may business meeting lang siya. Asa subong wala pa siya? It's past midnight na ho. Ang mayo patawagan ko na lang siya. Hindi man ako makatulog sang ulo-aligmat siya pa. Ay, Diyos ko. Wala gid niya ginasabat ang tawag ko. Animal ka, Dan? Pasi kung may kirita ka na, kagbalibad mo lang business meeting mo. Mahinulsol kagid nga animal ka. Mahinulsol kagid. Diyos. Tulog na lang ako. Bala ka da. Ang boy na lang maabris ang gate para siya.

0: Maingat ka, sir.
1: Lino.
0: Sir?
1: E di ka magpanugid kay Ma'am Moana, ha? Nga aga na ako nakapauli. Okay?
0: Pero, sir, paano kung pamangkuton gini ako? E naadlo ko mabinutig, sir.
1: Patiha lang ang ginahambal ko.
0: Naano man si sir man? Himuon niya naman kung ikaroon yung butigo niya, ho? Ay! Kung hindi ko lang kinanglan ng kwarta, agad makatapos ako sa pag-eskwila ko, dumahali na lang ko diya. Katalaka na gidya.

0: aga ka na nagpuli ah. Naagahan gidang business meeting nyo? Ano gidang ginamitingan nyo, how? Millionaires?
1: Correct! Multimillion ang business proposal nga ginatunan ko subong. Kagun matigayon ini, dako ini katama nga project. Kag millions ang ganansya.
0: Te, sinong upod mo meeting? Ang sekretary mo nga permi na lang nag-miniskirt kag naka-fake nails? Ang nails yado aswang nga nagkiwi-kiwi, amo na?
1: Ambot sa imo, Perina. Wala yung nakaupod sa meeting namon si Kailin. Si Ron ang upod ko, ang akon EA.
0: Really? Well, pamangkoton ko si Ron, ha? Anyway, useless manggihapon. Kay kabalo ako nga naka-rehearse na sila sa mga dialogues nila.
1: Oh.
0: Ikaw pa, wise ka sa tanan nga wise. Pero mahibalan ko lang gani nga may babae ka. Mahinulsul ka gid daw. Mahinulsul ka gid sa imuon ko. Tandaan mo ina, ha? Madakpan tamang kagyapon.
1: Ah, bahala ka na. Nagaminupos ka na siguro, imuya. Kakasabad sa imu. Kagarot sa imu intindihon. Bastang isa lang kabutang ang ginapasiguro ko sa imo. Wala ako sang kirida. Wala! Kagwala pagid. Period.

0: Nabatian mo sila ni Mami kag Daddy nga, nagabaysay? Hamitch?
1: Oo eh. Kay mga 3 AM na kuno si Daddy nagpauli. Kagduda si Mami nga updanay sila sang sekretarya.
0: Grabe si Daddy no. Deny to death kidya.
1: Pero sa banta mo ayhan. May secret affair gid man si Daddy kag ang iya assistant, Habriana.
0: It's possible. Sexy nga daan kag gwapa si Miss Kylene. Eh. Morena lang tuod siya. Pero wow, very silky ang skin.
1: Katalakas sa mga lalaki, no? Nga hindi pa sila kontento sa mga asawa nila.
0: Ay,
1: nga anid pagid yung mag another woman, no?
0: Mistress?
1: Yes! Matsyagan ko bala? Kirida lang yung solusyon sa tanan.
0: Do, amo man kina eh. Kung may problema sa sulod sang panimalay, ang solusyon, mangita dayon, kirida. Amo na nga ako, hindi ko yung mamanas ang pareho ko edad. I want someone older than me.
1: Really? Ote, nga ah, kung older ang lalaki sang sa imo, hindi na mangita lain yung babae, haw?
0: Uy! Mangita pa siya lain nga, hindi na ganin na siguro ka bangon kung dumugon ko siya.
1: Eww! Ay, damak-damak si imo, ya. Ay, loko, oh. Feeling ko bala, nakaagi ka na kuwan sa lalaki, no?
0: Hmm? Oh, ano?
1: Basi hindi ka na virgin? Ha, Brianna? Ha? Sugid gadaan sang tuod! Sugid gadaan!

kinaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
4: K5 News FM.

0: Excuse me, no? Virgin pa ko yan, no? Basi ikaw?
1: Hmm?
0: Kay 17 ka palang pero dukadamo, nagsimus ang nabalaan.
1: Hmm? Ay, hindi kaya basta-basta lang nga isurrender ang beautiful flower ko sa kay Sino lang, no?
0: Oh, hmm? Wow, ha? Hmm. Ate, sigiri ko, be. Ano gid ang mga qualifications ng lalaki nga gusto mo, how?
1: Hmm?
0: Gwapo, taas, puti, moreno, ano?
1: First and foremost, dapat very caring and loving siya. Second, respectful.
0: Mm-hmm.
1: Dason, dapat ginatagaan niya ko per me gifts.
0: Oh, wow!
1: Dapat consistent siya, ha? Kay may ara daan lalaki nga, huh? Ang pagkasweet agi lang. Kagang gusto ko ya, inang priority gid ko ya, no?
0: Ay, amo man ako sina, Mitch. Gusto ko ya ginapamper gid ko sa lalaki, ha? Gusto ko ginababy gid ko, kag ginapagustuhan ko. Hay, sadi na yan kita makakita sa lalaki nga mo sina, no?
1: I doubt kung may ara para diri sa earth. Basi ato na sila tanan sa heaven.
0: Laban. Kay, damugid ko nga daan na balansis nga mga husbands bala or wives nga ka mga buot. Pero, nagakauna bala kadto sa heaven.
1: Gani man. Basi tuod guro ang ginasilinga. Masamang damo, matagal mamatay.
0: Oh my goodness. How about daddy? Sadiin siya nga kategory na fall. Sa masamang damo ay...
1: Wow! Ginapamangkot pa na? For sure, sa mga masamang damo na siya nabilong sis.
0: So sad! Dugay pagaliin, no? Pero sige lang ah, isog man si mami. So, kaya yan at lampasan.
1: Kagkabay pa, nga hindi lang ni mami madakpan si daddy. His side chick sa akto. Kay basit matiruhan sila ni mami.
0: Oh my God! Palayo lang, sis! Palayo lang!

0: Miss Kailin, sunod na sa office ko.
1: Yes, sir. Ay, kada palayagi na patawag yan ni Sir Danang ako sa office ya. Ito kinakold down, gid ko ya.
2: Halong lang, Miss Kailin. Base ka makalasot sa wife ya. Tapat tigit. Gubagin ang future mo.
1: Ano? Hoy, excuse me, no? Kung ang buot mo silingon nga may relasyon kami ni Sir Dan, then you're wrong.
2: No, gay na, miss. Obvious bala ka tama. Obvious ka tama.
1: Abutsin mo da, ah. Excuse me.
2: Okay, bahala ka.
1: Ay, katala ka. Ako, gindi ka rin kinisuspetsuhan nilang akirida ni Sir Dan. Oh, Diyos ko na lang, gid. Kung kabalo lang ka mo. Ay, but na lang, gid, ah. Arin ako sa tubang sa pertahan sang office ni Sir Dan. Manokto ko yun, ay. Kapastos! Sinungupod ni Sir sa sulod sa niyang opisina? Sino? Kagkatunog pa sa ugayong niya. Ano man, manokto ka kuluhod kung maipos na lang ako dari kag maghulat ka magwa sila. Bala na, ah. Dari na lang ako kumulat sa guwas ang pertahan.
3: See you, sir. Miss Kyle? Ari ka diri sa portahan sa opisina ni Sir Dan? Kaina ka pa di?
1: Sir Ron? Kamulang ni Sir ang tao sa sulod?
3: Ha? Nga man. May nabatian ka?
1: Wala, sir. Wala.
0: Sinong ginaistorya mo dira sa pertahan, Ron?
3: Sir, kwan, si Miss Kailin, sir?
0: Pasudla siya diri. Ginpatawag ko na siya kayna.
3: Okay, sir. Sulod, Miss Kailin.
0: Ron, bayain na lang kami diri.
3: Okay, sir.
0: Sulod ka.
1: Okay, sir.
0: Kag-ilak ang puwertahan sa opisina ko. Have a seat.
1: Thank you, sir.
0: May nabutian ka sa gwa sang puwertahan while nagahulat sa akon?
1: Kwan, sir, inang...
0: May nabutian ka siling ko. Tell me. Kagun may ara, ano ang nabatian mo? Sabat, Kailin! Sabat!

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako kali si John Reda sa Sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi!
8: Ako ang bossing! Dahil kasang ako!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at doon na ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pagidayahan ng mata mo sa kayayunan nga to? Mga abyan, sunag ininyo sa pagmamati ang makahalawatawat niya kasugpon sa atong drama sa kahanginan. Inyugid makuhan sang pagtulunan niya ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, sinugid ang gusto mo. Ginsulat kasi direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tamaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milbin Plotenia, kag ini ang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. K5 News.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene
8: Capsule. Ko si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kaga pangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene
9: Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya.
10: Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
11: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako,
14: ang linya ko,
13: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
14: Extend!
13: Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
13: Extend, Superman for Men.
12: Isang kapsula ka lang.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
16: Number one,
15: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: El Castigador!
18: El Castigador!
17: Ang tinig ng bawat mamamayan.
18: El Castigador!
17: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
18: El Castigador!
17: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
18: El Castigador!
17: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: Mayong apo naman sa ato sini nga mga ka-K5. How are you today? Today is Monday. And this is the third day of August. O Agosto 3 kita subong. Ahay! Inayawan man ko ka pulaw-pulaw kaulat sa ngampang ni Alex Iyala. Kilala nyo si Alex Iyala, no? I know that everybody knows Alex Iyala. Naghampang siya dito sa City Open, Mubadala, Washington, D.C. Open 2026. Finals na. Ang iya kasumbong, ang world number 3 na si Jessica Pegula sa United States of America, USA versus Pilipinas. Ahay, sa first set, tinaging ibabaw si Pegula eh. 6-4. Second set, 2-1 leading si Alex Iyala sa score nga 2-1. However, nauntat ang hampang kay tiribli ang pag-ulan dito sa Washington, D.C. Sulat naman ta karon na kung magpadayon ang hampang nila. Meantime, isa sa ginaistoryahan subong nga panahon among natabo sa isa ka 14-year-old student high school kag sa 13 anyos niya nga classmate. Ang natabo, dinsugo sang 14 anyos, ang 13 anyos nga Meg, bilim mo ko ng tubig. Di kundi, kay classmate anay sila, impossibly ba si Miguhay man? Gintuman man sang 13-year-old ang sugo sang iya classmate. Pagbalik sang 13 anyos, siya, ito na yung tubig mo. Nangakig ang kwan, ang 14 anyos. Ya, tubig lang yung sukle ko. Sila yung 13 anyos, ay nakalimutan ko pala kunin yung sukle kanina. Hindi na, nakalimutan ko kasi. Kay ginpadalaan siya 20 pesos. Di ang tubig ko, no, tagpulo lang ka pesos. Di na ako na yung pulo ang sukli. Di sila yung 13 anyos. Why, nalipatan kuya Meg. Ahay, nagbaisay sila. Hasta nga ginbuno sang 14 anyos ang iya classmate patay. Iningasahi sang insidente again. Nagpukaw sang igtalupangod sang Department of Education, especially sa ila sini nga pagtinguha nga pagtuon kung nga aamo ining behavior sang kabataan sa eskwelahan, that there is violent tendency among young people of today. Bata pa do ka ba yulintina nano ini ginatun-an ina sa Department of Education in order to address the problem. Pero magluwas sa Department of Education ang una gidya nga nagatubang sini nga problema amo ang aton sini nga Philippine National Police. And you know what? Siling sa police niyang mga kasubong sini nga insidente nagapakita ini sa aton nga ini resulta or epekto sang environment sa pamilya. Mga magulutod ka mo, mga ginikanan mo, permilang abi, akig abi, permilang kamo ga ilinaway sa balay nyo, amun akuno ngang bata, may tendency man nga mangin violente sa eskwelahan. Ikaduwa nga rason, community influences. Inablang mga amigo mo, mga peer pressure, kaya, Meg, siga tayo, Meg. Isog tayo, Meg. Isama na kuno sa naga tudlo sa bata nga mangin violent. And ang ikatatlo nga isa kaginatudlo nga rason, amo naman ang social media content. Kita nyo sa Facebook, makita dira nga ginakastigo ang bata sa ginikanan. Bata, nagabato sa iloy niya, gabato sa amay niya. Bata, ginalagas ang iyang classmate kag imuungo. Babae, lalaki. Ginapakita dira sa social media content ang kasubong nga mga insidente that somehow encourages violence among young people. Suno sa Philippine National Police. Amo ina nga kita nga ginikanan ang aton nga responsibilidad tuman kadako. Indi lang para pakanon ang kabataan tang aton responsibilidad. Indi lang para bayuan ang aton kabataan ang aton obligasyon. Kundi responsibilidad kag obligasyon naton nga tatapon, giyahan, kag bantayan ang aton mga kabataan. Una bes pagwa sa balay sang bata ta, himos pinsar mo nga okay to siya. Kay man, why kaya may ginatudlo sa iya nga bayolinte? Why since ang nakita nga example sa imo nga bayolinte? Kundi himos pinsar mo? Pero kung ang inyo balay magarot, abaw ang bata mo, kung makabiraman sang classmate niya, daw why man buwas, ati bukol ginangadako sa ginikanan, kung amo na ang guwa sang ila, kabataan. Tapos kung nakita mo da nga ang barkada sang ang barkada sang bata mo, bata pa nagainom-inom na, bang nanamian pa na yung ibang ginano, bang bilib ko sa bata ako, ah kuan pa lang na, ha, high school pa lang na mag-inom naman, ay di ako, hindi pa kuya kakuan siya mo, hindi ko kasustener mo, iyaya pulo ka butilya ka iyaya, bang proud pa lang agasugid nga mo ng bata niya. Diyos ko, liwatan na na nga klase sang mentalidad, because we are encouraging our children to go astray. Kita mismo ang nagatulod sa kabataan naton na mangin pasaway sa uli. Sa pila ka mga bagay nga aton sini nga pagatalakan subong nga hapon, of course, ang aton latest balita halin sa newsroom upod sa kay KK5 Sunshine Lacson. Arihong masubo nga balita, magutod, nagtabok sa suba, baskog ang sulog sang tubig, naanod. Ahay, ang isa patay, ang isa tigayon nga nakaluwas. Reklamo sa mga market vendors sa bag-o nga public market sang Talisay, ginhatagan aksyon. Ano ining ila reklamo kag anong sabat sang Silay o Silay sang Talisay City Government? Driver sa Bacolod ginreklamo sang pasahero, bangod daw lain ang tuyo, daw lain ang lagan sang utok ya, dugo pang hagad sa iya. Tapos kung makakuan siya, makatulok siya, daw ginaubahan niya bilang pasahero niya. Amo na ang mga panulok nga dumatagaan bala malis siya. That's why nga nagreklamo ang pasahero. And of course, isa kabata kuno nga nagawaras, tigayon kuno nga na-rescue sa nga barangay Punta Taytay kag barangay Granada. Tula ini sa mga report ngaton sini nga paghahatagan sa ligwa sa aton pagpangalagad. Meantime, unload na sa aton sini nga commercial. Ay, why pa si Sunshine? Ara? Oh. Dari kita sa balita, latest nga mga national stories. Upo naman sa kay KK5 Sunshine Lacson.
1: KK5 News FM Live Report.
0: KK5 Shine, mayong hapon. Shine? Ah, dali lang. Sige, sige.

0: Mayong hapon gali sa kay Angie Aloy. Aber, kakaypay Mishine sa Imo Report. Live Report. K5 Shine, good afternoon.
1: Mayam hapon, K5 Elmer. Abi ko gani kung maumpisa alas dos ang impeachment trial this week.
0: Uh-huh.
1: Pero nag-umpisa kaina alas 10 ang aga.
0: Ika 11, 11 days na ano? Ika 11?
1: Yes.
0: Oo.
1: Yes, day 11 na sa K5 Elmer impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nag-umpisa ini kaina alas 10 and ang din presentar nga witness sang prosecution amo ni ang auditor sang Commission on Audit si Roderick Wamil. Actually kadamo siya sang mga gimbulgar no ginkuan pa to kaina din pamatukan pa sang
0: depensa
1: panel no sang abogado ni Vice President Sara Duterte ang pag ni pagtestigo ni isang COA auditor kay tiisili nila hindi ko no competent no nga man ni witness pero ginkuan ini no ginpunggan ni preside I mean ginpadayon or gindesisyonan ni Senator Chief Escudero bilang presiding officer na magtestigo gid or man witness ining COA auditor. Now ang una dere ang mga confidential funds no ginbulgar niya na nagakuha sang confidential funds ang office of the vice president na nagalabot sa 112.5 millones every 3 months. Ang DepEd kay T that time DepEd secretary si Vice President Sara Duterte no at the same time ang ginakuha niya confidential funds is 37.5 million every 3 months.
0: Okay.
1: Daw amo na, no?
0: Mm-hmm.
1: And ang ginpamangkot sa bahin sa confidential funds, no? Kung may iban pag sabi ng ginaha audit, no? Ng mga confidential funds. Ang siling niya, si Vice President Sara Duterte lang yun because she is the only Vice President nga nag-agi sa Pilipinas nga may appropriations for confidential funds.
0: Mm.
1: Si Vice President Jojo Mardinay
0: wala
1: sang confidential funds.
0: Okay.
1: Si Vice President Lenny Robredo
0: wala man
1: confidential funds. Only Vice President Sara Duterte. Sa muna ang pangbulgar niya no, 112.5 milyones ang cash advances sang office of the vice president and 37.5 million ang cash advances every 3 months naman sang Department of Education. Now ang confidential funds dali pwede nga hindi mo ya pag ibulgar kung diin mo ginagamit. Pero kung ginagamit mo ang confidential funds sa medisina for travel expenses, may ginbakal ka agi sa hardware, dapat nga mag-present ka gid sang resibo. Now ang ginpalayag diri sang COA ni COA auditor Roderick Wamil, sila niya wala sang ginasumiter nga supporting documents

0: huwag kang ninervyos. Ginapaisog siya ni Atty. Kapunan. So, dirigin pa at hang ni Wamel na sila nga dapat hindi confidential ang mga establishmento na ginabaklan sa mga supplies. Kagsang iban pa, no? Kaangay sa mga drugstore, sa hardware. So, dapat na may ipakita din na resibo ang Office of the Vice President, kag ang Department of Education, sa mga gina-cash advance nila ng halin sa confidential funds. So, amulang na siya, no, ang nangin kabahin abi kaina or ang mga nabulgar kaina nga impormasyon.
1: Why sa may ginbulgar nga kung sinong damo na tagaan, gid? Sino nga tabo?
0: Wala pa. No? Actually, damo pagin sa mga kwan is, ginkwan ko gani, gincheck bala nato ang kasi Elmer. Nangin auditor si Roderick Wame halin sa 2014.
1: Bata pa? Bata pa to?
0: Yes, oh, halin sa 2014. No, nagserbisyo siya sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Amo ni ginasilin nila nga ICFAO, ang Commission on Audit, from September 2014 to February 2024. So naabtan niya pagidya kay nagpangalagad bilang Vice Presidente si Jejomar Binay from 2010 to 2016. So ara na siya sa 2014. Naabtan niya pa si
1: 2 years.
0: President Jejomar Binay. And ang servisyo naman bilang Vice Presidente si Lene Robredo sang 2016 to 2022. So naabtan niya din siya, no, si Lene Robredo. And amo na bala, no, ang siling niya wala ya sang confidential or wala sang appropriations for confidential funds. Ang duha ka Vice Presidente, only Vice President Sara Duterte. Amo nang iya nga mga gin palayag kaina, no, sa pagpadayon sang day 11 na sang impeachment trial sa impeachment court na to, sa Senado. Dali lang din, kay kinanggan, i-check ko din eh, kung ano ang isa sa gihapon. Kato kita sa Bagyo, anay. So medyo magalumon din sa aton. Negros Occidental.
1: Bagyong Luis na?
0: Yes, oh, Bagyo Luis, no? Actually, si Bagyo Luis malayo eh. At dito sa area sa Luzon. And as of 4 p.m., sa 24-hour forecast ni Kasi 5 Elmer sang pag-asa, no, gintumod kita dere bilang isa sa mga maapektuhan sang habagat basta may bagyo gani kaulan gin sa iban nga bahin sang Pilipinas kay ginapabaskog sang bagyo ang habagat. So amo na kon nga na manging magalumon sa Negros Occidental, no, ining hapon 4 p.m. Pasaka. So ang sitwasyon naton dire is ma-experiencehan naton ang magalumon na kalangitan, may mga pagbubo sang ulan, may mga pagpanaguob. Ang ma-experience naton dire sa Negros Occidental sa noo sa pag-asa, ha, kasarangan tubtog mabaskog nga pagbubo sang ulan. That is why nagapaandam ang pag-asa sa mga residente sa Negros Occidental nga maghalong kita kay may posibilidad gid nga magbaha or magluntad ang landslides, no. Aside from Negros Occidental, maapektuhan man sang habagat ang Western Visayas. So ang mga taga-isla sang Panay, kag ang Negros Occidental, amo ning mga lugar na, no, nga maapektuhan or naapektuhan or maapektuhan brother sang southwest monsoon or habagat. Gincheck na ton si Bagyo Luis ang iya sininga sentro ato dito sa kadagatan nga sakop sang Makunakon, Isabela. Ang kuana ni siya eh, isa ini siya ka tropical depression. So naghina siya kining hapon. Ang puwersa niya is from 45 to 60 kilometers per hour. hina na gid sa and ang forecast sang pag-asa sa K5 Elmer.
1: Oo.
0: Kasi kung maghina pag-inisa sa Miyerkules,

0: Angeles.
1: Aha.
0: Tomorrow is Tuesday, and then on Wednesday, basi mangin LPA na lang niya siya.
1: Aha.
0: Pero daw makuha niya siya, siya ni Bagyo Dolphin.
1: Mm-hmm.
0: Amo nang kuan kay may ginamonitor pagid kita nga isa ka mabaskog nga bagyo, super typhoon ni siya.
1: Oy.
0: Sang nagligad nga mga inadlaw amo ning si Bagyo Dolphin.
1: Aha.
0: Do ang forecast sang pag-asa pagsulod yan sa boundaries ng Pilipinas kung pagpalapit nga bala sa PAR,
1: mm-hmm,
0: or sa Philippine Area of Responsibility. Although ara pa siya sa dagat pero do suyupo niya ni si Bagyo Luis.
1: Uy.
0: Kon LPA na lang si Bagyo Luis, no? Daw mm. ako na. No, maisa sila maduha.
1: Mm-hmm.
0: And then, ining si Bagyo Dolphin, kon magsulod din man siya, do, hindi man din siya mag-igo sa landmark.
1: Okay.
0: Or hindi man din siya magpalapit sa kadutaan sa Pilipinas. But, hindi na to mapaktan ang bagyo. Ang mga mm-hmm. binasiling sang pag-asa.
1: Mm-hmm.
0: Posible na magbago pa na ang iyang tracking.
1: Hindi mo mapaktan ang utok sang bagyo daw, utok sang babae.
0: Dumamato ko na kayo no, may mga lalaki bala nga gabago-bago man ang pinsan. Salamat gid kay K5 Elmer report gigan sa news center ni si Sunshine Lacson para sa Kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Magapanumbalik kita sa atong sininga pagpangalagad sa gihapon diri sa El Castigador. Pagkatapos ang atong sininga commercial break,
2: magbabalik ang inyong Kampiyon na programa dito sa K5 News FM.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow.
2: DTX 500.
6: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kun ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
7: Dayon gid man nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga cellula sa lawas, makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige higing hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo no? Tapos ang lain pa bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dinhi, basi mangin cancerous ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang perme na mo balik-balik tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kag inom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: DTX 500.
8: Catalina Habagat.
9: Anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
9: Sa isa ka adlaw,
8: two times ko tagdua-dua ka kapsul.
9: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo kay
8: nami nagit sa akon nga mata.
2: DTX 500.
10: We must learn one thing. what causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakos ang imo inflammation. So amun ang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginatawag ng Mighty C.
7: Doon na nasa tao, Sir Boy, ang hindi paghatag sa importante tansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala kong magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Same with your health. Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, dapat exercise. Wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magpila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng tiyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C.
11: No.
7: So, ara na sa imo desisyon niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na kamo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag Mighty C. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
2: DTX 500!
9: Catalina Habagat,
12: anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Tinabakal ko dayon sa DTX.
12: Sa isa ka adlaw,
9: two times ko, tagdawa-dua ka kapsul.
12: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
9: Ano yung namit na gitsa akong nga mata?
2: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
13: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag-DTX 500 na!
13: Masaminig ka palatian?
2: I-DTX 500 muna!
13: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
2: Mag-DTX 500!
13: Agad maging mas hubid, sakitan ang itsura!
2: DTX 500!
13: D3, Bio.
2: Problema sa pangkaso,
13: hilana,
2: sipon, kagubo,
13: tugasong virus, kagmikrobyo.
2: Ang D3 Bio ka na.
13: Ang D3 Bio,
2: puno sang lauric acid,
13: na ginahimo monolaurin sang atong lawas,
2: nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
13: Mag D3 Bio,
2: adlaw-adlaw.
13: D3 Bio,
2: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio,
13: ang D3 Bio,
2: yung may visit.
13: Ang Vizio,
2: yung may D3,
13: mga butika,
2: DTX, Coffee Mix.
15: Ako si Rina, permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX, Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid, DTX, Coffee Mix.
2: DTX, Coffee Mix.
13: Mabakas, mga butika,
2: DTX, Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
17: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
18: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
19: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol katol, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Sport Biotics, makabulig sa pag

0: madalas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
3: Muternamax, Max Epektibo.
4: Ako galing si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Muternapla kung pamatyagaan ka mag-ana.
5: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
6: Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Sport Biotics.
7: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
8: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
9: Performance mo ba na? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madungkay nga performance.
7: Di pre, musta po lang kagabi pre?
8: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Tikasi!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
15: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
14: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
18: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly.
20: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Happy!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: It's the best part of the day.

0: mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salunpas. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras. Para sa palanakit sang abaga. Liog. Taglikod. Salunpas. Metal salicylate. Menthol. Tocopherol. Acetate. Camphor. Is the generic name of salunpas. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salunpas. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Number 1. 101.5. 101.5. K5 News.

0: Again, mayong hapon sa ato sining nga mga ka-K-Foy. Balik kay tayo. Ah, balik ka daan ay diri no sa mga balita. Antes naton pasudlon ang masunod nga balita. Gina-remind talang aton nga mga ginikanan ang nga nagapamati subong mga fellow parents bala naton nga medyo pulo pasang karunta pa ang aton sining pagtanaw sa aton responsibilidad sa aton mga kabataan. Katuan aton si KK5 Joseph Bulhano. Ining magutod bala? Ahay kay ti nagtinguha man ini social media man ni gyapon ang nagtulod sa ila. Kita naging nila nga baha ginsuong nila. Kita mo tong nag-viral nga baha ginsuong sang taga Jensan. Kag lately may ara naman nga another naman nag-uso subong mo nag-viral subong Abir kon ikaw abi vlogger. Istoryahon mo migo mo mig. Kwa ko bla video mig. Maano kanoy? Mga tabo ko na eh. Itabukon ko niya ang suba. Kaya para mag-viral ko. Amo na gurong mga kwanbla. Kaya mo ni ho, nagtabok. Sa duwa sila kabagutod, isa nakasalbar, isa wala. Sa detalyo, sinyo po naman sa kay KK5, Joseph Bulhano.
1: K5 News FM, live report.
0: KK5 Joseph, mayong hapon.
2: Mayong hapon, K5 Elmer. Patay, nasa niya, masakwan, sang Domingo, Agosto 2, 2023, 34 anyos ng lalaki, matapos ini nga kopo din niya ang manghod, no? Sa matapos ini nga manod sa nga tubig, baha, upod ang iya 23 anyos nga utod sa Julio 31, 2026. Kinilala ang nakatay nga biktima nga si alias Jovert, samtang nag-aangko naman sa nga pilas ang utod sini nga si alias Jumari. Matapos nga makaluwas sa pagkalumos, nag-luntad ang insidente sa may Binalbagan River, barangay Makagahay, Juan Manuel sang Mrs. Padilla Kakifay Delmer. Kagagulayon nga ginadala ang nagakagmas nga bangkay niya sa Nalago na funeral sa may barangay 4 sa natambit nga Banwa Kakifay Elmer. Basis sa report sa nga kapulisan, nagkanto ang mag-utod sa subaagod nagpangisda bitbit ang improvised nga electric fishing device na kita
0: ilder. Okay.
2: Samtang nagtabok sa suba nga kagnaanod ang duha ni Pag-5 BL merkang bangod sa mapaskog nga dalodo sa nga tubig, maswerte nga nakaluwas si Jumari, samtang nangina missing naman si alias Jobert tugtog nga masakwan na lamang nga ini nga bangkay na sa K5 Elmer kahapon nga adlaw. So para mo nino aton nga nakuha nga mga balita
0: Sef, sa Joseph
2: Mrs. Padilla, Municipal Police Station.
0: Anong natabo na paglakat nila? Way sila upod nga iban? Duha man lang sila?
2: Yes sir, duha gi sila no na andol kag nakaluwas man lang yang manghod nga 23 anyos kag kahapon nga adlaw nasapuan ang iyang upod nga na wala na sa nga kadakton dito sa Makagahay area na suba sa K5 Elmer.
0: Di anong galgal nila yung nagtabok pa sila sa suba kay mangisda man lang sila? Pwede man lang sa higadigad?
2: So wala nila na kitaan ang dalugo sa tubig.
0: Gulpi!
2: Dalang kita saka ang dalugo sa tubig sa ilang nga
0: pindugan. Ang namin mo, inang ginasiling bala sa uma, panawag na mo sina, ulos ang baha mo na?
2: Yes sir. Ulos ang baha. Nga iara sa may agalugin na sa may ibabaw ng bahin sa bukid. Sa dalugo na pakad ko sa inalong na parte sa suba sa K5 Elmer.
0: Okay.
2: So para pwede natin yung nakuha ka mga balita sa informasyon dari sa Banwang Sanga, Mrs. Padilla. Iniga balita, ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio Bidis sa Bandrika BTC sa DTX sa Coffee Mix para sa El Castigador. Wapon na ito si K5 Elmer Ubaldo, kag-afirman si K5 Juicy Bulhano para sa kapiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kag-salingawa sa Nicholas G5 News FM.
0: Believe man ko kay K5 Joseph. kung mag-report, gapiri lang mo. Ang inablang inasili nila nga sense of urgency. Ipabatyag mo sa tao nga urgent na impormasyon. Gaga sili ng paulang impormasyon na. Ako yung gani ko isang buffering paya mo. Inablang maminsar ka, ginapaminsan mo, kadugay mo pa madumduman. Sa kay Joseph, yan nagasili ng paulang yung paminsaron niya. Amuna iya, kay preparado siya sa mga detalye kag impormasyon. Angot sa gin-cover niya nga balita. Te, wagali nila nakita ang ulo sang baha. Nakibot lang to yung mag-utod nga gulpi lang nagdalom. Kasi siling ko, abig ko mangisda man lang sila. Kung mangisda sila, may dala sila nga kuryente. Para ka man na sa panghingaron, nanoin mo yung pangisda nga sa tunga kagidyas ang suba mang kuryente. Dala na yas higad. Anyway, katuan nato nining balita nga mga vendor sa Talisay City Public Market nagareklamo. Pero ang ilang reklamo, kuno ginaktuhan na ni. I-check natin si K5 Carla Defensor Longa. May angot sini nga balita. Nano ini sinong nag-aksyon si Mayor Lizares? Ginano niya, gin free for all yan na da ang merkado, nano? Mayo pa ni ganing vendor kayo may reklamo sila daw ginaktuhan pa. Hadlok pa ang mga local government sa mga vendor mo. May puwersa ni sila yahan pa kung organisado ng mga vendor. Ang amigo ko lang sa una mo gining mayor cutter sa mga vendor sa Bacolod. Uy ala, mati ko kuno ka madalagan man siya kuno kapitan sa Estefania. Si kumpari ko Ernie Pineda bla. Sini ko, abi ko anay si Red lang nadang gadalagan, si KK5 Red. Oo, sa Estefania. Gali ka damo, gali sila. Pati ang bata ni Barangay Captain Tingson. Oh, Tingson na, Singson. Tingson? Oo, gadalagan man kuno, madlagan man kuno. Oo, galing kaya kaya ang masakit. Sini kaya daw sa 2028 pa naman ang eleksyon. Kantuan tabi, okay na. Si KK5, Carla Defensor Longa, kundi natin siya malabot. Kantuan taning reklamo nga ginpalabot sa kay KK5 Red Salgado, ang aton sining Chief of Reporters, ining driver na ginambalan niyang babae nga niya mga pitaday. Tinatingala yung driver, ang pasayro yung pangakaro niya kuniya pangapiman. Dukalain bala? Amunang ginareklamo sa babae nga daw ginamalisyahan, nga daw may pagnanasa ang mga tulok kag ang mga ginabuyan nga istorya sang driver. Anyway, gina-acknowledge sa aton si Maylita Malvas mayong hapon, Sally Almenson, Tony Brillias, good afternoon, Susan Gillian, mayong hapon man. Katuhan naton si Carla? Ah, si Chief of Reporters, Red Salgado. Ano ni kunong kwani? Ano ning natabo sa pasahero ni? Aber, himaloon nato kanong reklamo sang pasahero. Live report. KK5 Red, ano ning natabo sa pasahero?
3: Yes, si K5 Elmer, mayong hapon. Ang buong problema, karon ka man tinapulbaan, irig pasahero, natabuhin niya siya kay K5 Elmer sa itong Agosto 1. Mm-hmm. Iri siya adlaw minsang Sabado, sabta naga panamit kita dito sa Maramit, yakasag sa Banwa, sa Gibi Magalona. Hindi naman siya nga balita, naglupok naman rin niya sa mga siyudad sa Bacolod. Kay man, iring makabig na to, iyang transport network vehicle system, hindi bala mga online booking, bala nga may mga service, black kita Elmer.
0: Mm-hmm.
3: Kung wala ka sang salakyan, pwede ka na ikabook sa ila.
0: Doon mga grab, abi,
3: oh, yes,
0: in-drive. Oh.
3: Yes, correct. Amo ginakikita ng Elmer. daw isa gidra sa gibit lang mo.
0: Ah, kasi, okay.
3: Trick kita, Velmer, ginabawal na galing si ila ining mag-istorya ka dira sa ibang pasero. Anything dira nga ipabangkot mo, ti mga personal, bala ka mga informasyon, bawal na galing kita, Velmer.
0: Mm-hmm.
3: So, ang natabos ini, sila nga mga papasado, dira si Kuan lang sa Sabado, nag-ulan-ulan, ining panahon kita, Velmer. To, ini siya, may aras ang 8 ka bulan nga bata, dira siya nag-start sa may barangay Vista Alegre. Kag tungod ng balain ng panahon, nag-book ini si Kevin Elmer to ining si alias Ray, ining driver sa transport network vehicle system of an online transport service ni Kevin Elmer. Amo ni siyang pinakanirest nga driver. Kag dito Kevin Elmer, ini siya ginsugat na si ila sining apulian. Siya malad na isa Kevin Elmer. So dito sumakay siya upo nang iya sining 8 ka bulan nga bata para magbakal iya siya gatas kag tinapay sa isa ka supermarket dira isa may barangay Bansilingan. So pagsakay ni Captain Elmer, samta nagalakat, nagapamangkot na ko ng driver nga ti ma'am, pila na nakabula lang yung sininga bata, kag sinong upon mo dira sa inyo sininga balay, kag di mo sininga karelasyon, doka mo na lang kay Elmer, ti tungod nga ti doka pala istorya mo nga ang pasayaro kay Elmer, nga pagkataguon natin nga si alias Inday, nagasabat man sa kay Elmer, pro limitado, pro galikating driver, hindi ko na patay pamangkot sinisi iya, tugtog na nakalabot ini sa isa ka supermarket nila sa may barangay Bansilikan. Paglabot nila sa may supermarket nila sa Bakyas, magabakyas Kevin Elmer, nag-offer ining driver nga bamhol, punta na lang ta. Ti, wala man yung maglaob ining pasero nga may kamailog nga iya ang paghulat ni Kevin Elmer. Kating si iya, wala to sa pasero ni Ma'am Inday nga makatipid kanti maging madasig man ang pagbalik si Kevin Elmer bangod nga hindi marami ang panahon. So dito pagbalik niya sa kay, nakabakala sa San Jose, ni Kevin Elmer, may mga manok man siya na nabakala. Dito na, kag naghambal ining driver, Kevin Elmer nga, naluyag sa kuno kay ma'am. Sa malipot nga panahon, Kevin Elmer, kag ang hambali pa sa padulukan niya kay ma'am, doon ka na sigon, bala ko nun sa lalaki. Ang hambali ma'am nga, hindi ko, amulagin ko na iya, sir, amulagin ko na iya, pero ti, wala isang minasabat, nga naluyag ko no si Sir Driver sa kay Ma'am Inday.
0: Bali, ang natabo, Red, ang natabo, gali, samtang nagabiyahe sila, ginhampak sang hangin ang driver. Pagkahampak sa yasang hangin, nabatagan niya dayon nga nagkuba-kuba dugan niya kay na-inlove na siya muna.
3: No, no, ma'am, bila kay Ma'am Elmer, siguro, butang kaminuto, masaga ako, do una, panigurong luyag, ako para gurong sa cup noodles, mo kay cup noodles, yung madlagan pa mga 3 to 5 minutes. Kaya 2 minutes lang. Tinito kay Ma'am Elmer, si ma'am, doon na tulala mo. Kag kinulbaan na siya, kag baliya, mga pita ba naman sa inyo, balay, yung mo pa na ginambal yung driver. Kasi ma'am, kinulbaan man, kasi duwala sila sa mata, inang walo kabulan. At yung bali, ma'am, ula ko yung nagpangapi, sir. Abale, ting mapakal ta kape. Tito, gusto yung ganyan magsunod sa balay ni Ma'am na Kevin Elmer. Ting kinulbaan si Ma'am. Kaya pamuto minalabyan to siya at is maglampot sila. Sino nga sa dimensyon dara sa Vista Alegre. Gintudlo ni Ma'am nga, dari siro may kape mo nagabaligya. Balik ka na eh. Di, abali driver, mabakal na lang tayo. Kape mo sa naman, nagpabalibad. Ganyan si Ma'am. Kaya abali ha, may emotion pa sa butlay daan sa iya. Sino nga obligasyon ko. Siya lang isa, Kevin Elmer. Dito kinulbaan siya, kamatid na abali nga siya lagi isa, tugtog na tinakalampot ito sa balay, kinin ni Albert Siri sa gapasahero, din panahog na mo nag-offer pag i-disisere yung driver nga dalon tong mga pinabakal. Siri, nagpamalipad na si Ma'am dalat alay sa may gwa. Kung nakasulod na sa may gate, dalat pagkagwa ito ni driver, dalay-dalay yung saradaan ang gate yung FML mo itong sa gasin ni Kakulba. Pila kaminuto siya nakaligad, bumalik pa yun ang driver, nagtambay pa yun dito, nagpundoy na isa lakas tumangan sa balay niya, mga 5 kaminuto minutos pagin kay Kevin Elmer, habing kulba siya isang pasayro siya nga babae kay Kevin Elmer eh. So dito kung kagapon guro to di pa blatter ining incident na kagidreklamo kay ginasang aga sa Kevin Elmer ining driver dito sa kumpanya ng online transport vehicle Kevin Elmer. So nagpakayo ni sa bulay kibagtigin sa bata to sa kagigina sa ginreklamuhan niya at opisina sa transport online vehicle nga wala ko doon makabook dira sa ila kasi sa online ko no.
0: Oh.
3: Pero ginapanawagan niya nga kamay kong talig nga mga taga ni CS Justicia kay nakulbaan kung masin magbalik-balik malaking Melbourne dira sila sindi nga puluyan.
0: Mm-hmm.
3: Kaya ang fiancé sila isang babae na nagkatrabaho sa Estados Unidos.
0: Uy.
3: Kag hindi niya ginya kuandrado masecure ako galingo nila katinduha lang sila kita Melbourne.
0: Mm-hmm.
3: Kag masin manabumalik dito kag maklasong to ang laksang gate kag sudlon dra sila sa ila sining apuloy ani Kevin Elmer.
0: Mm-hmm.
3: So ari pa matihan ta bay si payag ni maminda ay ginig pa sa aero sang salakyan nga nagreklamo dati ginbastos sa kuno sang driver nga sinigin sakyan ni Kevin Elmer yare.
4: Nakulbaan ako sir. Tapos amo na tong natabo nang nakulbaan ako kay ti nang ang intensyon niya is lain nagid ya sir daw hindi na bala normal sa driver nga namangkot na siya tapos nanghagad pa siya siya pa nanghagad kape. Ang isa pa gi sir kay pagkambal ko nga wala ko kape sir naghambal sa nga pagkambal ko nga wala ko di kape sir kay wala ko gapangape naghambal siya sir nga sige lang mabaka lang ta nagamusa na sir didto pagid nag daw lain nagid bala sir tapos nagwa sa una hindi nagbayad ko pagbayad ko gaamon ang kamot ko gakiming ko kay ti ga kulba na ko mong nagdugin
5: from that time ang kamusta kulan wala
4: nang gatalitihin na sir gatalitihin na kay aginas ang pag-going kami matutudo pang ulan pero sang pangag-ari na kami di sa may palapit na gamatamat na hinay ang ulan din pag hana na ko nga magnaog sang salakyan nang gahiga kadlo-kadlaw lang ko sa iya pero gakulba na ko nagbayad ko dayon gakimeng ko bayad gaamo ko na okay tinabasi ko matandugan niya pag idakon kamot basi magpalpitate ko bala sir how kay kis magatake ko nang ganab na akong lawas mo tas hindi ko kaginhawag hyperventilation ko te amo to nang nagambal ko sige lang kadlaw gestor-story ako sa inday ga sige lang ko nang bibi amo mo lang ko na ari na si bibi sa balay kay sige na linga ko nakaugalingon ko sir kay ga lain ako ginapaminsar balahaw so nagampal pagwa niya sir gusto ko nga ako lang tani makuha sang grocery namon nga gibakal ko da isa man lang ka plastic sa gatas kag isa ka tinapay kay makaya ko man lang misibit-bit ko sa inday bala hindi nag-insist ang nagbasa sige ma'am buksi lang da ang gate ma'am dito na sir pagambal ya pagit sir nga buksi na ang gate nang naano na ko sir medyo nakulba anagid ko kay ti masi bala itiklo doon ya da mensahe ko daan sir nang damadamo ka sink in sa akong mind.
3: Okay, so we have to give me Albert to get kinulbaan gid si ma'am kay ba si bala may plano ni gamalain ng driver kay ba si iya sa conversation ni Kevin Elmer daan sa pabalik na si ilang sinigapuloyan naluyag kag ti gin may mga paratang to siya nga ti nasigon si ma'am sa lalaki pero hindi eh ako lang hindi siya magambal ni Kevin Elmer pero ti loyal siya sa iya sinigapian sa Kevin Elmer.
0: Oh, ti naka-file siya kaso sa kwanto sa TNBS to?
3: May arap pag isang impormasyon ginakuha niya ang good formula ito pagpasaka sa kaso Kevin Elmer eh.
0: Kasi oh, kay pag-book niya, nabalaan niya naman itong alan, Guro?
3: Oh, yes, may ara. Mm. May ara. May mga dugang pag-information na kinanglano na gumawa kompleto pagpasaka sa kaso kagpa na gaman Kevin Elmer maging palampot kuno sa LTONIR ang good to tea hindi lang man para kuno sa iya eh kibasi may ara pag-demand ng mga pasero nga basi malaya hubin pag-in kagati si Mamdan 25 years old basi may hubin pag-in sa iya kamabiktima pag-in siya nga nasambit nga driver na Kevin Elmer kagudlay nga basi matabukit.
0: Amo na ang ginasiling ko black up nga dapat makuangid mabantayan gid kap.
3: Oh. Thank you. Nanabuwi, matandula ko yun.
0: Uy, aton-aton lang ni Bas kung katoko no.
3: Thank you, Kiki Felmer, kabay pa. Kag, madayon again, kay, kabay pa nga, hindi man, amo na nga barangay, isto pa niya, may ibang pagiging barangay, Kiki Felmer, ang nagahulat, pagkitrisin na, sa makulong dilang ng probinsya sa Negros Occidental. Amo na, Kiki Felmer, ato sinig ang balita, ang madulong sa programa, niya El Castigador, dulong sa ato sa Power Trio, ang aton sinig ang DTX 500, Mighty Seek, at D3 Bio, kag ang aton man sinig ang DTX Beauty Soap, at DTX Coffee Mix, nakakapika na, naka-detox ka pa. Kapon si Patrol na K5 Martin de Maisip, ako naman si K5 Red Tegado. Para sa kapitan ng balita, servisyo publiko, magaling nga mga direktong sa K5 News FM.
0: Mayong hapon gali sa kay Boss Joe dira sa Pulupandan. Salamat gid. And of course, sa kay Gina Porano, Annabelle Santisteban, Stephen Park Limho, puro Chinese nga ngalan ba? Stephen Park Lim Ho. Love na first sight. Terrible man to yung klase driver, no? Amo nang siguro tip lang nato ni sa mga kababaihan, no? Especially sa mga inang guwapa, may kurti ang lawas, maputi. And inang may baskog ang sex appeal ba? Lugay gid kamo pang istorya. Kung may mga driver, mga paruson na sa mga ginabook niyo mga driver na, lugay kamo panugid sang inyo nga kabuhi. Lantawa na kay ginsugid niya ang kabuhi niya. Nga siya lang da sa balay niya. Upo niya lang ng bata niya. Kay ang fiancé niya atuya sa Amerika. Lantawa na kay ang pananawan sa driver. Sige niya uhaw ni Guro. Hidlaw na ni Guro. Kay ginistorya mo. Ginistorya niya ang kabuhi niya. Sa mga kababainhan, never, never ka mo mag-istorya sang kabuhi niyo sa stranger. Hindi nyo pa kilala na book nyo lang ginsakyan nyo, ginistoryahan nyo pa. Kaya may mga tao, abi nga, mga bintahuso, budlay na kung amunang masugatan nyo bla. Mayong hapon man sa kay Ma'am Dinette Marquez, Nemjan Endam sa Pamilya Endam and Endam Barbershop dira sa Concepcion. Mayong hapon, ay jasano ko ng Endam Barbershop buhi pa dira sa Granada. Kim Arizon Flora, mayong hapon man sa kay Choli Nunez Colado. Of course, ariman nagkaupod sa aton si Robert Fulgencio Susana. Salamat kid, ha? Dugay-dugay i-check naton si KK5 Berto Gakit. Ara na! Ining bata bala nga nagawaras kag nagahilibion nga tigayon nga na-rescue sang Punta Taytay kag Granada. Nanong natabo sini? Aber, ibalo nato ang background sini nga report po da sa kay KK5 Berto Gakit.
1: KK5 News FM Live Report.
0: KK5 Berto, mayong hapon.
6: Kadungan, KK5 Elmer, kagabi sa pag-rescue, no, sa nga barangay Punta Taytay, si isa kabata niyo. Bata nga nag-edad 8 katuig. No, hindi pa ma-verify kung pasabi dira nga edad, no. 7 o kun 8 katuig nga bata nakit-an sang barangay nga nagawaras, nagahibi sa may baybay, no? Sa barangay Punta Taytay. Alas 7 sang gabi kay Timara dira si Clip Palma, Kapitan Clip Palma sang resort mo, no. Wala na tao, itabi naman kibot ang mga barangay ukon si kapitan nga may nagahibi nga bata nga nagangoy-ngoy bala. Iti baybay mo tapos resort, duway man tao. Kibot sila na kibot si kapitan nga may ara nga nagangoy-ngoy. Sige ba napitan niya, pagpalapit siya, gimangkot yung bata, nagbilagan. Kaya biya ka ni ginuna, kuno daw bagat mo, kasi tulong bala. Kaya man ang sinuning bata nga, hindi kipangita nila, at nga tinatigayon, no? Nga ma-hold ang bata, kahit ni siya, hindi man nila kilala ang bata, no? Tugtog nga nagdalagan, pagit sa dalan, kagat dito na nagkabalakan kita sa tiyembo na rin posibilidad ko binigay kapitan ko. Timing man nga mismo man ang kapitan ang nakadiskubre man sa iya sa iya tininga resort kagibad Elmer kagti dito nila gindalani sa may barangay kagabi ginpatulog nilang bata kay dapat wala kay masorya kay kasinggit, no, gawara si tuning bata nga ni hindi man nila kilala, wala man pamilya to nga nag-ako tungkol dito ning bata. Kakibad Elmer, ang bata ni medyo ilom-ilom mo ni medyo may maudot mo ng bata edad niya 8 o kato 8 sa Bausi, no? Kakibad Elmer kag dito na nga ginpatulog nilang bata dito man kita kagabi tugtog na subong hapon sa ginpost naton ang balita nga ni na kalampot ini sa pamilya. Ang pamilya nga ni I don't know, wala man to na. Nayakay na kahit ang barangay man nag-upod si Kapitan Vito, Armando Vito sa barangay Granada, taga Granada, ginigili ni bata.
0: Okay. Oo.
6: Oo, Granada, ning bata, may ara ni siya, anum ka, ako, ang nanay, agabusong.
0: Mm-hmm.
6: May anum ni siya kabilog na bata. Eh, why man ta nag-ano sa ginikanan, kasuno sa barangay ko, no, liyo-liyo, imanibla nga klase na bata.
0: Mm-hmm.
6: Ako, Brian, eh, magpot na to, nga nakalabot, sa barangay po tatay-tay, kito kalayo, sa Granada, kasi po tatay-tay.
0: Mm-hmm.
6: Ako, Brian, eh, kasakay siya sa motor, aga sakay siya sa jeep, kung ano lang ang pidiya masakyan, kaga dito siya nakalabot, kakibot, kitagatingala, nga nakalabot ko siya sa may barangay punta taytay, no? Kahit di isulot doon, manang punta taytay mo, hindi kung gusto mo malang magliliyo, malang titira malang musli, tira sa may, sa may dalan, sa karsada, yung mangkot nila gabi, gusto mong bata, ngayon tinapay.
0: Mm-hmm.
6: No, kaya bata bala, doon ay man doon di man siya bipulobi, pasensya di. Pero doon di man siya bi, doon kalukoy nga bata, bala nga doon gimbayaan lang bala.
0: Mm-hmm.
6: Doon kasimple man nga bata, galing tito na lang tao, doon sa barangay, doon may truma. No, mm-hmm. Doon may ara, bala nga doon galain ng yasili nga panghambal na gano'n. Mm-hmm.
0: Di ang ginikanan, man, ang ginikanan niya sinig, gininterview Manila, kung nga ang nanonin nga ang nag-amuning bata.
6: Ambal ni Kapitan Ugtas si Kapitan Pito subong sa Granada kay kapila naman ko naman sa wayon isang ginikanan nga tatapon yung bata nyo.
0: Mm.
6: Hindi nyo pagi pabayaan. Si kapila naman ni ma-rescue ko na sa barangay.
0: Yeah.
6: Ang bata nga ni kagati ang nanay yan ni duga kulukadlaw patukon mo sa barangay kay na.
0: Ay abaw, nasadyahan siya?
6: I don't know kung anong sistema nila, wala man sa nagano. So, ila pilot siya mo niyang ba sa barangay eh.
0: Mm.
6: Na may mga balaton, si kamay nga kapamaryaan man, ti kung mag-rescue bata mo, ay kayo mo nag-upot si Gina sa barangay.
0: Mm.
6: Tito mo nang nilantaw sa barangay subong. Nga tiduway ni sila ya gana, ti kamba ko kay kapitan, kung wala gitman, kung wala balasing may, kung hindi pagpaon sa ginikanan, anong matabo sini? Istriyahon na patukuron si Cap kung ano nang sistema dyan nila kahit di mga muni tunover din niya sa ginikanan kahit di may ginikanan mo kay na ang balsang barangay po tatay-tay especially si Ma'am Beth Segovia maning bausi din yung vocal person dira sa barangay hambal na doon may problema ang bata when it comes sa pag psychological problem kaga pag parents guiding bala sang guidance mo sa ginikanan kay ana-attack siya kay tigil panyapunan sa barangay ni Kapitan kagabi.
0: Mm-hmm.
6: Gintatap, ginpabayuan, ginpaislan, ginpaliguan. Si isang gingkwa sa barangay kay ina, ay doon naglumaw-lumaw man mata ni Kapitan ni Palma kay ina. Kay dito na lapit man siya kuno sa bata. Kag kabalo ka, pagkwa sa bata, ahay, dumalagan niya ang bata sa kay Kapitan. Kag nag-hapos, nabilin lang po di, hindi ko magpupot. Di ang kusino ko nun yung mga kilala ya, kinatawag ya mama, papa.
0: Mm-hmm.
6: Di may something wrong na dapat din sa Bausi, tagaan sing pagtamot, no? Ang ining concern nila sa bata, nga ni kay tikitan mo ka, ang bagay ni una ni Kapitan, nabiya ko no gani, sa may baybay, dubagat mo si bata na yan, nagahiti, kag nagadalagan. Oo, di yamun, nagaan nila itong tulapangot ni subong ang bata ara sa disposisyon sa barangay Granada itinguan ta nga makwa pagiting dugang sini nga detalye kay Kepa Belver kung ti ano itong over gidi sa ginikanan.
0: Mm-hmm.
6: Kung ti dunno ko anong sistema diri isang barangay
0: ti ang kuan sina kun hindi mahatag sa ginikanan kay irresponsible nga ginikanan ang DSWD amo na dang ma-intervene.
6: Yes. DSSD taw ganta ni kagatingo anta kay dito bago lang man ni nagaling sila sang gingkwa nila ni bata sa barangay Potataytay.
0: Mm.
6: Kakipaiba Elmer.
0: Okay.
6: Sige. Kiba Elmer, balita ta dulong sa kaluwan sang D3 Bayo nga mga tigles lang yung Jotaps diyo, no? Jotaps diri sa may Barangay Singkang Airport K5. Sige. Balita ta, dulong sa Kaluan sang trip ay takuling, gili ni takuling di Singkang.
0: Ay do palagpataw.
6: Takuling gili kami sa mga Singkang. Nakawa mo din sa si Joe Taps gili kay kagabi alin ka sa Singkang. Dahil naman ito kagabi. Sige, balita ta, di tribayo, may PC kag DTX 500, DTX Covimex, may kape ka na, nakalitok. Kapapos sa patron din, sama si Chip Red Delgado, Kaki 5 Martin di maisip. Ako si Kaki 5 Bertong Kaki, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Ang extra ni K5 Berto reminds me sang DTX 500. Damo na ko na inom nga DTX coffee mix. Pero why pa ko ka try inom sang DTX 500 mo? Actually, dumduman ko naman ang nanay ko ah. I-share ko lang ni sa inyo. Sang ang nanay ko was in critical condition bangod sang deteriorating health niya. Nagaluya siya nga nagaluya. Hindi na siya mag-inom sang iban. Kay nahadlok man siya nga dalon sa ospital. Kay kapila namon itry nga dalon siya sa ospital. Hindi gid siya. Mapinangakig lang siya sa amon, hindi gid siya magpa-ospital because at that time nahadlok ang mga senior citizen nga may ginabatyag sa lawas because of the COVID pandemic. Why kami may mahimo, hindi siya gusto, why siya nakalakat sa hospital? You know what? Ang isa sa nagbulig sa iya, nga nagsustain sa iya, sadto nga panahon, ang Santone Plus. Amo na yung matuod. Hindi na to siya mag-inom sa iban mo. Ang bulong niya gani, ito nga ginarisita sa iya. Ay, pahigad na. Hindi na. Tuod man, nagabanug ang lawas ni nanay. May mga porsyon bala siya nga doon nagahabok. Mag-inom na siya gani isang Santone Plus. Ay, nagagwa balang tubig sa lawas niya. Nagapamahulay na sa dayon. Tapos nagkupos ang mga gabanog-banog nga mga kamot niya. Di ko naging pabayaan na lang namon eh. Kahit man siya nagapati, amon ang ginabiliban niya. Siyempre, pabayaan namon. Pero inisubong, may ara naman kuya sang gusto naman nga isang gunis inyo. Ining DTX 500. Kabay pa nga may mag-sponsor sa akon sang DTX 500 ay parang katilaw man ko ay pabati-bati ah. Nami ni nga detoxifier because I want to detox myself para nga magwa ang mga tanan nga toxin sa lawas ko bala. I-try ko giniya ang DTX 500. Hindi ko yung makontento sa DTX Coffee Mix. Kay DTX Coffee Mix, mayo man ang epekto sa akon. Amin nyo, DTX Coffee Mix, ina palang ganing kape palang ginainom ko. Nagbalik sa regular ang pagpamuhin ko. That's one nga nabatyagan ko sa lawas ko. And ikadua, daw nadula inang matyagan mo, bala daw gabutod permitsyan mo, ang mga hangin-hangin, galing kay ka delikado lang mo. Kay man, daw hindi mo mapunggan, mapasungaw ka gidya. Sa DTX Coffee Mix. How much more kung DTX 500 naman ang birahon mo? Siling ko gani, amuni ang malimpyo sang lawas ta. Ang siling sang Department of Health o sang World Health Organization. Sang 2024. Nagpagwa sila sang datos nga nagapakita that the top killer, ang number one killer sa kalibutan, ang synthetic drugs. Kay man, kung mag-inom ka kuno sang bulong, Ang pag-inom mo sang bulong, gina-address niya, Abi, putang tabi, sa kidney. Ibulungo niya ng imo kidney. Pero galing ina nga bulong, tungod sa kabaskog niya, halita niya man ang atay mo and other parts of your body. That's why, nga kalabanan sa mga death o nagkalamatay ng mga pumuluyo sa kalibutan sa itong 2024, resulta sang bulong. Isubong, gusto ko ya, nga hindi na ko na yung mag-suffer sa kunano pa na nga mga balatian. Gusto ko ya mag-try sang DTX 500. Nga ah, ako nagapati, nga kun ang aton sa lakyan, para sabi kay K5 Julius, ang atong news director, ang iyagani nga sa lakyan, ginapawasingan niya. Way labot, abis ang body wash, ginapa-chemical wash siya pa na. Nga ah, kay para kun limpyo ang iya salakyan, manami ang iya pagpungko, manami ang dalagan, kondisyon ang salakyan. Amo man ang lawas naton, kinanglan man makondisyon naton ang aton lawas, limpyuhan man naton ang aton lawas. Di masiling ka nga nagapaligo man ko kung sa gani, twice or three times pa ko yan ang maligo kada adlaw. Huy nunoy, ang paligo, ginalimpyuhan ang lawas mo, pero skin deep lang na nga paglimpyo. Ang buhat silingon, ginalimpyuhan ang lawas mo sa panit mo lang. Ang sulod niya sa panit mo, ang unod mo da, ang mga tinai mo, malimpyuhan bala sa paligo mo. Luwas lang kun pinasahi kay muya nga tawo nga, kung abuton kaya ginakuot mo lang ang tinai mo kaglabhan sa suba. Kuti kung himuon mo na, patay ka na. So, pinaagi sa DTX Coffee Mix, inang mga mahigko naton nga tinai, limpyuhan niya na. And after drinking DTX 500 and DTX Coffee Mix, ang imo sininga kalimpyo in and out. Kanami, no? Limpyo ang lawas mo sa sulod kag sagwa. Kag kun limpyo ang lawas mo sa sulod kag sagwa, layo ka sa balatian. Let us love ourselves. Palanggaon ta aton kaugalingon. Kay siling ko gani, we only have ourselves as our weapon in facing life's challenges. Kabudlay na gid sang pangabuhi, subong. Di ko magbalatian ka pa, labi na gid nagabudlay ang pangabuhi naton. Uy, maayo nga pon gali sa kay Ma'am Chimi Aragon. And of course, maayo nga pon man sa kay Ed W. Brizuela. Ma'am Ninette Marquez, base kulang sa pagpalangga sa iloy, sir. Ay, ng bata to. Jonro Aguirre Angeles, o patamyaw lang ko sa taga Mambusaw, Tabo, Ilog. Leonardo Sevilla, mayong hapon man. Alan Diasis, good afternoon. Salamat gid sa inyo sini nga pag-upod sa atong subong hapon, ha. Sige na, subong ang kwan, ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sadya ni damo pa, lawig pa ning nagira. Pero sila ya pagirahon ta lang kita iya ng mga butante. Pahigad lang taya ka maglululantaw lang. Hindi na ta daya magsagad intra. Hindi na ta magtubong da. Kaya mo yung natagani, ay paminsar sa pangabuhi, ay paminsar pa nato niya sa politika. Huwag na ganit tayo sang tiligangon sa panyapon. Nagsagad ka pa daya ka wadang, kang nagsagad ka pa daya ka kutso-kutso, kang nagsagad ka pa daya bais sa mga kasilingan mo.

0: earlier na kasiling ko nga ari na ko sa estado sang edad nga subong ang importante sa akon is peace of mind. And I have learned to accept things as they are. Sa ubin-ubin pa ko, may mga ara nga nag-aabot sa kabuhi kung gusto ko liwaton. Nag-resist pa ko. Kaya hindi ko mabaton yung amuna mo. And I will not settle for less. Pero hindi ko yabla, kuha na yan, minango na na iyang batunon ko na. Pero subong, bisan daw ka mango, okay na lang na. Parawain na lang gamo. That's life. Sa ngalan sa ngaton sininga, Chief Executive Officer and President Doc Ramil Uy. Sa ngalan sa ngaton sininga Vice President for Operations ka K5 Eljan Castaño. Sa aton sininga Vice President for Administration and Human Resources ka K5 Jean Paul Generoso. Sa ngalan sa ngaton sininga Assistant Station Manager ka K5 Marv Aranwes. Sa ngalan sa ngaton sininga News Director. Sa una News Director pa na mo. Subong sa ngalan sa ngaton sininga News Director. And News Directorate for Operation. Sa aton News Director ha. Ka K5 Julius Mariveles. Kapatid ko subong hapon diri si ka K5 Remuel Alcantara, ka K5 ang aton sininga Chief Technician Renz Alcantara, and of course ari naman si ka K5 Adrian Gantalao. And sa ngalan sang regular anchorman sang programa El Castigador, ka K5 Rods Palma. Ako naman ang inyong KK5 John Elmer Ubaldo, para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. D3, Bayo. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bayo. D3, you may VCO, VCO, you may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung nga nagbawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sige, sang una yan. Iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract.

0: Extract. Kag Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
2: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaba

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Kusan ta buyan. Kagang mula ka kay ng sang gluten na ga labwa kon sa nawan kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sang gluten na. Nagpasalamat di ko kay na dula tanan kada ko bisan mabulid ta sa kalawasan.
2: Nutrinamax Capsule and Nutrinamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Klinika Spore Biotics ka.
4: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipito.
5: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO, VCO yung may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si Jay. Sang una yan. Iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo. Hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule. 3 times. After 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. So,
6: bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
9: Ako'y tama na nag-usar sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago. Na problema ko ako nga cholesterol nga taas, no? So sa patayon na pag-usar sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagsta ko nga nagnubo nga ako nga cholesterol levels manikan.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Kusan tabuyan. Kadang wala ka kakainom sa Luterna, galabwa akong sanawan, kag ang pakita ko nga si Il. Try ko inom sa Luterna, nagpasalamat di ko kay na dulasanan, kada ko gisang magulid sa aking halawasan.
11: Luterna Max! Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Klinika Spore Biotics ka.
13: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
14: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
7: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
15: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at
12: Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita kampiyon sa musika kampiyon sa drama kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City 101.5 K5 News FM championing the lives of the Filipino.
18: Oras sa K5 News FM, lasais 2 ang gabi.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
18: Mayong gabi sila sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nag-apply ng D3 Bio Evening Newscast subong Lunes, Agosto 3, 2026.
19: Makita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
18: Sa mga headlines nga ginadulong sang MyTC ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, lalaki ginbuno patay sa Moises Padilla.
19: Sa balita national, NBI ginaimbestigahan na ang nagpadala sang pagpamahog batok kay Senator Honteveros kag PBBM.
18: Sa balita international, outdoor activities sa South Korea ginapaunta at bangod sa nagapadayon nga heatwave.
19: Kag sa turaman balitang sports sa championship match na day Alex Yala kag Jessica Pegulan na at ukon atrasar bangod sa malain nga tiyempo.
18: Sa turaman balita entertainment, Piang Smith ginakabig bilang next Diamond Star. Lasays 5.
12: Tulad panahon.
18: Sa aton ulat panahon, may update si ka-K5 Dominic Banyaga.
20: Maka-experience sa magalumon kag maulanon nga panahon ng madakop nga bahin sang Luzon, bangod sa epekto sang Bagyo Luis. Ulihin nakita ang Bagyo Luis sa kadagatan malapit sa Banwa sang Dibilakan sa probinsya sang Isabela. Maximum sustained winds ang yara sa 45 km per hour, samtang ang iyang agas sa kumpagmadlo sang yara sa 56 km per hour. Ginalauman nga matunaw ang Bagyo Luis samtang ginasuyop ini sang Typhoon Dolphin nga yara man subong sa monitoring area sang PAGASA apang wala pa sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Ang Bagyo Dolphin ang ulihin nakita 2650 kilometers east northeast sang extreme northern Luzon kag nagapadulong sa natundan nga direksyon. Manubo ang posibilidad nga magasulod sa PAR ang bagyo suno sa mga forecast kag magalabay lang ini sa norte sang PAR. Diri sa Negros Occidental, maka-experience kita sa mga pagalom nga mayupod nga mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang southwest monsoon ukon habagat. Temperatura sa kagaw nangyara sa 25 degrees Celsius kag 32 degrees Celsius naman sa utto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni sa K5 Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang lokal. Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
18: Lasay Shetek sa mga detalye na sa atong mga balita lokal. Sa pinakaunang balita, nagpasalamat kag gindayaw ni Bacolod City Lone District Congressman Alfredo Abelardo Albi Benitez ang Department of Public Works and Highways sa DPWH subong Lunes bangod sa malasig nila nga pagkayo sa mga gubaon nga dalan kag pag-clear sa mga drainage system sa syudad.
19: Sa post ni Benitez sa official nga social media page, lakip sa mga ginkayo nga gubaon nga dalan among sa dalan circumferential sa Barangay Bata.
18: Nagpatigayon man sang desilting ang DPWH sa Bacolod City Boundary Road sa San Miguel Santa Fe sa Barangay Granada kag nagpatigayon naman sila sang excavation sang drainage sa Banoche.
19: Samtang patay ang 28-anyos nga lalaki matapos na ginbuno sa Sitio Buringot, Barangay Udyong, Banwa sang Moises Padilla, Negros Occidental, Domingo sang gabi, Agosto 2, 2026.
18: Ginkilala lamang biktima nga si Randy, samtang palayon pa ang ginapangita sang kapulisan ang sospetsado.
19: Base naman sa report sang kapulisan, samtang nagatindog malapit sa waiting shed si Randy, nagabot ang sospetsado ko po rin tatlo kiban pa.
18: Ginaligar ngayara sa impluensya sa makaulubong ngay limnon ang apat kag nagsingit sang inaway ang sospek.
19: Nagwa naman sila balay si alias Amado para kaukon para pakalmahon ang sospek apang ginsumbag siya, tugtog nga nagbulig man pakalma si Randy.
18: Girayon nga nagbunot sa patalomang sospek kag ginbuno sa tiyan ang butkon sang biktima.
19: Matapos ang krimen, nagpalagyo ang apat sa wala mahibaluan nga direksyon kag gindala naman ang biktima sa Ignacio Arroyo Lacson Senior Memorial District Hospital apang ginbawian ini sang kabuhi.
18: Lasay 9 sa iban pa nga balita lokal. POV driver sa Bacolod ginserbihan sang show cause order bangod sa wala nagsunod sa traffic lights. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
21: Ginpapanaugan sang show cause order sang Land Transportation Office Negros Island Region ang operator sang public utility vehicle o kung POJ nga nakuhaan sang video kung sariin wala ini nagpundo apisar nga yara sa red light ang traffic light. Sa tong Hulyo 31 sa pagpanguna ni OIC Regional Director Jack Kunlo gikan sa Intelligence and Investigation Unit, ginpapanaugan sini sang show cause order ang opisina sang POV sa Barangay Mansilingan, siyudad sa Bacolod. Ginklaro man sang LTO NIR nga non-negotiable ang road safety. Tanan nga magalapas diri magapanabat kag pagatagaan sa nagkakaigo nga disposisyon. Ini nga balita nga dulong sa inyo sang DDX 500 PTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko kag Kaningawan sa Negros. K5 News FM.
19: Samtang programa nga Andy Brook Rubs ang Ibi Magalona mas panamiun si karuang Sabado sang Agosto. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
22: Ginaplanuhan sa Ibi Magalona LGU nga mas panamiun nila ang kaduwang Sabado night sining Agosto 8 agud madamo sa makatilaw sang manamit na produkto sang Banwa ang Blue Crabs. Ginsiling ni Mayor Matthew Malacon nga 800 kilos na nga kasagang ilagin prepara sa Agosto 1 apang tungod sang madamo nga pumuluyo ang nagpadulong gikan sa kalailain ng mga lugar sa Negros Occidental ini agin kulang. Ginabulubanta nga yara sa masobra 800 na nagpadulong sa Banwa sang Ibi Magalona para magkaon sa kasaga sa tinutuyo mabuligan ang mga crab pickers na nagapangatubang sumong sang krisis tuga sa pagbansang pungsod Amerika na makasunod ang crab products gikan sa Pilipinas.
23: Namugit subong ga enjoy sang ato nga local nga products and we can, I know na ano next week, in the next few weeks we can learn na ano to have to give a better nga services sa ano mabisita nato.
22: Gayunon kada Sabado sa milugabulan sang Agosto ang Sabado nights kay may Eat All You Can Blue Crabs agud na buligan ang palangabuyan sa mga mananagat sa Ibi Magalona. Para sa D3 Bio Evening Newscast, this is K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
18: Sa katapusan ng balita lokal, Bacolod City Film Festival, bukas na para sa mga Bacolod noon, ngaluyag mag-sumiter sang entry. May kampiyon ng balita si ka K5 Wilson Villena.
2: Ginbuksan na para sa mga Bacolod noon filmmaker ang Bacolod Film Festival kay Inasang Aga. Ikatatlo na katuig at nasambit nga festival kagiliang ginsugdan sa tinaligdan nga tuig 2024 paagi sa hagna nga ginsulat ni Councilor M. Ang. Tinutuyo sa mga aktibidad ang paghatag sang higayon sa mga Bacolod noon sa industriya sang pelikula. Lauman ang nanarisari ng mga pelikula nga ginhimo sa Bacolod noon kaginkuhaan sa syudad sang Bacolod. Sarang malantaw ang mga pelikula sa mga mall sa syudad sang Bacolod sa ulihing nga simana sang Nobyembre. Para sa D3 Bio Newscast, sinigang balita ganadulon sa inyo sa kaluan sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Balita, gikan sa Bacolod City Government Center. Ini sa K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
18: Lasay sa 12.
3: Balitang National.
4: Balitang National.
3: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
18: Sa pinakauna nga balita national, ginpahayag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo hapon nga adlaw Agosto 2 nga iya konsultahon ang makaupod nga senador kung padayunon pa bala ang Senate Blue Ribbon Committee o kung sang Senate Blue Ribbon Committee ang ilang imbestigasyon may angot sa mga maanomaliyang flood control project.
19: Pahayag ni Tulfo hindi niya luyag maghimo sa unilateral nga desisyon agud pa unta to ng imbestigasyon na kagilagin kasugdan ni Senate President Sherwin Gatchalian nga magporma anay sang Blue Ribbon Committee membership.
18: Pahayag pa niya iya nga i-convene ang komitiba agud pamangkuton ang majority kag minority kung padayunon pa bala ang imbestigasyon ukon ihatag na lang ini sa ombudsman.
19: Dugang pa ni Tulfo, tuman na sila nga masako subong bangod sa impeachment proceedings pag fast track sa pila ka mga prioridad nga hagna kagang issue sang oil dere regulation nga pagistoryahan sa masunod nga semana.
18: Samtang ginpahayag ni National Bureau of Investigation o kon NBI Director Attorney Melvin Matibag subong Lunes nga palarehas lang ang mga individual nga nagapadala sa mga pagpamahog online bato kay Senator Risa Hontiveros kag President Ferdinand Marcos Jr.
19: Madumduman nga ginsugdan sang NBI ang investigasyon matapos yung magpasaka sang reklamo si Hontiveros sa mga persona online nga nagapadala sang death threats siya kasunod sang sa pagbisita niya sa haya sang napatay nga vlogger nga si Alicia Lipat tapos sa syudad sang Caloocan sang nagligad niya Hulyo 17.
18: Pahayag ni Matibag na sulod na sang ilang mga operatiba ang grupo sang mga nagpadala sang pagpamahog batok sa senador.
19: Wala naman naghatag sang dugang nga detalye si Matibag bangod nga ginapadalman pa nila ang investigasyon apang may pila na ka mga persons of interest nga nakilala kag pasakaan na sila sang kaso sang Department of Justice.
18: Lasay 14 sa iban pang balita national, ginpalayag ni Commission on Audit o kung COA Auditor Roderick Wamil nga wala sa ginasumiter o kung ginsumiter ng supporting documents o kung resibo ang Office of the Vice President o kung OVP para sa ginagamit ng confidential funds, particular na sa medical kag travel expenses.
19: Suro kay Wamil, lunsay mga acknowledgement receipts lang ang ginasumiter sang OVP sa COA kag wala sang official o kung official receipts o kung invoices para sa ginabakal ng bulong kag iban pa nga mga supplies.
18: Ginpaathag ni Wamil nga dapat hindi confidential ang mga establishmento nga ginabaklan sang supplies kag iban pa kaangay sa mga drugstores kag hardware gani dapat nga may ipakita gid nga resibo.
19: Sa katapusan nga balita national, ginbulgar ni COA Auditor Roderick Wamil nga siyang nag-audit sang confidential funds sang Department of Education kun DepEd sang nagapungko pa bilang DepEd Secretary si Vice President Sara Duterte subong man sa Office of the Vice President.
18: Kalakip sa mga ginpaidalom sa audit amo ang cash advances sang DepEd gikan sa una nga tatlo kabulan, kukon first quarter tubtub sa ikatatlo nga quarter sang tuig 2023.
19: Sunok kay Wamil nagkuha sang 37.5 million pesos sa confidential funds ang DepEd sa kada quarter o kung sa kada tatlo kabulan sang tuig.
18: Bangod sini nagdangat sa 112.5 million pesos ang balor sa cash advances sa confidential funds ang DepEd o kung sang DepEd nga ginpaidalom sa audit sang COA sa nasambit nga tuig.
19: Sa Office of the Vice President o kung OVP nagdangat naman sa 125 million pesos ang cash advances sa confidential funds sa fourth quarter sang tuig 2022.
18: Nagkuha man sang 125 million pesos sa confidential funds ang OVP sa unang quarter sang 2023 tugtog sa third quarter sang nasambit nga tuig. tuig.
19: Sumatotal, naglabot sa 500 million pesos ang cash advances ng Office of the Vice President sa confidential funds.
18: Base sa alegasyon, nagagasto ang Office of the Vice President sa 125 million pesos ng confidential funds sa sulod lamang sa 11 días sa December 2022.
19: Ginpanginwala naman sa OVP ang akusasyon.
18: La size, Jesse size.
4: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international. D3 Bio,
18: MP Newscast. Sa balita international, nagpanugyan na ang mga otoridad sa South Korea nga untaton-anay ang tanan ng mga outdoor activities sa pungsod bangod sa nagaparayon nga heat wave sa pungsod.
19: Sa nagligad lang weekend, nagdangat sa 42.5 degrees Celsius ang temperatura sa syudad sa Yangsan sa sur nga bahin sa pungsod. Kagamu ini subong ang pinakamataas nga temperatura nga na-record sa pungsod sininga tuig.
18: Ang ukulang temperatura naman sa Daegu kag Busan ang nagadangat naman sa masobra 30 degrees Celsius.
19: Suno sa report sa Agence France Presse sa madamo sa mga tawo nga nagapadulong sa mga air-conditioned nga mga shopping malls kag cafes agud nga magpabugnaw.
18: Sa ukon sa syudad naman sa Changwon kun sa di nagdangat ang temperatura sa 39.5 degrees Celsius na puwersahan ang professional nga liga sang baseball sa pungsod nga kanselahon ang hampang sa ikaduha nga kahigayunan.
19: Masobra byante naman ka mga lokal nga mga lugar sa pungsod ang ginpaidalom na sa emergency heat wave alerts kag ginaplano na subong sa mga otoridad nga magpatuman sang bago nga pagsulundan sa ilang mga warning categories agud nga kun agud maprotektahan ang mga pumuluyo.
18: Lasays, Jesse Ocho.
4: Balita sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
19: Kag sa ito naman, balita ang sports sa championship match na ni Alex Yala kag Jessica Pegula na atrasar bangod sa malain nga tiyempo. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranwes.
5: Sa Martes pa, magapadayon ng hampang sang Pinay tennis star nga si Alex Yala kag sang world number 3 nga si Jessica Pegula sa WTA 500 Mubadala DC Open 2026. Ini ang matapos nga naapektuhan sang thunderstorm ang championship match sang Domingo. 3 oras ang ginulat at is kinasuguran ng hampang. Kundi inadawag ang una nga set ni Pegula sa score nga 6-4. Abansin naman ang Pinay sa ikaduha nga set sa score nga 2-1. Sang magbalik ang ulan, masobra ni makauras nga naglawig ang malain nga tiyempo. Tugtog nga nagdesisyon ng mga organizer nga ipadayon ang hampang sa Martes. Para sa balitang sports nga gidulong sa Clinica D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ini naman si Marv Aranwes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
4: Balitang Entertainment.
6: Balitang Entertainment.
4: Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
18: Kag para naman sa aton balita entertainment, Fiang Smith ginakabig bilang next nga Diamond Star. May kampiyon nga chika si K5, Lori Gamboa.
9: Nagpabutyag sang kalipay ang fans ng Day Marisol Soriano, Fiang Smith kag Julia Barreto matapos nga ginanunsyo nga mag-aupod ang tatlo sa isa ka pelikula sa Metro Manila Film Festival 2026 nga Haunted Carnival. Sa press conference nga ginpatigayon, ginpahayag ni Marisol ang iya kalipay nga makaupod si Fiang sa proyekto bangod ginakabig iniya nga stress nga masunod sa iya tikang nga Diamond Star bangod sagad sa pag-arte, prangka kag witty. Pahayag man ni Regal Entertainment President kag Chief Operating Officer o kon COO nga si Rosel Monteverde na nagakadumduman niya ang young Marisol kay Fiang. Nanamian ang Diamond Star sa mga komento apang hindi niya luyag nga ikumpara siya si Fiang bangod mayara man sa talento kag kapasidad ang aktres nga wala sa iya. Luyag niya nga makilala ang aktres sa kaugalingon nga forte kag hindi lang magsunod sa iya titulo. Sa piyat nga bahin, ginpabutsyag ni Julia ang iya kalipay na matapos ang pila ka tuig mag-uupod sila liwat ni Marisol kag makahimo sang kaugalingon nga bonding sang sa bonding sang iya Eloy nga si Marjorie sa Diamond Star. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
18: Bagong idol ng mga kabataan. Idol mo man na si Fiona.
8: Sino sa ganun? Si A Above na nila, di ba?
18: Si?
8: A Above ko, no? Di ba?
18: Sa si babae, A Above.
8: Pero kita ko na yan, no? Miss Jean ng Doka Movie. Ito ba, horror. Ito siyang shake, rattle, and roll. Nasa mo?
18: Bongga.
8: Do, singgit naman ito.
18: Oo, singgit naman. Pero damo ni nag, di ba naghalin siya sa PBB House?
8: Siya nagdaog.
18: Siya ang nagdaog. Siya ang nag-winner. Tapos, ang sino yung love team yun eh?
8: Si JM Ibarra.
18: Ah, si JM. Tapos si Fiang, nagkilalagi niya siya sa pagka-prangka niya, no? Kaibisan sa sulod siya, di ba, prangka.
8: Pero before siya yes, sa PBB, di ba, TikToker niya siya?
18: Oo. Man, guwapa, tapos talented.
8: Puti ol, pangadaan.
18: Puti, pangadaan, man. Tiyan mo na, no? So, naka, may mga proyekto siya sa mga upod ang Diamond Star. Gangirit-girit ka si K5 Wilson. Idol mo ni si K5, si K5 Fiang. May nadumduman na naman ako. Ang bot sa inyo, da. Hindi na kuya mag-ano. Ay, ang bot na lang yan. Anyway, ka K5, Troy. Dami niyang nagiginirit na naman. So, may nadumduman naman ni Saguro. So, pasabi akong manginirit. Kami na anan ko. Pero by the way, no, congratulations sa Siyudad ng Kamakalan sa ilang successful nga Kabuganaan Festival. May kangtanan sa ilang 29th Charter Anniversary Celebration. Kalamutamos ang tao dito kagabi, Sir Jules. Duwa ang arena competition nila, Kabuganaan Arena Competition, tapos may Udrakan Arena Competition.
8: Kagapon, gigiling highlight.
18: Yes, kagapon. So, a little trivia lang, kahit yung una, ginadang nga pangalan sa festival nila is Udrakan Festival.
8: Ayaw mo na yung nabalaan ko, Udrakan Festival.
18: So, sinila nga tuig, nag-decide si mayor nga islan niya na nasa Udrakan sa Kabuganaan. Diba?
8: Pero same lang siya po ng ano.
18: Udjak sa Kabuganaan, do something like that, Sir Jules. Ang iyang konsepto. So, same lang.
8: Same mga performances.
18: Yes. So, ang sa Kabuganaan, though may 10 na performances sa mga schools, then, kag sa mga barangay, then sa may, ano tawag ni? Sa Udjaka naman, pito. Dupito.
8: Okay. May arena and ano
18: arena.
8: Ng...
18: Arena. Street dance.
8: Street dance.
18: Oo, okay. Pero kagapon arena na lang nag-start 4 p.m. Until... Anong oras na to? 9? Oo. And then afterwards, may ara sila sang fireworks. Na yun, bigatin ang mga... Natawag ni?
8: Bisita.
18: Bisita. No? May mga artista kagabi. Si Palagi. Si TJ.
8: Wow, to. Damo gali pa matanon, eh, no?
18: Mabalanta ka nga pala. Yes, si KZ, Tandingan. Ara to. Si Maki. Mabalan ka nga, di ba? Amo na nga gani, nga ginsaylo ni Mayor Benji ang ano tawag siya niya? Ang celebration sa isang festival sa football field para makumudar tanan kilapad. Pero in fairness man kagabi, namuda mo ulataw.
8: Puno.
18: As in, puno ang football field.
8: Wow.
18: Yes, amo na kadamo isang tao nga nagakadto para mag-celebrate sa Udrakan Festival. Congratulations to the Kabangkalan LGU na nga. Ha? Mayo, imbitaron mo ko na si Sir. Diyan mo lang na. Congratulations man sa Team K5 sa successful coverage kagabi na dito sa Udrakan sa Kabuganaan Festival 2026. Diba? Mga ka-K5, pamuyad tong mga dalagko nga balita sa mga Lunes, Agosto 3-2026.
8: Bantayan naman buwas nga adlaw ang panibagong edisyon sa D3 Bio Evening News ka.
18: Magasunod ng Largavi sa program kaupo si ka-K5 Julius Mariveles sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero 1 ng estasyon sa Bacolod. Kaming inyo nang itag balita, ako si ka-K5 Jean Shatita.
8: Ako naman si K5 at Troy Lawrence Basa.
18: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: K5 News. FM. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
10: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: DJX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DJX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung anak pawang akong panulukan.
0: DJX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
0: DJX Coffee Mix.
3: Ako si Rico Sanguna. Hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DJX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sa DJX Coffee Mix.
0: DJX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sali si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
9: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
10: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
11: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mr. Wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
12: Extend
11: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
12: Extend
11: Supplement for Men.
13: Muling binuhay mo.
14: Extend, isang kapsula ka lang.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
19: Number one,
18: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorgo,
1: this at exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Lorgo,
1: this mayong gabi banwa, ining larga vista kagako si Julius Mari Velez.
0: Lorgo,
1: this una nga istorya tonight, pila na gid lamang kabulan ang nabilin antes kita magtabok kontane sa tiempo suerte o kontig alani panahon sang harvest o kon pag ano panawag sini tiempo galing kun sa industriya sang kalamay apang kamusta unta nano na ang kaimtangan sang RSSI. And let's have Mr. Dave Sanson, ang sugarcane planters representative sa SRA. Sir Dave, good evening.
2: Good evening, classmate.
1: May gabi. Sir, kamusta ang update subong sa RSSI? May ulo alibyo ang paggamit sa pesticidyo, wala?
2: Subong, wala pa gid nagpanaog ang aton ano, ni station. As of 134,000 na ta na reported.
1: Uy. Aha. Mm. Nagligad nga si Mana, Sir Dave, if I may. Sir Dave, nagligad nga si Mana, 27,000, subong 34 na. Oo. So, ang dalaga niya mga 7,000 hectares in 1 week, ang iyagin saka? Uy. Oh.
2: So, validated lang na, validated.
1: Yes, sir. Oo. And ining 34,000, ano ang breakdown niya sin hindi inang pinakadamo dire?
2: Kwan mangi ako ng damo is kabangkala ng first tapos sa Mursha tapos sa Mursha. Kwan Victoria and Cadiz Sagay.
1: Kabangkalan, Mursha, Victoria, Cadiz and Sagay. Oo. Insakto sir, ang computation ta, ang rate of infestation, subong 1,000 ka ektarya kada adlaw kung lantawon ta ang increase sa sulod sa 1 ka semana?
2: Sa 1 ka semana, so yes, also 7,000.
1: No? Grabe ba? Oo. Oo. Ano sir, ang again, sa sining 34,000 kadamaan diri sa Negros Occidental lang.
2: Na NIR na siya ang 34,000 NIR.
1: Uy! Ang iba niya nga lugar, sir, tagpila lang ka ektarya ang spread subong?
2: Sa mga kwanta ya, sa mga Luzon, Mindanao, kwanta man lang si Kwan, eh, wala pa man sila yung kalabot. Ang 1,000 ang si Luzon, do, ara pa man lang siya sa mga 300 plus hectares, si Mindanao, ara sa mga 700. So, hindi siya alarming
1: for sa aton di sa Negros. Sir, ano ang urgent measures nga ginarantaw subong sang SRA para matapna ining RSSI?
2: So, kailan lang itagyapon continuous praying itagyapon if ever na kwan niya dunganayb na na spraying hindi ng individual. So, mayo man subong kay may mga LGUs na nagasugod naman praying na so hopefully makakana may improvement din sa coming days sa makakana kay daw na mo naman ang gas spray subo.
1: Ah, sir, ini yang spraying ng mga LGU ang gapatigayon so far based sa inyong monitoring na no ng mga LGUs ni.
2: Ang sana balaan ko lang niya ha ang gas spray na nakakanan ko is ang Sagay, spraying, Pag-Isay, Cadiz, tapos sa South, I think sa Pangkalan, spraying naman ang Ilog, and hindi ko pagkwan, is Isabela, wala mo?
1: Oo. Yes, sir. Sir Dave, ano ni, drone spraying o kung backpack ang ginagamit?
2: Combination. Sa LGUs niya, no backpack, pakagang iban, no, ano na, ang cannon spraying, no, sa truck lang.
1: Sa fire truck?
2: Sa Yes,
1: sir. Oh, interesting, interesting. Pero sir, based sa inyo monitoring, kung mas priyan gid man insecticide, may ara gid man sang gilayon nga epekto sa RSSI?
2: Yes, oo, basta mayo lang na pag-spray na may go, may gagapan, mag-iban, mag-iban ang population sa kung mga ma-sprayan na mga areas.
1: Nice, nice. At least, amo na, no? But again, may specific insecticide nga ginagamit, gid subong nga do nakita nyo amo ng epektibo, gid?
2: Ang aton subong kay sa kwan, pani siya yung iya active ingredient pala, hindi mo siya mapatiner sa isa lang after three spraying, ilis ka naman active ingredient para hindi pala makuan ano niya ang sapat ano makakuan tala sa pala
1: oo but do ka budlay do ka sa subong sir ano nga insecticide gamit nyo nga somewhat effective kag anong active ingredient?
2: Hindi na po kambal brand, no? Kasi
1: yes, of course.
2: Kambal, pero ang active ingredient lang, thiamethoxan, active ingredient, tapos yun na, brufentin, na ang ginagdason, magtapos ka na. Pero unahon, mag sa thiamethoxan, kaya amo na siyang mas dako na population ng mga iban niya.
1: Ah, okay. So, thiamethoxan, good. Pero sir, sa inyo na-notice, so, dasig mag-adapt o manging resistant ang RSSI?
2: So sa aton pa kundo sa aton lang bisa pag experience ano sa mga bulong perennial na amo-amo mangyapon kundi ang aton gi bitar na lang tabala kasi magkuan sa resistance na sige sa spray na wala na bala epektibo sa uli. So,
1: yes, yes.
2: Lang lang, ginakon better to change bala ang active ingredient.
1: Ah, okay, okay. So, bali, gin-decide nyo na lang nga para hindi mangin resistant to a certain type of chemical after pila ka application, sir, nga dapat magkambyo naman?
2: Mga ideally, mga 3 applications, 2 to 3 applications, inis ka na.
1: Ay, okay. All right. And has this been advised na sa mga LGU? Kabalo na ni sila?
2: Yes, so ang mga nakamiting naman ng LGU, gingaan na to naman sa mga protocols
1: na yes, sir.
2: Dyan to follow.
1: It's good, no? As, Sir Dave, daw subong lang kung nakapyar, damo naman peste ang tubo, may bukan. May amoning subong RSSI. Daw amoning pinakakabalan nga peste nga nag-igo subong sa tubo? So far, ha?
2: Yes, so. Oh. Na. Amuning pinakakabalan sa buke, mabukan na yan, hapos lang napat yun. Siguro, dan lang na, patay na lang.
1: Oo.
2: Mga tamasok na to, hapos na malang na.
1: Oo.
2: Kung lang do, inido ka sa stubborn, ginapagamahapan.
1: Wow. Aha, aha. Sir Dave, isa pagid, at least kabalutan nga amuna na, ha? 34,000 hectares na sa NIR alone. Ari sir, I don't know kung makahatag ka comment, pero lipot lang ah. May ara bala kaayuhan for the sugarcane industry kung makontrahanay may ara kontrahanay gidya sa pagkagobernador sang Negros Occidental by 2028. I don't know kung may collective stand ang sugarcane farmers about this.
2: So far, wala pa man sa sugarcane farmers sa sinala bagay. Wala pa man kita kabalo kung sino.
1: Correct.
2: Layo pa na nakuan.
1: Oo.
2: Kamuloy aganay.
1: Yes, kung sa bagay. Pero subong way pa may gapabatsyag.
2: May ara-ara naman.
1: Uy!
2: So, wala pa klaro.
1: Sige. Oo. Ang unahon lang anay peste.
2: Oo, nandito naman na yung problema. So,
1: ilang yung problema sa ilang pangkupan niya. Anyway, sige. Sir Dave, good luck gid sa inyong effort, sa inyong pagpanguna sang away kontra peste. Ah. Good luck gid sa inyo.
2: Thank you, gid. Kailan lang gina naman. Thank you.
1: Good. Yes, sir. Ang pangamuyo, amot ko da. Salamat gid once again, Sir Dave.
2: Thank you,
1: Good night, good luck, sir. Alright. Lorgo Visto. Again, classmate ang tawag sa akin ni Mr. Dave Sanson. Kay classmate kami ni Sanguna sa high school. Kami actually inupdanay ni Paul Ascona ang administrator sang SRA. Leo Ray Yanson, classmate ko ni. Si Boy Azulweta, ang upod ko di sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, classmate ko man sa high school. Now nga agi na disclose ko ini because that is the proper thing to do for a broadcaster or a journalist nga. Because kung nagapabor ka mo ako sa ila, at least tungod gali classmate ka mo sang una. But anyway, ang punto ko lang is that I know these people. At least may ara kami pinagsamahan. Kag amo nang ang gina pabalo ko sa inyo, hindi kay ginatikal ko. Lorgo Visto. All right. Halin sa balita parte peste sa ilo kita balita upod sa aton mga K5 reporters unahon ko. Dira sa Dakbanwa sang talisay reklamo ini sang mga manugbaligya utan karne isda kag iban pa. Nano ang ilayamo angot sa merkado. And up next, karon dugay-dugay with K5 Red Salgado, driver, sweet lover. Amo ni bala ang ginatawag nga love at hindi ya love at first sight. Love at first ride. Una pa lang nga sakay sang babae nga pasahero daw naluyag ang driver. Pero nano ni, is this a serious concern? Especially for those who prefer nga maggamit sang salakyan sa ginatawag ride hailing apps. Nano ini, inang mabook ka sa imo lang cellular phone, and this is a serious concern. Talakayon tani karon dugay-dugay. But first, let's have K5 Carla Defensor Longa sa iya ginasunod nga balita dira sa Dakbanwa sang talisay. Nano ini, yamo sang mga vendors kagyamo sang mga pasahero. Lunsay ini mga balita nga hand to mouth. Kiti, subong ang ginakita sang palad, ginarikta lang sa ba amuna ka-dire o kon amuna ka-seryoso ang aton kaimtangan subong sa ekonomiya. Lorgo Visto. Kayla, good evening. Please come in.
0: Mayong gabi, ka K5 Julius, kay sa aton sinima ka K5.
1: So, daw kakadlaw, daw nag-home ka, o?
0: Nakibot ko.
1: Nga ano?
0: Hindi nakibot ko, masulod ako galing.
1: Uy, hambal ko, first up ka. Sige, ah. Galing kiti, tuod? Yes. Galing kiti kabaluman ko, Carla, nga ikaw ready anytime eh.
0: Yeah.
1: Diba? Girl scout ka man nga lalaki nga daan sa nga babae, ah, boy scout ka man nga babae sang una nga daan, hindi ba?
0: Ay, grabe, oo eh.
1: Sige, Carl.
0: Yes, true, kay K5 Julius, aton man gintagaan sa nga pagtambod, no, ang mga concerns sa ating
1: wow
0: stores sa syudad sa nga talisay kay K5 Julius, hindi lang sa social media, pati man sa ati nag-top man, no, nga may ara ini sila yas nga reklamo o concern sa new public market sa syudad sa talisay. Kung lang tawon naton kay K5 Julius, kagsuno man sa ila, manami, matawhay, matinlo ang new market sang syudad sang talisay o galing kay tungod nga ang bintahanay is pigado gid sa K5 Julius ikumpara sa ila sini nga bentahanay sa old market sa K5 Julius. Kay ang old market is located sa sentro gid mismo sang syudad sang talisay, kay ang new market is located sa barangay zone 12A sang syudad sang talisay. So ang old market pag panaog mo ara na dayon ang o ang new market naman niya pag panaog mo, masakay ka pa sa tricycle, pasulod ka K5 Julius.
1: Kyle?
0: Oh, yes,
1: just to give context sa aton mga tagparamati nga hindi taga-talisay, ano ka layo ni ang, hindi ko familiar, gini. Ang old market, ara ya sa kilid lang sang highway, sa tabok sang, yes. Ano ganin ng university?

0: daan nga City Hall?
1: Yes,
0: mga ano kalayo na, Carla?
1: Kalayo na siya sa K5 at Julius. Kasi doon nga, masakay ka pa sa, ano ni, sa tricycle o kung e-bike na sa K5 at Julius.
0: Uy!
1: So, kung alang taon na to, for example, sa Dalan Lacton, para kita sa may City Mall ka K5 Julius, ang kalayoon niya siguro ara sa may 27 Lacton. Lacton, na sa akong sininga lantaw.
0: Danay, kung manaog ka sa Save More Mandalagan?
1: For example, ano yaka ka Julius, sa Dalan nga ara sa siyudad sa Bacolod.
0: Okay.
1: City Mall, yes, from City Mall, Mandalagan, 227 Street, Lacton, na K5 Julius.
0: Hala! Ano ka na, you out? Mga more or less, mga tunga sa kilometro? Okay. So, inconvenient para sa mga bumalakal. Ay,
1: so,
0: okay.
1: Kung tayo nga na tao ko nakita ang Julius ka, ang kalayoon sa old to new market.
0: So, okay lang na kung tani, kung ang manugbakal, di siyempre, kung diri naman lang ka sa Save More, pwede nga dira ka mamalaklon. Galing kay medyo mahal-mahal lang. Laing diyang presyong merkado nga ginatawag. But the only problem is, it's either Lacton mo o kung madugang kagasto sa kay ka-tricycle o kung tricycad.
1: Yes, sakay.
0: Oo.
1: O kung na tricycle ang ito nga makapadulong sa new market sa nga Talisay.
0: Although, Carl, although you know what, nami manakuntani sa local economy. Kahit ting makastimulate ka sang spending, makagasto ang tao, mabuhi ang nag-tricycle o kung tricycad, kung may income sila, may ibakal man sila sa merkado. But the only question is, inibala ang nagaobra manug tapas tubo ang nagaobra sa pamanting dira sa isdaan kun bala may kwarta sila na, that is the question. But nami kuntani kun ma stimulate economic activity, but ang pamangkot pagid Carla amo ni sa merkado itself, kamusta yung income sang bag-ong nga merkado?
1: So, si ate amo naman na ka K5 Julius, isa ina sa aton sininga gintagaan man sa concern na tungod na pigado gid, isa naton ka na interview nga vendor, 1/4 lang ang iya sininga nakita dira sa new market compare sa old market.
0: Hala!
1: At K5 Julius, di kung 125 pesos lang gid ang iya sininga nga ma-benta dira sa new market.
0: Sang una, kung gakita sa Shen, hindi, Carla, kung gakita sa Shin sang una, subong, 25 piso sang adlaw lang halimbawa. Aragoy, do ka na kuaw?
1: Amo na da, aka K5, Julius.
0: Oh.
1: Sa, laka. Kasi sa ito man yung pagpadulong,
0: nakagin
1: man ang nagpadulong
0: sa
1: market ka K5, Julius.
0: Oo.
1: Sa old market, okay? Like parehas ka ina, Lunes, sa aton sininga pagpadulong, malaka-laka gin man ang mga tubakan nga nagapadulong dito kay K5 Julius.
0: Oy, so, ay.
1: Naton, sa old market before, kiti the market, makita sa old market before kiti
0: okay.
1: Si kung malantaw na ton, mas madamo ang sa Gyapo niya. O kung madamo ang nagapadulong sa old market before kay K5 Julius. So, sila naman yung concern dere, is may nakitaan sila yung mga ambulant vendors nga nagaplastar sa gwa sang old market tag sa simbahan ka K5 Julius. So amuning ila sininga isa sa mga rason nga nakita kung nga nagapigaw ila sininga nga baligyaan ay
0: sa
1: new market ka K5 Julius. Kasi hindi na magpalapit ang tao, hindi na magpliti, kasi ara naman lang dira ka K5 Julius.
0: So
1: dira na lang nga nagabakal ang mga manugbakal ka K5 Julius.
0: Hala!
1: So muna ang ilan nga gireklamo kag naging ayo nila sa syudad nga kung pwede nang papahalinon paunta-ton ang mga ambulant ang vendor. So
0: galing,
1: siyempre nagparehas man sila nga nagapangita bala ano ni sa nga
0: pangabuyan
1: pala nga buhian
0: correct.
1: So at least no sa aton siniman nga pagpadulong kanina

0: market supervisors ang new public market diri sa siyudad Santa Lisa kay Kiva Julius. Iyaman kita nga sabat at suno sa iya.
1: Kyle?
0: Yes, kay Kiva
1: Julius. Before I go sa sabat sang market supervisor, yeah. It's good, no? Pero subong ko lang na-realize ang problem amuni. Ang old market, sirado na.
0: Yeah, yeah.
1: Pero sa gwa, may ara nagabaligya pa.
0: Yes, yes. Nagaplastar.
1: Amo nang ginatawag nga ambulant vendors or / sidewalk vendor gwa nila.
0: Yes.
1: Oo. Okay. Now, as always, in all markets, amo na perming problema. Sang tagasulod kag tagagwa. Kaya limbawa, diri sa Central Market, may ara sidewalk vendors, ti kundi gapya, ituya ang ara sa sulod. Kaya ang tao hindi na magsulod mo. Ti how much more sa Talisay, nga kundiri ka lang niya sa daan nga merkado, hindi ka na magprete pagkatuto sa bago. Diba? Ti, di ko na ko bumalakal, Carla. Ti, piliun ko ang minus gastos.
0: Yeah.
1: Diba?
0: Yes, yes.
1: Uy, hala. Uy, hala.
0: Ginproblemahan sa ato sa mga vendors. May ara gani vendors nga nagpasimpalad.
1: Uy.
0: Nga mga ambulant vendors na lang.
1: Ay, ay.
0: Agusto nga ma, baligya nila ang ilang nga mabaligya. No? What if
1: ay, kaluoy mo na, Carla. Man.
0: Amo gani nga nag-expect ka nga mapaubos mo ka Kisa Julio, hindi mo mapaubos kung ato ka lang to. Nangita sila ya paagi, dito sila yung nagplastar sa area sang old market ta kay Kisa Julio.
1: Para sa aton, Carla, it might not be understandable to us ang ila kaim tangan, yeah. Pero ti, yeah. Paminsara bala, ako naka, but you know my background, no? Ti, may ara time sa akon kabuhi nga ginatry ko gid experience ang kabuhi sang aton mga labing kubos. Limbawa, nakaagi ko tapas tubo, Carla. Oo, sa aktivista ko. Kaagi man ko ani humay. Kaagi man ko star sa squatter area. Kaagi man ko upod sa mga sidewalk vendor. Ang wala ko lang naupdan ang gabaligya sang ila panit sa plaza eh. Oo. Kaya nakabudlay black kalayaw. Diba? But anyway, seriously, hindi hamak, Carl, magbaligya ka sa merkado eh. Sidewalk man o kung na may imagine na bala, batason mo ang init kag ang ulan. Bow Diyos ko, Ginoo ko. Ang imo kita, sinintimos.
0: Yeah.
1: Ikaluoy. But again, ang nasubuan ko, Carla, sa sininga istorya is this. Ang pigado, ginareklamo yung pigado. So ang gwa, sinigaling kiti wala ka mahimo eh. Kiti pangabuyaan ang ginaistoryan. This is where government is supposed to come in. Kiti regulatory powers ka gobyernong kinanglan dire. O sige, larga inday, Carla.
0: Yes, sir. So ti amo na ka kay Fab Julius kin palabot naman ini nato na sa ano ni sa mga offices ako na offices dito sa Talisay nagpadulong kita sa City Ad galing kiti may meeting sila kaina so ti nagpamalibad nga maghatag sang interview at the same time amo man sa City Legal kay Fab Julius it's Monday may meeting so wala kita nakakuha
1: ay, ay.
0: Nato nagpadulong sa opisina mismo sang market ta kay Fab Julius kay Kuryato naton si Sir Jonathan Sansing market supervisor 3 sang siyudad sang Talisay so sa iya natagan o kon natamod na nila natamdan na nila ang concern no sang aton sini nga mga vendors so para sa mga vendors gin clear na nila kay kahapon nga adlaw Domingo gin clear nila sa gilayon ang mga ambulant vendors nga nagplastar sa atubang sang simbahan kay Kipag Julius sa palibot man sang old market so gin clear ini nila kag may dali sang executive order si Mayor Weng Lizares nga enforcement team no nga magmonitor kag mag-clear kung may ara gid man sa mga ambulant vendors nga nagaplastar sa old market sa palibot sang old market sa K5 Julius nila kag kung magbalik ang ini nga mga persona o kon ang mga vendors ambulant vendors sa ila sini nga lugar sa lugar nga hindi pwede so may ara ini sila ya sang penalidad kasi 5 Julius nga pag-aatubangon, si may market na eh. May market na nga ginhatag nga adra pagbi.
1: Correct.
0: Plastara. So may penalidad ini sila
1: nga
0: pag-aatubangon. Kag si padayunon ang pag-monitor sa enforcement team, agud to nga ang mga customer o kung ang mga manugbakal, madiretso nagidito sa market at sa K5 Julius. So may ara man siyang ginhatag man nga ano ni nga
1: Kyle?
0: Kunan sa aton sining mga manugbakal, may libre sakay ini
1: ka K5 Julius. Uy, agali ka? Anong libre sakay tricycle, tricycad?
0: May bus ini nga ginbutang ka K5 Julius.
1: Wow.
0: Ginbutang ini nila sa public plaza.
1: Good.
0: Then pakagto sa New Market, vice versa ka K5 Julius.
1: Wow. Very good.
0: Asang magsugod ang ano ni ang pag-open sinisang Old Market, siguro wala lang gid guro na hype ka K5 Julius. That's why kadamo sang mga naga-struggle sa ila sining pamilite sa tricycle ka K5 Julius.
1: Kyle?
0: So what? Yes, ka K5
1: Julius. Amo ni vlog ni na siling ko ang demokrasya kuno is the greatest good for the greatest number, di ba? So kung sino ang makabinta nga pinakamadamo, di dapat amo na ang tumuron. But tungod sining report mo, may nag-comment ni Carla ho. Si Arms Rio Frere. Sili niya hulong doon abi kaayo. Ang ginamin niya, I would suppose, ang New Public Market. Ang mga nagapuli sa bukid, nga mga barangay, tapos ubra sa syudad sang Bacolod, hindi na to maghapit, dito na lang sila mamakal sa ila mga barangay. I don't know kung correct ina Carla.
0: K5 Julius, kay every barangay sa Talisay, may ara sila yes ang mga public market.
1: Ay. Pero sa inyo, sa ano ganing inyo, Kabatangan, Concepcion?
0: Concepcion.
1: Damo, manda merkado.
0: Market.
1: Would you believe, Carla, nga ang akon balaw lolo, may ara origins bala sa Concepcion, Talisay? Ang akon nga mga kapartidusan, ang akon lolo was the first city auditor sang Silay after sang gera. May mga duta na siya sang una sa Concepcion, tisubong wain na bilin niya sa ako, no? Pero, damo Mariveles da?
0: Yeah.
1: Oo.
0: Sakto na.
1: Diba? Di mo do ba si Parinti tapaka? Ay, si Mister mo gali, si Mister mo. Ha? Oo.
0: Posible.
1: But anyway.
0: Nizin,
1: oh?
0: Padawa mo
1: gid
0: ang mga
1: zones ini. Ato od. Ah, ati may gabi lang da kay Mister. Ah. Anyway, sige Carla, nami nga istorya ni, proceed.
0: Yes, so ti amo na kay K5 Julius may ara siya sa nga libre sakay
1: para sa aton
0: mga manugbakal. Duwa ini ka bus kay K5 Julius vice versa from 6 a.m. to 6 p.m. ang ila sining schedule kay K5 Julius. So kung sino gusto nga magpadulong sa public plaza, sa New Public Market, padulong sila, makadto sila sa public plaza, ara dira ang bus, mamangkotan sila dira kay K5 Julius, may sakyan ini sila pakadto sa public market. And then ang public market may parkingan man dira ang bus nga padulong man sa public plaza.
1: Wow.
0: So,
1: mayo.
0: Libre sakay, no? One year ini nga libre sakay ka K5 Julius kay tisunod diri kay Sir Jonathan Sansing ara ang tanan sa adjustment ka K5 Julius kay ti New Market layo ini siya.
1: Correct.
0: I mean tuludlon ini siya. Taon gali naton kay K5 Julius mga 1.4 kilometers
1: ha?
0: Ang yun sa K5 Julius.
1: Bow Diyos ko, take inconvenient na kayos tawo.
0: Yeah, 5 to 10 minutes ang travel kay K5 Julius. Kulang taon man naton, duwa na dara ka lanes ang dalan ng ano ni sa naton sining padulong pakagto sa New Market ka K5 Julius. So that's why nga do medyo ano gid medyo ma-adjust gid ang aton sining mga kauturan na ka K5 Julius. Kag ang ato naman siniya nga BTTMD may ara ini Traffic Management Unit TMU kumbaga sa siyudad sa nga Talisay may ari ini sila ya sa nga traffic scheme Julius nga ginhikot kag may ara diri sa nga ano ni nang isa lang bala kadalan one lane ng K5 Julius. Hindi pwede ka sulod, di man pwede ka gwa ka K5 Julius.
1: One way
0: One way, one way, one way.
1: Oo.
0: One way kay K5 Julius ang Governor Lacson nga street kag ang Lorenzo nga street kag San Julio. So amo na ang ila sini nga one way kag tuno diri kay Sir Bagtas, ang Jerome Bagtas ang head sang TMU nga nangin epektibo ang ila sini nga.
1: Actually, Kyle.
0: Yes.
1: Amo nang ginasuggest ni Kenneth Chongko nga listener ta, mabutang ko no ruta sang Talisay para may sakyan, no? Bag-o nga ruta. Te exactly, yeah. Amo nang ginahimo. Subong salamat, Kenneth, ha?
0: Yeah, amo nang ila siniya nga plano pag
1: good.
0: As of now, wala pa siyang ruta nga ginabutang dira. I mean, wala pa bala siyang na-propose nga ruta, kung ano nga ruta. But ang tanan nga anong ka-asosasyon
1: na
0: tricycle ka K5 Julius, oh, makaagi.
1: Good.
0: Makaagi dira. Sa bago nga New Market ka K5 Julius. Amo nang ila sini nga gina-workout. So that's why may scheme, may traffic scheme ini sila. In one way nila ang duwa kadalan. Kag tikulan taon natin, di ka K5 Julius, tatlo dirak eskulahan ang malabyan eh. Ang RBL, ang Rafael B. Lacson, nga National High School.
1: Okay.
0: Ang TUPP, ang natin sini nga TUPP Visayas.
1: Okay.
0: Kag ang Notre Dame. So tatlo dirak ka schools ang maagyan, antis ang aton sini nga new public market K5 Julius.
1: So, I think, Kyle, in the long run, maka-benefit man ini siguro ah. Kung may ara, balas ang re-engineering, ruta, ang economic activity, syempre, kung may merkado, may economic activity, eh hopefully, nga ini mag-contribute man sa pagsanyog sang syudad sang Talisay ah.
0: Amo ganito, oh. Kasi kung lang taon na ito, kung hindi kita mag- ay, 18 ini nag-open gate ang aton sininga new public market kay K5 Julius. Taon naton do magmadlagan tatlo, madlagan tatlo ka semana ang ila sininga pagtiner dira sa may new public market kay K5 Julius. So tatlo ka semana. So tika bay paano nga masolusyonan kay K5 Julius?
1: Adjustments ah.
0: Yeah, adjustment. Dako gyud nga adjustment lang ni galing. So amo na may experimental ang sunod diri kay Sir Bagtas, experimental pa na nilang ila sini nga paggimo sang one way, pero base kung i-retain ina nila kay do ka epektibo, no? Wala gasang samo ang mga salakyan kag ang mga e-bike, ang mga tricycle. Kay kung lang tawo naton kay Kisa Julius, ang hindi pa new wala pa na open ang new market. 30 ka gutok ang ina nilalan.
1: Kyle,
0: yeah,
1: damo ga contribute diyo si Luvina Alar. Ang kalayoon ko no, daw Lopez Mandalagan to Robinsons?
0: Yeah.
1: Uy.
0: Yeah, daw ba muna.
1: Wow. Di medyo layo-layo man nga lalakton eh. Oo.
0: Layo. Well, but ako daw kagina nga example, is City Mall eh, to 27th Street, do medyo naglapaw-lapaw.
1: Lapaw-lapaw gamay, ha? But of course, Kyle, of course, I understand nga may adjustment period. May nagasiling naman nga ti, ang chance ang tao, hindi kisa kaulat adjustment eh. Which is very understood. Yeah. Kiti, everyday kinanglan mo tiligangon eh. Ti kung wala kakita, ti sakit gidya. Hindi yeah, gusto na.
0: Oo. Sakto na sa K5 Julius, ti okay lang kung may service ka pa kagdo.
1: Correct.
0: Galing kito, syempre matunggong ka man Japon.
1: Oo, bow Diyos ko, no?
0: So, ang mapamiliti naman, amo ni Maning Ila, sini nga gina hatagan man sa concern, 10 pesos from Kapitan Sabi, from the main highway K5 Julius, 10 pesos to public market to Kapitan Sabi, main highway, 10 pesos sa Gyapon kay K5 Julius, pero mahulat na lang yun siya galing isang kunanay sa tricycle kay K5 Julius. So,
1: Kyle!
0: Sa tricycle, yes.
1: Sorry, gid isalot ko lang kadali, ha? Mayong gabi sa itong mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Toboso, naka-hook up no subong ang K5 ang Fabulous Radio Toboso Click FM. Mayong gabi sa atong mga tagpaminaw diha.
0: Oo.
1: Oo, ga pamati gid sila. Kindly proceed Inday Carla.
0: Yes. So tiyan mo na dapat 10 pesos sa K5 Julius pakag 10 pesos pabalik 10 pesos.
1: About 20 gid.
0: By 20 pesos ang imo sini pamasahi ka K5 Julius.
1: Ahay.
0: Pero mahulat ka gid nga mapuno ang tricycle tipito. Tipo, wala lang isa, mahulat ka pag idyaanom ka K5 Julius.
1: Bow, Diyos ko.
0: Ang ila sini nga plitihanay do 40 to 50 pesos kay K5 Julius.
1: Question, Kyla. Question, overcharging na nanong gina-provide sang ila city ordinance?
0: Bali kay K5 Julius as is lang gid sa gihapon ang Pilipinay kay ti ang ina nga rota sa mga tricycle galabay naman na dara iya nga dahil kay mga subdivision man eh may eskwela na mga subdivision pa ina may subdivision kailangan so may ara na gid ini sila sa nga pamasahe kag malabyan na dara iya sa mga rota kang anong asosasyon sa nga K5,
1: pero laban nga ginasakyan ang diri sa ginatawag nila Bangga Jorex ang pasulod sa ano ganin nga subdivision
0: Carmela.
1: Oo.
0: Yes.
1: So amo na mas is it possible to say nga ang mga drivers dira amo ni allegedly ang naga-overcharge?
0: Amo nang na-mention kaina ni Sir Pastor 5 Julius.
1: Ay, ahay.
0: Amo nang ila sinigigin patigayo ni follow-up na itong boss. Anong ila sinigigin istoryahan? Ay, ti istoryahon niya ini ang mga drivers. Kaya una-una, ibang istorya, yan na ang mga chairman sinisa mga asosasyon. Pero doon wala nakalabot sa mga drivers kay K5 Julius.
1: Ay.
0: Information. So uy. That's why, nga siguro, amo na kadamo sa mga nagtiklamo nga may nagapataas ang aplikay ka K5 Julius. Kaya tungod nga wala na disseminate ang ginmitingan sang chairman kag sang head sang TMU ka K5 Julius. So dapat na disseminate gid agud to nga para rihas ang supanay kag fairman sa mga nagasakay sa tricycle ka K5 Julius. Nasa 40 to 15 ila sini nga istoryahanay kung ako para. Pero ti abadiri ka ina ni Sir Bagtas depende sa pasahero kag sa driver ka K5 Julius ang istoryahan ay kumpila ang ila sini nga iplite sa mga pasahero. So magadepende pero ga range kung kaisa ang ila sini nga iplite ha is 40 to 50 pesos.
1: Buwa. Grabe. Ay Carl, salot ko lang ha, may gabilang kay Juji Casalem dira sa siyudad sang Kabankalan. Dala na si Mr. Dinand Abelio, former VP. Vice President, I don't know, Academic Affairs, I think, no? Si Sir Dinand Abelio, dira sa CPSU. Maamuning mga listeners ng K5, nga nagligad, pagpakabankalan, tatubla, paghapit, takabankalan, kundi naglabay, tato sa Save More.
0: Yes.
1: Sila tong nagbangga sa akon.
0: Oo,
1: sila nagapamati ka mo. Ay, siling ko, salamat, good, no? So, oo, si Sir Juji Casalem, kag si Professor Dinand Abelio, may ang gabi sa inyo ah.
0: May ang gabi, may ang gabi. Itara sa Bonsuri ka K5 Mandara ah.
1: Yes
0: kasi
1: po.
0: Kaya K5 Julius, nga gin-meeting niya ang mga drivers get para at least maging fair no sa tihay ka K5 Julius. Kaya ti kalabanan gituon nga nagasakay halindira sa Jorex pakagdo sa New Public Market. At the same time, may arap mandara sa total ka K5 Julius ng gasolinahan, may arap mandara tricycle na makadulong man dito sa public market. So gin-open nila tanan niyo asosasyon niya makalabot dito sa market. Agad to nga, hindi pa gin magtalang-talang ang aton siniya nga mga kauturan nga magbakal sa public sa New Market na kay K5 Julius. So gin-check naman ka ina ang ila sininga supply sang tubig.
1: Mm-hmm.
0: At may nagareklamo man kay K5 Julius. Wala tubig. May CR pero wala tubig.
1: Ay.
0: So may nagareklamo pero ti may tubig gali iya. May tubig kay K5 Julius ang New Public Market pero ti may ga-trip off. That's why nga nagduga.
1: Dokurinti ba?
0: Ga-trip off ga kagauntat ang ila sininga tubig.
1: Oo.
0: So tugang ini sila liwa.
1: Kyle!
0: Yes, K5
1: hindi man prime water ang ila tong joint venture. Ay, hindi. Tasiwa na dang inyo, no?
0: Totally sa water district lang. Wala ka K5 Julius.
1: Okay. Oo.
0: Hindi ko may familiar ka tika media. Bubun mo.
1: Ay, oo. Kay dito. Namit yung tubig da sa inyo, Guru Carla. Tuburan ka mo da?
0: K5 Julius?
1: Tuburan ang ginakwaan yung tubig ilim nun?
0: Iya, tuburan.
1: Buko na, mit.
0: Bubun siya ka K5.
1: Wow. Grabe. Grabe, Priska. Oo.
0: Dara ka man niya.
1: Atugnaw, Carla?
0: Atugnaw.
1: Kaagi ko na dirisang una sang nagsaka ko after na na-stroke ko, ha? Nagsaka ko sa barangay Ilihan, bau Diyos ko. Ang tubig siya do katugnaw. Ote, I would suppose inyo ang mamanaguro kay taas man eh.
0: Tugnaw.
1: Wow.
0: Kung amulit po ang tiyempo, bala nga daw gaulan-ulan. na do ka ano ged.
1: Tikon may kabay pa kun tani mahagaran man ko kun may blisingan nga balay da bla. No. Ayo. Congratulations galing inday Carla ha.
0: Thank
1: wow.
0: You. Yes. Kasi ang mga so pasyente ang ano ni ang tubig sa public market.
1: Okay.
0: Oo. Kasi makabili na ang doon sining mga tagbumalakal at the same time mga vendors kasi kinanglan na isang mga vendors kasi kasi wala rabot sa isdaan. May araman sa mga kantins eh. May food court sa babaw. Kaluwa, Kapanalgan, kasi sa Julius.
1: Okay.
0: Ang ano ni ang public market. So, sa Dalom, ang fish area, ang mga dry agu, ang ano ni tawag, ang mga paligyaan sa bukid.
1: Oo. Wet section.
0: Yes, sa K5 Julius. Para naman dyan. Naka-separate eh.
1: Oo.
0: Ilang tawang si naka-separate ang bugasa, naka-separate ang balaklan sa damas, naka-separate ang balaklan sa mga prutas,
1: naka-separate
0: tanan sa K5 Julius. Ang sa babaw, mga RTW, mga kasi may araw na iyaan natin sa public market eh.
1: Ti dapat namin aga ni Carl kay ti ang should ang talisay whether you like it or not madako ni nga syudad eh.
0: Yes.
1: So namin na nga may forward planning ang gobyerno. I like that. Di ba? Sang gobyerno mo wala ga plano kag wala ga obra sa mga ini. Kay ti ang long and short of it is that ang kwarta sang gobyerno should be spent for the needs of the public. Hindi na yung pwede nga tagu-taguon nila. Public spending ang kinanglan eh. The one way of doing that, infrastructure projects, merkado namin na. Oo. Kyle? Dula siya. O nadula si Inday, Carla. Balikan ta na siya karon dugay-dugay. Now, sa aton mga tagparamati dira sa syudad sang Talisay, ginatagan ko gid ni Chimpo because again, as I have said, valid ining a public concern. Tungod ang merkado is important sa kabuhi sang isa ka syudad. Are, balikan ta si Carla. Carl, sugpunan ta ni Buasa. Salamat gid, salamat gid.
0: Yes, so, tiyan mo na ang update kay Fred Julius sa tagaan na sa
1: kabay pa wala na batok, bang Ross mo na ah.
0: Ay, managbantay
1: ah. Ah, sige, very good, very good.
0: Yes, at yung K5 Julius, mayong gabi, gin sa ato sining mga ka-K5, yung nga balita, ang nagigikan sa syudad sa Talisay, yung nga balita, nadulong sa isang DDX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Yung sa K5, Carla Defensor, para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko, kagalingawan sa Negros, sa K5, News the FM. Lorga,
1: Vista! Buas bala balikan ta, iniwala pa ta natapos ha, sa issue dira sa Dakbanwa, sang Talisay. Are, sa iluanta ang isa ka balita, parte Gyapon. Reklamo sang konsumidor but this time isa ka pasahero sang ride hailing app but silingon ining ginatawag ba lang nga TNVS amo ini sila ang gina parahan mo hindi sa dalan kundi pinaagi sa imo cellular phone.

0: Ang ini nga istorya, ang mayor nga tigulo, driver, sweet lover. Ang sunod nga istorya o sunod nga tigulo, love at first ride nga a. Ah. Ang balita banwa mo ni. May isa ka single may isa ka babae nga may bata pero may fiancé o kalaslon nga ato sa abroad. Sa simple kaglaktod nga istorya, ini siya nagsakay sa isa ka TNVS. Magambal ta TNVS Transport Network Vehicle Service. Kilala nyo ini sa tinaga nga Grab. Pero hindi lang Grab ang nagabiyahe dire sa aton. Damo pa na nga klase sang ginatawag ride hailing app, meaning application nga nagapara sang mga salakyan gamit ang cellular phone. Tingbalita banwa, love at first ride, bangod first time nagsakay ang babae sa iya, si driver sweet lover nagbatsyag, naluyag. Tigaling ti at the end of the day, creepy para sa babae. Nagsamo ang nervyos kagkulba, tungod ang driver nag-confess sang iya gugma sa kay Inday. Si Inday ginkulbaan kay si driver ng hagad, mga pe sa ila balay kag nagpabalo nga silingyan na namian siya. Ti ang babae, isa lang sa iya balay. Ti ambot na no ang natabo nga istorya. But of course, ini again is something worth seriously looking into nga. Ah, bangod pwede matupa ini sa harassment. Pwede violation sang anti-bastos law. Lorga Vista. Kagti nakatuba, nakatuga eh sang anxiety para sa natungdan. Let's have Chief Fred Salgado sa iya balita gikan sa Estefania with love. Kung may Captain America, ari si Captain, ari na siya. Lorga Vista. Toto Red, may gabi. Please come in.
1: Yes, good evening, kay Time Julius.
0: Di wala kita da. Amo na to nga padanas ko to.
1: Bali, bringin ko baka November
0: 3 or 4. Wala, teka balo ka naman niya to Red. Kita yang kabigay. Ito daw utod naman lang. Yes. Diba? Ano ganing linya mo na?
1: Basta, kasi pa dyan mo. Brother.
0: Kung babae, ano? Daw sister na lang. Chef, proceed.
1: Yes, dili ka kay Panda Junior sa nagpanulong sa atin sa Kumo, hindi niya tag-reklamo ang babae ng 5 anos na pagkatagungo na po niya sa alias na Inday. Hindi sa ating 5 Junior sa anda na po yung rating na sinigapuloy andra somewhere sa may barangay vista na dire. Sam talaga enjoy kita sa malamit niya kasandra sa Manua sa Kibi Magalona. Timanti ng alas 5 to nagsungkot ang ating gram dito sa Manua sa Sarabya. Diraman, mga pasado na 5, nag-book ining si alias Intay, 25 anyos, niya sa transport vehicle. Mula ka kita, Julius. May ara, ini siya sa app. Di ang pinakadiris kid, niya driver, dira si iya, sinig lugar. Amo naman si alias Ray, kay K5, Julius. Hindi naman siya nag-edad, 28 anyos. Naibaluan ini ni alias Intay, ng tagreklamo ng pasahero, kaya't isang tag ni siya kay K5, Julius, ha, ang nagsakay dira sa may salakyan padulong dira sa isa ka supermarket sa Barangay Masilingan. Kaupod niya ini iya sinig bata nga 8 pa lamang iya kabulan ni Kitab Julius.
0: Uy.
1: So dito nagpakilala ining driver sa iya nga ti abordi pangalan niya kati makita mo na sa application
0: para
1: Julius. And then nagambal siya ka, ma'am, ti kilalang edad mo. Tagtapos ti nagambal man si ma'am kati do ka okay malanguna. 25 na ko, ti abal ni sir, na pasa, driver, sag nasambit ka sa lakyan ka kay 5 na Julius, 28 na siya. Pitaklo, ini katuig, ila sining agwat. Alati, sige sila ka story, akari dito ka kay 5 Julius,
0: okay.
1: Na talagot na, ining supermarket, dara sa may Bangga Bakyas.
0: Dito,
1: ang driver mismo nagambal sini sa pasahero nga timamhul punta na lang ka kay para hindi ka mabudlayan sini kay time kay Pag Julius nagaulan-ulan ni. Eh.
0: Okay.
1: Wala gid mag-expect ining pasahero nga may ara pagidbalas ang kuot siningon sa iya sini kay Gibo wala kay Pag Julius.
0: Daw nagpakita anay kaayo ang driver abi.
1: Yes, sir.
0: Galing kay laban nga lalaki daw mo gid man no?
1: Hindi mataran ba si driver lang. Si driver lang
0: yung driver. I'm sorry, hindi man tanan.
1: Hindi man tanan.
0: May ara so, yung agadalagan, kapitan, nga hindi amuna.
1: Oo.
0: Madalagan, gali. Madalagan.
1: Ako na kay Kevin Julius, nag-ibakala sining gatas, nagbakala ba sa sinapay, kaya kinakalanong sila sining na panibalay, nakabakal ba sa kunisundaan, manok dito kay Kevin Julius eh.
0: Mm-hmm.
1: So dito, pagsakay niya, pabalik na dra from supermarket, panulong dito sila, sining na pulit at dra niya sa may barangay Vista Electric, kay Kevin Julius, dito na, nga may kinahampal kining driver. Nga hampas ang driver kay Pag Julius, ha? Naluyag siya kuno.
0: Ha?
1: Ay, ma'am, grabe. Pwerte ka na.
0: Chef, first yes, time ni nga nagsakay si Inday sa iya?
1: Hindi man siya kay Pag Julius. Siguro first time, siguro kay Pag Julius kaya nakasakay. Pero may app man siya eh.
0: Oo.
1: Sa dara nga app na color green. May ara man dira nga up na do siguro do itom dira sa aton sa digid video ba
0: hindi what I mean kita. What I mean first time yan ni sakay sa sininga driver
1: no first time
0: tiang ang tigulo sine chef siling ko driver sweet lover love at first ride hindi ya love at first sight grabe ba tinahulog dayon buot ya.
1: Oh, nahulog ko ng buot.
0: Grabe ba?
1: Abal, pag-ano siya driver, abaliya, ma'am, doon na lapit kasi mo sa nanaki mo, kahit pilalakang doon, doon mo na, kaya sinigustang bed, pila pa lamang kita ka binuto, nga nag-sakay din rin, doon napalapit na mo sa imo, ma'am, nanuhiyag kasi mo, doon ka mo
0: na, si
1: ma'am naman nga, nagpalalim, doon kang palalim, kaya na, ano ko nito yaman?
0: Oo.
1: Ako na actually naman si Kati Pag Julius.
0: Grabe ba?
1: Sila sa pasero nga si Anit Inday. Pero ito kinang kino sa panagalakan, piling sa lakyan, na kamensyon na rapagin siya na mga fish sa balay sa
0: uy!
1: Pasero.
0: Ay!
1: Si ang hambal kino ni Julius sa pasero, ang ula ko yung nagpangapi ha.
0: Wala question, Chief Amone.
1: Yes, sir.
0: In the course ng ila istoryahan ay, nakabalo bala ang driver nga nag-aisahan nun lang si Inday sa ilabalay?
1: Actually, during the conversation, kay Mayor Julius, doon na kanalong, ining ba-ba, di ba, at nakabal niya, nga nag-aisahan nun.
0: Eh, justa.
1: Oo,
0: te, ang walo kabulan nga bata, ano ang himuon si na Abiman? Grabe ba?
1: Walang hinabuot. May ara ko talagang ipadala kay Mayor Julius.
0: Oo.
1: For our eyes only, ang muna sa Pag-ibang Julius, ining app ba lang, yan, ining ginagamit, agad na kabuk sa talakyan. Dira sa uli, Pag-ibang Julius, dira makita mo ning tsura, sinisag driver, 28 anyos. Ganito, for our eyes only, Pag-ibang Julius.
0: Danay pa, hindi niyang isa, ang partiya sa route, hindi niya okay lang ni Pagwa.
1: Hindi pagwa kay Pag Julius at wala ng guro for our eyes only.
0: Uy, yala, i-take down na anay Toto Remuela.
1: Mm-hmm.
0: Oo, sige. Yes, sige. So, ay, ari nakita ko. Ari, Ay, oo.
1: Mm-hmm.
0: 28 anyos ni si Toto?
1: Oo, 28 anyos ni kay Pag Julius.
0: Daw kakisig sang tsuraya?
1: Gani man.
0: Mm-hmm.
1: Amo ni Kevin Julius, kito nagambal si Ma'am Tonga, wala ko yung agapangapi.
0: Okay.
1: Iambal sa driver, hindi ko nakantakapi ni, iambal ni Ma'am Baliban naman ni Ma'am na madamok ko sa ulubram. Balay, malutok pa ko, pagkatapos maniglo pa ko sa abot na pagyarahan, tapos ang abot si Ligamata, si Bidan ko pa tao, kapulubraho, kung makadamok, wala maliban si Ma'am Kevin Julius. Kung galing, ito nagtinguha, ginisaya, nga pangita paaging na mabakal kape agud makumbating banding dira sa may salon pero ginimo ni Ma'am Kevin Julius sa ginpanguha na itong mga pinamaktala sila na labit bitag niya sila ng mata miskan buga at kung ginakakuha sila gintinguhaan na ginapasalo dito kay Kevin Julius kundito na nga ginserad ani ang gate dali-dali ini siya nga sumulod dira sa ila sidik nga puluyan kag dito kay Jesus nagpagrado sa pertahan kag sino pag ana isa kay ma'am makaligad ang pila ka mga minuto do mga isa guro o mga duha ka minuto bumalik pagidi ang driver kay Kipan Julius
0: ha
1: kag nagtambay tagi dito nagpunto sa tubangan sa ila sidik nga balay
0: ay ka creepy man na man
1: ngani kaya ang ginibo na lang kay ma'am do pinatay itong suga sa sunod sa ipasiga lang sa buha
0: ay
1: at magkita yan kay Ma'am Jeunesse kung magsunod diba dito pero nagtiner pa to yung driver mga 5 minutos according sinisa kay Ma'am Inday kay Ma'am Jeunesse
0: bali ang gwa do may pagnanasa na saya kay Inday
1: oo do ang nagagwa dito ti naluyag siya pero ginambali man actually kay Ma'am natin nagbulagay sila may ara sa duha kabata
0: ha
1: pero sa ulihi naibaluan dito sa ginpost na sa social media ni Ma'am Inday Kipangelio naibaluan nga may arag na rin asawa kag bata kag wala ba sila nagbulagay kay Kipangelio
0: ay kung amo ang istorya yato kung sa kanto papantalya patay siga gali
1: oh,
0: oh Diyos ko ti si Danay si Inday kasado ni Inde
1: si Inday actually ni fiancé sa Kipangelio
0: kalaslon
1: kalaslon pero dito iya sa may gwa
0: Kino, Kino o kon OFW?
1: Sa pagkabulo natin, OFW, Kipeng Julius.
0: Ah, Pinoy man.
1: Oo, Pinoy man.
0: Oh, pero subali, may bata sila isa. Kabalo si driver nga si Inday may at ara kagugma sa luwas, wala?
1: Nakaibalo kay Magti, ginstorya, yaman ka si fiancé, Kipeng Julius eh.
0: Okay, ang problem, si Inday nag-reveal too much sa driver nga first time yaman na meet.
1: Oo. Doon ako yapa sa gurok kay Virginius kay Magti na patamu sa pamangkot sila si driver
0: ay
1: kan hindi hindi yung masabat sa tanagalakat hiling sa lakyan ni Virginius
0: tigaling do ka kun driver ang pag-aistoryan do ka uncomfortable para na iya sa babae kung not only Inday ha kung may pasahiro kabipilakadlaw nga babae naman kag amun ka na di hindi man na do ang feeling na kababayi unsafe
1: oh.
0: Eba? Tanan lang yang ang imo pagigugma daw palhit sang mantikilya nga kung sino magsakay banyusan mo imo iya sang imula na debla
1: yes, oh.
0: ang gugma chief hindi na yung mantikilya o kon margarina mo nga bisan kay sino mo lang yang ipalhit debla ay nanu na yaman ka creepy di mo
1: kung isa sa atong kini mga bata, may kitang jenis, may ang makasakay man, kalubuwaribukod, kalain, gida
0: eh. Kalain eh, mo Diyos ko. Titanic, kung si Inday may pusil sa balay, timayog na. Oo. Oo.
1: Sayang kaso, magtakas.
0: Wala kamay mo. Wala kamay mo. Grabe mo na, Chief Man. Kaya ang guwa niya, hindi lang yan kay Siling nga daw naluyag siya nga kuring, nagsinggarong gid siya. Kay tiginstok yan na ang babae mo. Stalking na iya. Stama kung makadto ka sa balay isang babae, balikan mo, bantayan mo sa gwa. Timining may ara na ginaisang apparent ill intent. Diba? Ruka budlay man na iya, Chief Man. Ay, kung ako, guro, bisan lalaki, ko amun ko na isang driver, rukulbaan man tay.
1: Tapos na ulan-ulan pa, be?
0: Oo na. Daso ng driver ang tsura daw si Berto, abe? Love you, Bert.
1: Yeah,
2: nang ang intensyon niya is lain na gidya sir
0: ay!
2: So hindi na bala normal sa driver
0: ma-sense ka babae na eh
2: nakapot na siya tapos nanghagad pa siya pa nanghagad kape
0: aragay
2: ang isa pagi sir kaya pagkambal ko nga wala ko kape sir nagkambal sa nga pagkambal ko nga wala ko di kape sir kaya wala ko gapangape nagkambal siya sir nga sige lang mabaka lang ta
0: ay
2: nagamusa na sir dito pagid nag daw lain na gidbala sir tapos nagwa sa una hindi nagbayad ko pagbayad ko
0: ay
2: gaamon ang kamot ko gakiming ko kay ti ga kulba na ko mong
3: tayduging from that time ma'am kamusta ulan wala
2: nang gatalithin na sir gatalithin na kay agina sang pag-going kami mo tutudo pang ulan pero sang pangag-ari na kami di sa may palapit na gamatamat na hinay ang ulan Din pag hanat na ko nga magnaog sa salakyan ng gahiga kadlo kadlaw lang ko sa iya pero gakulba na ko nagbayad ko dayon gakimeng ko bayad gaamo ko na okay tinabasi ko matandugan niya pag idakon kamo
0: okay.
2: Basi mag magpalpitate ko bala sir how kay is mag atake ko nang ganab na akong lawas mo tapos hindi ko paginhawag hyperventilation ko te amo to nang nagambal ko sige lang kadlaw ginastorya ko sa inday ga sige lang ko nang bibi amamo lang ko na ara na si bibi sa balay kay sige na linga ko nakaugalingon ko sir kay galain ako ang ginapaminsar balaw. So nagampal pagwa niya sir gusto ko nga ako lang tani makuha sang grocery namon nga gibakal ko da isa man lang ka plastic sa gatas kag isa ka tinapay kay makaya ko man lang sibitbit ko sa inday bala. Hindi nag-insist ang nagbasa sige ma'am buksi lang da ang gate ma'am dito na sir pagambal pag
0: masunod gid siya sa balay
2: nang naano na ko sir medyo nakulba anagid ko kay ti masi balay itiklo doon ya da men sa iti ko daan sir nang da, da, da,
0: oh
1: okay isa mo yan
0: na no man tuya chief man
1: kulbaan gid si ma'am kiti may idea ang driver na daan nga siya lang isa eh.
0: You see? Tapos, and then may insistence eh. Nanong two instances of insistence. Number one, ang babae is refusing na masulod ka sa ila balay. Pero mambal ka, sige lang mabakal takape. Ang next question, ang next instance is, hambalon mo yung babae nga buksi lang gate mo. Kay madala, ako madalas ang grocery. Apparently, ang intent niya is to enter the house. Oh. Kagway ko kabalo kung anong pagidang plano niya nga i-enter. No? Ede, apparently, chief, may ara insistence inang pagpamilit na bala. Hindi na nag-inami. Huh?
1: Hindi nag-inami. Sige siya pa. Ay, ininadaan niya. Kwando, magkapano, hindi nga madipinsahan kong galingon. Yan kami bit-bit pa sa ngawalo kabulan ng bata.
0: Na! Hindi kagway labot sina chief. Ano ya ang imodiber kay hindi ka man bana? Oh, do you know nga sa culture ganing iban sa Muslim, hindi ka pwede kasulod sa balay kung ang bana, wala? Diba?
1: Yes, correct.
0: Oh, ti iniya, out of respect, kabalo ka ang bana, wala da, o ang iya kagugma, may insister kagid sulod. Next question, ano gid ba lang tuyo mo? May i-repair ka to nga tubo o kung ang imo tubo among gusto mo? Na. Tawaya. Tawaya. Hindi namin ah.
1: Tag-isa pa kami ginis pagmalipad to sa babae na wala siya gapangapi. Actually, understood na itong hindi ka tayo sa babae.
0: You should take the cue. Ang wala na kung sa English pa. Sa simpleng istorya, kung sa aton pa, dapat kabalo ka man magbatsyag. Di ba? Oo. Di ko na, nuyang katiga ang nabatsyagan mo dati, don't forget about it. Because number one, ari praktikal lang, chefo. Ang imo pagka-driver, pangabuyan mo na. Tilaktan mo imo iyasang tinunto. Ay kung ako ya later on, yung pagwata ni dapat nga lang niya para why may masakay sa iya. Kay basi kung asawa ko karon makasakay da pila kadlaw, tingon di kulbaan ko. Pero kung ara ko sa balay, tiruhon ta kaya. Oo, amo nang ginadeklarar ko, maniro ko ya, chief. Nga, because kung ang aton pinalangga sa kabuhi are being threatened, ako yung mabato ko. If my life is being threatened, mabato, kuya. Oo, yes, NPA manadao na, no, nada, mabato, kuya. Because wala nabilin sa aton kabuhi, ito na lang eh. Di ba?
1: Yes,
0: ano ka budlay man ay chief man?
1: Kag sa aside permission man apo na to, hindi na bawal ang sila kita ng Julius magsagay pa mangkot ko pa sa aero.
0: That is true, okay. That is true. Actually, galing chief?
1: Drive lang.
0: Chief, ang ina galing niya palisi na sa piyak nga ride hailing app hindi guro ila. Di ba? Kaya yes, nga ako niya pagkabalo sa lain nga kompanya may aran nga ginabawal sila. Oo. Pero nang taon tabi ko na nung palisi sang sining ride hailing app.
1: Well, actually, kagina, nag-try kita kanina, magpadulong dito, porga na kita ginuna natin si Mama. Agod na kuwa, yes, sinig na reklamo, and then tinakatalana, katabwas, agod mag-istorya, sinig si ila, sinig ang officer in charge, kung ano malang polisiya, sinig kita ang Julius, si Kalaw, ay gini. Ang ego, na sinig, no unjust vexation na nag-reklamo,
0: correct.
1: Ang ipablatter na sa may police station 7, kag diri kay Evangelos no pod magdali ang anti-bastos law
0: correct
1: no mo ni kay do laitid niya kuno ya sino kina mga pamangkot do personal na.
0: And then ang babae, if ang babae feels threatened and ginabastos, ti may kinamatarong gid siya magreklamo sina.
1: Yes,
0: diba?
1: Yes, correct.
0: Oh, ti kalaw ay man iya chief ah. Diba, hindi man ko na iya ako. I am also playful with words, pero ti may limit man ah. Diba?
1: Yes, correct.
0: May ara man na linya mo kung nagapangharas ka nagid ya bala o kung hindi, do ka budlay man sina man.
1: Yeah,
0: ay, Diyos ko. Sige lang.
1: Ti abona na ibaloan para naging isa. Pero ang hindi ka mag-genius ha, may mga dokumento para ginapuwa in a complainant kag na disigidong siya yung magpasakasang kaso batok si Rizin Driver ni Kitel Gilios. Kaya ito yung mga ebidensya man siya. Good thing man nga ti during the time niya nagsakay niya sa may salakyan na record niya ang audio kag Kitel Gilios.
0: Ha? Tuod?
1: Ang audio. Galing ko video no, hindi muna kaklaro tingog sa lalaki kay Kitel Gilios ang pabangkot. So far do klaro man kag bigay istoryahan na sila mga pamangkot pinis ang driver kay Kitel Gilios matiyon kaya
0: nga
1: ka amo na nga mga pe dra sa ilang abalay da muna Kitel Gilios
0: diba si gamalan ng puwak ni Toto
1: ati ba siguro kay Jesus or basi ginatuyo siya
0: o basi ga panagitlon na siya. Diba? You know? Diba? Na! Di kung magtugnaw nga daan, Chief, kung may ara sang certain feeling, mamala na puwak mo.
1: Diba?
0: Balo ka na ah.
1: Diba?
0: Kapin pagid ko, you know? Ay, yabot ah. Hindi na, Chief ah.
1: Kung nakarot na kita, Julio, sa hindi tanan ng mga drivers, kaya mga
0: Kay press na sa kay paring Fred, kay Rocky Infante, sa kay Mark, anong ganun yung nanay? Mark Abadilla, nga nasakyan ko kapon, mga buot niya. Oo. Kay Nicky Boy Doria, kay Kidoy Tanangit, mga buot niya. Oo.
1: Yes,
0: bisan gani inang tamyaw bala nga pagsakay sang pasayro, ma'am kagwapa sa imo no. Ti it can be taken the other way around.
1: It can be
0: misinterpreted. Eh ba?
1: Nagbase itag naman bala mga mabuot kay mga drivers nga wala man nagihimo.
0: That's why. Oo.
1: Diba nang isang ugtas na iban nga mga drivers nga naka-uvid sila iya, nga nagabiyahe sila sa ginsakto, ti ini naman ng driver do, ti do may ginhimo ka malain sa lens. Pero Drake, if I'm serious, dapat hindi ang umrahon na sige sakto man ang atong sinang trabaho bilang driver kung nakabutang drive, yung drive ka lang wala istorya. Hindi na lang mag-istorya.
0: Di daw kalaw ay man chief nga sa laktod nga pulong do ginapatigahan mo yung imo nga pasayro ah. Do kalaw ay man ah. Ano ba? Kung wala ka gana magbiyahe kag gusto mo yung magpatig ah, parking sa kilid kag lantaw pornography da kag ikaw lang daya. Ano ba? I mean, hindi ka manghalit sang ibang doklaw ay manaya ah. Kaya tikita may mga asawa man ta chief mo.
1: Yes,
0: diba?
1: Actually, doon nalipata na to gani. Ito balang dra sa Mayro Reco, balang natin nagsakay mo to sa taxi. Hindi ba talaga mga taxi driver? Muna balang Kim Julius. Ang ginakulbaan mo na isang mga kiba. Sinan mo parihas. Ito balang Kim Julius.
0: Ah, sa kay Digabe?
1: Oo, yes.
0: Ay na, no, to buwas istoryahan ta na ah. Mga yes, cold cases ta na gali. By the way ah. Sige. Pautukan tabuasa.
1: Yes, sir.
0: Sige, Chief.
1: Sabi ko, Jimmy, sa atong sinigang balita, kamadulong sa programa ng Larga Vista, nagdadulong sa atong sa Power Trio, ng atong sinigang DTX 500, Mighty Stick, and D3 Bio, ang atong man sinigang DTX Beauty Soap, and DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kaya po si Patron, ni K5 Martin, hindi maisip, ako naman sa K5, Ren Salgado. Para sa kampiyan ng balita, servisyo publiko, ng Kaligawan, Sela Gros, K5, Peace FM.
0: Ang aton pambukas ng mga balita ka komentaryo for tonight tala sa inyo sa Kalwan, sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Ang inyo masaligan ng mga tagsakdag sang libre nga balita kag ihibalo every night diri sa Larga Vista. Hindi lang balita kag ihibalo, kinaalam pa ang ginabuylugan dulong sining tatlo ta ka masaligan ng mga suplemento sa lawas. DTX Premium Coffee, D3 Bio, kag DTX 500. Hindi lang masaligan nga tagdalas ang balita kag kinaalam, masaligan pa nga tagpangapin sang inyo kalawasan sa pagbato sa balatian.

0: Buwas tani balikan ang istorya, driver sweet lover, love at first ride. Una nga sakay ni Inday, naluyag allegedly ang isa ka driver. Ti okay man lang na yan kung huptan mong balatsyagon mo kag ibulubagid mo da kung may saha sang saging dat idra kay eh, bagid mo da. But to harass someone, ti inaya, is not only illegal, but of course, hindi man ina nagakadapat. Lorga Vista. Magabalik ang inyong palatuntunan. Duro kita sa mga balita, pagkaligan lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, babakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Katsota sa mga dugang mga extra health benefits kung kainom ka D3 Bio. Kung kainom ka klinika D3 Bio food supplement, ng mga natural ingredients ni, may ara siya anti- asthmatic properties, no? Sa mga tao da, good news ni sa may mga hapo, mga hapoon, kung adlaw-adlaw kayo inom D3 Bio, dako, giniya mabulig sa inyo. Ang D3 Bio may lauric acid, kagapric acid, nga dabo gina sa D3 Bio. So, they are known to have anti-inflammatory properties. So, sa sininga mga combination sang fatty acids nga makita mo sa D3 Bio, klaro, katama, kag epektibo. Nga kung adlaw-adlaw mo ni siya inumon, gina-reduce niya ang mga asthma-related symptoms. And furthermore, kung gainom ka klinika D3 Bio, it contains 5 antioxidants. Isa sina, ang itawag nila nga, gallic acid. Nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration kag mag-improve sang alagyan sa imo hangin. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio, layo ang pag-atake sang imo sa imo nga asthma.
4: Or hapo. Ala nang parmasya, no? Kinambal nila pati asthma, makabulig akong si D3 Bio. Dok Sam?
5: Yes, budlay bolngon sir boy ang Parkinson's mo. No, kabudlay ko mayari kasi ni. Pero kung naka-klinika D3 Bio ka, malikawan mo nga sakit tungod sa iyang gallic acid. Isa ka antioxidant nga makabato-batok sa free radical sa aton nga brain, no? So ang ginatawag substansya nigra sir boy, kung nami ang function siya na, malikawan mo nang ginatawag Parkinson's sa disease. Ang substansya nigra.
3: No?
4: At ka? Why ka na-control sa imo motor neuron, wala na control. It's your motor neuron nga gapugong si imo kamot nga magiyog. Para hindi lang magpagiyog, hindi ka papugong, no? So kung may Parkinson's ka na, may damage ng imo substansya negra, why ka na
3: amo na nga kami ni Sir Boy, gayon gimi D3 Bio, kaya galikaw mi siya nga balatian. Kabudlay kung amaya mo ka ng abalatian, Sir Boy, no?
6: Gakurug-kurug ka, permi.
5: No? Gakurug ka, hindi makontrol lang
3: gusto yung mga... Gusto naman nga mag-abot mi 80, gaisil pa kami din.
7: Oo. Lecture pa. Amen. Oh. Amen.
5: Ito sa mga substansya ni Gra, mabuligyan, hindi ko nakatumar ka sa ang natuwag. Kadadlaw, ha? Klinika D3 Bio, tungo sa iyong gallic acid, Sir Boy.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3!
7: Sa mga butika. Sa mga naka-experience, Sir Boy, sang brain fog, bla? Ano ng brain fog? Iniblang daw, hindi ka kabalo ko noong pinsaron mo. Nga doga ka black kakwan ka mental black
4: cloudy decision
7: so cloudy doga hindi mayong function sa utok mo sa mga estudyante da oy mag D3 Bio ka because science ina ang mental fog sang tawag naton nga our brain fog science ina sang poor metabolism ang D3 Bio food supplement contains extra virgin coconut oil nga nagabulig increase ang imong metabolic rate. Makabulig ini para nga ang mga nutrina makatos imong utok and then well nourished ang imong brain makafunction mayo kung kinanglan ka sa mga critical decision hapos sa imo maminsar especially sa mga estudyante. Mag D3 Bio kadadlaw.
9: Lain na gid ang mga masakit subong, no? May mga diseases na nga ginapa-weak ang imo immune system or ginapa-overreact ang imo immune system. By doing so, ang imo baba ang imo lawas helpless gid. But by taking D3 Bio that does not depends on your immune system in defending your body, sigurado kaya may maamlig gid si imo nga lawas no, even though you have a weakened immune system, kay diabetic ka, hypertensive ka, may cancer ka, even though nga hindi ka lanlan mag-boost ang imo immune system, kay basi lain man basi makalabot mag what you call this mag cytokine storm, mag D3 Bio ka. Kaya D3 Bio is the most potent natural antimicrobial, no, coming from cold pressed extra virgin coconut oil nga maamligid, maprotekta sa imo pamilya kontra sa mga harmful microorganism.
6: Ako si Maria. Mas taas gid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.

0: freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ini ang inyong bagong tilimanan sa balita. Ibalo komentaryo kalimutan. Ngawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Lorgo Visto.
1: As always, support sa inyo, alagad sa mikrofono. Wala sang iban nga hinganiban sa kahanginan, magluwas sa kamaturan. Wala sang iban nga ginahalad sa imo, kundi ang akon lang, katampad. Julius Mariveles ang ngalan.

0: Gorgo Fisto.
1: Mayang gabilang kay nung Edmund Diaz and family, kag sa ilan ng day Remar, Melami, kag Amara, Jirien Baha, kag Bangbang, kag Rayray. Mayong gabi. Salamat gid sa inyo pag-upod.
0: Gorgo Fisto.
1: Dadbo Mendoza, Rafi Armonio, Romeo de la Cruz, salamat gid kag mayang gabi. Choli Culado, kag sa kay Edwin and Fe, ano ganito kapilya doon nila, Santibanez, no? Dira sa barangay, Felisa,
0: Gorgo
1: Merlita Malvas and Bernard Rojas, salamat gid sa inyo nga pag-upod. Dalasa na sa kay Roda Angeles Knight sa Hong Kong, kag sa kay Ma'am Jeneline Incarnacion, kag sa iya mommy. Dira sa Moises Padilla. Ante sa aton dugang mga balita, ari anay, tinipik sang kinaalam kag makatananaga nga mga ihibalo diri sa Larga Vista, dala sa inyo sang DTX Premium Coffee. Amo ini ang kape nga indi digulpe. Medium roast, indi tuman kapait ang iya sinitimpla, bangudusto lang ang sangkap nga kape. Ang patamis ginatawag stevia, plant-based sweetener, dimudo bisan type 1 o kung type 2 ka nga diabetiko, no problemo sa imo nga blood sugar, makabulig pa stabilize kaglabi sa tanan. May ara of course sang disugar sugarcane extract gikan sa DTX 500, kag may ara sang Gano Derma, ang milagrosong uhong nga makabato sa balatian. Ipakilala ko pagid karon ang iya mga upod, DTX 500 and D3 Bio Bantayan. Are ang aton sini makatalanhaga nga ihibalo, kabalo bala kamo nga may ara taklong sa idalom sang kadagatan nga ang iya sinitiil may salsalon iron ginatawag ba na? Are pamatian ta kag lantawon.
2: In the depths of the Indian Ocean, where seawater is heated by underlying magma reaching 750 degrees Fahrenheit or more, a snail wanders around in its shell made of iron. This
1: Ulo.
2: Is the scaly foot snail,
1: grabe,
2: also
1: no?
2: known as the volcano snail, and it's perhaps one of the most absurd creatures in the world. The volcano snail was first discovered in 2001. And is endemic to 3 known hydrothermal vent fields along deep sea ridges in the Indian Ocean. Down here, magma is pouring out from the underground and bringing toxins with it, leaving almost no room for oxygen. This is a very, very rough neighborhood,
1: Grab,
2: which is
1: know.
2: Why the volcano snail

0: has evolved amazing features to adapt and thrive. There's no food since it's 3 kilometers below the surface, which is why the snail has evolved to live primarily on bacteria, meaning the snail isn't eating food.
1: Are,
0: but instead,
1: are banwa sa simpleng istorya, amo ning istorya, ining ginatawag nga iron-footed snail, kung sa aton pa, taklong nga may ara, salsalon nga tiil. Gaistar ini siya sa idalom sang Indian Ocean, mga 3 kilometro sa dalong tubig. May ara ginatawag thermal vents. Sa simple nga istorya, ang thermal vent, ihalimbawa ta sa isa ka bulkan sa idalom sang dagat. Ti may magma nga nagagwa, but silingon, may ara sang kun ano ang gagwa sa kanlaon, magamba ka magma, ti natunaw nga bato ina kag mga minerales gagwa sa thermal vents sa dalom sang dagat. Ti ining taklong nag-evolve, nagtigbaliw siya, nag-develop ang iya sinilawas, ang iya alukaba may salsalon, ang iya tiil ang lawas siya may ara man salsalon nga tikihalin sa thermal vents nga ginatawag. Kag ang grabe pa, wala halos oxygen o hangin dito tungod kay polluted tuga sang thermal vents. Balo ka mo na anong ginimo sang taklong, ining iron foot snail? Ang ginahimo niya, ang iya ginakaon, kagaw, bakterya gid lang. Pero dito ka tambok sang tsuraya rin yel, no? Kaon man taguro, kagaw rin yel ay. Abe, lang taon ta. Toto taklong, abe?
0: Robes for sustenance. The snail has evolved a special gut where bacteria live and produce food. These are also called microbes and break down the chemicals that leak from the volcanic vents, creating food in the process.
1: Wow.
0: Besides food, these bacteria also help keep the snail alive in extreme heat conditions. The volcano snail draws iron sulfide from its environment to develop a suit of armor to protect its soft insides. It's the only known organism to incorporate metals into its skeleton, both into its shell and into the hundreds of external scales.
1: Grabe,
0: it looks like
1: no?
0: something out of a medieval movie.
1: Okay, now, another cool thing. Ariyo sa simpleng istorya ang tabo amuni. May ara iron sulfide. Magambal ka iron sulfide amuni ang mga kimikal nga ginachibog o ma-expose. Galigo sa taklong ining iron foot snail. So sa proseso ang natabo ang iya alukaba nahimo salsalon. Ang iya lawas may ara sang ano ganing scales kun sa ano pa himbis kun sa isda may himbis ang iya lawas nga salsalon man. So amo na nga ang tawag sa iya iron foot snail. May armor siya. Kun ang una nga chimpo kita ka muna sa parawan sang knights, may armor sila. Iron Man bala, amo ni ang Iron Man nga taklong. Grabe ka talanaga sang naturalesa, no? I mean, abita tawo lang ang makatalanaga, hindi gali. Ang nature is also very amazing. Kag ang labi kag labaw sa tanan, wala to pagkaon sa dalom. Ti ang ginakaon sang taklong, mikrobyo, kagaw. Kag ang kagaw, amo ni ang ga-breakdown sang iron sulfide ang mga metal nga gasulod sa taklong. Gina-digest niya, ginatunaw niya. In the process, amo ni ginahimo sang taklong nga pagkaunti kundi buhi siya, kagaw buhi man. So amo nang ginatawag symbiotic process. Ang taklong nagakabuhi sa kagaw, ang kagaw nagakabuhi sa taklong. Parehas mabalang nga ang tawo mabuhi sa tawo. Ang aswang nagakaon tawo. Pero ano tawag mo yari Rimwell? Sa tawo nga nagakaon sang tawo. Kanibal? Okay. Ano pagid? Sige lang. Padasnan talaga. Hindi ko lang pagyambal sa kanginan ah. Ah? Anyway. So amo na makatalanaga. Again, iron foot snail. Amo to ang aton tinipik sang kinaalam. Makatalanaga nga ibaro tonight. Dire sa Larga Vista. Dala sa inyo sang DTX Premium Coffee. Karon duga-duga ang iya kabarkada. DTX 500 kag D3Bio, ipakilala ko pagid sa inyo. Liton kita sa iban pagid ng mga balita.
2: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
3: They don't know what the hell hit them, right?
4: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kag labi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan, nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa. Kung nga ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: Kagkaroon, yari ang latest. Karoon nga gabi, Larga Vista.
1: Siguro ang ginapamangkot ni Julio Santitigan, Kenneth Chongco kag Merlita Malvas, dala na si Bernard Rojas, na nung labot ko sa inaway sa Irante, as I have been repeating again and again, I have been repeating for so many nights, diri sa Larga Vista, it's better nga kon maglakat kita sa aton matag-adlaw nga pagpangabuhi, nagamuklat ang aton mata nga because we are informed. Mas maayo na lang na nga nakabalo kita sang sa indi. At the end of the day, ang desisyon ara sa aton. Matanom ka bala ukra, matanom ka tugabang, matanom ka alugbati nga Because ang dalagan sang kalibutan banwa, saluyag mo sa indi magamo ini nga Una bes, ang tawo gani gaan mo lang kalanon mainaway na eh. Eba? Gaan mo lang puna sang duta mainaway na. How much more ang mga nasyon? It has always been a fight for resources. Di saluyag ta sa indi, may mga nasyon nga gusto magdominar, maghari sa kalibutan para man nga makasurvive ang ila pumuluyo. Mabasol ta bala sila? Hindi. Hindi. Tungod ang ila tuyo, i-preserve ang ila pumuluyo. I cannot blame them. Ti amo na ang Amerika, amo na ang Russia, amo na ang China, and surely, amo man ina ang Iran. Insindihon ta ina. Gamu lang ang kadtuan sang sininga kalibutan because human nature says nga ti kita nga daan mahikaw kita sa aton isig katawo. Abe, itudlo nyo be ang inyo kilala nga hindi mahikaw? Bisan gani inyo pakaisa, inyo utod, mahikaw eh. Eba? Amo na ang nature sang kalibutan. And so, amo na nga ginatalakay ko every night ang developments, hindi lang sa Iran, kundi parte sa tensyon kag posible nga pagdalom sang kinagubot kag kinagamo sa bugos nga kalibutan. And tonight, unahon ko ang video gikan kay Professor Jiang Zequin. Amuning nanamian ko nga incheck nga profesor sa China. Nanong siling niya, may ara sang hitabo sa Iran nga wala tanto gina-report. Nano ini, may ginatake ang Amerika nga daw dire magabalang-balanggid ang Iran. Nano ini, prop, istoryahe kami.
2: At 5:42 in the morning, the ground at one of Iran's most heavily guarded nuclear construction sites erupts almost all at once. Tower cranes twist like wire, concrete foundations vanish beneath walls of dust, and shockwaves race across the surrounding floodplain before anyone on the ground fully understands what has happened. Less than a minute earlier, Iranian air defense crews were still searching the sky, convinced they had one last chance to stop the attack. They had powerful radars, long-range missiles, electronic warfare units, and layers of defensive systems specifically built to prevent exactly this kind of strike. Yet 8 cruise missiles slipped through everything and arrived together with astonishing precision. The surprising part isn't that America launched Tomahawk missiles, it's that the missiles weren't especially fast, weren't stealth aircraft, and weren't protected by fighter escorts. On paper, Iran possessed every tool needed to stop them. So how did 8 subsonic weapons cross hundreds of miles, defeat one of the region's most sophisticated air defense networks, and reach their targets within seconds of each other? The answer isn't hidden inside the missiles themselves. It's hidden in the planning, the timing, and a chain of decisions that began nearly an hour before the first explosion shook the construction site. By the time the dust settled, the real battle had already been won far out at sea, where almost nobody was looking.
1: Are, 30 minutes before are, those explosions, ang istorya mo ne. May ginatake ang Amerika gamit ang ginatawag nga Tomahawk cruise missiles. Sa simpleng istorya, kung nakalantaw ka mo sang pelikula nga Top Gun Maverick, amo na ang gingamit nila sa pag atake sa tong ila nasyon nga kontra nga may ara gani ga sila nga Iran tong ginatumod nila sa pelikula. Oh, now, ari banwa? Ining atake sa latest nga nuclear construction facility, significant nga wala na bantayan sang Iran, very sophisticated. Ginakabig nga isa sa pinakamaayong nga missile defense system sa Middle East, iya sang Iran. Ang pamangkot nga naigo sang Amerika. Tungod, tiid sila. May ara sila ginhimo gamit ang ilabar ko. Abay pamatian ta? Prof, nano to?
2: Persian Gulf was still waking up. A U.S. Navy destroyer moved silently through one of the busiest waterways on Earth. Around her floated enormous oil tankers, waiting for permission to enter the Strait of Hormuz. Fishing boats drifted across dark water without predictable routes, and commercial traffic filled the anchorage with constant movement. Hidden among them, the destroyer was racing toward a tiny patch of ocean that planners had selected weeks earlier. Every radar aboard the ship remained silent. Every unnecessary radio transmission was forbidden. The crew knew that one careless electronic signal could reveal their position to Iranian listening stations scattered along the coastline. This wasn't simply a matter of avoiding radar detection. Modern surveillance networks can locate a warship just by detecting its electronic emissions, even if they never see the vessel itself. The destroyer therefore relied on disciplined navigation, visual bearings, charts, and the experience of her bridge team instead of the sensors that normally make such a transit routine.
1: Ang significant sa siningatake ang musini. Ang Amerika nagbalik sa kanding nga hindi electronic warfare ginagamit nila. Kundi may ara ginatawag listening stations ang Iran. Ang problema sa ginatawag radar kagsang electronic equipment inang moderno nga mga kagamitan, basta gani may battery, basta nagagamit kuryente, madetect ina sang mga radar ukon sang mga sensors sang kun anuman nga nasyon. Ti moderno nga kagamitan mo, AI ang away subong. Ang Amerika nagbalik sa kanding nga antes nag-atake ining destroyer ining barko nga lulan ang walo ka Tomahawk cruise missile. Ang ginhimo ya naglabay siya sa tunga sang mga fishing boat, mga barko nga pangisda. Naglabay siya sa tunga sang mga cargo vessels, mga barko nga nagakarga petrolyo. For whatever it's worth, wala gilayon na talupangdan sang Iran monitoring stations. Wala nakita sang ila sining nga mga manugbantay. Ang problema sa modern warfare amo sini, may radar katuod, but again ang radar ang iya ginasaligan signal. Ang problema kung magamit ka signal, mabatian ka man sang imo kontra. So ang ginimo sang destroyer sang kano, ginpatay tanan pati ang vape, basta may battery, basta may kuryente, patay. Cellphone patay, ila radar patay, destroyer ini sang Amerikano. Nagbalik sila sa mano imano, wala sang radar nga gingamit sa pagkadto sa isa ka porsyon sang Strait of Hormuz or sa Persian Gulf nga dito ya paluparon ang Tomahawk cruise missile. Di mudo banwa ini nagapakita nga kun ang Iran nagbalik sa binarat nga gera, ang Amerika nagbalik sa indi high-tech nga inaway mano imano. Pulso-pulso sang kapitan ang ginsaligan sininya kap dito takapo. Kita kana sang inang may galutaw nga salimbubog dito kita. Oh, bisan dulom ang kapitan nagbluba, blubanta nga ginmaniho ang barko pagkadto dito, wala radar, wala moderno nga kagamitan para makalabot sa isa ka bahin sang Persian Gulf nga dira paluparon ang walo ka Tomahawk missiles. Di mudo banwa ini nagapakita ang kano nagatuon sa ila kontra. Singa Iran, gamitan nyo kami sang barat nga mga drone na are. Balik kami sa kanding. And so that is the reason. Nga ining walo ka Tomahawk cruise missile sang Amerikano nakaigo, wala na detect sang mga taga Iran. Igo ang isa nila ka nuclear facility. Wala ginmitlang kundi in kahit isikrito ini. Ambot ko nano ni kachismuso. I'm sorry, I'm not meaning, I do respect Professor Jiang Siquin. Damo man ni siya sources mo dito sa Amerika, just like me. Hindi sa Amerika ha, kundi diri lang. May nabalaan man ko nga mga balita nga hindi ko pa mabalita sa military, halin sa pulis, halin sa gobyerno, etc. because amo nang ginahimo sang journalist. Ti amo man si Professor Jiang. Damo man siya bala sources. Damo man gahutik sa iya. Damo man nagapalabot sa iya sang ihibalo. Prof, padayuna istorya mo be?
2: It was an uncomfortable way to move a 9,000-ton warship through crowded waters, but silence had become its greatest weapon. The objective waiting ahead was known as Dark Haven, a construction site connected to Iran's efforts to expand its nuclear infrastructure. Intelligence analysts believe the facility represented a critical stage in future nuclear development because the site was still under construction. Its exposed cranes, concrete plants, engineering equipment, and structural foundations were far more vulnerable than a completed underground complex would ever be. Destroying it now could delay years of work without requiring a massive strategic bombing campaign. That opportunity came with one unforgiving condition. The missiles had to launch before Iran realized a U.S. destroyer was within striking distance. Even more challenging, all eight Tomahawks required a specific starting geometry. Each missile's flight plan began from a carefully calculated waypoint, and only one narrow launch basket in the Gulf allowed every programmed route to function exactly as intended. Arriving too early or too late would force the entire operation to be canceled. As the destroyer closed on that invisible box of ocean, every passing second mattered. Ahead lay the launch point. Beyond it waited the most dangerous phase of the mission, when silence would suddenly give way to fire, and every observer along the Iranian coast would know that the attack had begun, 4 minutes before the scheduled launch. The destroyer's navigator quietly confirmed what everyone on the bridge already knew. They were almost there. On the chart table, the launch basket existed only as a simple geometric box drawn across open water.
1: Are, but reaching that box... Ang istorya amon sini. Timing is everything. Hindi bala bisan sa family planning. May ara gagamit kondom, may ara gagamit sa ginatawag calendar method. 2 days, as safe kuno ang babae, 2 days after or 2 days before sang iya regla. Tiya mo maning ginimo sang kano, timing was everything. Sa ila sini pag-atake sa sining nuclear facility nga ginatawag Dark Haven. Hindi inilugar ha, amo nang pagtawag magamba ka Dark Haven, itom nga lumluman, meaning safe bala. Dire, ginatukod pa lang sang Iranian reportedly ang ila sini bag-o nga nuclear facility. May mga crane pa, ara pang mga kabilya kitaon pa. And so ang ginimo sang kano, antes ginlubong sa dalong duta, inatake nila nga ah. Kay kun ara na sa dalong duta, titig-ana ina nga target. So, ang ginimo sang kano amon eh. Sa simple nga istorya, gumawa lang ang buli mo tapat kagid sa akon. Tiyan mo na natabo sa Iran, sa sining nuclear facility nga ginatawag Dark Haven, inatake sang Tomahawk cruise missiles nga ang gingamit hindi moderno nga kagamitan. Nagbalik sa ginatawag traditional navigation. Remember sang una, ang mga mananagat, ang ginalantaw nila, way pa na yung mga radar. Siling nila, amo to ang bituon, no? Dito ta mauyon sang aton nga, ano panawag ni, sang aton nga bangka para makalabot kita sa amo ni. Remember, sang una, people were guided by the stars. Ti amo man na, ining kano nga nag-atake dito sa Iran, siling niya kap-kap. Siya kita ka na kapo. Sining atong dumay agho bala ho? Oo, sunsing atong may mga salimbubog na tatlo kabilog. Sige dito ta, para malabot tagid ang target ta, ang Dark Haven. Grabe no, diri mo makita nga ang kano, kung rubo-rubo, pwede magtuon liwat. Inang tradisyonal bala. In a way, bisan sa hulag sa kagubatan, bilib ang kano sa Scout Rangers ta nga ah. Wala iya Scout Ranger ta, wala iya GPS. Oh, inang ginasunod ang gamit, ang cellphone, kundi inka may GPS. Ang aton niya Scout Rangers, kabalo magmano-imano sa kagubatan. Tiyan mo na exactly ang ginimo sang kano sa ila atake dito sa Iran, sa Dark Haven. Ang gingamit mano-imano nga navigation, manual traditional. I don't know kung ang ginbasihan sa limbubog o kung ang pagtipon sang balyena o lumba-lumba. Why ko kabalo? Kiti why ko to sa destroyer mo. Ari ko de. Dapat kung tani Israel ko by this time eh. pero waay ko nagdayon tungod sa pila ka mga kabudlayan. But next year, kun makapa-Israel ko, ma-report ko sa inyo. Anyway, ari, balikan ta si Professor Jiang sa iya sini pahayag.
2: Had required weeks of satellite analysis, intelligence gathering, terrain modeling, and mission planning. Every Tomahawk carried a unique flight path loaded before the ship
1: grabe.
2: Left port. Just although all eight missiles would ultimately strike the same construction complex, none of them intended to travel there the same way. Two would swing north, two would travel well south of the direct route, two would cross through the center, and another pair would take an unexpected detour toward the Iraqi border before turning back toward the target. To anyone watching only one missile, the routes would appear confusing, even irrational. Only when all eight were viewed together did the pattern make sense. The destroyer's captain knew there was no room for improvisation now. The ship had to occupy one exact position on the surface of the Gulf so every missile could reach its first programmed waypoint with perfect accuracy. At 5:09, the engines eased back. The violent rush toward the launch point suddenly became an almost leisurely circle at low speed. From space, if a reconnaissance satellite happened to pass overhead, the destroyer would look like another ship waiting in the anchorage. There was nothing dramatic about her movement anymore.
1: Okay, now, Ari Banwa, sa simpleng istorya,
2: inside their vertical launch cell,
1: sanay,
2: with engines cold, guidance...
1: Okay, Ario, sa simpleng istorya, ang ginasiling ni Professor Jiang amuni, nga... Ang Amerika wala na tanto nagsalig sa iya moderno nga mga gamit. Oh, ang kapitan mano imano nagtultol sang lugar sa Persian Gulf di kalapad ina. Nga wala siya nakit-an sang radar o kun satellite sang Russia o kun China kay nagupod to siya sa mga wait ka ba no kun Purseiner to o kun hulbot o kun super hulbot cargo ship nga may mga petrolyo dito siya nagpalubong. Después, tanan nga electronic equipment nga pwede ma-detect sang radar sang Iran pinatay. Pati lighter siguro nga electronic pinatay. Pati vape pinatay. Pati cellphone pinatay nga ah. Para wala sang ginatawag electronic signature. Ang ini nga destroyer o kun barko sang Amerika. Tiginalantaw nga tungod sini successful ang pagbomba sang Dark Haven.
0: Lorga Vista.
1: Now para sa inyo do ka para sa karabanan do ka ordinaryo lang but no. This only indicates nga ang Amerika nagtuon na sa sulod lamang sang pila ka bulan sa siningera. Iran. Baraton nyo kami ha. Mapadala kami F-35, F-22, B1, B2 nga mga eroplano, gamitan nyo lang kami drone are, kay mabalik kami sa mano-mano.
0: Lorga,
1: so very significant ini. Amoning ginatawag nga evolving war sa tunga sang Amerika kag Iran. Kag amoning ginasiling ko bala. Sa kada tapungulay, katulad kay Pacquiao, si Pacquiao kabalo mag-adjust eh. Tiyan mo man na ang nasyon sa inaway. Kung ang buksidor kabalo magtansya sang iya kontra kag kabalo mag-adjust sang iya giho amo man ina ang mga nasyon sa ginatawag gera ukon warfare amo man ina dapat ang aton lawas Remuel kon ang aton nga lawas ang kada selula puno na sang free radicals latak bala gikan sa mitochondria dapat ma-adjust padamuon mo ang imo anti oxidants. Ti ang antioxidants, mapadamo mo lang na kung magpahuway ka sang maayo, minus imo bisyo, husto ang kaon mo katulad sang laban prutas kag utan, and of course, inom kagid sang DTX 500. Kay kargado ini! Oo, believe me, kargado ini sang antioxidants man produkto ni Ramil Uy. Nga ah, may disugard sugarcane extract, may ara pa antioxidants, gikan sa dahon amargoso. That is why, wala ka na sang pangitaon pa. Kung antioxidants, ang imo pangita, isa lang ang tultula, DTX 500.
0: Lorga Vista!
1: Ari pagid, ang John Wick sang lawas, di may makasagang paninga kagaw. Magluwas sa DTX 500, D3 Bio, ginadungan ko sa DTX Premium Coffee. Amo ning ginapadalon doon ko. Ang D3 Bio, amo ning John Wick sang lawas. May extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata gamit ang ginatawag cold pressed method. Wala kalayo, wala init, kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas, agod side kikon, double tapon, kag paarakan ang kagaw sa lawas mo. Virus ka man, bakterya o kon fungus, dead ball ka sa D3 Bio, ang John Wick sang lawas mo.
0: Larga Vista!
1: Ti, pero may arap ako isa ka batch, noy? Why na ko guru chimpo o karon na lang ni Buyan, after na lang? Okay, ang ibanta nga mga tupiko pabuasan ta, ha?
0: Larga Vista!
1: Aryo, ang party sa politika may ara man pananawan si Anay Governor Lito Cosculuela. Parte sa politika. Nga, ang pamangkot karon banwa amune. I think the biggest question diri sa Negros Occidental. Maabot bala ang panahon nga i-break ni Congressman Javi Benitez ang alyansa o kon agreement sa tunga sang Love Negros ni Governor Bong Lacson and ni former Governor Lito Cosculuela kag ni Congressman Albi Benitez i-break bala sang iyabata ang agreement upod sa United Negros Alliance ukon Onega. And so, ang question is, i-break bala ni Javi Benitez? Mahaboy gid siya bala sang iyakalo sa politika magapapili bilang gobernador sang Negros Occidental? But, ang premise is wrong. Ang question is wrong. Because we should go back sa lain nga pamangkot. Una bes, si Javi Benitez bala katapo sang Love Negros o katapo sang Onega or neither? Hindi siya katapo sang duha ka mga grupo politika. And so what that would mean, he is not bound by any party allegiance or agreement.
0: Larga Vista.
1: Aside from that, if you can remember, nagligad nga eleksyon, nagpapili siya independent.
0: Larga Vista.
1: Sang nagligad man nga adlaw, nagtipon ang mga ginakabig nga mga stalwarts sang Onega during the birthday ni Congressman Julio Ledesma IV sang 1st District. Duro ato to. Duro ato to. Ti ano ang balita nga nakwata nga ang priority candidate is Congressman Ferdy Marañon sang ikatatlo nga distrito. Next would be Mayor Salvador Escalante sang Cadiz nga chair sang Association of Chief Executives ukon ACE. And ang isa pagid ka choice is Congressman Jeffrey Ferrer sang 4th District sang Negros Occidental. But then again, I do not wish to go anay sa mga tao or sa gina-perceive nga qualifications nila sa pagka-gobernador. Hindi pa ina nga. Ang gusto ko laboron nga pamangkot tonight or always diri sa inyo para tuntunan for the past two nights amone, isa lang pamangkot ko. Ayhan ang alliance inibalangga katabo permi kada eleksyon nga imbis eleksyon selection lang singa to ikaw naman bulos da gobernador ti token opposition wala sang tunay nga pinili ay ti ano bala ini bintaha ini ukon indi sa Negrosanon.
0: Larga,
1: amo lang na anay ang aton lubaron nga pamangkot. And at the end of the day, may ara gid bala felt changes and benefits sa pumuluyo. When I say felt, inang mabatsyagan kag nasagamsaman nga pagbag-o kag kaayuhan sang ordinaryo nga tawo nga nagamama kag nagamaskada kag tubtub karon nagasugba uga kag nagatig ang bugas nga NGA.
0: Larga Vista.
1: Amo na ang aton tumuron, I think, yeah? Above all, kiti kita dasig kita masilaw, sige manamin is Tuto. Amo ni si Tuto, amo ni maayo man sige si Inday, amo ni maayo man si Abaw, kabuot sina. But at the end of the day, ang pamangkot na naton amo sini, ano gid bala ang nabatsyagan nga kaayuhan mo sa ila sini nga pagpungko sa pwesto.
0: Larga Vista!
1: Batanagan-way na ko chimpo sa ngalan sa ngamon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. With K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara, Julius Mariveles, salamat, salamat, good night, good night. Para sa kampyon nga balita, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko ang kampyon nga istasyon sa Negros. K5 News FM.
0: Larga Vista! 5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantinlo man sang aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagin ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagbutik gid akong nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
8: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ginabatyag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman, hindi ka ganing maka 1 round sa akon! Inikal!
11: Bigaw ang performance kay darling, Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend
0: 101.5 K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
13: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
14: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
15: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
16: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
14: Hindi lang gini-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
14: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
13: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
13: Isaling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
18: Basta.
13: Ano ba yung engineer man?
17: Maedukar ka pa.
13: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa naka-discussion ng aton CEO, Dr. Ramil Oy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
20: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
19: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
20: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sang mitochondria, amo ang pinakasusceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom giga DTX 500, inom ka MITC. Biskan paano, ining doa Sir GP, ang makabuligid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress o rin yung mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelle sang cellula.
19: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
20: Ang sabat, Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimo sang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa ka rason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag siyempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
19: Ano ang mga symptoms, Doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
20: Usually, pagpangluya, kisa, problema sa mata,
19: ay, damo na,
20: pamatinaan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia, kag madamo pa, Sir GP. Bisan gani, ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagabuang sa tao.
19: Ay, do mga balatian, adok sang mga tigula nga tao, wow?
20: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala, Sir GP, ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa yung guba ang ano?
19: Ang lawas.
20: So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permichance oil. Amunahin mo, Sir GP, permichance oil. Ginataguhan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon kag regular nga pag-inom sining DTX 500 kag MITC or PureC, kay sila ang mga nagaamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
19: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga naga-relate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
20: May ginatawag, Sir GP, nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts ang energy production sa mitochondria amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS. No? Pareho bala sang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo, guba na ni gan, piston ring ni, wala na ni. No? So dapat, overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 MITC adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox, Sir GP mo.
19: Daw mintinado nga sa lakyan, no?
20: Yes. So, ang diabetes, Sir GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi magulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
18: My family history ba na kamuusang diabetes?
21: Mag-DTX 500 ka!
18: Mataas ba na ang imo blood sugar?
21: Mag-DTX 500 ka na!
18: DTX 500
21: ang may powerful compound
18: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
21: DTX 500
18: garantisado,
21: epektibo,
18: aramis.
21: DTX 500!
18: DTX 500!
22: Ito masyon sa barangay
23: po. Anong ginamatsag mo sa
22: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
23: Tumar ko. DTX 500 sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
22: 3 times.
23: Kamusta ang alay sa kamot?
22: Wala na. Try gig ka mo sa DTX
18: 500. DTX 500! Informasyon sa ikaayong lawa.
19: Madamo pa nga mga binipisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sa mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or mayoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells ang reproductive organs, kundi tanan nga cells ang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or Pure C kag DTX 500 kada adlaw.
20: So ang problema sa fibroids or mayoma, usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo dyan. Sabi mo gabusong. May ara gani nga ang mayuma gaprulap sa vaginal canal or kinatawasang babae, Sir GP. Tingala ka nga gasakit kung magkontak mo ni Mister. Kaya gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan hindi cancer ang mayuma, pero inyong mga kusang ito mga significant health issues ka nga isang gitawag ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma isang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sang free radicals. So, mga kababayenan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawa na. Kag yung ibang daing hormonal imbalances gaka-apekto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurba sa mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid. Inom kita DTX 500, inom tamay iti sa adlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
19: baklan
20: sa imo nga baklan mo ya DTX. Amang,
19: hindi chocolate.
20: Misis, inom ka DTX 500 kag Mighty C para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, mayara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
24: So isa sa mga problema sa chan Sir GP nga usually nagaresulta sang operasyon amo ang appendicitis o kung paghubag sang appendix bala.
20: Biktima no?
24: So suno sa World Health Organization masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugos sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis no so pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant amon kabagdanan sang paghubag sang aton nga appendix no mo na nga himuwa bala nga daily supplementation ang DTX sa 500 kag Mighty C no bangod ini ang makabulig sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong nga appendix.
25: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation. And basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amo ni kakusog sang DTX 500, no? Sa appendicitis ya, kampyon nga masakit. Kung gamasakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung way nagamasakit ang appendicitis mo.
20: Naglupok na.
25: Naglupok na. Oh? So dapat, layo, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty C adlaw-adlaw. Mm.
20: Namigid kung adlaw-adlaw ka ga DTX 500 jag Mighty C, Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tanki or armored car.
25: O kampyon.
20: Protektado kaya, bisan ano nga balatian. Kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 jag Mighty C, pwede kaya makaplano kung ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Wala? Kaya sigurado mabuhi kaya saan gitawag malawig. Nga wala saan may ginabatsyag. Ina kung naga DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ka kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na yatsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kagtsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantahon ka, sa tsura lang, natigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw ta, no? Mag DTX 500, mag Mighty C. Inablang, sir boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pa ta, di ba sa isil?
25: Correct.
20: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag Pure C.
1: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: Imo nga blood sugar test.
2: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
3: Ilan na lang imo nga blood sugar?
2: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit siya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutumla. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
5: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Calibo. Refentor Building, Osmeña Avenue.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: San Jose Antique. Wantyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi. National Highway, kilid sang LBC.
1: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
1: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
18: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Sir Boy, anong may sa mga mabaho nga lawas kag ilok?
25: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo. Maligo ka adlaw-adlaw.
20: Gamit ka sang DTX 500 beauty soap.
6: Oy, DTX 500 beauty soap.
3: Gin-emphasize ka dyang beauty, do ka?
20: Oo.
3: Beauty?
6: Kung pa-beauty?
20: Gindugangan ang ingredients.
25: Ah. Iba ingredients?
3: Nga beauty. Kaya kakulang, abi kung santon lang, no?
25: Kung natinloan mayo ang imo skin, kung na-detoxify
20: kung
25: mayo
20: ang skin, na beauty yan.
25: Beauty.
20: DTX 500 Beauty Soap, amo na natong bago nga gamiton, in-upgrade ang nanligad niya habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pirmi na to na ginabalik-balik, nga adlaw-adlaw gamiton ang gitawag.
3: Clinica Dio Fresh.
20: Clinica Dio Fresh. Para habon, preska. Adlaw-adlaw ang ilok.
3: Oha. Fresh na fresh ka for 48 hours kay MBCO kaya tapnaon ang mikrobyo nga gapabaho si mong ilok. That's why ang Clinica Dio Fresh.
20: Hindi ka mahuya ang gabaho ka ilok.
25: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampyon kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo selula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang selula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
20: Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, eh. Kaya nga sa DTX Premium, ang iya sugar stevia. So naamin ni sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag iban pa kabalitan nga gusto magkapi. DTX Premium stevia ang kuan mo.
25: Stevia sweetener.
20: Oh, the healthiest coffee in the world.
25: Oh, ang bagay. Oo nga ah, kiduwa ang antioxidant, may ergotayonin nga din sa gano mushroom, may DSE nga din sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo chef, mag DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
20: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium Sir Boy.
25: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package nyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bakterya, pugay sa duwa ka klinika D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampyon protektado ka na sa duwa nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bakterya and even fungi.
20: Sa Tom, mga nabudlayan magtulon ka ano D3 Bio ah. Butang mo sa ano sa kape mo. Kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX kape. Premium.
25: Butang.
20: Sigurado inom na nimo bastante nami panguan ang imong batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
7: Kung may bag-o kita nga abon, gin pa nami pag ginamon ang amon nga oil,
20: bantayan ang bag-o nga magabot, DTX 500 liniment.
25: Pagkakada ka.
20: Amo na to isla na ang amon isa ka Blanyos kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na na mo DTX 500 liniment.
8: Batayan nyo ha kay grade nga liniment.
20: So sa mga soki naton, baylo na kita sa ang bag-o nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
7: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Healthy circulation.
25: Healthy circulation. Kaya ang Extend, may maca, kag krabuwaska, ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course, nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide ngalin si Mosilula. That's why ang imo body feeling young.
20: Ang ginasuyaan nga manoy hindi na napagsuyaan.
7: Ginakadlokan na. Ginakadlokan o ginapangita.
25: Kasabat na.
20: Ginapangita ka. Ginapangita na.
7: Ginapangita.
20: Budlay ng ginakadlokan.
25: Extend Food Supplement. Oh, kampiyon.
7: Monster manoy. Monster manoy.
25: Feeling young. Performing young, kasi extend.
20: Ayan, feeling young, performing young.
7: Alright.
20: Wow, grabe.
9: Informasyon sa ikaayong...
7: Amo ka nang engineer, ha?
9: Informasyon sa ikaayong lawas.
7: Sige, let's talk about D3 Bio with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
9: Talk ni Doc.
25: Thank you, Sir JP. Sa ining October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? Is because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID. So, una, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ini nga flu ni, gagwa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo. Hala ka mo sa maskara. May party ka mo. Kay wala na subong restrictions. Abi naton okay na. But, pwede ka mo gyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Subong nga adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala protektahan gid ni D3 Bio kontra tangkaso ubo sipon kagilanat Doc Ramil?
20: Ti dugay na ni nga discussion Sir Boy mo. Nga kung palainom ka D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3 Bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change na niya monolaurin ang D3 Bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy,

0: Yo, ti nakasulod gid si ano, si virus, pagguha ni virus, patay man.
1: Patay ka po.
0: So amo na permi na mo balik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong alawas against sining mga kagaw, against sa virus sir boy, every 8 hours inom gid ka ditribayo. Kag ang nakanami sa ditribayo, hindi lang ya virus ha, nga iya pat yon. Tanan nga kagaw sir boy. Ma virus man, ma bacteria man, ma fungi man, ma parasites man, kayang-kaya nga pat yon ni ditribayo. Te, biskan may HIV ka pa. Adlaw-adlaw walang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa imong lawas.
2: Kung ikaw bisyohan, ano nga tabo? Nga taas ang oxidative stress mo. So anong nga tabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imong soldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika ditribayo, ginapasaka ang glutathione level mo, fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely picomaric acid, ha, ginatawag nga SODs, ano pa gid ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga klinika ditribayo. Ang nami gid sa klinika ditribayo, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
0: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
2: Layo ka mapatay, kaktugar rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaubras ni, 250, half of that kaya yung ubrahon, dungan-dungan. Amuna ka stressing imo atay. Ang ditribayo, ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagkapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapuslan sa lawas, wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra trangkaso ubos ipon kagilanat, ga-klinika ditribayo ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat, gina-repair, ginapabakod sa klinika ditribayo ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Clinica D3 Bio.
3: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 may Visio, may D3. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
5: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
3: Mighty C, mapalit sa mga butika. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Rojas City, atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha nyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
0: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Masave mo yung kwarta.
6: Gusto.
0: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na ditribayo. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may ditribayo ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase sa ito ang metabolismo. Kag ga-lose weight ka pa, gaga an ka gagamay buyon mo kung ga-practice ta ka intermittent

0: fasting with Clinica di Tribayo. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yan magkaon, alas 10 sa aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica di Tribayo.
1: Kamu na ka-kampiyon sa Clinica di Tribayo, no? Ang bagay nila ang MCTs na makita mo sa di Tribayo, ha? Sa Clinica di Tribayo is enough to power you. Abi example ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka di Tribayo, hambal sa studies, ha? 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa di Tribayo. May isa to ka-quote hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
2: Kapalawig, ha? No? So, ang Clinica di Tribayo, Sir Boy, ang muna nga nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica di Tribayo kakadaadlaw, no? Okay? Ang pagtumar natin sa nga di Tribayo everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release sining ginatawag appetite controlling hormones kanga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once na busog na o nagakontrol.
0: Dumduman ko to, Doc Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasi ka mabusog. Butangan mo sa ano, sang
3: binder
0: imo diyan.
1: Ha? Oo, tungod na cause your sensors lapit sa imo tinaing. Kung ilapit ang kay imo diyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why effective na do.
0: Sa mga gusto nga gamay, gusto ra magamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
2: Pareho lang ilin naka-binder ka, Sir JP, kung naka-Clinica di Tribayo ka, tumagin na padamo niyang leptin,
0: hormone.
3: Hindi ah, para dasig man mabusog, di akong tulog sa iban.
2: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So malikawan natin ina, kung naka-Clinica di Tribayo ka kadadlaw.
3: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ang adres sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take di Tribayo sa may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo mula D3 Bio. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Dami ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga D3 Bio ka. Bangod loaded inis ang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
1: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na and you have pimple problems, you could use Clinica D3 Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid nakwa sa mga kiway kagasanto, why kagahabon nga mga healthy, butangi sang Clinica D3 Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ng acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3 Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na, or even ginatawag nila mga skin parasites ang cause na, kayang-kaya sang Clinica D3 Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica D3 Bio ka.
4: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3 Bio.
6: Babakal sa mga mga butik.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagdingulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantot si Lekis ang nagligad, si Kisakit, hindi ka katama, di ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Dyan kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Muternamax, Max Epektibo.
10: Ako galing si John Ray, dasa sumili. Sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Luterna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
11: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

ngayong gabi, mga pamilya, sa tanan ng mga tagpalamati sa aton nga pratuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios, kagdayawon taman siya. Sa sining kagabihon, bangod sa tanan niya nga pagkamaayo kag proteksyon sa bilog ng adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag proteksyon. Ini tagid pagkalipatan, kaya mo lang gid ini ang kalipay sang Dios na ang matutuod nga Kristohanon magadayaw kag nagadayaw permi kag nagapasalamat sa iya tanan nga pagkamaayo nga yakin bu sa aton kag ang Dios nagpakamaayo gid sa tanan biskan pagali ang mga malaot paubod sa mga matarong nagapakamaayo siya suno sa mga pulong ni Kristo mismo nga aton mabasa magutoran sa Matthew 5:44 kag 45. So, kumusta kamo tanan? Kabay pa nga sige hapon kamo malipayon biskan nga mga pagtilaw sa atong kabuhi pero hindi tap kalipatan nga ang pagtilaw kaupod man na siya sa atong kabuhi. Kaya nga man, trial is a part of education in the school of Christ. Ang mga pagtilaw gali pali kangay na siya sa exam nga kung ikaw nag-eskwela, hindi ka gin malipay siguro, labi na kung bright ka. Hindi ka malipay nga wala exam. Ang mga hindi na tamad lang magtuon, amo na ang hindi ka malipay kung ma-exam na hamba lang, maestra, may mga paandam. Sige, so sa sining kagabihon, parayan kita sa aton gyapon nga pagtuon, pero antes sa tanan, ang mga muyo, anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at lubay sa buong maghapon. Kami po inyong niligtas mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan, mga kaganapan sa mundong ito. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan, K5 News FM. At higit sa lahat, ang CEO Ro Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan, physical, mental, spiritual, financial, and protection. At gayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager, lahat ng mga managers at lahat ng mga kawani sa impilang pong ito. At magpalaan mo man ang inyong banal na mga salita na kung minsan di namin maulawaan, nawa, bigyan mo po kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang manawaan namin ang inyong banal na mga salita na maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Itong lahat ay sumunod sa dalangin, kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Now, ang aton tunan subong mga kulturan, mga kabiyanan, ay ang modern revivals. Anong butambalon sang moderno ng mga pagpabuhi? Na pagpabuhi, kaangay bala sa pagkabanhaw? Spiritually. Now, diri, kabalo na kita sa mga pulong ni Kristo nga ginapamulong niya sang nakita niya ang isa sa mga Sanhedrin sa panahon niya diri sa kalibutan, dayon may nagapanago nga isa ka tawo nga membro gali sa Sanhedrin. Kumaga ang Sanhedrin kung sa aton subong kaangay sa senador o now, bangod kay may pagtuogit siya kay Kristo, ang mga siya nakipagkita. Kung inyo basahon, kung muna naman ang sugilanon, dere sa aton mabasa sa Juan, Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa versikulo 8, aton nga basahon. Dere mag-autoran, ang aton mabasa, nagasiling, karon may isa ka tawo sang mga Parisyo nga ginhinganlan si Nicodemo. Isa ka manugdumala sang mga Hudyo, siya nagkadto kay Jesus sa kagabihon kag nagsiling sa iya, "Rabi, nahibaloan namon nga ikaw manunudlo gikan sa Dios. Kag walay isa nga makahimo sini nga mga tanda nga imo ginahimo kun indi ang Dios kaupod niya." Jesus nagsabat sa iya, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kun ang isa indi mataw liwat, hindi siya makakita sa ngiharian sa Diyos. Sino kundi mo nagasiling sa iya, paano bala ang pagpakatao sang tao kung siya tigulang na? Makasulod bala siya
sa makaduwa, sa tiyan sa iya iloy kag mataw. Isos ng sabat, sa pagkamatuod na kasiling ako sa imo, kung ang isa hindi mataw sa tubig kag sa espiritu, hindi siya makasulod sa ngaharian sa Dios. Ang nataw sa unod, unod. Kag ang nataw sa espiritu, espiritu. Hindi ka matingala nga nagsiling ako sa imo, kinanglan kamo mataw liwat. Ang hangin naguhuyop sa diin nga buot niya, kag mabatian mo ang yatimog, apang hindi mo mahibaluan sa diin siya nagahalin kung sa diin nagakadto. Subong man ang tagsakataw nga nataw sa espiritu. Kanami, no? Now, kanami diri sa ilustrasyon ni Kristo nga gingamit niya agud nga mahangpan ang simple nga pagpahangop. Karon diri sa moderno nga revival nga pagpabuhi mga kuturan, bisan diin ang pulong sang Dios ginbantala sing matutom. Kay ang pulong sang Dios amo na ang sa aton subong amo ni ang pinakaimportante. Sa ilang nga pagistoryahan na ni Kristo gingamit niya ang ilustrasyon nga mataw liwat. Ang binhi nga kinahanglan mataw o matanom sa aton hunahuna kag tigipusoon amo ang pulong sang Dios. Kun masahon naton ang 1 Pedro 1, sigurado na siya bersikulo 23. Kay amo niya ang gingamit man ni Apostol Pedro sa iya nga pagpahangok nga kinahanglan ang tao mataw siya, pero ang gingamit nga literally is mga pulong sang Dios. Kung basahon ta man ang among bersikulo, pwerte ka nami, kangaman. Kay hambal diri nga nataw ka muliwat, hindi sa madinlunton nga mga binhi, kundi sa di madinlunton, paagi sa buhi, kag nagapadayon nga pulong sang Dios. Na? So, muna nga sa ginisurihan ta nga modern revivals, ang pulong sang Dios bisan diin ginbantala sing matutong. Nagsunod ang mga resulta nga nagapamatuod sang Dios noon nga ginhalinan sini. Ang espiritu sang Dios nagupod sa mensahe sang iyang mga alagad kang ang pulong may gahom. Ang mga makasasala nakabatyag sang ila mga konsensya nga nagdasig. Abaw, manami no? Ang kapawa nga nagaiwag sa tagsakataw, nagakari sa kalibutan, nag-ibag sa tinago nga hulot sang ila mga kalag kag ang tinago nga mga butang sang kadudurman ginpahayag. Ang madalom nga konbiksyon naguyat sa ila mga unahuna kag mga tagipusoon. Nakonbinsi sila sang sala kag sang pagkamatarong kag sang paghukom nga mag-aabot. May balatyagon sila sang pagkamatarong ni Jehovah kag nabatyagan nila ang kahadlok sa pagpakita sa ila sala kag kaiguan sa ato bang sang manog pangita sang mga tagipusoon. So, ang butamalon nga ang Dios mismo sang ginwaragwag ang iyang maayong balita, ginbantala sa iya tuntuod nga mga mensahero. Gingamit sang Dios ang mga tao agon nga waragwag ang pulong kag sang nabatian. Sigurado makuturan makabiyanan nga ang makabati magdulot sa ilatigi pusoon sa ilo na huna. Nabatian nila ang pagkamantarong, nakonbikto sila, dayon nagdulot sa ilatigi pusoon kag amuna kamangdanan. Sa kasakit nagsinggit sila, sino bala ang magaluwas sa akon gikan sa sini nga lawas sa kamatayon? Kay Apostol Pablo ni siya nga singgita, kung basahon ninyo ang Roma Kapitulo 7, versikulo 24. Sang ang krus sang Kalbaryo upod ang iya walay katapusan nga halad para sa mga sala sang mga tao ginpahayag. Nakita nila nga wala sing iban kundi ang mga merito ni Kristo ang makaigo sa pagtumbas sang ila mga kalapasan. Inilamang ang makapasag uli sa tao sa Dios. Kay kabalo na kita nga suno sa Isaias 59, versikulo 2, ang tao nabulag sa Dios bangod sa sala. Upod ang pagtuo kag pagpaubos ginbaton nila ang kordero sang Dios nga nakakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1 bersikulo 29. Paagi sa dugo ni Jesus, nakatigayon sila sing pagpatawad sang nagligad nga mga sala. Ambot na balon, sang imo gin kilala si Kristo, ginbaton mo si Kristo bilang imo personal nga manunubos o manuluwas,
ang daan mo nga mga kasalanan bisan ano kad grabe nga sala ginpatawad siya bangod siya pagtuo nga siya lamang ang bugtong nga makaluwas sa imo sa sini nga kabuhi kag sa palabuton. Ining mga kalag nagdala sing bunga nga nagakabagay sa paghinulsol Matthew 3:8. Nagtuo sila kag ginbautisuhan kag nagbangon sa paglakat sa pagbag-os ang kabuhi bag-o nga mga tinuga kay Kristo. Kay amo man ang ginhambal sa 2 Corinto 5:17 nga bisan sino ang ara kay Kristo bag-o na siya nga tinuga. Nagtaliwa na ang mga dumaan subong nangin bag-o na nga tao. Hindi sa paghimos ang ilang kagulingon suno sa ilang mga kagulingon nga sang una kundi paagi sa pagtuo sa anak sa Dios sa pagsunod sa mga tikam sa pagpabanaag sang iya kinaiya kag sa pagtinlo sang ila kagulingon subong nga si Kristo putli. Ang mga butang nga ila anay ginakaugtan karon ginahigugma nila kag ang mga butang nga ila anay ginahigugma ginakaugtan nila ang mga bugalon kag mapinalanggaon nangin malulu kag mapinaubuson sang tagipusoon. Ang walay pulos nga matinaas-taason nangin seryoso kag indi makahalalit. Ang mga di matinahuron nangin matinahuron. Ang mga hubog nangin matinlo. Ang mga palahubog nangin putli. Ang walay pulos nga mga uso sa kalibutan ginpahigad. Ang mga Kristiyano wala nagtinguha sang nagwa nga puni sang pagsalapid sang buhok kag sang pagpanapot sing bulawan o kun sang panapton kundi ang natago nga tao sang tagipusoon sang sinang di madinulunton bisan ang puni sang mahagup kag mahimong nga espiritu nga sa itululok sang Dios may dako nga bili. Suno sa 1 Pedro 3:3-4. Ang mga revival nagdala sang madalom nga pag-usisa sa tagipusoon kag pagka mapinubuson. Ginkilala sila paagi sa sulimni, hanuot nga mga pangabay sa makasala, paagi sa paghandom sing kaluoy para sa pagbakal sang dugo ni Kristo. Ang mga lalaki kag mga babae, nagapangamuyo kag nagapakig-away upod sa Dios para sa kaluwasan sang mga kalag. Ang mga bunga sang among nga mga pagkabanhaw sa espiritual nakita sa mga kalag nga wala mag-isol sa pagdumili sang kagulingon kag sa pagsakripisyo kundi nagkalipay nga ginkabig sila sa pagtilaw nga takos sa pagantos sang pagpasipala kag pagtilaw tungod kay Kristo. Ang mga tao nakakita sang isa ka pagbag-o sa makabuhi sa tong mga nag-angkon sa ngalan ni Jesus. Ang komunidad nakabinipisyo sa ila influensya. Nagtipon sila upod kay Kristo kag nagsabog sa espiritu sa pag-ani sang kabuhi nga walay katapusan. Mahimo isiling nanungod sa ila. Nagkasubo kamo tubtob sa paghinulsol. Kay ang Dios nun nga kasubo, nagatuga sang paghinulsol pakadto sa kaluwasan nga hindi dapat paghinulsulan. Apang ang kasubo sang kalibutan nagtuga sang kamatayon. 2 Corinto 7:10. Kay tanawan ninyo ini mismo nga butang nga nagkasubok kamo suno sa Dios nun nga sahi kun daw ano nga pagtindo ini sa inyo oo kun daw ano nga kaagig oo kun daw ano nga kahadlok kun ano nga kailiggon kun ano nga kakugi oo daw ano nga pagtimalos 2 Corinto 7:9-11. Amo ini ang resulta sang pagpanghikot sang espiritu sang Dios. Wala sing ebidensya sang matuod-tuod nga paghinulsol luwas kun ini nagapanghikot sang reformasyon o pagpabago. Kung ibalik niya ang prinda, ihatag liwat ang iya ginkawatan, ituad ang iya mga sala, kag higugmaon ang Dios kag ang iya isigatawo, ang makasasala, makahimo nga makasiguro o mahimo nga makasiguro nga nakasapo siya sing paghidait sa Dios. Amo ini ang mga epekto nga sang nagligad nga mga tinuig nagsunod sa mga panahon sang religyoso nga pagpukaw. Kung hukman, paagi sa ila, mga bunga, kilala sila nga ginpakamaayo sang Dios sa kaluwasan sang mga tao kag sa pagbayaw sang katawhan.
Madamong reliyoso nga mga manunodlo nga nagasili nga si Kristo paagi sa kamatayon nagdula sang kasuguan. Kag ang mga tao hilway nagikan sa mga kinanglanon sini. Sa aton nga mga tiempo subong, labi na kay ari na daw kita subugay, damo nga mga manunodlo nga nagasili nga sila or ang tao hilway na hindi na kinanglan nga magtuman pa sang kasuguan sang Dios. Basically, ang napulo kasugo or Ten Commandments. Pero, hindi gidina matuod. Pila na naton rigin liwat sa aton nga programa nga walay kamatuuran halin sa Biblia nga nagasiling nga bangod kay si Kristo na patay na sa cross, gindula na ang iya nga kasuguan. Wala gid kita mabasa sa Biblia bisan isa na lang ka bersikulo. Mananga, may pila ka mga nagrepresentar sini subong isa ka mabugat nga guta. Kag sa kabaliskaran sang pagkaulipon sang kasuguan. Ginapresentar nila ang kahilwayan nga maagom sa idalom sang ebanghelyo. Apang hindi amo sini ang pagtamod sang mga manlagna kag sa mga apostoles sa balaan nga kasuguan sang Dios. Nagsiling si David, magalakat ako nga may kahilwayan kag ginapangita ko ang imo pagsulundan. Salmo 119 versikulo 45. Si Apostol Santiago nga nagsulat pagkatapos sang kamatayon ni Kristo, nagapatuhoy sa dekalogo or kasuguan, subong ang hari nga kasuguan kag ang himpit nga kasuguan sang kahilwayan. Santiago 2:8 kag Santiago 1:25. Kag ang manog pahayag tunga sa siglo pagkatapos sang paglansang sa cross, nagpahayag sang pagkamaayo sa ila mga nagahimo sa ilang nagahimo sang isa sa iya mga sugo. Agod nga may kinamatarong sila sa kahoy sang kabuhi kag makasulod paagi sa gawang pasulod sa syudad. Kung masahon naton ang 22:14 nga sa English ang ginisiling, blessed are they that do his commandments that they may have right to the tree of life and may enter in to the gates into the city. So muna nga sa katapusan na ng kapitulo sa Biblia sa bago nga katipan. Ang pagsiling nga si Kristo paagi sa kamatayon nagdula sang kasuguan sang yamay, wala sing sadsaran, walay pundasyon. Kung posible nga ang kasuguan ginbag-o o kung ginsikway, niyan si Kristo hindi kinahanglan nga mapatay sa pagluwas sang tao gikan sa silot sang sala. Ang kamatayon ni Kristo nga malayo gid sa pagdula sang kasuguan, nagapamatuod nga ini hindi mabag-o. Ang anak sang Dios nagkari agod padakuon ang kasuguan kag himuon ini nga dungganon. Isaias 42:21. Nagsiling siya, hindi ka mo magunahuna nga nagkari ako sa pagdula sang kasuguan. Tubtob nga ang langit kag ang duta magtaliwan ang isa katuldok o kung isa katipik, hindi gid malula gikan sa kasuguan. Mateo 5:17-18. Kag nanungod sa iya kagulingon, nagapahayag siya, nagakalipay ako sa paghimo sang imo kawuton o Diyos. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tagibusoon. Salmo 40:8. Ang kasuguan sang Dios gikan sa iya kinaugali, hindi mabag-o. Isa ini kabugna sang kawuton kag sang kinaiya sang iya tagsulat. Ang Dios gugma kag ang iya kasuguan gugma. Ang duha ka kadalagko nga mga prinsipyo sinim, amo ang gugma sa Dios kag sa tawo. Ang gugma amo ang pagtuman sang kasuguan. Roma 13:10. Ang kinaiya sang Dios amo ang pagkamatarong kag kamatuoran. Amo ini ang kinaugali sang iya kasuguan. Ang salmista nga si David nga siling, ang imo kasuguan amo ang kamatuoran. Ang tanan mo nga sugo matarong. Salmo 119:122 kag Salmo 119:172. Kag si Apostol Pablo nagpahayag, ang kasugmaan balaan kag ang sugo balaan kag matarong kag maayo. Roma 7:12. Ina nga kasuguan nga isa ka ekspresyon sang unahona kag kawuton sang Dios, dapat mangin mapinadayonon subong sang author sini. Ini ang buluhaton sang pagkonverter kag pagkabalaan sa pagpasaguli sang tao sa Dios paagi sa pagdala sa ila sa mga prinsipyo sang iya kasuguan. Sa ginsuguran ang tao gintuga sa dagway sang Dios. Naisanto gid siya sa kinaugali kag sa kasuguan sang Dios. Ang mga prinsipyo sang pagkamatarong nasulat sa iya tigipusoon apang ginpahiliw siya sang sala gikan sa iya manunuga.
wala na siya ginpabanaag, wala na niya ginpabanaag ang Diyos noon nga larawan. Ang iating pasoon, nagapagigaway batok sa mga prinsipyo sang kasuguan sa Diyos. Ang unod nun nga hunahuna, kawayon batok sa Diyos, kag hindi ini magpasakop sa kasuguan sang Diyos, kag sa pagpamatuod, pagkamatuod hindi ini mahimo. Roma 7:8 versikulo 7. Abang ginhigog magid sang Diyos ang kalibutan, nga ginhatag niya ang iya bugtong anak, agud nga ang tao makapasiguli sa Diyos. Pagi sa mga merito ni Kristo, mapasaguli siya sa paghiusa sa iya manunuga. Ang iya tigipsoon dapat baguhon pagi sa Diyos nun nga grasya. Dapat may bag-o siya nga kabuhi gikan si babaw. Ini nga pagbag-o amo ang bag-o nga pagkabunag. Makun wala ini siling ni Jesus, hindi siya makakita kag hindi makasulod sa ngiharian sa Diyos. Suno sa Juan 3 versikulo 3 kag versikulo 5. Ang unang atikang sa pagpasaguli sa Diyos amo ang pagkumbinsi sang sala. Butumalon, makonbikto ka nga ikaw nakasala. Pagi sa kasubuan, ang pagkilala sang sala, 1 Juan 3 versikulo 4, sin is the transgression of the law, and Roma 3:20. Agon makita ang iya sala, dapat tilawan ang makasala, ang iya kiniya, pagi sa dako nga talaksan sang pagkamatarong sang Diyos. Isa inikas salamin nga nagapakita sang kaimpitan sang isa kamatarong nga kiniya, kag nagapaposible sa iya mga mahangpan ang mga depekto sa iya kagalingon. Ang kasuguan nagapahayag sa tao sang iya mga sala, apang wala ini nagahatag sing remedyo, samtang nagasaad ini sing kabuhi nga walay tapusan sa mga matinumanon, nagapahayag man ini sang kamatayon sa mga maglalapas. Sa mga lapas ang kasuguan sang Diyos. Ang Ebanghelyo ni Kristo lamang ang makahilway sa iya gikan sa pagpakamalaot ukon sa kadagtaan sa sala. Dapat niya ipakita ang paghinulsol sa Diyos ngang iya kasuguan ginlapas kag ang pagtuo kay Kristo ang iya halad sang pagpasiguli. Amo, sa amo nagatigayon siya sing pagpatawad sang mga sala na nagligad kag nangin umlambit sang Diyos noon na kinaugali. Anak siya sang Diyos, kay nakabato na siya sang Espiritu sang pag-adaptar sa iya. Nga sa sini, nagasinggit siya, Aba, Amay. Hilway na bala siya karon sa paglapas sa kasuguan sang Diyos? Si Pablo nagasiling, ginadula bala nato ng kasuguan paagi sa pagtuo? Kabay pa nga, ginadumili sang Diyos. Oo, ginapaligo naton ang kasuguan. 1 Korinto 1 versikulo 31. Paano bala kita nga patay sa sala, mabuhi pa sini? Kag siya nagpahayag, amo ini ang gugma sa Dios, nga tumanon naton ang iya mga sugo kag ang iya mga sugo hindi mabugat. Roma 3:21 and 6 versikulo 2, 1 Korinto 5 versikulo 1 Juan 5 versikulo 3. Sa bago nga pagkatao ng tigipusoon, ang tigipusoon ginadala sa pagsinantuhan ay sa Diyos. Subong nga ini gindala sa paghisantuan ay sang iya kasuguan. Kung ini dako nga pagbag-o, natabo sa makasala, nagsaylo siya gikan sa kamatayon pagkadto sa kabuhi, gikan sa sala pagkadto sa pagpakabalaan, gikan sa paglapas kag pagrebilde, pagkadto sa pagtuman kag pagka mainunungon. Ang daan nga kabuhi sang pagpalayo sa Diyos natapos na. Ang bag-o nga kabuhi sang pagpasaguli sang pagtuo kag gugma nagsugod na. Niyan ang pagkamatarong sang kasuguan matuman sa aton nga naglakat indi suno sa unod kundi suno sa Espiritu. Roma 8:4. Kag ang hambal sang kalag mangin, o daw ano ang akon paghigma sa imo kasuguan? Amo ini ang akon pagpamalandong sa bugos ng adlaw. Salmo 119 versikulo 27. Ang kasuguan sa Ginoo himpit nga nagapabag-o sang kalag. Salmo 119 versikulo 7. Kun wala ang kasuguan, ang tao wala sing matarong nga paghangop sang kaputli kag pagkabalaan sa Dios. O kun sang ila kagalingon nga sala kag kaykuan.
wala siya sing matuod nga pagtuo sa salakag. Nagabatyag nga wala siya sing kinahanglanon sa paghinulsol. Bangod, wala nila makita ang ila. Nadula nga kahimtangan sa subong nga manughaplas sang kasuguan sang Dios. Wala nila marelisar ang ila pagkinahanglan sang nagapasiguli sa lubok ni Kristo. Ang paglaom sang kaluwasan, ginabaton nga wala sing radikal nga pagbag-o sang tigipusoon o kon pagbag-o sang kabuhi. Gani, ang mabaw nga mga pagbag-o nagadamo kag ang mga kadam-an nagabuylog sa simbahan nga wala gid nahiusa kay Kristo. Amo ni ang masubo makaturan kay sa saya nga experience or aktual mismo nga kahimtangan sa subong nga mga moderno kuno nga pagbabago. Ang sayop nga mga teorya sang pagpakabalaan na naghalin sa pagpabaya o kung pagsikway sa Diyos nun nga kasuguan, may isa ka prominente nga lugar sa religyoso nga mga kalihukan sa panahon. Ini nga mga teorya, pareho nga butig sa doktrina. Kay makatalagam sa praktikal nga mga resulta kag ang kamatuoran nga il nga sila sa kahiguan sa kabilugan nakakita sang kahamuot nagahimo sini nga doble nga kinanglanon nga ang tanan may maathag nga paghangup kung ano ang ginatudlo sang kasulatan sa sini nga punto. Ang matuod nga pagpakabalaan isa ka doktrina sa Biblia si Apostol Pablo sa iya sulat sa Iglesia sa Tesalonica nagapahayag amo ini ang kabuton sang Dios ang inyo pagpakabalaan. Kag nagapangamuyo siya ang Dios mismo sa panghidait magpakabalaan sa inyo sing bugos. 1 Tesalonica 4 versikulo 3 kag 1 Tesalonica 5 versikulo 23. Maathag ang ginatudlo sang Biblia kung ano ang pagpakabalaan kag kung paano ini matigayon. Ang manluluwas nagpakamaayo para sa iya gintutunan kag nagapangamuyo pakabalaan na siya paagi sa imo kamatuoran ang imo pulong amo ang kamatuoran. Magkuturan kabiyanan huwag naman kita sing timpo nga mapadayon pa tapos unta sa nubong pangamuyo. Nakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit muli kaming dumudulog sa iyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin muli ang inyong nakilang pag-ibig patubay at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay nagpagbulay-bulay muli sa inyong banal na salita. Pagpalain mo ang manakikinig, pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, at ang CEO Dr. Miloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Ganoon din sa lahat ng mga nakinig, sa lahat ng mga kawani, at patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga kukulang pagkasala laman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pangitan ng matamis ng pangalan ng Pinesus. Amen.

0: Kampiyo
1: na radyo. Mga KK5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Coolitan! At The Tonight Show with Geralee and J. Lolo. The Tonight Show with Geralee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee, upda na kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man ang klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, sumunga gabi, text yun na o ritawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-7448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat, i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263. Kag sa liwat, sa aton Globe number 0927-7448-940. August 3, 2026 is a Monday evening mga ka-K5. Kag-ari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jirili.
0: Kumustang imong adlaw, lo?
1: We're still the same. So far, very far. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Kamusta? Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good ah. Very good. Mayo, mayo. Maayaw ka gid. Magkaka-K5 aton gid, ngay butang gid sa aton na prioridad. Ang aton ni kayong lawas among aton nga investment. Ang aton kapital sa paglambot sa mga handom naton sa kabuhi. Sa matang adlaw nga pagpaninguha naton, kinanglan may ara kita sa lawas nga hilway sa masakit kag balatian. Gani aton giginarimay nga makaon gigita sa mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Likawan ang mga pagkaon, nga mamantikaon, matamis, masin. May mga preservatives, may mga artificial flavoring, nga mga chemical base, nga mga klase siyang panakot. Kag kaong giprutas kag utat. Kalabanan mga lawig kabuhi, jirili. Pamangkuton mo, utan, prutas, isda, kakaon gin. Kakinanglan tagid nga limpyuhan ang aton sistema. Ang pagpabalhas, isa ka bagay nga natural. Kakinanglan tagid nga pisanan. Kaya mo ining kagayunan nga mabuligan tang aton sistema nga maglimpyo. Kay higko lang nimo. Mga higko nga nagaupod sa hangin nga ginahaklo naton. Sa tubig nga ginainom naton. Kag mismo sa mga pagkaon nga ginakaon nato, nagaupo nila mga chemicals, mga toxins o mga higko. Nga mo naghahatag sang kalitan,

Mayo gate sa sanuban ka pamaagi nga makapabalhas kita every day. Kag ang limpyo nga palibot, mayo man dirili kitungod hindi makatinir ang kagaw kag mikrobyo. Kag nabalaan naman na mga K5, isa man ang nagahatag sa aton masakit kag balatian sa aton miyembro sa aton panimalay, ining mga kagaw mga mikrobyo. Pero kung mahigko ang aton palibot, tiyan mo na damogin sila. Pero kung limpyo, hilway kita kag may assurance kita nga layo kita sa sakit kag balatian tugaw sa mga kagaw tungod limpyong palibot naton mo. Ang mga ugsaran naton, ang aton sulod panimalay, nga kung sa din kita gagawi mga K5, kung limpyo, hilway, libre ang masakit kag balatian ang bilong nga pamilya. Kag ang stress pagin. Ang stress nag-trigger ang aton nga high blood pressure. Iba nagka-heart attack. Tungod sa stress, magkaka-K5. May mga nagka-stroke. Nagatuluhaw mga cancer. So gani bantayan tagid ang mga bagay. O kung mga butang man nga makahatag sa aton stress, balansihon talang ni. Likawan ta kung posible. Kag hindi gin magkalipat sa pag-inom sang DTX 500 every day. Dibuinas kita mga ka-K5 tungod available bisan diin lang ang mga farmasya kag butika. Kag very affordable ang ining natural nga suplemento nga DTX 500. Nga himo ini sa amarguso, ang palaya extract. Nga nagabuling kid repair sa aton nga mga damage sa selula kag tissues. Kag ginatagaan niya nutrition kagabakod para padayon nga magabakod ang aton lawas. Ginabantayan niya man ang aton nga blood sugar nga hindi maglapaw sa level. In kaso ginman maglapaw sa level, ang aton nga blood sugar, madasig niya lang aksyonan nga papanaugon ang aton blood sugar. Kag maipekto siya nga parihas gid sa insulin. Kag magluwas siya mga kakipay, madamo pagin siya mga binipisyo ining DTX 500 kung kita nagainom adlaw-adlaw. Magluwas sa ampalaya extract, may ara pagin nga siya nagahalit sa aton mga kakipay. Ining free radicals. Magluwas sa ampalaya extract, may ara kita sa super antioxidant nga halin sa tubo. Nga mo ining nagahatag sa dugang nga kabakod sa aton na immune system. Nga makadepensa, makabato sa inkasong ginman at takihon kita sa mga free radicals. Nagahatag man ini ang free radicals sa sakit kag balatian, pagguba sa aton selula. Pero kung mataas ang level sa aton antioxidant mga ka-K5, layo kita kag bakod ang aton nga resistensya kaya hindi kita makangkon sa nga kahalitan sa mga free radicals kung sa diin magatugas sa masakit kag balatian. Ang DTX 500 ang may pinakamataas ng antioxidant nga halin sa tubo. Super antioxidant. Nainom ng may tisye. Uso subong tangkaso, sipon, papaos mga kakipaybe. Hilanat, sakit sa ulo, allergy. So kinanglan tapagin sa mighty shea. Ang mighty shea naghahatapagin sa dugang ng depensa nga para mapalayo kita sa kunano ba nga mga problema tugas ang aton palibot, especially sa aton panahon subong mga kakipaybe. Mighty shea ang alkaline ng vitamin C. Pwede mo lang siya mainom, bisan way kakinanan la, wala siya sang hapdo sa tiyan. Kagkadasig sa i-absorb sa lawas. Kag wala usik gid because alkaline base. So gina-absorb sa sang lawas sa madasig lang dirili sa pag-inom mo. Kung madasig sa ma-absorb sa lawas, mochilingon, madasig man sa magposisyon nga mga depensahan, kag mapataas siya, mapabakod ang aton resistensya para hilway kita sa masakit kag balatian ilabi na gid sa subong nga mga panahon mga ka-K5. May bagyo subong mga ka-K5 oh. Kung di nang bagyo abitan na unta, jirilin nung aton nga weather update dira.

0: Yes, long weather update kita mga kakay-five. Maka-experience sa nga magalumon kag maulanon nga panahon ang madako nga bahin sa Luzon. Bangus sa epekto sa bagyong Luisa. Uli nakita ang bagyong Luisa sa kadagatan malapit sa Banuas sa Divilacan sa probinsya sa Isabela. Maximum sustained winds ang yara sa 45 kilometers per hour. Samtang ang iyang gustiness o konda ang iyang pagmadlos ang yara sa 56 kilometers per hour. Ginalauman nga matunaw ang bagyong Luis samtang ginasuyop ini sa Typhoon Dolphin. Ngayara man subong sa monitoring area sa PAGASA apang wala pa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong Dolphin ang uli nakita sa 2,650 kilometers east-northeast sa extreme northern zone kag nagapadulong sa natundan nga direksyon. Madubo ang posibilidad nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Luis o kung bagyong Dolphin. Sunod sa forecast sa magalabay lang ini sa norte sa Philippine Area of Responsibility. Diri sa Negros Occidental, maka-experience kita sa mga pag-ulam o kung magalom. May upod nga mga lapta-lapta nga mga pag-ulan kag pagpangilat bangod naman sa epekto sa southwest monsoon o kon amihan. Temperatura sa kagahon yara sa 25 degrees Celsius kag 32 degrees Celsius naman sa ugto.
1: Okay, si Bagyong Luis, kaduwa galing bagyo ta. Di wala pa niya nakasulod si Bagyong Dolphin. Pero makita tadi mga kakifibo sa satellite image ang pag-asang ang direksyon niya doon hindi siya kasulod kaya naging siya sa mabaw ng bahin eh. Doon hindi siya kasulod sa teritoryo ta daw posible sa Japan sabi sa punta sa Japan sa Maigo kaga in kaso ginman makadiritsyo siya sa bahin sa China. Kaya mo inisubong ang aton niyang eksperyensahan ng bagyo naman si Bagyong Luis ngara sa bahin sa mabaw nga porsyon naman sa Luzon. Diri sa aton, kaya mo ining northeast monsoon habagat easterlish lapta-lapta nga pag-ulan. No? So kinanglan kita maghalong lang. Ha? Ining bahin na dulong na sa aton sa D3 Bayo, nainom ng D3 Bayo.

0: D3 Bio, mga ka-K5, eksperto sa paghatag sa aton sang proteksyon kag prevensyon batok sa mga sakit kag balatian ilabi na gid halin sa virus nga mga infection nga pwede hatag sa aton sang virus. Kung nagainom kita everyday sang D3 Bio, in kaso giman makasulod ang virus sa lawas ta, makamatsyagin man ta, pero madasi kita mampawan. Unlike siya wala nagainom, naku ang chance nga maga padayon ang kahalitan sang virus sa aton sa lawas. Kung mapospital ka, kamudla kay wagya po sang bulong, no? Ang mga virus, katulad subong sa mga dengue, mga COVID, may ara sa Gyapon kag iban pa nga mga viruses nga ara sa aton palibot. So ang D3 Bio himuinig sa extra virgin coconut oil nga may vitamin D3 nga mo ini nagahatag sang paghapin kag proteksyon sa aton nga mga selula. Selula gid ang D3 Bio. Ang pinakapuno sa kamuhi sang tao, selula mo. Dira siya nagahapin dayon dili kay amo ginataki sang virus dayon. Ginatultol niya dayon ang mga selula naton. Kay dira siya magapadayon nga magahalit sa aton selula gubon sang virus mo. Pero kung nakainom ka ng gadahan niya sang D3 Bio, protektado ka nga hindi mahalitan ang imong mga virus o kung ang imong mga selula sa mga virus nga magasulod sa aton lawas. Daw kalimbawa, wala may bagyo, sampo lang. May bagyo sa Wibes, no? Sampo lang. Nabatian mo sa radyo, super typhoon. Ang direksyon sa bagyo, sa imugid area. Sa imugid balay, maging bagyo. So sa Wibes pa man, tingin ulunis mo na nabatian, anong imuon mo, abe? So i-prevent mo ng balay mo na hindi maguba. I-prevent mo man kabuhi mo na butang mo sa safety, pwede ka ka kanto sa mga lugar nga hindi ka mapiktuhan sa super typhoon kaya naging mag-iserya mo. So good thing lang is may ara kita pag-asa nga naghahatag sa ato sa advance information with the report, no? So amo ba na ang aton nga lawas, no? Magkatsimpog niya, makamasakit kagin ka magkabalatian. So hindi na naton paghulaton pa nga pag-abot sa bagyo mo pag-aton pag-iho. Subong palangadaan, kung nabatian mo na sa example sa Wibes, may super typhoon, preparar ka na. Himo ka na sa mga aksyon nga dapat mo nga himuon para ma-prevent mong imong propiedad kang imong kabuhi. The same na sa mga virus. Ara sa aton palibot. Every day nag-agwa kita sa aton panimalay, expose kita sa aton environment, no? Tig-aralan ng virus, kung nagainom kita na D3 Bio, antes kita magagwa sa aton balay. Bisan din mata magkanto, protektado kita. Lain giman kung may preparasyon ka. Lain giman kung protektado ka sang D3 Bio. Para wala masakit kag balatian, tugas sang fungos, bakterya, ilabi na gid virus, mga ka-K5. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, at D3 Bio. Saranggin mabakal sa halos tanan ng mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Pwede nyo man mabakal sa tanan ng Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Kung gusto nyo, mas marato nga presyo sang mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang kamong rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical and alternative doctor sa. Libre, wala siyang bayan. Ha? Alas 10:02 na mga ka-K5, let's go to work. Storyata. We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight. Mga problema nga nagatublag sa imo pangunahuna, nagapabugat sa imo nga balatyagon, itawag diri sa aton programa Storyanta, ha? O kung may ara ka na gusto nga i-share nga mga eksperyensya nga makahatag sang pagtulunan, subong man inspirasyon sa aton tagpalamati, mayugid, no? Kay hindi lang niya sa tanan nga tion kwarta ka material nga bagay nga pwede tayo bulig sa ato si kapariho mo. Sa simple nga mga sugilanon, mga bagay nga nagyan mo nga mga pagtilaw sa kabuhi, kinalampasan mo. Maghatag ini siyang bagong pag-asa kagabakon sa aton tagpalamating nga kung sa diin, may ara magiginatubang ang mga pagtilaw sa ilatag sa kakabuhi. Now, tawag ka mo sa aton hotline 0928-611-2263 o kung sa aton nga globe number 0927-4489-40. O kung may ara ka na siyang gusto lang niya magpautuwas, sabi no? Sa inyo yung mga panilag, kag inyo yung obserbasyon, sa inyo palibot, sa inyo barangay. Mga dala nyo, dami buho-buho man. May ara man na yung kundinto na tigululan niya, dito sila yung mga log. Kundinto yung tigululan niya, dito sila yung mga gubadalan. O kung may ara ka na siyang opinion o kung komentaryo, tawag ka mo sa aton nga telepono ha. Saliwat sa aton nga smart number 09277-448940. Kag sa aton nga globe number 09277-448940. Kag sa aton nga smart number 09286112263. Mayong gabi lang na kay Nelorna Cervantes sa nga Barangay Sumag, Bacolod City, ha? Mayong gabi kang mayo lang ang pagpamati. Good evening, Jirili and Jay Lolo. Ari nag-monitor kami di sa May Himamaylan. Nainom ko na, Jay Lolo, ang DTX 500 D3 Bio Mighty C kag DTX Coffee Mix. Tamya ko lang si Louie de la Cruz, Saysay Clarence, si Nang Sed, sa may Barangay Banago. Sumumad kay Rosa Villarosa sa may Bingig, kag Isidra, kag Eliseo Biyahe, kag Manang Willie Soto, kag Jeryville Magiling, Maribeth and Inday Gamay. Upo niya ko si Toto, naku. Sinining Wena, kag Nong Orlan, anang Jutay Hastiliana, no? Jay Lolo. Good evening man, kay Dr. Ramil Oy, ay nagapanamiyaw si Inday Mansing. Inday Amansa Intana sang Himamaylan. May cooler kita. Hello, hello, mayong gabi.
1: Hello, mayong gabi na.
0: Yes, sir, mayong gabi, mandasi mo. Kamusta, sino ni?
1: Si, ano lo, si Uloy. Sa may Mandalaga, no?
0: Ah, Uloy? Uloy?
1: Luloy.
0: Ano, Noy? Di ka na siya Mandalaga, Noy man?
1: Lapit sa may Lopez Blanc.
0: Ah, okay, okay, ho. Teka, lay na inom mo na, Noy.
1: Ang ano naman?
0: Okay ka ba kay inom? Sige na lang, okay lang, Noy.
1: The take 500, no? Okay na, no?
0: Good, good. Okay, ano pa inusinti ka pa, Noy?
1: May piste na inom man, ha? Now, okay man.
0: Good,
1: dato good. Ng coffee mix ta.
0: Ate, nainom na tanahan di rili, ah. Opa, sudla si Noy. Butangi siya siyang midal. Noy, okay. Nang malagat na si mo, Noy?
1: Wala ka daw maulano ng simpolo.
0: Di na si inyo siya madalagan na daw. Very popular. Ginagamuya kung mag-tigululan niya daw. Saka ng tubig daw dalom na si inyo, da?
1: Audrey, sa mall na yun, ho. Kay daw ang lutal nga niya basada sa ulan daw. Padalom din sa mo na yun na yan.
0: Oo.
1: Sa may mall diyo?
0: Sa may city mall?
1: Oo, eh.
0: Oo, tina, kaya kamalong ka siyang una na ko, no, sa mga katigulangan. May ara na ko ng mga, may mga suba na na ko, no, mo, tindo sarado, naguro, mga suba, naguro, daw, klag na wala, daw, barado, na mong iaalagyan, na suway nga, hindi ka ilig, ginrikta ang mga tubig, da. Namin na usuyo, no, yun, na usuyo ng suba, no.
1: Amogid lo eh, daw. Angot-angot man eh sa may panok ko. Ito kag sa dara sa may takuling. Ano na?
0: Oo.
1: Sa takuling na. Sa may gaysanom. Gaysanom eh. Ano na? Singkang.
0: Oo.
1: At ito mo amogin na di sila linyada. Lo kay kung bahagi sa may mandalagan.
0: Oo.
1: Daw sa dakong tubig to, ti mag-inulan man to do, at dalaik man to.
0: Ti, naka mo yun, G-Star, ti, anong imo ginaubra, no, kung mag-tigululan na, no, kitaas tubig, makwet ka mo, balas, masaan ninyo mga gamit mo na?
1: Ah, ti, ulo eh, matama, ti, balik nga to sa may babaw na yun, kaya ti, kung magbasa, di sa dalo, ma, ti, amon ni kayo mga light. Ano mo lang ni light food mo lang ni amon dito.
0: Ah, gabasa ang dalom.
1: Sa dalom ginapasaka man sa baba.
0: Gabasa sa dalom na ay. Tikon nga gabasa na ng dalom ni gano kanoy ga gano kag salom.
1: Ay di, yung ina ano man eh kiti magtaas ng tubig ko ti mga gamit kag sa dalom basa. Ginapasaka ng sa baba kay ito. Hindi magwanta ma ginasa niya ito nung baka naman ta niluwat. Tanga lang no, yung pigado dan sa buong.
0: Gani man. Ibang ginahulat siya nga mabasa ang dalom mo. No, anyway, ti ano nag, ano naman, ano na masulbar ina siyang sang syudad na siyang barangay na ang baha na sa barangay Mandalagan na?
1: Yung ito ni Kabaloni kung ano na yung plano nila. No, kayo do... Alin pa ni sa unang mga tinuig nga, hindi lang ni sila nga mga 5 years ago, 10 years ago, no, kadugay
0: naman. Dugay na yan eh, dikada.
1: Damo na ni na ginaling, di na bago, damo naman na ginagawa.
0: Dikada, dikada na noy, mamutang talang noy, amimutang isa ka 30 anos noy, sarang noy mo gagabaha na daya sa may bangga, lupwes kinadaya sa may Mandalagan, di ba?
1: Namo magani.
0: Lampo na dito sa may Robinson, pagkanto sa Carbic, no? Naandaw dira ginang area nga grabe, no? Nga magulan grabe. Especially kung sugata, taom, no? Eh, grabe na ng tubig, dalom na daw.
1: Kaya mo, amo, gito eh. Kaya, ba't nagbalo ko na nung Mayo sa nadingin, no? Ito, alam ka niya.
0: Di, lapit na lang, no? Lapit na lang, no? Barangay eleksyon, nami ginimamatian ta. Ang mga plataforma sa interesado mag... magpadalagan, kapitan, kaga mga opisyalis ang barangay Mandalagan, kung ano ang mga options nila ka mga plano sa mga major problem, isa na dira ang baha na sa Mandalagan. Amo gining ato ni Panilagan, Mayunoy?
1: Tama na doon, anad naman kami. Lo kay isipo mo, pila na bila ka mga milyo nila, di ba na?
0: Kita mo na.
1: PWH sa mga mangyapong istorya din. Puro lang kuris-turis. Maayon lang ang mag-eliksyon. Pag-abot sa eliksyon. Tapos na. Daway lang sa balo ko na nung natabo.
0: Ay, ang botan siya. Nano magin na yun na hit magin ang spot? Kung baga pa, na bullseye magin na yun. Ano?
1: Ako mag-eliksyon lang. May mga debate-debate. Mas lang natanahan about sa... sitwasyon nga muni anong Mayo ni Kitine doon na ambal naman isang una to.
0: Oh.
1: Pero pag abot na gani nga nagdinaog na.
0: Away na. Tunaw na.
1: Tunaw itong ano. Tunaw ang inistoryahan to. Puro naman lang ito tanang plano.
0: Kung wala pa gani ni Kapungko, no, grabing alam. Pero kung magapungko na, kung magapungko na, tingala tanang kung doon nagamango sila, no.
1: Hindi lang ganit mga ito, mga bungol naman ganit.
0: Mga bungol, no? Naganda na naman siya. Kinalinda mo nila siya nga nakapungko na sila, may mga budget na sila, may mga kunano na sila, kabulungol sila na yun, no? Tapos kabugalon sila, no?
1: Fixan na mo na, makabuglo na sila na yun. Pero kung mga layo, no? Sila natawabla, subungo, medyo malayo pa itong 20-28 lang tawabla, subungo, kaya daw medyo... wala pa, ano, next year bla, lang tawag na lang.
0: Inihon, ini-November, may, noy, dayon gidyang barangay eleksyon. November, madayon gidyang barangay eleksyon.
1: Barangay eleksyon, lo, medyo mahina niya nga parts ang, ano, kay, ginagmay lang niya, munti, gagmay na niya, infra, daya, gamay lang na yung budget siya na iya para sa mga flood control na, mga tubig na, gamay na iyang sa mga barangay na ito. Ang nami, itani is babaw, gigib ka sa may, kung na sila nasunod, ba, isbiskan sa local na lang sa mga mayors na mga DPWS man kada, may mga
0: city engineers,
1: na mag-iyo, datan nga kung mag-amos ng iti. Anong, isbiskan ba sa kay national ba, sa kay sa mga congressman na, pwede na nila tani mapasaka ito sa babaw, kanyang kiti, lain-lain plataforma, lain-lain man ang gina-historyahan ito pares na mga dalan dito. Magaling kiti mo lang na maayos sa buong ito. Sa mga dalan, taga-connect-connect na, di ba? Pero at the end of the day, yan yung blood control ni kagis mga baha niya mo giniyaha nga ito. Hindi nga dako nga isyo. Halin pa niya sa una. Ambot kung sino yung makasulbar.
0: So,
1: may isang problema. Basi kita lang ni Gorodwalo. Lagan ka, Vice Mayor. Lagan ko, Mayor.
0: Ate, una ka, lagan. Kaya masunod ko. Ani, noy, madlagan da, noy. Madlagan da, noy. Baluan na, noy, kung pila budget, noy. Ibaluan
1: na. Ibaluan mo, manatraya po, naway.
0: Hindi, kaya mo na, noy. Ang plano, tiyan, noy. Idalagan, tiyang budget. Daw mo na malagi ni dalaga na isumong noy. Nani mala, daw dako na sumong ka ang mga budget sa kapitan, sa mga kagawad, ni mala, no? Lagko na sila, may mga tagbay 5 mil na kunong suldo, kang ilang mga honorarium ni. Dako na gali noy. Wala pa na labot ang mga rakit-rakit.
1: Hindi na sa, ano nga ni, improvement sa barangay. Kaya mo ko lang nabiskan ng mga damo di barangay sa Bacolo, di ba? Pero kung may mga establishment na, mga BDO, mga buildings, di, mga damo ka dahil mga business da. Yeah, I'm sure na kung nayangin mo yung annual yaw. Isang drink ako, dako ka na daw ang mga tea out sa mga specialist. Kaya mo na. Kung dako yung imo yung sakot, di dako mo ng ano yung kabi.
0: Kami niya. Ati si Ginoy, manilang na danoy kang mga husisa ni Noy, no?
1: No?
0: Yes.
1: May pamangkot na si Mo.
0: Ati, sabtong ko na dayo ni Noy, huwag ka ba pamangkot? Sabtong na nakangat, ilaba, Noy,
1: Kasunod ka dito sa may, kasunod ka dito sa mga Starbucks na, no?
0: Starbucks? Gano'n ko na, mano ko na, makaspatos?
1: Try ka da, sulod sa una. Kasulod ka sa mga Starbucks sa una, wala.
0: Kapihan na, hindi ba?
1: Oo.
0: Ngaman.
1: Hindi, pero naka-try ka da sa una, sulod.
0: Naka-try man ko. Ngaman, haw.
1: Di, one time to, kahit di siyempre, manol-manol, matamo. Nag-try ko da sa una, nagsulod. Hindi mo na sumbay, may bakulod to. Ba't hindi ito nga, isang bakulod lang, nagsulod ko.
0: Oo, te.
1: Kisling ko, mabakal tabla sa
0: kape?
1: Ano ganun eh? Isang tumbler bila nila. Pag-aasong na doon namin.
0: Oo, ano namin, oo.
1: Hindi, nabakal ko. Nabakal ko tumbler. Nabay ko, tapos may pa, ano to, may pamahaw. Ito, damo ko ito, mga seleksyon sa pamahaw. Eh, hindi, ang bakal mo ko eh. Tingin ko ito, first time ko ito sulod mo. Soon, nagbabayang gamba ng ano itong sa
0: counter?
1: Siya nanong mo, makapi ka. Ano ko tiyo, oh, kapi man eh. Hindi niya ito nga may ano nga size na, small, medium, large na. Pero may mga patawag na sila sa may... Kasi ko medium lang ako, lahat lang. Naging nabayad ko, dasan sa yun niya, ano yung mga lang, sir? Nunoy.
0: Nunoy? Nunoy, mukhang na nunoy.
1: Kaya ito sige, sir, kuhalap ko sa piyaki mong kapi. Ano kayo mo kuya ko ba, lulo? Pagkabot ko to. Damo ko yung ulat. Tignan sa isa to kong babae niya nag-anugoro daw at hindi sa blood. Yung butang yung kapya mo na, tinuman ko ako, natulog yung kuha ko no. Tapos ano, pungko ko to ko doon sa nagkaon ko to, dala ko itong hapon nga order. Yung kung dugay, yung lang tangkong kapya ko. No, large man yung kapya ko, medyo man itong in-order ko. May ko kabalo. Tapos yung tiiling ko daw cold niya. Tignan, inom ko na ko bay da. First time rin ba siya? Kung lang to, kulain man to yung ngalan, lo, hindi to galing aluloy, lo.
0: Patay
1: ko. Ang ngalan.
0: Hindi to yung imo, yung ikuha mo.
1: Nga alam to, Richard man to.
0: Uy, hala. Tinano
1: na. Ako, tinanong mo na to. Pagintabunan ko lang, may tisyo mo na. Yung may kaho to si Richard to, kapangita to, yung kape ako nung kadugay na. Tiwoy ko yung balong, eh, yatog li kape. Tuliyaso ta niya. Tiyo, yung ininom ko lang to, bintago ko lang yada niya mo na. Kaya tiwoy mo ko balong may... May ngalan-ngalan na dahil yung laton mo to'y agaling imo yung nakapit.
0: Ang tapos siya mahuy, ang gagagin ino mo to'y hindi imo, yung mabulaw ba? Mabulaw ba? Ito yung manol-manol kaya?
1: Uy, ako gani. Sige, tabunan ko na to. Sige, kung inong tabunan ko na to gani. Kami, tiksyo man mo. Hindi ko dipugan naman yung ating obra ni man. Uli mo nga ating kakao na ko. Kailin ko man, kat na ko. Uli ko dugula niya. Panawag tong babae. Mr. Luloy, Mr. Luloy. Away kong sataklo kayo. Uy, ano ko. Kaya nilain to. Ang kapi, hindi na tuloy ato ang kapi ito. Matchi na lang rin, haling ko tuloy ang kiki. Pag hindi ko na itong kapi ay. Pero wait lang. Okay. Ito na doon, first time to blast sa...
0: Tiyan mo ginaya, basta first time. May arang kita nga ginatawag, ha? May mga palpa kita. Pero until the next time, kuha ito man na sa una, yan basta mag-order kayo, yatag na si mo, tasa mo da, order mo. Subong nga yan, kuhaan ka nila nga lang, kagbuta ka nila yung imo, yung karton nga, ano ni, nga sulod lang lang ni, yung cup nila. Buta nga na kung sino nga lang mo da. Karoon kung din islam mo na nga lang mo, for example, bi, buta mo yung nga lang mo to si Arnel, kaling to doon mo si Buyet nga lang mo.
1: Ako magalit.
0: Karoon na li.
1: Kasi ko yan, sa parang dasan, di na magmali-mali.
0: Oo, oo. Tiyan mo nang tawag nga, wow, mali. Loy, thank you again, Loy. Ah. Thank you again, Loy. Ah.
1: Yeah, no, thank you, Ida.
0: Ah, okay, sige, sige, sige. Okay, sige.
1: Okay,
0: sige. Tiyan mo gina mga kakifay, basta first time ka, no? Daw naga pulo pa nila, gano'ng ginaubra sa ibahan man. Kiti siya unay ayati, amo na bla. Nga... Mag-order kayo, yahulat ka na siyang kape mo na, rada yun. Sumungi, sulatan na yung ngalan, ang imo yung ano ni, ang sulod lang sa kape mo, kaya hindi na yasling nga porcelana na mo. Hindi niya baso, kundi daw papel na bla, daw karton na bla. Oh, tiyan mo yun na, magkaka-K5, no? Tingo kayo siya, ma'amot ka man sa imong nga kapalpakan. Kung more importantly, nag-learn ka, no? Lamutan mo ito kay Luloy, man. Hello, mayong gabi.
2: Hello, Jello, mayong gabi. Si Personilo.
0: Ha?
2: Si Personilo.
0: Di person, mayong gabi na si mo to. Mayong gabi, oo. Oh. Ano na, panyapon ka na?
2: Oh, hello.
0: Di, nainom mo na.
2: Oh, hello.
0: Oh, di, okay.
2: May sisilang ganito.
0: Ati, very good, mayo, mayo. Ano naman ang aton nga patayong tayo nga morador?
2: Nang damugi ko yung mabutian, nga iba nga tao, mabali na, nga wala naman di apunta may mibo, kahit tuwan nagsakang gasolina, tara-tara na lang, wala sa may mibo. Di, ang bako sila, mapasugot na mo kayan, nga ang tanan ng mga land calamities, tanan ng mga buga, rain, para sa aton, tanan ng mga Pilipino. Di karon, mapagsigot tayan nga hindi pag-ihatag sa aton.
0: Ang ano na, Noy?
2: Ang tanan ng mga land calamities, balalo.
0: Ang mga binipisyo?
2: Oo, hello.
0: Mga calamity fans, abi, mga budget ko may mga kalamidad. Amo na?
2: Hello.
0: Halin sa gobyerno.
2: Hello.
0: Ang pamangkot mo, sugod ka ba lang kung hindi paghihatag ang calamity fund kung may aras ang ara nga pundo? Amo na?
2: Hello.
0: Oh, sige, hello. Sige. Padayon, padayon, oy. Ajay person.
2: Ako niya, hindi kaya tonto niya nga mapasugod. Nga... Amo na, no, nga, igulsa na lang nila, sagibakal na property, so, sasakyan. Kaya kung ano man na nila masunod sa utak nila, no, na dahil sila ay nakaupo sa oposisyon.
0: Oh.
2: Sundun lang yan. Sundun nyo lang ang akong ginahambal nga ay we need super typhoon signal number 10.
0: Ara naman ka malas ang super number. Hindi na lang naman lang mga super typhoon signal number 10, Lanoy. You know, damo ka naman niya pahugo niya nga mga listener tadi nga. Uy, na yung imo, yung ipus lang mula, kalma lang mula.
2: Oh. Ang tatamaan ay tatamaan.
0: Bakit ka na dala sandali. Bakit ka nagtatagalog? Ilonggo.
2: Nagtatagalog ako dahil sa kasalitaan ng Diyos.
0: Oh.
2: Diyos namin mo. Pinuura na yung pinag-ano sa akin. Kaya ako niya, Gilolo, sa totoo ng istorya, wala ko di kwaon. Galing, ang kautusan sa Diyos, ang muna yung akong inatuman.
0: Okay, ah.
2: Kaya mo nga kawatan sa gobyerno, na nagkasalig sila, hindi sila ma-ano, no? Na hindi sila masamantala, hindi sila mapinsala, hindi sila ma-ano ng mga ibang tao, no? Pero, ang Diyos lang ang nakakaalam.
0: Yan, ang mugin na, no? Hipos na kay Malana na si Diyos, hipos na! Hindi ka pag-explica, nana. Imagina lang na...
2: Ang nga, Maria Gelo.
0: Oo.
2: Naging kaya simpo. Oo. Kaya nga, abisan ako, hindi ko gani mapunggan ang kagalingon ko.
0: Punggin daw galingon mo, Jefferson. Ihigot sa puno, siyang istarapol. Punggigin, Jefferson, punggigin, maluoy ka. Okay.
2: Kaya nga, naluoy ko sa mga ibang blah.
0: Oo.
2: Sabi, tagaan, tapos ginabaliwala na lang, tapos ginapalawala na sila nga daw bulag bala, na parang walang silang alam, na muna pala ang akon. Ako naluoy ko sa mga kapwa nating mga Pilipino, no?
0: Yes, tama ka doon.
2: Dapat, sa darating na eleksyon.
0: Sa darating na eleksyon, o.
2: Pag-isipan yung mabuti ang inyong isubuto.
0: Oh, correct. Tama.
2: Damog isalamat kay Dr. Ramel. Oy, kagigiran lo. Jerry Lee, damog isalamat lo.
0: Thank you. Oh, mayong ang pagtulog. O, di ka simple mo lang si mensahe yan, o. Kiti, amuna mo. Amuna, muto. Simple mo lang mensahe ni Jefferson mo. Nga, ihatag lang mala ang anong nagkakadapat sa tao, bla. Simpi natural may ginaipit-ipit makamuda. Kulang para sa tao, hindi pag-ipita. Baki-baki, alang mala. Hindi kay haklabon gitantanan. Pagsulod mo sa politika, wala-wala. Pagsulod mo sa politika, wala ka siyang propiedad. Ha? No, kasimple lang si imo. Anay nakapungko ka na, no, nag-lain ng imo yung mga, ano ni, mga status mo da. Kapamakal ka na sa lakyan, may mga propiedad ka na. So, ma-instill sa mind sa mga kabataan, mga estudyante. Niya subong ma-4 years high school, graduate ka college. Huwag ka man sang mayong trabahuan. Nga pariha siya, o. Nagkagawad lang siya, nagkapitan siya, nagamuni siyang posisyon niya. May balay na, may salakyan pa, doon nami pa, may mga lahas pa siya. Kumaga pa ang mga handom sang tagsa-tagsa nga nag-eskwela, kay Nibla, na nag-eskwela ka kay para mga handom mo, malabot mo. Ang balay, ang savings, makasalakyan ka, plakadlaw. Tiko ng realidad, Jirile. Kung isa ka ordinaryong empleyado, do, ina nga mga handom, do, wala mo naging handom. Kaya ang pinaka gusto mo lagi nga handom is mabayaran ang utang mo, bla. Ang nagadako yung utang mo, hindi yung income mo. Kitungod sige, saka yung mga black loan, bla. Wala igasaka yung aton nga syuldo. kung wala man nag-improve ang aton palibot, no? Kasi yung kalabanan sa mga estudyante niya, ma-chimpo, masulod ko sa barangay, masulod ko sa syudad. Ha? Kung ano to yung kayuhan, kundi para ako yung mawaslikan man. Do, ara na naya sa aton yung ibalo, nga may something-something ginya ang nagkakatabo sa aton nga gobyerno. So, sure, yung ibang mga kabataan, no, no, ay na masyado hilig yung mag-ubrabi. Kundi ang ilang problema kung paano makasulod sa barangay. Hindi siya gani na, oh. Huwag naman na gani tinapusan na, oh. Pero kung mumayo siya magpamulitika, mayo siya sa iya palibot sa iya nga barangay, nakakuha siya sa mayo yung relasyon sa mga tao. Nagpadalagan kagawa daw siya, oh. Di siya bongo, no, close na siyang kapitan. Kung magapa, no, wala na bala sa tawag naton nga imo kung anong nabalaan mo sa eskwilahan, kundi kung paano mo na madiskarting imo kabuhi. Do, hindi na masyado applicable sa tanan ang imo tinud-an bla. Ang kalabanan is ang katabo is ang imo na lang abilidad. Kinanglan may tatlo ka kaa. Tatlo ka letter A. Tatlo ka A. Abilidad. Abtik kag atik. May abilidad ka sa mag-plastar sa sugilanon kang mag-yum-yuhong kang mag-acting. Kagtapos kinanglan abtik ikaw. Maghimo siyang imo yung rason in kasong mo daw takilid ang salakyan. Magtakilid ang sitwasyon, abti kaya sa tanan nga bagay. Abti kaya ang magbit-bit siyang bilit-biton da. Siguraduhang imo lang. Kagtapos ti atik-atik eh, bula-bula lang. Bula-bulahan lang sila. Doon may mga amo sina nga kalabanan sa mga politiko, no? Magluwas lang sa mga sinsiro, gijabi. Ang kalabanan sila may tatlo, gika, ah. Abilidad, abtik, kag-atik. Oy, mayong gabi na sa ato ng mga showkey from K5 News FM, Rojas Capiz. Sa aton mga suki from K5 News FM, Canlaon City, mayong gabi. Kamusta na dayhan ang migo ko nga si paring Ramil man? Dumati ko daw katanom na sa sibuyas dahon mo. Pre, kamusta na ang sibuyas dahon mo dahil sa ang imo pananom nga sibuyas dahon? Lagpad na. Sa aton nga mga suki, dano, kay... K5 News FM Station Manager Steve Flores ang K5 News FM Kalaon. Sir, mayong gabi na si mo Station Manager ang K5 News FM Kalaon, Steve Flores. Sa tanan natin nga suki from K5 News FM Victoria, sa Cadiz, sa Sagay, kag Escalante. Hello! Sa may Victorias na kay Ma'am Rose Montinola, kay Sir Boy Montinola, mayong gabi na sa inyo, ah. Kay diri sa sur nga bahin, mati ang sur malapuyot, gisubong ang sitwasyon diri niya. Ilabi na gid sa kaban kalan. Do ka sadya sang kaban kalan? Gado, hindi mo man maintindihan nga sadya gin man blaw? Sadya gin man? Ati sadya! Sa ano nga bagay ang sadyang kamangkalan? Ah, sa tanan nga bagay, sadyang kamangkalan. Mayong gabi na sa inyo na kang pamati sa K5 News FM Kamangkalan. Sumuman sa K5 News FM si Palay kang Hinuman. Mayong gabi na, ara kami na sa nagligan, no? Kay Mayor Duff Reliquias, no? Sa Hinubaan. Mayor Duff! Sa Hinubaan, good evening na si mo, sir, ha? Kay Teresa, K5 News FM, La Carlota, Hinigaran. Tanan nga nagapamati sa KFM News FM sa liwat maayong gabi. Mula na kitagali siyang Augusto, bauti huo. August dirili. August 3 na siya mo. Di hasta pa ni siya 31 ang August mo. Di basta naka-mindset ang kalamanan, basta Augusto ganiti off-season lang. Di ang kalamanan, ang impresyon nato ni sa pigado. Wala siyang kwarta lang. Di, you know what, magsalig lang kita permi sa tubo. Magsalig lang ekonomiya at permi sa tubo, mamalhan na ni. Chimpo kachila, paniyaw diniling tubo ni mo. Di okay man na, no? Okay man na. Pugaling lang at isimpi nag-develop ang kalibutan. May mga improvements na. Ang pangabuhi naton lang wala nag-upod sa mga modernong teknolohiya. Ang aton nga sistema sa aton nga pangabuyan. Ang iba nga mga lugar dito sa China, diriliho. Ang ilang inhimo siya mo, ni COVID desert, ni no? COVID desert, no? Isya ka desierto nga lapad, mga kakipay. Puro balas. Ang inhimo nila, diriliho, no? Mga kakipay, ang ilang nga lugar ni nga desierto, ni why siya may nag-a-star mo? Kay tungod nga wala siyang kahoy. Wala siyang mga pananom, abe. Kay puro balas, eh. Init, adira. So, ginhimo siyang mga insect, dirile. Sa COVID desert, gitunan nila nga kung paano magdamo ang tubig dito o kung ang tanom. So, may ara sila nga ginhimo nga ning mga straw lang, eh. Mga bahin sa humay, inamalag dagami, daw ginalubong nila nga para ma-hold o kung mag-tinder ang mga balas. Kaya ang balas nagkakapalid sa hangin. Di ko may mga dagami nga ginalubong nila, daw kakapunggan bala ang erosyon nga ginatawag. So, amo ng ilang ideya. Asawlihe nga ginabutangan nila dirili sa arigasyon. Arigasyon kag ginabutangan nila sa mga binhi, mga liso sa mga tanom. Hasta nga sa ulihi, may mga hilamon na dyan ng tulubo. So, amat-amat na thousands o kung nakuon ng area. Iniktarya-iktarya na, sobra na guro, lapit guro nga 10 hektaryas, 20, 50 hektaryas, or even more. Ang kalaparon na sumong may mga green ka na makitaan sa desierto, sa Kobe. Kobe desert, sa desert, no, sa ining China. So, karoon ginimo nila kay Kumo Shigigapo na yung ang init abis sa disyerto. Ang ginimo siya, insect mga kakipay, nag-proyekto sila sa ining solar panel. Bla? Sa kalapad-lapad ng disyerto, makita mo na puro tanan solar panel. So, mochilingon nga nag-harvest sila energy sa halin sa adlaw pagi sa pagtuko nila sang solar panels. So, nag-increase ang ilayang energy. Abi, may reserva sila. Kung basta ang isa ka nasyon nag-progress, nag-consumo sang inerya, kinangla nila sang dugang na supply. So, ginimo sa Chinese, ang COVID desert ay sa gitamla nila matamat. Kagtapos, ginimo nila ng naging puno nila kalamanan, ginako nga portion sa COVID desert, no? At ining tawag natin nga solar panels. So, nag-harvest sila sa energy from the sun. Ang natabo problema mo ni, kay kung maghangin todo mga kakifive, gakatabunan ang solar panels ang balas, no? Amo ng problema sa insect, no? So, nag-meeting sila. Yan o ni nga ito, Branima, no ka problema ni. May ara kita sa solusyon sa makanting lugar sa Kobe Desert nga mapuslanon kitungod may ara kita na sa solar panels nga makaharvest kita energy from the sun. Ang problema naman kay kung magtudong hangin, nagkatabunan ang aton nga solar panels. Yan o ngimuon naman, meeting mag-insect. Ang ilang solusyon naman eh, sa kada solar panels di relay, no, isa ka lamang linya na, may arasang robot nga nag-spray sang tubig sa solar panels para nga maanod ang mga nagatabon nga bala sa solar panels para makakuha naman sang energy from the sun, no? Kundi wala na sang balas. Di damo-damo sila kinubrang makina na, no? Kadaw gadalagan lang kan may gapiswit nga tubig na sa mga solar panels. So imagine mo pila kinektarya na, ginatos kinektaryas na guro na. Sa dalayon mga ka-K5, no? Kundi na solusyonan ang problema, sige sila harvest ang energy from the sun. Problema nila nga ginatabunan ang masang balas ang ilang solar panels, nasolusyonan na. May arang nga automatic nga nag-spray sa mga solar panels nga pila nakabilog na damo-damo. Sige, spray tubig. Kundi nasolusyonan na, may nagtuhaw paging problema. Tungod sa dalayon, binulan, tinuig, dinili, nga sige, spray nila sa tubig sa solar panels para maglimpyo nga wala balas. Basa perme ang duta o kunang balas din nagkalatubuan na ano ni nagkalatubuan sang damo ng hilamon. Karon mga ka-K5 nagtaas ang hilamon, natabunan naman ang ilang solar panels. Problema naman insect. Meeting naman sila, no? Meeting naman sila. Nya damo naman hilamon, no? Kitungod sang sige niya tubig, nag-cultivar ang duta, ang balas. Nagatubo yung mga tanom-tanom kang mga hilamon. Nya anong solusyon ta? Ang meeting sila mo. Nya mamakal ta grass cutter. Yang grass cutter, may sira mala milya-milya kag pila ka 1,000 hectares na goroda. 100 or 1,000 hectares na goroda, eh, no? Amo nakalapad na i-loan mower mo na kag grass cutter mo, yawan ka. Yung mukay madataneng grass cutter, pero daw hindi practical pilang gastohon sa tao nga mga grass cutter na. Ang gatong nga gasolina sa nga mga makina. Kakadugay. Yung mayo na tani ko mga gulo garden, lang puti iniid na kalapad-lapad, pila ka 100 hectares goro na di, pila goro ka gatos hectareas di. No, hindi siya applicable kag doable. Kag-realistic. Kaya gina-analyze nila in every options nga posible nga maging solusyon sa concern nila kung sa problema nila. Amo na dapat eh. Gina-scrutinize, kag gina-analyze ang kada possible nga mga solusyon sa nag-gatuhaw nga mga problema. Ito okay mo na taning grass cutter na kinugaling daw hindi practical. Nga din ang mayo, bima, di mo nakasambat din nila. Nga ko, may sambat ko. Nga no'y mo, ya. Nga makanda-kanding. Mano? Nga makal-kanding. Makal-pagita-baka. Nga nung koneksyon sa kanding ang baka sa problema tanda yung sa desierto man sa solar panels. Nga hindi wala problema tanda gatubo na mo hilamon. Na kung namo tabaka kang kande, sila na makaon. Doon nagkapaminsan niya, tutuon, no? Niya, at least may hawon ka pa. Kag tapos ang mga higko sa mga sapat, mga kanding, kag sa mga baka, kundi da na nasa palibot, na fertilizer pa na. Tutuon, no? Show mo na mga ka-K5 subong. Dahil sa COVID-19 subong, may mga thousands of thousands sa mga kanding kang baka na. Di ina another supply ng pagkaon sa mga Chinese, no? At the same time, may supply sila sa energy nga makasave sila sa kwarta. No? Kung tanawon mo ilang mga pamaagi, doon ka mga simple malanggali, no? Pero ina siya applicable kag doable kag attainable. Ang ato niya do ka mudlay magyaman, ha? Mayong dalan buuan. Ang iba ginawa ka repair, imo ginawa mo kuguma. Damo nagakomento na diri. Tapos amo nang ginimo siyang Chinese, no? Pero dapat amo na mo kung ano ang matyaga naton nga doable kag applicable sa aton. Tunan taman kung pwede di sa aton, eh, di ba? Amo mo lang na yung mong solusyon, di doesn't mean niya nga kung ikaw yung ulihi na kapamitsa, kag nagsunod ka lang yung mango ka, no? Sundon mo to, sampol niya mo ng ila pamagi. Ha? Ila pamagi na mo na. So, palanggira na si mo, may ara ka na pattern. Nga, ang problema, balas nga nagatabon sa solar panels na solusyonan tubig. Ang tubig, sige tulo sa balas, nag-propagar ang mga hilamon. Karon nag-problema kay damo hilamon, nag-solusyon nila iskanding kagbaka. While nga nag-harvest sila sa ilayang dugang energy from the sun, nag-enjoy pa sila sa binipisyo sa ilang mga livestock na baka kagkanding girilibaw the best. Tignan niya mga amuman na taning mga utok sa ngaton ng mga leaderis girilino. Ang utok sa leaderis na yalain mo. Pinasahi niya. Ambot kon advance. Advance kin manguro ah. Sa anong nga bagay? Ah, sa tanang nga bagay. Advance ang mga leaderis naton. Sa tanang nga bagay. Para sa tao, tiyan mo pa na pamangkot kung para sa tao. Kasi para lang sa ilaw. Alas 10:44 oras naton mga kakipaim. Mag-commercial break tanaya. Inigabahin na dulong na sa aton sa nga DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, nag-detox ka pa. Well, every morning, anumang oras sa bilong adlaw, pwede mo lang yung mainom ang DTX Coffee Mix, ha? Kanami siya siya more, pwede ka na nam yun nila. Kag ang iyang ganyang ginatuyo iya, islip yuhan ang aton ng sistema mo. Kaysa liwat higko lang ni. Higko lang ni nagahatag sa aton masakit kag balatian. Siya ang mga toxins nga nagapundo sa aton na sistema ginapagwas ang DTX Coffee Mix while nga nag-enjoy ikaw inom sa sabor sa kape. Kag mga asid-asid sa imo sulok-sulok, dulao niya man. Kag nami yung ariya mo sa banyo, jirili. Kag imo yung panghihi lang. Abaw, abisan, everyday mo lang ma-experiensyahan na ito. Sulhay kapag kanto sa banyo, kag pagpangihi, dako ina yung kalipay sa tagsa-tagsa. DTX Coffee Mix, way labot nga maamunang iyang binipisyo, kinatagaan ka pa sa dugang energy, kag dugay kag gutom na. Kag may depensa ka sa masakit kag balatian nga pwede hatag sa aton sa mga free radicals. Tungod ang DTX Coffee Mix, may lakot sa na super antioxidant nga halin sa tubo, may chia seeds man siya, nga puno man sa antioxidant, kag protina, kag may ara siyempre siyang ampalay extract nga naghahatag sa paghugas, limpyo sa aton mahiko nga sistema. Everyday, anuman nga oras, basta kape. Aton pilion, ang kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-detox ka pa. Mga kakay-5, we're going to take a short break. Don't go away, we'll be right back.

0: sige, kubi added picture. Dapat beautiful, git ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magat

0: makabuli sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinicas for Biotics. Gasakit ang tiyan, Bugs for Biotics. Kamutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan, Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kagtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabaluman, usik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madungkay nga performance.
2: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasi!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: Super Coolita at the Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras natin, we get 2 minutes after 11 o'clock in the evening. Patayin ko muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Inigabahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
2: Basta habon ganit, Jerry Lee, try nyo get DTX Beauty Soap. Imagine no ninyo kung wala min binto sa nga tao ang habon, no? Ano ay hangka baho sa ito, no? Tungod siyang may chimpogi siyang una nga nagmalasakit ang tao tungod siyang bakterya lang. Dira na yung bintong habon. Number one, git ang mga kagaw lang. Tungod nga sa adlaw-adlaw naton nga pagpangabuhi ang kamot naton nara ng mga germs eh. So that's why nga before kita magkaon, hugas gid kamot, no? Gamit habon. Kaya hindi enough ang tubig nga makakakas ang mga kagaw. So naimbintong habon sa purpose nga mag-healthing tao. Kag sa dalayon, bilong nga lawas, healthy, no? Kaya tungod wala siyang kagaw nga magatiner. Kaya kung may pilas ka, dahil nagasulod ang kagaw mo. So ang habon, una gin nga inimbinto tungod sa mga kagaw. Tiamogin na ang eksperto sa nga DTX Beauty Shop. Ang mga kagaw sa aton panigi nakakasgit sa DTX Beauty Shop. Hindi lang kagaw, Jirile. Hindi lang bakterya, kundi pati ng mga yabok bla nga nagasok-sok sa aton ng mga puno sa balahibo sa mga skin pores naton. Ginakali gina siyang DTX Beauty Shop. Kag ang mga oil nga nagatugas ang pagbaho sang lawas ta. Ginakakas na siyang DTX Beauty Shop. Karon kun wala na ina, priskong pamatyagan ta Jirile. Kamag-an sang lawas mo, prisko ikaw. Kag hamot yang lawas mo basta DTX Beauty Shop. Kag dugang pa, ginadulay ya ta nga baho abi. Gina-repair ya pa ang aton nga mga panit naton, gina-reglar ya. Kung may mga pikas-pikas ka, kung may alap-ab ka, kung may mga buho-buho ang guya mo, abe, ginahipid ya. Nagamantika ang guya mo, nulaon ya man. Mga punggol mo, pakuyo mo niya, pagpali, wala sang itom-itom. Dasheng magpaputi nga wala sang hapdi. Kagdugang pa mga kakipay, makuha ta sa DTX Beauty Shop, may aras sa nga sunblock properties black. Nga kung mag-init, abe, hindi ka dali yung mag-itom, kagdugay ka makamatsyag sang init black. Hindi ko not unless yung mabulad ka gadya, eh, hinab lang matabok kas dalan, mainit, no? Hindi ka dali-dali makamatsyag sa init. Tungod may sunblock properties siya. Nagkaroon, ang mga wrinkles, no? Isa sa mga handom sa tao, hindi mapunggan ang panahon mo. Kontra nato ng panahon, kiti wala nag-aisol. Padayon nga nagataas ang aton edad, nagakalaya man ang aton yung panit eh. Nagakurino tungod nga may mga minerales nga nagakadula sa aton lawas. Ang DTX Beauty Shop namo sa sang antioxidant, himo siya sa kalabanan sa prutas eh. Ginasupplyan niya kag gina-revive yung panit nga para hubin tulukon. Kani ko may mga wrinkles ka, hindi na nayahil mo nun. Ang mga pandit mo yung ngayaya sa guya, matamat na hugton, Jirili, hubing at lukon. Kung may mga pilas-pilas ka, kadasig lang magpali, Jirili. Kadasig magpali. Sado ka bukal nga bon. Ang bukal niya ay sa ilong mo sa ibang nga bahin sa lawas mo nga basa manabe. Kag inusnos mo siya, bukal siya kaya po. Kung ka namin gikimisan mabukal siya, kahapo siya bunlawan, kagkakinot, kadyutay lang ang magnos mo sa basa nga bahay sa lawas mo, dahil yung nakabukal mo. Kagkahamot, Jirile, DTX Beauty Shop, sa mga naghahandong na magputi ang ilok, tiyan mo na ni. Hindi ang milagrong kinanglan mo, ah. Kundi DTX Beauty Shop. Abi, try nyo abi, no? Hapos lang ni Baklo ng DTX Beauty Shop, ha? Total nagapaligo ka, nagapanghabon ka. Try, abe, no? Try lang, ha? Ari ang sikrito, itong sugidan na kamo sa mga gustogin ang magnaming guya. Sa guya ninyo, kaduwa ka mo maghabon. Ha? Kung gusto nyo bilong alawas, pwede man. Pero sa guya, tanay. Ang sikrito mo, ne? Kundi masoon mong guya mo siyang tubig, no? Kagtapos sa DTX Beauty Shop, no? Ibanyos mo bilog mong guya. Kag pabukalon mo siya. Kag bunlawan sa dayon, no? Bunlawan. Parang purpose na is madula ang oil, madula ang mga kagaw, kag ang mga yabok abe. Now, kunin na bunlawan mo siya, habunan mo liwat. Second time. Sa ikanawa, this time daw i-massage mo siya bla in circular motion. Daw kapatiyog ka bla sa imuguya, daw ginamasahi mo siya. Ha? Maga siguro, maga 30 segundos, ha? Up to 1 minute, ha? Nga sige muna, no? Kagtapos, bunlawan mo. Nga ay kadua. Kitungod una to, para makakas ang mga oil, kag mga yabok, kay para sa ikanawa, narismed na na yun mo. Ang aton panit is sobrat 20 ni kaliyer girili. So wala na nakamalong nga may ginatawag kita nga dead skin. Mga upper layers ang panit nato nga kalaya na hindi talang matulupang dan. Pinsan nato ni nga mga kalakala kigali mga patay ina nga bahin sa panit ha. So nagabagong panit nato nga hindi talang mamutikan lang. So kinanglan sa second nato nga panghabon, i-rinse nato o kung i-massage nato na be in circular motion para mag-penetrate up to third layer kang manaris siya to ka third layer sa gabahin sa aton panit. Para pagwas ang mag-umong panit na nagasaka, sabi mo, no? 27 o kung 20 plus layers na sa nagamatamatsaka. Ato ang third layer sa skin, dira nila nagkatabo ang itawag nato nga pigmentation. Ang paghatag color sang melanin sa aton panit. So ma-minimize siya ang pagputi o kung pag-itom, jirili. Paputi o niyang panit mo nga hipid, blat. So amo inang sikrito. Duwa ka maghabon sa DTX Beauty Shop, himo mo na sa aga, kag sa gabi. Sa 15 days, good for 15 days. Makita mo gina ang resulta, Jirile. May mga punggol kami, mga buho-buho, mga lapap, mga pikas-pikas. Amo na sikrito, kadua ka maghabon. Sa aga kag sa gabi, no? Within 15 days. Para makita mo gid ang best result, mga ka-K5. Ato na na sikrito, yurtay lang na nakabalo, hipos lang. Kundi magwapo ka magwapa, kundi anong matabo. Damo madayaw si mo eh. Kag mag-attacka man ang imo yung self-confidence blag. Daw nag-lipay ka blag, kakalipay ka. Was mong taong malipay yun, mga ka-K5. May sikritong lawas na mo. Nag-release sa tawag nato nga happy hormones. Ini mga happy hormones, according sa pagtuon, nag-prevent ini, kaya nag-pabakot ini sa aton immune system para i-prevent ang mga toxins nga paghalit sa aton sistema. So kung yung tao nga mali pa yun, nag-release, tawag natin nga happy hormones. Di kung ikaw nagagamit ka DTX Beauty Shop, kag nakita mong mayong epekto, pagtulok mo si Spiyo, doon hindi mo nakilala, kaya nagwapo ka na. Nagwapa ka na. Nadulang alap-up mo ka mga pikas-pikas mo, hindi ka malipay. So gani, try mo gate mga ka-K5. Samtang available pa ang DTX Beauty Shop sa inyong mga butika kag farmasya. Suki ninyo dira sa inyong lugar. Mangkunta lang ha. DTX Beauty Shop ha. Also available sa tanang Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, aramada ang DTX Beauty Shop. Kag para hapos, pwede ka mo ka-order sa online. Lazada, Shopee, kag TikTok ha. Kung gusto nyo mas barato nga DTX Beauty Soap kag iban pagin nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang ka mo rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors ha. Libre, wala siyang bayad ha. Ti buwas ano nga dila, Martes? Martes, no? Tanawo naton. Monday and Thursday, dira sa Sagay, ho? Arat ng mga doktor naton, alas 9 siyang aga, tuntum alas 12 siyang ugto. Half day lang sila. Sa Tuesday and Thursday. Pagka Wednesday, ara sila sa Cadiz City, mga doktor naton. Ang ila schedule alas 9 siyang aga, tuntum ala una siyang hapon. No? Kanto ka muna. Pagka Huwebes, ari di sila sa Bacolod. Thursday and Friday, Bacolod sila, no? Alas 9 o kung alas 8 sang aga, open na gali, ho? Hasta alas 4 sang hapon. And Friday, Sunday to Friday, Bacolod mangyapon. Pagka Sunday, mga kaka-K5, ara sa Hinigaran. Hinigaran, nga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, no? Kabangkalan, ang schedule ni dira every Monday, ha? Kabangkalahan, ha? Kanto ka muda sa clinic ni Dr. Ramil, alas 9 sang aga, tutom alas 3 sang hapon. Namik ni mga doktor naton, mga pinili gini ni Dr. Ramil, nga makahatagin sa aton sang advice kung paano mabuligan ang aton ni kayong lawas, no? Kasi ako loway makuya problema, galing daw permi lang puno-puno sulok-sulok ko. Niya ko kung permi kong may acid reflux ko luaw. Niya permi ang galingin ang ulo ko, galing ngog-ngog, doon di ko katulog kong gabi. Niya ko niya lo kung isaya yun, hindi ko kilabot niya sa ano, yung masayang ako niya nga pajama kong gabi, no, mag-ula ko kawiwi. Wala gani 10 minutos, mabangon naman ko, kaya mangi naman ko liwan. Kasi hindi ko kalabot siya sa banyo na mo niya, mapuswak na yan. Hindi, permila ko malalong kapasingit, ang butahan doon na aburido ko sa... Aburido ko magtubang sa bana ako, dutay lang asingki, daw malalisay kami dayon. Masi hormonal imbalance na, siya minupos mo na. May mga pakalma na dala mo. Now, mga ka-K5, no, doon di man nagisling abing tulupang doon ka maklase sa mga problema. Pero ina siya mga bagay, mayugin may baluan naton. Because ina siya mga pamaagi sa lawas naton, nga kapabalo, nga may ara nga diferensya sa salon. No? Hindi naton ipagbaliwala ina, kay base ina siya nag-develop na sang mas seryoso nga masakit kang balatian sa palabuton. Kibot ka na lang, may stage 3 cancer ka na dahil. Gano, wala man ko na matyag mo. Nagulpihan na lang ako. Guro, wala mo lang matalupang daan lang. That's why nga, hindi na naton niya pagulaton. Nga may magmasakit ka mo pagpakonsulta. Subong pa lang, sisaon mo na ang imong lawas. Imbintaryuhon mo. Do, pigaw ang digestion mo. Do, hindi ko masyado matunawan, ha? Permila kuya ga sulab sulok-sulok. Nga daw ay kuya gana magbanyo, bisan duwa na kadlaw, do wala galyamar. Mga abnormalities na ina kang mga sinyalis kang among inang pamaagi, sa nga ton lawas nga nagareklamo bla kang kinaglan sang bulig sang aton nga mga doktor nga may tsindihanta, kung anong nagakadapat himuon naton. Di libreng konsultasyon, dala sa klinik ni Dr. Ramil. Di mapakonsulta ka subong, di pila subong kingintos. Mga kaka-K5, no? May mga consultation, mga libre sa iban. Prosesyonal na negro. Kay Dr. Ramil, halos milong nga tuwing dirile. Everyday, libreng konsultasyon. Sa Mabinay, gali Mabinay, every Tuesday na sa Mabinay ang konsultasyon na sa nga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Alas 8 sa nga, alas 8 imedya sa aga, tumtum ala una imedya sa hapon. Every Tuesday, dira sa Mabinay. Ha. Hinigaran, every Sunday ha, alas 9, tumtum alas 3 ang hapon. Dala ng bata nyo nga daw kapigaw sa memorya, yabla. Kamalong kang kisay, kinanglan i-stimulate ang ilang nga paminsaron mo. Kinanglan sila sa mga minerales, samtang nagatubo sila. May mga bata nga tuon nga nag-eskwela, pero mangkuton mo, no, anong eskwela niya, sabong ano gambal ni mamu niyong buto. Digo, ni ka chindi, bla, mangkuton mo sa himid ni balong. Nagatubang sa maestrado blanco, bla. Tiga kinanglan ang bata sa pag-atipan, kinanglan sa suplemento, kinanglan sa iyang pagtubo, sa iyang mental development. So aton ina obligasyon ng mga ginikanan. Dala sa klinik ni Dr. Milda, ha? Every Sunday sa Hinigaran. Kang sa kamad ka lang liwat every Monday, alas 9 sang aga, tumtum alas 3 sang hapon. Sige, libre na yak lang aton consultation sa Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa wala nakakuha sa schedule, text lang ha. Kay lawagon aton kung saan o ang mga doktor magkakantod sa inyo area. Kito halos naman tanan ng mga kasyudaran diri halin sa Bacolod, going south na may mga clinic na kita. Halos ng mga syudad ka mga banwa may clinic si Dr. Ramil. Diri man sa norte, amuman, no? Hasta Escalante. Okay. Mayong gabi, J. Lolo. Gaidan ako, 45 daw damo, naging changes sa akong lawas. Oo, normal ina. Pero ang basa, ano ni? Basa. Ang bana ko, nawala siya gapati sa ginatawag na menopause. Kay sakit ulo ko kuno sa paminsaron lang kuno, J. Lolo. Please advise, J. Lolo. Di iyan na iyang pagpati nga why siya nagapati si mga may mga epekto na sa babae menopause. Hormonal changes ina mo. Ang pag-untat sa inyong reproductive system abing nga pag-abot sa inyong monthly period. May mga epekto inadjiriling, may mga hot flashes, may mga sakit sa ulo, iban may mga nervios, may mga sari-saring epekto ina mo. Iban malipaton, iban inabalang dali maaking. May mga epekto ina because ang hormonal changes sa lawas ang babagi, no? So, wala siya kapati, okay lang. Kanto ka sa doktor ni Clina, sa klinik ni Dr. Mel, kaya kapati kami si mo. Nga normal ina sa mga babagi nga mag-abot ginang tion nga hindi na regular ang imo yung monthly period kag later on, madula nina. Especially kung nara ka na approaching ka na sa mga 50s, no? 40s, aranda. So may mga changes. Ibang sinagakubak-kubang dughan, really? Daw ginakulbang, yung ginanerbiyos. Sa totoo lang, may gabuang ganila. Wala matagapahog. Kundi mas mayogin nga masuplayan sa nga suplemento, no? Kasi mga minerals nag-deplete o kung nagakulang na. So may ara nila ang mga pangbalansi lang. Para nga daw ang imo yung pag-agi sa menopausal stage mo, kung mabahi ka siyempre. Do katawahay lang bala nga hindi ka kapinitinsya. Ang iba sinadyan yun, budlayan magtulog. No? Budlayan matulog, irritably. Okay, sige. 1918, kantulong sa klinik ni Doc. Okay lang na ba ba ilang si Mr. mo na? Kung na muna yung pagpati, itiin mo man na yung lawas mo. So, importante nga matagaanin na sa tulupangon ang mga ginaagyan nga proseso. Normal man lang na nga magyan sa babae, pero ang suffering mo lang. Kaya kung may ara man lang sa pamaagi nga masolusyonan, o kung matagaan sa alibyo,
1: ma-minimize ang imo yung pag-antos, abi. Why not, coconut? Nga hindi, abi. Pangitaan mi Diyos, kiti siyempre hindi ka komportable. Importante hindi madisturbo ang aton nga happiness in life. Kundi siyempre kung may mga epiktoy na mas malipay ka lang, permi ka lang ginakulbaan. Yehe, nakulbaan naman ko. Ang kulba, bala nervyos, budlay na. Ha, budlay na. Yeah, kay may mga, mas may madalong pag ginayang epekto sa imo yung balatsyagon, especially sa imo yung paminsaron kag sa kamilugan sa imo yung kayong lawas, no? Okay, good evening, J. Lolo, si Tarok Nilo. May problem ko, ang asawa ko, sugarol. Sugarol siya, lo. Sakit na gurulo, wala gid handom sa pangabuhi. J. Lolo, kabay pa nga mabasa mo, lo, please advise, no? Sugarol ang asawa, ya. Well, kung sugarol ang asawa mo, kamudlay na girili, no? Kung baga pa itaya mo yang imo yang pangabuyan sa tawag naton nga chansabla. Kiman sa sugal, way piho mo. That's why nga nugay ka mo dana isang sinabag eh, ginapamugat yung swerte ko. Tapos ang balon nga, ano abi nga ginakuraw mo ko sa ako niya nga panahon, kung unupan, perdi ko, ikaw pa masulat. Well, sa panahon, mga ka-K5, do, isa ini ka, addiction man bala. Tungod sa excitement mo. Tungod sa excitement, may adrenaline rush ka lang natawag. Nga kung kada pinta mo, kada bula mo da, kada balasa mo da, do, ga ka-excite ka lang. Anong magwa sa baraha mo? Anong magwa sa imo yung pagpinta, abi? So, ara dirang proses nga kung sa diin, nga ka-stimulate ang imo paminsaron kag nagakalipay ka sa mo sinagamahin. Tungod may adrenaline rush. Nga ina siya, do ka-addictive ina siya. Do ka-exciting, bla? Do feeling mo happy ka? Do ka-hawat-hawat, bla? Puti, siyempre, pagpinta mo sa maraha mo, balda. Di kinanglan, mabawi ka. Mabawi ka. Di karon nagdaog ka naman, dumadimat ka naman, girili. Di naperdi ko, maliwat ko kay mabawi ko. Di ba? Karon pagkadasol ka nilaw, nagdaog ka. Nagdaog ko. Sige-sige na li, buwas. Masige ko kay nagdaog ko. Kasi siyempre may ganar ka mo. No, happy ka. Pagkadasol nga naman panahon ka naman liwan. Daog ka mang yapon. Wow, tuloy-tuloy ang ligaya. Pagkadasol nga daw, sunod-sunod na ang perdi mo. May ara kanina, Jirili, nga especially siya may naga, wala labot ka naga panahon ka. May ara pagiging naga-druga lang. Ang drugs kag ang panahor, ikombinar mo na Jirili, sa Tagalog pang nga nakilala ko, may sa demonyo mo. Kung naka-drugs ka, kag manahor ka, may sa demonyo. Nga daw, hindi ka nagiging mag-untat. Pero kung purely panahor ka, di kumpir, di ka mapasingit kasi nyo balay. Pero kung naka-involve ka sa droga, kung mag-high ka gani, gakanto ka sa panahuran, kay feeling mo, tamang hinala mo. Madaogi ko ni, very positive. Pero ang backdown si Najirili, kung maperdi ka, kay nakadroga ka, grabing ego sina. Ha? Grabe sina, kitongon influence, you are influenced by drugs. No? So, amo pag inang delikado kung ikombinar ang droga kagang panahon. So, ining asawa mo, letter sender 8470.
2: Ang iba sinayaya nga daw may kilala ko gandi, no? Nagimo na siya ya sa manayam la. Nyagang mabakal tabla ni Pedrito kay manigosyo ta ice. Natihulugan talang eh, hulugulugan talang ang refrigerator para makalunigosyo, kaya ari ka mo lang sa balay. Tinagsugot ang banab eh, di halagin si Ay, pasado siya. Dulong refrigerator, lipay-lipay ang banay niya salamat. Ang ako niyang asawa, nagapangita sa pamaagi kung paano matimbangan ako abi. Tungod sa mga piso-piso lang, puti kinangla niya may buligay mo, ti may ice, ni bla. Karoon na natabo mga ka-K5, nagka-problema. Nga man, ang inogbayad, hindi nakatipo inogbayad sa lawas ang refrigerator. Kay tungod makabat, makabuo na sa 100 dahil yun nakadalagan sa madyunga, no? Iskan sinintimos lang dyan nila eh. Nya, are, ipabilo ko ni si Changi, bla. Puro sinsilyohon ang ice ni bla. Ang binta mo, sinsilyohon mo. Dalon si Changi, pabilog ya. Sintos na ni, pungko na sa lamisa to. Gakanam-kanam dyan nila mo. Gamakakapot sa nga pichas, bla. Ko murahon dirili. Away sila siyang banaya, dula pang refrigerator, nabalik na embargo. Tungod nga ginahimuan niya pamagi kung paano siya makakwarta mo. Kasi may mga sugar roll, hindi man tanana. Nga perte ka butigon. Himuan kanila yung drawing ng drama para makwarta ho niya lang kaya mo. Itong grabing addiction niya sa panahon. See? Tananan na nga pamaagil. Yan nga intuon niyang banay niya mabulik. Gikusimo pangabuhin. Miskan ginagmay lang. Pisyo-pisyo lang na yan. Makabulik na siya ang kurinti. Tadi siya panimalay. Kasi nung Mayo, yung makata refrigerator, mahimo ko ice. Grabe na. No. So, mabilib ka na. Ni maklan mana, kung ni convince man ang mana, eh, makal, ay ha, makal refrigerator ha. Hulog-hulogan lang. Naputikin lang na, subton mo ang imoginan siya, kaya ikaw nang bayad ha. Nga ko lang yung madown. Ya, okay ha, para may sakuan man ko eh. Sige na bala. Oo, sige na, okay na. Igo mo rahon niya, ginabantayan niya. Dako-dako, ginga karatula sa guano. Ice for sale. Damo ka binakal, no? Paglapot sa sin, ibahin rin na siya sin. Okay, puno. Sige, bakal, pagka lapot at tapos panyaga, mag-alas dos, may makatipon sa 150, dua kagatos, pabilugon eh, sa Changi. Na parang nihil mo nun, blang aalin sa Aysan, blang. Inan siya sa ice. Pagbilog na to, tipong ko na talaga, kalam-kalam, nagalaway-laway, gid, blang. Adlo-adlo, gamadyong siya mo. Ganadlo, panahor siya, blang. Kati may kuhaan siya mo, hindi siya magayos banaya, kati yung banaya ka, ubra. Kati yung banaya ka, abot yung isa, gabina mo. Kati siya ka panahor siya. Pag na timing ilang manupuli ng banay, ha? Puli man na siya, madiga mo. Pag sinoktanay na, pusos pila na galik ang bulan, nga huwag ka bayan. Di karoon, ginisinggir sa sangasawa kang banay niya, nga na huwag kayo magbayad, ha? Hindi mo lang mo na agreement, ha? Ngayon ka bayan, ha? Ngiti kinabakal ko man asin, mga panakot sa balay. Butigon, gina yan. Bakal ko man tika, hindi ginagmay mo lang isang laton na baka. Tagay ko di mo lang budget mo lang ng isang kasimana mo lang kayo para na ako magkwayas ang ginansya ko sa ice. Huwag kagaligin na rigtato sa panahuran ay. Di kapin pagit subong, may online subong, aragoy. Siyang una, masulod ka sa kasino. Kinangla na nakailis ka. Oh, mahampang ka sa kasino na makarat lang slot machine, dami. Di subong yan mga kakifab, ya. Biskan arake sa CR, sige kasino mo. Biskan nga naghihigda ka lang nga sa kwarto mo, kung dalong kahoy ka, kasino ka na yan mo because of technology. Ginapahapos pagid ang pagsugal sang tao. Tungod ara lang sa cellphone, no? Makataya ka silo sa lapi, piso. Makataya ka dua ka piso, lima, tres, nibla. Kung naiguon ka siyang scatter na karon naga 5 mil man, nyabot silingon. Sa taya kung ano ka piso, naka 5 mil ko nag-scatter, nagtodo wigo, nagtodo na panghatag. Na kung ipulo-puloon ko ni Bi, guro ba si kung 50 mil ang akon nga, ano? Ha? Nya mapajikas. Ah, pre, good evening. May G-cash ka, pre? May G-cash na, pre? Halang, tiksanay na subong. Hello, ma'am. Hello, sir. Pre, musta? Oh, may saklibo. Maulam ko na yung G-cash, saklibo, be. Kay Manti, siyempre, sige pa o patiyog to sa scatter, ya? Di, amun ang problema. Amo nang problema tada, no? Letter sender 8470. Kay tungod ang asawa mo sugarol. Ti amo ina yang kamudlay, no? Kung wala kamo sang pag-ugyon nanay, teamwork sa inyo pag-inop nanay. Binulagay ang inyo direksyon blan, di kamuya parihas blan. So kamudlay ga upod na kamu pro te siyempre jindihan mo siya, pilit mo nga may jindihan. Bisan pa paano bugat na sa balatsyagon mo, kung especially kung ikaw ay gagapati sa sugal blan, da bugat na si mo yung balatsyagon. But iba naman nga daw, no, tamara na malang siyang gamo. Bahila na siya. No, wala na lang, patay mali na lang. From may mga tao man abing daw hindi conforming ila partner nga involved o kung nagasigi panahon. No, ang imo yung iabla sincerity sa inyong pag-inop the night. Kaysa mas excited pa siya nga magpanahor sa pag lagaw-lagaw o kung pag spend time, quality time together with your family. Hindi na lang maglagaw-lagaw lang nga quality time upon si imo bla. No, wala na yung excitement mo. Sa panahon yung excited siya. Kamulang to sa mga bata. Di lang ko. Kay gali mapaturong-turong sa nga scatter. Ni gani mangita ya sang baraha o kun madjong man. Game of chance, no? Ti ara na dira ko kisang temptation gid, no? May sa demonyong panahor eh. So, sa gusto tagi sa indi, may sa demonyo na mo. Nga daw gina inganyo kabla. Daw gina padaog ka, napadaog, dugi-dugay, perdi. Huwag kagali kabalo, unconsciously, wala ka lang kabalo. Nga nagkakapiktuhan, nagali ang imo yung panghuna-huna sa imo yung dapat nga iprioridad nga pag-focus sa mga buluhaton kag-obligasyon mo sa imo panimalay. Iba naman niya ti simpe, kabalo magdala. Mubisan pa paano, nag-akupar gapon sa panahon. Sa imo paminsaron kag-balatsyagon ang imo bisyo, kuwan sa ara ka sa sugal. Laing gidyaya nga, huwag ka gasugal. Focus ka sa mga bagay nga makapa-improve sa inyo pangabuhi. Kag imitaron mo ganyang presensya sa Ginoo eh. Kay tungod siya naghahatag sa nga purely nga hindi ka mag-guilty sa nga mga oportunidad kag blessings. Sa sugal, ti amon nagapasimpalad ka eh. nga makadaog ka. Pero kung igo mo sumahon, dako pa yung perdi mo sa daog mo. Ngayon di ah, dako ganyan daog ko yay. Sa kwarta eh. Po sa oras siya. Ngayon dapat ispend mo to yung sa pamilya mo to, i-dito mo na i-hatag sa pamilyang time mo. You spend 2 hours, 3 hours, 5 hours. Nga sige panahor na. Ang imo yung health, perdi ka man na, mata mo. Ang imo balatsyagong, ang imo nga mental health, di ba? Ang iba naman niya for recreation, di ba? But then, recreation, hasta na yung, amon, malang lingaw-lingaw, malang ni? Hasta nga na darana na. Di, amon na sa atong letter sender, no? Siguro, kung may mga mayo, malang rason yung kalabanan na parang may lumang ko, ah. Dulo diversyon, bla. Hindi manilag po, anay, gina. Pero wala ka na kamalugali, nga ka carried away. Nagkadala na kita, nagkakaanod na kita sa ginatawang nga addiction sa panahor. Kang panahor, wala siyang may nag-champion da. Wala siyang may nag-champion da. Ang ibang gani, Girilia, ngayon ng bakal, ang kinabugas siya. No? Sabi sa Polbe, 150 nagbakal niya. Dari, bilhin ko na si mo, 150, bakala ang bugas mo. Para may tigangon, takaroon na kang may mga kinanglanon taga boss. Dos kan 2 kilo lang, bi, 3. Ati, okay ah. Pagkakita sa silpon, pag-abre, may scatter. Ilod ko ni bi. Basiya. Shin lang ah. Hindi ka ni si Quinta lang, anay. Si Quinta lang. Palood si Quinta. Gintaya sa scatter, naghimo iya 200. Uy! Pag 200 na, kundi may si Quinta to, 150 kwartaya, may shin sa nga kaptan. 200 ang iyang scatter. May 300 na sa nagdubli na ang 150 na ginatag siyang bana. Di dumayo ako. Oh. Nabi, dungudungangan, tabi ang ano, may 500 pa ni mo. Ang daugon ko, 500, so shoot, isa kalibo pa ni. Na bombahon, tabi, bombahon, talima-limahon, tabi, pulo-pulo. Sos, Mariusip. Di mo nanon ni man, nanon si Quinta man, may sin pa ko di ho, perdi ko ba? Dahil load ni Bing Sino, mawi ko mag-dusinto si pull out ko na bahala na. Ginansya ko si Quinta, okay na. Pero ginload ang Shin Jirili para papap. Bausos, ginalaot ang scatter. Walagin. What iwat? Karoon na natabo, mga kakaipaib. Balda ang 150, nagbakal bugas. Nagkanto sa scatter, kanto naman sa Changi Mare. Nung ano bla, skarte naman eh. Ano Mare? Si pare mo naglakad ng ginaw, hindi siya kabili, nagbakal bugas ah. Boso siya naglain pa. Wala gi kami tiligangon, wala mabot sa karanon. Sige lang kayo mag-abot sa Mare, sukton ko siya. Patigayuna ko na naibig sa kilo, be, kaya tigangon lang namun. Mag-abot sa karanon, bayran ko lang. Kaya wagi siya kabili, nalipat siya kuro malam Mare, may kwarta to siya. Tana na lang yung kabutigan, gaalam ka na. Tungod sa panahor. Pero tana nga kabutigan, no? Iya inaya sang elemento sang Ginoo o kung sang demonyo, I mean, sorry. Ang binuteng mga kakipa, deceiver na mo. Gina-deceive mo siya, bla. Ginapatalang mo siya, ginapapati mo siya sang sala. Ginapapati mo siya sang kabutigan. Gina-deceive mo siya. And who is the greatest deceiver of this world? Kung si Satan. Si Satanas, eh, ang pinaka... Ang pinaka... Number one nga deceiver. Ano, bla? Ato bala nga nag-saka si Kristo sa templo. Nya... ako lang bala, ako sakon ka bala kay tanan nga mga amuni, hatag ko si mo, manggad, agahom, tanan. Basta sa akon kaupod, ginaganya ang demon, isang demonyo si Kristo. Ginalior yag, ginapaamag yag, ginapaunan niya sa mga material nga mga bagay nga para magkumpormi maupod siya. Diyan mo man ang panahon. Diyan panahon wala, kay madaog ka na. Kung madaog ka na, makamakal ka washing machine. Kaya kung hindi ka na budla yan, sa kayong banda mo, duway mo na plano maghatag washing machine. Panahor! May mga gina-deceive ikaw, hindi isang panahor ikta, sa diin, sa paminsaron mo. Mismong dimonyora sa utak, tay. So kinaglan ka malukan na magbalansi siya, kaya ang imo ganyan nga, enemy, ang imo kontra, kung galingon mo lang, ara sa sulod, sa imo nga, paminsaron, magkakakipay. So, pangamuyuin na lang na literacy lang asawa mo. Paninguha ka lang niya sa masarangan mo da. Kagkabay pa, nga matandog mo sa ginuong niya, tagipusuon. Nga magbag-o siya. Kung hindi, te, hindi lang magpadala. Ha? Hindi siya magbag-o, te, paninguha ka lang da yaga sa imo yung masarangan. Ah. Pero kung may chance nga ma-invite mo sa mga marriage encounter, inabala about the realization sa mag-asawa, kung ano na sila nga level sa ilay nga pag-ubdanay, kung ano ang mga status nila sa pangabuhi nila, kung ano ang mga tagsa-tagsa nila ka mga problema sa ilang pagpangabuhi na nag-ina-discuss kag ang mga solusyon sa mga marriage counseling, no? Marriage encounter, just like, something like that about marriage. No? Somehow, you will gain knowledge and ma-assess ninyo ang mga mapuslanon nga pwede ma-apply sa inyong pagpangabuhi bilang mag-asawa. So, ang iba nag-resolve na sa panahon because, siyempre, bottom line, kwarta. May kwarta daw mo. Porte gali, nag-upo, nagaling imong nga addiction, nag-excite ikaw. May mga adrenaline rush na. So, addiction, no? So, kamudla ina yang through your own self lang abi magwasa addiction. Kinanglan, may upoy ka gidya sang espiritu, sang Ginoo. Sa gusto, kagluyag mo gidya magbago sa imo nga gina, buhat nga hindi mayo. So, good luck si mo letter sender, okay? Alas 11:44 na mga kakifive. Ini nga bahin na dulong na sa aton sang Gina Seafood Restaurado. Hindi yun the best kay Jirili nga katuan nga lugar. Doon ka sadya-sadya ginya mala. Magbalikin ka sa wala mo na milong mga markada, pamilya, nag-eskrimahay sang kasang Jirili. Nagakaon sila sang sweet and sour nga isda. The best ba? Nagahigop sang sabaw nga sinigang kag tinula palapalastan nga pagluto sang Ginas. Mga kakifive, anli sabaw. Maurot ming sabaw mo na o nga nako nga yahong. Mambakla na sa Twitter nga to, liho ko refill. Ah, refill lang. Kaya mo, naurot mo pagin ng sabaw. To, liho pa, may isa pa. Anli sabaw ah. Ang sabaw palang girelease ang Gina sa ilasinigang kung tinola. Nagapagsik ang lawas mo, batyagan mo ganyan nagakurit ang imo energy mo. Nagabalik ang persa mo bala. Mga kakay-five, no? Bugal ni nato ng mga Ilunggo. Bugal ni nato ng mga Bacolod noon, kag Negrosanon. Nga kung may mga bisita kita, o kung mga okasyon, o kung simple nga pagtipon-tipon, kag kaon-kaon, may ari diri sa aton, nga kusina nato, no? Gina Seafood Restaurant. Tanan na preska gid dirile. Sumong ginabuangan kong diwal gid. Ining grilled nga diwal blane, no? Shush. Kanamit namit siyang grilled nga diwal sa Gina dirile. Nami kay buhi gid nga mga klase sang shell bla. Preska gid dirile. Gagiho para sila bador ginakong nakilom. Gagadiwal pa mo. Tapos, tiisog ba? I-grill chame. Kundi masabaw ng lawas siya, ang iunod. Ang unod niya man mismo, maluto siya mo. Katapos, barnisan siya sang special nila nga barnis na. Kagbutangan butter, Jirili. antes maga bakit isemse mo, buribudan pag gina siyang fried garlic ang jutay ng mga pino nga pag-utod sa sibuyas daon. Huhu! Ika namit namin. Grabe! The best, diri. Diwala. Madiwal ka sa kanamin. Kung hindi ka katilaw, aha, pwede ka lang tubang spiyo na ka magpadiwal na. Pero kung may tiyansa, kanto ka, tilaw ka sang shell nga diwal, grilled diwal, dira sa Gina Seafood Restaurant. Isa pagig ka shell na niyo, hindi nga abalon, oh, abalon shell. Nga daw bula sang volleyball ka dako. Ano nga pagluto, subunay-bunay, subsupon ko rin. Naparihas mo lang magluto kasang gabi nga may banag na mula, may suso na da, may banag. Kundi buotan mo ng ikogya kaga, nga muna. Hindi ka rin kayo bula, kada ko, nang baba mo daw, anong balang na yaman. Limang ulo kayo niya, budlay ko subsupon niya, ayun ako na ako ba? Parani ko sa mga lagko, ba-ay. Namangkot ni Koeng ko, pre, mano ni Shapsuponi, mano ni magkaon siyang abalon shell, hindi nga nabula siyang volleyball ka na ko. Nalo, ilapuhan na siya, kagtapos, makakas na siya yung shell. Tapos ko hito na siya pagwa, kag ihugasan, limpyuhan. May mga porsyon na lang nga wala nga ginaintra, kag ang porsyon na ginaluto, ginaadubo. Kwagili, kung ni Shapsupon na siya yan. Masimula masupsupon mo ka madunla ka, nabula ka na ko, ano lang na magwa mo man? Naturo may busyo ka si Leo gaya. Tingin tilawan ko mga kakifab, dalag ko katilaw sa Avalon shell niyo. Susperti ka namit-namit, gindi yun. Galaway ko si Bong Jerile, babae lang ko. Tapos ano pagit, ha? Sisling manumbok, Jerile. Ang baboy sa dagat, blue marlin, ginsisling dyan. E, pwede mo man sugba, pwede mo man itula. Pero kalamanan, ginsisling kaya ang sarsa dyan. Nga ginluto, abe, nga ginbutang sa sisling, manumbok. Saka namit-namit man sa sarsa. The best man dyan. Inabalang sisling manumbok na bala yung magkihad kagamay. Nga daw ito nga abis sa puspro ka dako, be, kaya doon mo. Normal lang size, be. Tiniduron mo, kabutang mo sa baba mo, nungatunaw, bla. Nga perting sabor. Nga perting sabor, nga perting kinamik! Di, amoy na mga kakipay ba? Gina Seafood Restaurant. Open sila everyday, Monday to Sunday.

0: rin na sang-atong lawas nga tumang ka-epektibo sa pagpatay sa virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio! Adlaw-adlaw! D3 Bio! D3 Bio!
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Malakas, mga butika! DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500!
2: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
8: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
11: Dr. Binoy Squalene Capsule.
12: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagkasalamat ko sa Dr. Binoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Binoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwaay na ko nakapoy.
11: Dr. Binoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
13: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
11: Dr. Binoy Squalene Capsule.
14: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
15: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
14: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
16: Muternamax capsule and Muternamax coffee blend.
17: Makakal sa malapit na butika.
18: Brito nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
19: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
18: Di pre, musta po nang agabi pre?
19: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
20: Tikasin!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica

0: HelloFresh, available now.
1: This is K-5 News FM, your official news and music station.
2: What is love meant to you?
3: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-hiwalay.
2: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
4: Hey, balaw na kami na! Magagang K-5, wala na kita siyang panahon. Before we go, hindi magkalipat siyang Dr. Pinoy's Quelling Capsule, ha? Kung sige pagyapon ang ngot-ngot sa inyong gout arthritis, try inumibla 2 kakapsula sa Dr. Pinoy. Udulaon niyang ngot-ngot, kupuso niyang banog, kag sa dalayon mong adlaw lang ang pag-inom sa Dr. Pinoy's Quelling Capsule, ang uric acid tunahon niya, kag i-repair yung mga tais nga tulaan nga dra-satan nga joints. Kalamit siya Dr. Pinoy kay it's all natural. Himo ini sa shark liver oil. Aprobado sang BFAD. Wala sang side effect. Kag wala sang overdose. The best man diriling ang Dr. Pinoy para sa mga baradong ugat. Para hindi ka na mag-high blood, ah. Layo ka pa sa stroke kag heart attack. Mga baradong ugat sang bad cholesterol. Ginatunaw ang matamat sa adlaw-adlaw na itong pag-inom sa Dr. Pinoy. Ginatunaw yung mga bad cholesterol. Mayo man sa mga babae nga may mga menopause, o kung gina-menopause na, hormonal imbalance, dysmenorrhea, mayoma, ginakupo siya. Kasi may mga prostate problem sa mga lalaki. May madamo siyang benepisyo nga makuha ta ang sa Dr. Pinoy. Pinabuligan man nga mag-regular ang aton niyang blood sugar. Kagasubong man, ginapaproteksyonan kita sa dengue. Kandasing magpasakas ang blood platelets, no? Kag nami sa memory, nagpatinggas ang aton nga memorya ilabi na gig kon arakas ga eskwela o kon may edad-edad ka na, layo ka sa demensya, layo ka sa maging malipato na. Adlaw-adlaw, everyday, Dr. Pinoy's Quelling Capsule. Available sa halos tanan ng mga butika dira sa Kabangalan, sa Himamaylan, subong man na sa Binalbagan, Pontevedra, San Enrique, Valladolid, dira sa Murcia, La Carlota, available man sa Victoria, Talisay, Imi Magalona, kag halos tanan ng mga banwa kagkasyudaran, dira sa Negros Occidental, kag Bilog ng Panay, available ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule, ha?
5: Salamat gid mga ka-K5 sa pag-upod sa amon ni J. Lolo sa mga gabi. Kita na kita boss, 9:30 in the evening to 12 midnight. Dili lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
4: Shall you what? Ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And don't forget to pray always. Bye-bye.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, 말이 좀 있어.

0: And kugid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So una,
3: problem, magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
5: Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Bio. Ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
6: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
7: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, kaya ginayaw niya ang balatihan ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatihan.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatihan.
8: Ito si Pimpinido, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Pag-inom ko sa Luternamax capsule, nag-nubo ang akong dugo ng akong sugar.
9: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
10: Makakal sa malapit na butika.
11: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
11: Pigaw ang performance kay darling. Mang-extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
16: K5 News FM.
17: Balita K5 sa umaga.
18: Last 5:14 na mga K5 bining bayad sa kaluwan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kakabib, nag-suporta sa immune system, oxygen utilization, bag skin health, isa ini ka food supplement, mga kakabib, ganyan sa ligan. Geda, para sa antioxidant protection, pagpaghatag sang kabaskog sa atong sininga lawas, mga kakabib. Pagkabakod, siyempre. Immune system supporter, mga kakabib, nagapabakod sang white blood cells na nagadipin sa kontra sa infeksyon kag virus. Antioxidant protection, isa ka protein. Antioxidant nga nag-neutralize sa mga free radicals, nag-prevent sang oxidative stress, kag nag-delay sang aging process. Oxygen utilization, may kapasidad nga maghatag sang mas maayo nga oxygen sa transport sa lawas, mga kakifive. Nag-improve sang energy, kag recovery, mga kakifive. Amone ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Tanan mabakal sa mga butika sa Grace Pharmacy, sa Silay kag Talisay sa mga butika, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
19: Nagasinabtanay ang radyo sa Libertad Public Market.
18: Aha.
19: Nagapangapito sa Piak man, nagapangapi man di sa Piak. Sa tanan nga vendors da, ha? Mayong aga lang da sa inyo, ha? Kumusta nang binta ta da? Mayo man. Aran sa K5 Vincent Dominic Coralde.

0: upod kay Debs
1: Gantalaw
0: kag Robert Pacardo.
1: Robert Pacardo. Mayara ko no nga isa man ka version si Ethan Abitan.
2: Kita mo daging send ko? Kita mo daging send ko? O, i-play. Ano i-play yung send ko da?
1: Alhamdulillah, papang!
3: K5 Robert! Ay, nako! Mapatanggal stress ka, K5.
1: Napalasan na siya. Kampiyon, kampiyon lang eh!
3: Ambali ka, K5. Sa mga stress reliever natin, dira. Ang isa na dira, soft gel kaki pa babes,
1: D3 Bio.
3: Pero na ton nga mga gabaligya dari sa Libertad Public Market, amo na lagi niya kaki pa babes. Adlaw adlaw when sila time ko na mag-exercise, wala na sila kuno kay ti dogmok o kun ano na kaki pa babes na
2: kapoy
3: na gid diri, kuy na gid kapoy na gid
1: kapoy na gid sila.
3: Ano pag exercise ti ano nang anong matabo na sa ton kay ti wayta kakaon ang tagakaon, wala ito nabalasan, wala ito magano. Si Kaki 5 Babes, bisang papano, basketball. Kaki 5 Robert, badminton. Bisang papano, tagaan yung good time. Kaya para magpa-ehersisyo kita, mga Kaki 5, hindi lang mag-inom suplemento. Kaya tara, mahambal na ito, suplemento, inom ka mo sa mga itong mga produkto. Pero wala nyo ginasabayan sa nga itong exercise. Mga Kaki 5, kulang ina, mga Kaki 5. Kaya may nano kita, dapat magpabalas kita kag magunat-unat mga kakipay.
2: Kaunutan, kaon isda.
3: Pagkakas sa papano, kaya kung mag-edad kita, ang aton ng mga bones, mga kakipay, na ganubo,
2: nagatigulit,
3: kaputot.
1: Bones?
3: Kita lang ito ang kakipay, babes. Parte mo na iunat-unat na ito.
1: Ano, bones?
3: Para bones.
1: Bones manggalos?
3: Bones mo na, kakipay, babes.
2: Ano presyo tala?
3: Alos kalduhan niya, tamigot na. Di kita, isa
1: nga. Kamala sa'yo, Adelpa?
3: Oh, arsa ka daw, dadel pa kag si Sarah Nel, arda.
1: Arsa.
3: Kita kisa isa straight na to mag-exercise kita kasi para mag magmatigulang ito ko do ko do babes kung wala
1: tayo lang mag straight ka breathe out git breathe out
3: no kay tigi bisa pa paano kung mag tigulang kita magtindo kita maskulo ang
1: gamit
3: ko na babes kasi kung wala maskulo balda kita hindi kita makatindo
1: kaya lang kinang lan magpa magkukuko gaman gamay kaya kung kalaway man nga kung mag liad. Tiso ka lang magtiso ka magliad ka nga do galiad gala tapos naunay ka way ka nakabawi bla law ayo magdakat mag matigulang ka mo no naga nagaliad naman siya no
3: galiad daw
1: naunay naunay
3: mayara na kay babes iba niyo ang kita to ko may ara maglakat nga galiad
1: sa mga abi ba paano siya maglakat kung magliad sabi
3: ga mo na okay sa hindi man sa ginakadlawan na to mga kauturan ambot ano nang ano na klase ka kay babes
1: ina pinakatiso nga daw ga naunay ang yawa
2: nagiguro na sa PMA
3: sa PMA mo to sa PMA sa bata pero si bata ni kay babes mo na grabe ko pa ano ginaya
1: mo mga sa
3: snapping. So pero man sa aton mga panumdom sa aton mga kotoran diri magulo ehersisyo exercise kita mga kakipay
2: ehersisyo
3: hindi na ehersisyo mga kakipay na ton dira hindi lang magsali kita sa mga suplemento sa ginakaon naton sa bayan o updan sa pag-exercise mga kakipay.
2: Bakal na tani ko bukaw-bukaw, pila ng bukaw-bukaw sa likod mo na, Bang Ross?
3: Hindi ko ano yung Bang Ross, ni 200 kakipay ba, babes? Kay away may pangwaon, kay mahal, may rin lagaw-lagaw lang kakipay, babes, lagaw lang niya. 220 kay tay kung maglagaw kag nga mayo klase nablang hining kay Kipay Babes makita na to kay Kipay Robert tag 450 pero subong 220 lang makita mo mansuryahan ko rin ni Kipay Babes
2: dali na plinita ng video mo
3: kag may tilapia kay tadra medyo
2: gabuhi pang tilapia
3: so tila buhi man 180 kag ang aton nga sapsap 200 mga kaki 5 kag ang aton nga Bang Ross 200 na siling na naton may pagi kita
2: ang bulaw-bulaw na pila
3: bulaw-bulaw na yung kani mo ng 200 man kaki 5 babes may pagi kita 200 man ng kilo pero tigang gusto mo yung magigob sabaw may sapsap man 200 man kampiyon mga kaki 5 babes kaya kaki 5 Robert, may init kita tro, lapo-lapo, 450 man ang kilo, 400, top 450 mga kakipay.
2: Kahapon daw nakakadto si, ano, si Senator Dante Marcolita, ito nakadto sa merkado. So, i-flip-la kipay ba, itan, ari-oro, gin-replay ko lang ang kapon. Oh, sige, oh. I-play ba kipay bitan? Kipay bitan? Oh. Araglabay bla tong kita mo naglabay.
1: De.
3: Oh. Amigo to ni Papang Bibs.
4: De. Amigo to. Taon sang Lunchbox Kings dala Libertad Public Market. Ang Can't Help Falling in Love with You by Elvis Presley sang 1961. Kipay Vincent.
2: Araw nagagi oh. Na. Oh. Nagbalik kayo. Balik kayo.
1: Amo to kagapon.
2: Ilan tayo nagbalikin sila. Ito do si Elvis. Do si Elvis panti. Tama na.
3: May mapatang
2: mawa na si
3: Mo. Okay na. Salamat isang ka imo ko no radyo nga ginatag. Nalingaw ito sa radyo mo nga ginatag. Ha? Salamat ikaw na sa radyo.
1: Sino na?
3: Wala. Nonoy ah.
1: Oh, Nonoy.
3: Liso-liso. Isa lang sa station.
1: Hindi na pagliso ah, Noy. Hindi na pagliso ah.
2: Noy.
1: Nato nang ibang wala nagpamati ang matulisoon mo.
2: Noy. Sampol abi Noy kanta Noy. Sampol abi ka lang kalinya ni Laila.
3: Sampol tayo.
2: Oo.
3: Di bagon pa ni sa baka.
2: Sige ba? Tinga nga daw ka namin, kadyang tingin mo daw ka modulated, gidaw.
3: Di bagon pa ni sa baka. Tingnan kayo, wala pa kabi na mano
2: ah. May pabi na mano.
1: Pabuy naman o, hana ya.
3: Tilapia ang iya, isla. Nagkipibibs yung tilapia kag bangros.
2: Sige.
1: Namit na pinaksiw sinambang tilapia
3: mo. Paborito ni Kwan Kiti, kisa luma... Kung sa moral man si Preds Black kay Kipay Babes, sila sa kansi di Mansalingan, sa favorite ko kay sa Mansalingan, isa gabakal man sa isda, makita na ito rin sa Libertad Public Market, isa gaduso mo rin sa Karniya sa Libertad kay Kipay Babes,
1: Preds
3: Carbosa.
1: Preds Carbosa sa kansi di Mansalingan.
3: Si Arnel, si Sir Arnel Ariman na kay Kipay Babes, kay sila ni Giovanni Cordero, Ma'am Edith Binuman, si Arlen Canoy, butangagi ko no Arlen kay Kipay Babes, kay Pidamo Canoy. Dala sa may kundi ko magsala sa may sagay kay Kipay Babes si Arlen Canoy, Ma'am Edith Binuman kay Kipay Babes, Giovanni Cordero, ariman din si Tatay Gideon sa may cooking store mga kay Kipay, ariman si Efren Reyes, Efren kag si Geraldine nga monitor sa aton niya, Meridian Ortiz, Meridian Chavez, at si Junicel, si Honey kag si Dondon, si Maria Fe, ariman mga Kipay Babes sa mga otora naton ari nag monitor mga kay Kipay, sa Red Ganson kag sa aton ng amigo, kagang aton ng amigo nga si Rollin Boy, mga kakipay sila ni, ano, Medben Guapo, Ron Ron, kag si Manny Ninoy, Manny, pila mo kakipay waves, napariente naton sa si Toto, kakinit, oy, little bossing mga kakipay, available ang produkto naton, ara sa may Consing Eatery, Parinius Eatery, kag sa may Mommy Kate's Eatery, mga kakipay sa Janine Talabahan, araman kakipay waves, sa may Shella Trading, dira sa may Barangay Sumag, mga kakipay, available ang produkto natin dira sa may Shella Trading, kag sa may Barangay William Monte, mga kakipay, ara sa Uliano Store, mga kakipay, oy, Ricky De La Cruz, kakipay babes, dira sa may Purok Pukatod, Barangay Dulao, kakipay babes, may nga dira sa aton mga kautoran nga ginapang share natin ang mga radio natin dira mayong aga sa mga
2: si Romy Pasigado ko no nagapangapis ang DTX UFI Mix nagpulaw gid lantaw sa kay Yala mga kapatid
1: dira sa Purok Pukatod Dulao Bago City
3: nang
1: si Madam Maria ko na Contiver Diomedes si Novia Budoy Zimang Espino, si Zuzima, Osipa, si Anita Biko, Jolly Ann Hinovia, si Aileen Batiles, Rosemarie Bilamala.
3: May aga dira sa inyo mga kakipay ba? Kag sa mga amigo tadra sa may Jimber Marketing, sila ni Manuel Ramos, Boss Jumel, kag sila ni Arnel Capada, sila ato niya si Boss Kondra, Toto Prias, kag si Erwin Kapada, kag
1: Bebe. Oh, si Boss Erwin Kapada, musta lang da?
3: Kung may ka galing Lambiyong, kag Bebe, sa rin sa aton. Kag si, kung na, Gaspar Cornel, kag Bebe, sa Ramadan, si Tauge, si Tobi, si Tagi, Jimber Boys, mga
2: sa taga Kuwait, si Sainan Kasipong, Magdal Castillo de la Rosa, may aga, kag si Ma'am Mary Elnora Siasat, kag si Ma'am Erlinda Cotillo, kag Sir Godofredo Cotillo.
1: May entry kami, tan. Ma-entry kami dason. May challenge si Itan kag si Itan kag si kuano? Si Martin. May challenge sa tunggo.
2: Challenge.
3: Abe. Del Mar del Pen mga gan.
1: Sige be. Ara. Terrible. Bawa. Duwa lang gid kita na ma-challenge sila ni.
2: Mayo performance. Kaya ta na. Ha? Amo lang na nga mga moves. Kamalingking kulang na.
1: Ay, kamalingking. Karon do gayo gaya.
2: Alma Imbang kag si Wilbert Silvestri kamalingking ta lang ni.
1: Hawak ko ang beef karon.
2: Hawak ko ang beef.
1: Hawak ko ang brief.
3: So, kamo pa lang kamo na lang ang wala guro ka kay Babe. Sige kamo ni kag si Five Robert.
2: Okay ah.
1: Wala problema. Accept ang challenge.
2: Accept ang challenge.
3: Ano sila? Yung ano man ang
1: challenge accepted.
3: Challenge accepted. Dura kay Kaki 5 Babes, kay 5 Robert. Abangan natin mga Kaki 5 Baro. Ano na sila? Yung ano monitor.
1: Preparar ka karon dugo dugay.
2: Bisan tsaksa pa. Tanat! Mati Blanay! Tanat! Tananananat! Kaso kita mo na.
3: Tangi lyrics, babe. Tangi lyrics, babe.
2: Karoon lang, karoon lang. Ara, ara, makanta na ta. Alasing ko 27.
1: Daway chansa magamone.
2: Oo.
1: Way chansa magamone. Basta taratara na na.
2: Arang can we Start Over Again by Jose Marichan sang 1989. Pagapasik aton liwat sa Libertad Public Market. Oo. Ato ni Jose Marichan, Ilunggo ni. Can we start over again? Though, grabing introduction niya.
1: Oh, ara na! Hanot!
3: Kaya nga ako ni Kakipaybes, ano
2: to? Bumbahin ang kanta, i-play.
3: Living without you is not quite the same.
2: Mati Anay.

0: Ayos. Oh,
1: ikaw, ikaw, ikaw. Wala ano, na lang ilagay yung it.
2: I played around too long. Running from end to end.
1: But with feelings.
2: Took you for granted. I've been such a fool. Can we start over again?
1: Oh, kanami, kanami.
2: All through my life of seasons.
1: With feelings, ba?
0: Oh, yeah, oh, yeah.
2: No matter how far I roam. Always there's something missing inside. Yearning to come back home. You are the one I return to. Love only lovely's the way.
3: Ano ang paborito ni Manuel Ramos?
2: To start over again. Darling, I'm coming.
1: Hindi na pagdugangi, karon malain na karon. Tama na. Tama na, tama na, tama na, tama na. Ang tilapia nga nagapuka-puka, pwede mo gina makuha kay Vincent. Ang damol-damol nga tilapia nga daw palad, nga nag-ibok-ibok kay ina nga gin video mo. Imo na ina tanan ka kay Vincent.
4: It's been a long, long while. I know I've caused you pain. Living without you is not quite the same. Can we start over again? I played around too long. Running from end to end. Took you for granted. I've been such a fool. Can we start over again?
1: All through my life of seasons, no matter how far I roam, always there's something missing inside, yearning to come back home. Okay.
0: Kapyan!
5: Kapyan! Ay, si Concio, kakipay babe, sana si Lani Dodong Guapo, Dodong Cebuano, aram ni kakipay babe, si Lani John John, nagamonitor si Marga, aram ni kakipay babe, sari din sa itong mga autoran na rin sa may labasan, na rin sa may Libertad Public Market, Opo sa Patrol, kakipay Carlam May Defensor, ina naman si kakipay Vincent Coralde para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko, kagkalingawan, Sir Negros, K5 News FM.
1: Gayom yuhuman si Sani, o ba? K5,
6: Balantay, Merkado, Balita, K5, sa umaga,
3: ang aton nga ang aton nga jokes back, joke box king.
1: Lunch box ning aton niya.
3: A lunch box, le lunch box. Areglado sige. Salamat gid mga KK5 sa aton sinika, mga KK5 nga nagautoto gid sa aton kag naga-enjoy.
1: Ang ibang gapang murugyo man kisa.
3: KK5, Vincent Abedic Bidina Coralde, madamo gid nga salamat. Ayos. Okay, to nakita mga KK5 kay Carla May Defensor kay 1.7 million nga balor no sang shabuho na confiscar sang PRO NIR sa sulod lamang sa isa ka semana. Aber, i-check na ton mga KK5, grabe na niyang aton sininga mga pulis. Ang ila sininga operations when it comes sa drugs operation mga KK5. KK5 Carla May Defensor.
7: Kampyon, kampyon, report. Good morning, Kiki Pabib. Sa atong sininga mga K5, good morning. Sumasobra, yara sa 1.7 million pesos, no? Nga ginapatihan siya bu, ang recover sa katapos sa kapulisan sa PRO-NIR, KK5, Pabib. Sa sulod, ini sa isa kasimana, humalin Hulyo 27, Tugtuba, Agosto 2, sa KK5, Pabib. So, separado, ini nga mga drug by bus operation, sa diin, 39, diri nagdangat sa 39 ang nagkaladakpan sa aton sininga mga kapulisan kagati 39 man o kung 29 man ka mga operations ang ila sininga ginpatigayon so nakarecover sang 227.214 grams sang suspected shabu kagati nagabalor sang 1,782,851 pesos sa KK5 babe so may nagkaladakpan man sa illegal gambling, nagpatigayon sa 24 kooperasyon, 58 riyang nagkaladakpan, kasi may ada sa nga 9,600 ka amount nga na confiscate man sa illegal gambling. Ang sa wanted person naman, yara sa 13, ang most wanted person, kagyara sa 60, ang other wanted person, kagkipadain. So sa loose firearms naman, ang ilas niya nagpatigayon is 101 ka mga operasyon, kagdi nakakumpiskan sa 37 ka mga firearms, kagati mayara sa 73 ka mga gin-surrender ng mga firearms sa KK5B. So, amon ni Sabong, ang accomplishment sa atong sinikapulisan sa PRO-NIR from July 27 to August 2 KK5B sa KK5 Robert. So, amon ni ang atong sinikapulisan sa PRO-NIR KK5B sa KK5 Robert nagapadayo ng ilas sininga kampanya. May kaangtanan diri sa illegal drugs, illegal gambling sa mga wanted persons sa kag sa loose of firearms sa KK5B sa KK5 Robert.
3: Sige day.
7: Yes, sa KKFBB, sa KKFBB Robert, report, ikan sa patrol, ining balita sa dulong sa inyong sang DDX 500, Mighty Seekers, D3 Bayo. Ini si KKFBB Carla Defensor para sa kabiyon ng balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
3: K5 Balita. Maraming kasalamat, KKFBB Carla Defensor, sa report pa nga KKFBB, halin sa Nokpo. Ay, happy birthday galing kay Boy Yasang. Boy! Sa bus group mga KKFBB. Mahapi kayo sila si... Sir Vic Duenas. Sa birthday ni Sir Vic Duenas ang ligado ta kwan man sila. Enjoy man ang grupo. Mr. Boy Yasang, happy happy birthday. Ara si Tulong Antunes, si Sir Vic Duenas, si Michael, sila gito na si Edgar, aba, si Eugene o si Sidney Solatorio. Para man si Engineer Salisa.
1: May agaman kay Mr. Villanueva kakipababes kasi si Wilma Sebeliejo nga nagamonitor sa aton so San Gilien. Thank you so much. Mambiki Gantalao.
3: Sir Melvin Baklay, may aga lang. Coach, may aga coach. Sige.
1: Ma'am K. Misaya, mayong aga ma'am.
3: Ma'am Misaya, oy! Si mga M.K. Misaya.
1: May ma'am negosyo Misaya sa Iloilo to. Kantoan ta naman to, kakipay babes. Makabuylo kita to.
3: Mayo gani, kagakalokad to. Kato ako daw ay gichansa makakadto. Pero basi pa man lang.
1: Ay, magwa nga ko nga yat. Ito ang yati ko.
3: Yati?
1: Oo. Up doon ta ka makatabok to. Pero subong yati lang anay, ha?
3: Ang magwang yati mo, kung makasakay ko ti yati, masinig, ay yati!
1: Ay yati! Yati lang ano sila.
3: Yati!
1: Yan mong Tisino Arroyo, maayong agagid ha. Sa tanay nga nagapamati, subong 87 ang mga live viewers. Salamat gid sa inyo pagbugtaw aga pa. Kung wala ka mo, okay lang kung wala ka mo. Hindi gali. Teknisyan lang mamati sa amon kon wala ka mo. Salamat gid sa pagbugtaw aga pa.
3: Siyempre, mga KK5, ginapasalamatan tagyo ng aton sininga mga taga-suporta sa aton sininga mga products dira sa Kansidi Mansilingan. Available ang aton sininga products mga KK5 dira sa Bridco Port. Sa Kansidi Mansilingan sa Bridco, ara dira ng aton products ang DTX Coffee Mix. Dira sa Kwan. Dira sa may Mariana Store sa Paglaong Village sa Mansilingan. Available man dira mga KK5. Kaya dira sa Sunny Store sa kay Madam Sanita Viniegas.
1: Sa Bangga Tutong da kay Ma'am Carmen Chita Olvido KKFBB Babes. Taga Ilog ang monitor subong Rosana Malabanan Granso sa Bukana Ilog. Thank you so much Silva. Mga kadaga, hindi ka na mag-absent ha. Ma'am Cecilia Banson sa Mandalagan kay Binks Delfin sa Adelina or Adila Mansilingan. And of course kay Sir Madjubi Tumlos kay Engineer Danilo Heroce kag kay Ma'am Inday Gamay nagakapinas ng DTX Coffee Mix.
3: Kaya mo na mga KK5, dira sa my Sugar Valley, available ang ato sini coffee. Sinako na lang sachet, dira yung empty sachet. Sa kay Don Luis Gantalao, dira sa my Sugar Valley. Available ang kape na ton, dira. Kay ma'am, kay Terry Ariego, agapamatig sa subong sa aton, mga KK5, salamat, gida.
1: Terry, kay Josepa Caballero, dira sa Tangub, maayong aga KK5.
3: Sa Norma Store dira sa may Talok Bago City maayong aga lang. Kagkay Phoebe Store Dira sa Salong, sa May Purok, Salong, sa Dulao, Bago City, kay Rico Varanal. Lakipan mga kakivab dira sa kay Jodeth Medina sa Medina Store.
1: Sir Jimmy Rica Plaza, kag Jonathan Sarad, mayong aga dira sa Sumag.
3: Mm-hmm. Kay Nanay Otay, good morning Nanay Otay. Dira sa Sumag
1: mga K5 kaibab. Babes, nag-lunch nagli ang K5 Solid Supporters sa urban planting. Mm-hmm. Nag-umpisa sang Pizza Uno, kag i-harvest namon ini sa Pizza Uno man sa bulan sang Setyembre. Mm-hmm. Kag may magadaog nga 1,000 kapesos kon sino ang may pinakanami nga tanom nga yara sa indigenous materials like sako, 5 ka sako, pati ang kilid sang sako gintamnan sang Alugbate. Kung sino may pinakamanami nga harvest, magabaton sang 1,000 kapesos, 500 pesos sa nagapangadwa. Mm-hmm. Kag may consolation prizes nga DTX coffee mix.
3: Base kung makatambong ka sa Domingo, meeting sang KSS dira sa may Purok, Mabinuligon. Ma-meeting kita dito po ang aton mga station manager dira sa may Purok, Mabinuligon sa Barangay Sumag.
1: Kung hindi man ako ka-attend ka Kipe Babes, sponsor ko ang DTX Coffee Mix.
3: Kampyon! Pwede ka to ka-sponsor man sa imo sininga.
1: Kapi-kapi to ha! Kapi-kapi! Oo.
3: Aros kaldo.
1: Pwede man.
3: Sige.
1: Sige.
3: Mga ka-K5, dali na kita sa atong sininga K5 kamustahan. Matabid na kita sa Iloilo sa sininga mga tinihon.
8: Pero under sila sa custodia sa Wong, sang DSWD, ining mga 15 years old up.
9: Naka-bail sila suno sa kay Colonel Parilla.
8: Okay. Pero ang kaso na-file na?
9: Yes.
8: Okay. Sige. Lugangan tapagindig, ka-K5 Karen, ang oras na ito, 5:40, nagkatapid na ang plan natin sa mga K5 Western Visayas. Salamat din.
9: Ang ini nga balita, ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upon sa patrol, si K5 Makoy Espeja, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
8: Oras mga kabiyanan, 5:41 na katabi na ang aton sini nga mga mapagros nga mga anchorman sa balitang K5 sa umaga. Dinis aton sini nga pagtuntunan sa Martes Garisyon na August 4, 2026. Unahan nato ang pagsikyar sa ila sini nga signal live dira sa may probinsya sang Capiz, siyudad sang Rojas. Ang pinakamagarapon sa tanan nato ang pagpapdanan ka K5 Robert Lago.
10: Sana magdilang ang hill ka. Good morning, Amy. Good morning sa ato mga kaptanan sa K5 News FM, Western Visayas, kag Negros Island Region. Ang probinsya ng Capiz, ang sunod sa Gros, makanay ka na yung panahon. Aga pa, naka-DTX Coffee Mix na. Baskog, signals ng Iloilo. Back to you, ang bagong negosyante sa Banwas ang Pututan, ABP. Good morning.
8: Kung salamat ka K5 Jobert Lago sa ato sa mga ka-K5 sa Iluanta, si Kiruntang Signal, direkta dira sa may probinsya Itanique, ka-K5 Ismara.
11: Good morning, AVP, K5 Western Visayas and Negros Island Region. Mayadayad gid nga, gamit yung basa-basa ang amon nga kagahon dyan sa may probinsya kang Antique. No problem, naka-MITC kami kag nakapangapi kami ka DTX Coffee Mix. Balik ka rin mo, Sir Ray.
8: Alright, salamat kid ka K5 Melmar de la Cruz. Sa iluwanta naman ng aton sininga signal dira sa may probinsya Itacalibo, mga probinsya Itaclan, Banwas ang Kalibo, ka K5 Michael Celorio.
12: Sir BP, Sir Ray, good morning. K5 Western Visayas, no? Antique kag Rojas. Daddy Babe, Sir Robert, good morning sa aton tanan. Kampiyon ng signal. Oh, naka-detect ko Phoenix na kita kag naka-detribayo. Kampiyon ng signal, Sir Ray, balik sa imo.
8: Salamat kid Sir Michael. Sa iluwanta naman na ang aduan naton sini ka mga halangkon ng mga amay sa Negros Occidental at Negros Oriental, ka K5 Babes, ka K5 Robert Pacardo.
3: Mga balita na mo diri.
1: Mayong aga honorable, kun kinala ko pa honorable. Ray Umalay.
3: Ikaw ang matutod nga halangdon. Mm. Halangdon honorable Ray Espeja Umalay. Sa mga balita namon dire sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, mga ka-K5 ning isa ka lalaki nga ginbuno o patay gid natabo ini dire sa may bayan sang Moises Padilla, nagapangidaron sang 28 anyos aning lalaki. Mga ka-K5, ginakilala lamang ang biktima ang si Randy samtang padayon pang ginapangita sang kapulisan ang suspetsado sini. Base sa report sang kapulisan, mga ka-K5, sang samtang nagatindog malapit sa waiting shed si Randy, nagabot ang suspetsado kaupod ang tatlo niya kaiban pa. Ginaligar nga yara sa influenza sang makahulubog ng ilimnon ang apat kag nagasinggit sang inaway. Naway! Mm. Ang mga suspect. Nagwa naman sa ilabalay si alias sa Amado para pakalmahon ang suspect mga kaki-5 apang ginsumbag dya. Tob-tob nga nagabulig man pakalma si Randy. Gilayon nga nagabunot sang patalom ang suspect kag ginbuno sa tiyan kag botkon ang biktima. Patay gid. Mga kaki-5, gindalapad riya sa maya bahin sang sa District Hospital mga kaki-5 sa Ignacio Arroyo Lacson Senior sa Memorial District Hospital sa Banwasang Moises Padilla.
1: Direkta na lang kita balita ba? Unahan tagin sila. Reklamo sa mga vendor sa public market sang Talisay, agin solusyona na. Suno sa information nga nagpanaog sang executive order si Attorney Weng Lopez Lizares nga sa diin ang tinutuyo diri nga mahatagan sang nakaigo nga pagtamod ilabi na gid ang mga ambulant vendor nga sa karon nagapanglakaak lang diri kag wala nagasunod sa pulisiya sang Talisay public market na huna diri nga wala sang nakaigo nga permit ang iban at the same time ang laptas ang basura hindi hamak muna nga gintagaan sang pagtamod sang LGU Talisay mga kakipay.
3: Amo nang mga balita namon diri sa siyudad sang Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Ray.
8: Pagdulong sa balita ka K-Pad Babes Gantalao, no? Diretso balita kita mga kadyanan sa pronsuning nga pagpangalagad sa Iluhanta mga balita sa Kapis with ka K-Pad Gilbert Lago.
13: Mga nagapanguna ng mga balita diri sa probinsya sa Kapis kag siyudad sa Rojas, mga kapatan nato sa K-Pad News FM Western Visayas. Diri sa amon sa Maya Banua sa Hamindan, isa ka apat katuig nga bata na patay matapos nga naghampang sang huling gun mga ka K5 ining nasambit nga bata upod sang iya magulang nga napulo ka tuig ginbayaan sa iya ginikanan kay nagkadto sa kampo sang army sa Camp Peralta Hamindan Kapis sa ulunan lang ang ginikanan ginbilin ang bata nga duha nakita na laga kabit sa kisami ining huling gun mga ka K5 ginkuha sang magulang kag didto ginhampangan mga ka K5 wala gani guro mag 10 minuto sulampang lumupok ining holding gun mga K5 na igo ang apat katuig nga biktima nga si alias Jeff isa ka kindergarten pupil mga ka K5 kag gindala pa ni sa Kwan Camp Macario Hospital sa kampo so daw alang-alang gin gi-transfer sa Iloilo masubo mga ka K5 kay wala gid masapar na dulaan sang kabuhi ining apat katuig nga bata mga ka K5 samtang padayon man ginakwan subong inalurip sang Dumaraw PNP ang suspitsado nga nagluthang mga K5 sa biktima dira sa may banwa sang Dumaraw particularly sa barangay Bungsuan may ginluthang isa ka 25 anyos mga ka K5 kag matapos ang insidente nagpalagyo ang nasambit nga suspitsado ang biktima mga ka K5 wala gid ka preparar ini mga ka K5 ang nasambit nga biktima sang gintiro sang suspitsado mga ka K5 ti amo ni karon nga sulo sa kay Police Lieutenant Husmalaga padayon pang investigasyon karon sang aton sini makatapos ang kapunisan sa Dumaraw PNP. Apo na mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa Kapis. Back to you Iloilo.
8: Salamat kada kakipa Jobert Retso kita sa probinsya sa Antique kakipa sa Melbara.
11: Magatalalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya, patay ang isang kalalaki to sa San Remedio, particularmente sa barangay Baladahay, K5 Western Visayas, matapos nga gintambangan dyan na gintiro. Doon sa mga sukit na kagpinalangga ng mga tagparamati, may person of interest raman ka dyan, kapulisan to sa San Remedio, kag nagagawa sa investigasyon nga baw gwa sulod manggali dyan lalaki nga biktima nga dyan sa prisuhan. Sa kaso nga murder, homicide, tapos may pirapa kapag pangihaw kang mga baka. Kag violation sa pagdahupot kang illegal nga armas luthang na kita sa ingad kang biktima, kang bangkay kang biktima ang 38 caliber, 38 revolver o caliber, tapos ang gingamit kapag tiro ka na among 45. Sa Banwa naman kang Bilison kay Five Western Visayas, may rider man na comatose na bunggo sa ginasundan ng tricycle kay Five Western Visayas. Sa kadya pa dayon nga ginaobserbaran ang diyang na comatose nga rider. Mura mga balita namon so far diyan sa probinsya ka Antique. Balik kanimo Iloilo.
8: Salamat kid Antique, Seluanta, ang mga nagapanguna nga mga balita sa Kalibo, kag probinsya sa Aklan. Sir Michael Celorio.
12: Sa mga nagapanguna ng balita sa Kalibo, kag bilog nga probinsya sa Aklan, isa ka sir Suwaran tigin na apply sang CIDG kahapon sa Banwasang Malinaw sa Barangay Kinalangay Nuevo. O sa DIN na ginaplayan ang panimalay sang isa ka suspitsado nga nagapangidaron 43 anyos, isa ka homemade shotgun o konsumpa kang na-recover sa iya kag mga bala. Isli niya self-defense mga ka-K5 ang pagupon niya sa nga sumpak. Kami mga alaga siya nga baka, baboy, kag manok. Pero katgin na pamangkot man ang barangay officials, wala gin sila sang makita nga may ginagrabyado ang nasambitan niya suspect. Pero siyempre, wala lisensya. Gindakop siya sang aton kapulisan mga ka-K5. Kaga, dugo na itong mga balita. Isa man ka-wanted person na dakpan na sang aton man mga kapulisan, paagi man sa warrant of arrest. Kahapon man, kag may piyansa ini nga 100,000 pesos, taga-Banwa man ini sang Altavas mga ka-K5. Senior citizen pagid, ginsnas ang 60,000 nga balor sang iya kulintas kay mabakal tanis ang kendi ang suspect pagduko sang biktima, ginsnas ang kulintas niya, souvenir tani ito kay for good na siya from Saudi mga ka-K5. Ano mga balita di si Ray, balik sa imo.
8: Sir Michael Celorio, sa mga nagapanguna nga balita sa syudad sa nga Iloilo, ginapayag ni Colonel Wilbert Parilla nga ang mga marijuana nga nakuha sa apat ka mga estudyante nga gaya pagidaron na ngalon sa mga minor de edad, 14, 15, kag duha ka 16 anyos, ang halin sa isa ka online shop sa aton sining mga kakipay. Kag sa online delivery nila nakuha ang mga estudyante, mo ang mga estudyante sang A. Bonifacio Integrated School, kag isa naman ka estudyante ang halin sa Haro National High School. Ginaimbisigaran pa karon sa mga kapulisan mga kakipay ang ining career mga kakipay kung may arabala sang ihibalo sila. Kag may arabalas ang koneksyon ang reseller, carrier, kag ang delivery rider. Sa aton sining mga ka-K5, na paila na inis ang kaso ang 15 years old, kagwa ka 16 anyos ka mga estudyante, kag nakabil sila mga ka-K5 samtang ang 14 anyos na minor de edad naman, kaya isandig sa aton juvenile justice law nga ti dapat mag-undergo lang sa intervention pinagi sa aton sining DSWD. Amo ning mga balita na mondri mga ka-K5 sa syudad sang Iloilo. Why na kita oras sa masunod naman nga inadlaw. Salamat gid mga ka-K5.
3: Salamat gid Iloilo Ruas Antique kag Kalibo sa aton sining mga sister station. Diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5 na batian ang pagabaylwanay sa mga balita gikan sa Iloilo Ruas Antique kag Kalibo kag diri sa syudad sang Bacolod. Mama Vilma and Mitong Galvan dira sa may Mitong sa may BM Purok BM. Salamat gid ha sa atong sininga mga suki mga kakibab kay may Vilma and Mitong Galvan. Wala tiil inakulabos kita sa panahon mga kakibab, may panahon pa pero hindi na aton. Salamat man sa kaya Ma'am Mary Rose Lingaya and George Lauzo dira sa Totong Store, sa mga nagapangapid dira nga mga security guard sa Dika Homes, mga tricycle drivers nga nagapangapid sa subong may ngagalan dahil sa inyo. Ang DTX 500 Morning Newscast masunod na with Kaki 5 Colin Cobia in Servan Albay. Sa ngalan sa aman CEO Dr. Amiloy, ako sa Kaki 5 Babes Gatalaw.
14: Ako naman si Kaki 5 Robert Pacardo.
3: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, Kaki 5 News FM.
15: Kaki 5 News FM. Kaki 5 News FM. News FM.
16: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.

0: siyang sandropa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City.

0: 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita Kampiyon sa musika Kampiyon sa drama Kampiyon sa komentaryo At kampiyon sa serbisyo publiko Sa Bacolod City 101.5 K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa isang aga.
0: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Ang kapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sumungadlo sa Martes, Agosto 4, 2016.
2: Makita kagbabatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
1: Para sa atong mga pangulong dinalan. Congressman Benitez nagpasalamat sa DPWH sa madasig na pagkayo sa mga dalan kag mga drainage sa Bacolod.
2: Lalaki ginbuno patay sa Moises Padilla.
1: Senator Tulfo pagkakonsultahon ng mga senador kung padayunon pa bala ang investigasyon sa flood control.
2: NBI ginimbestigaran na mga nagpadala sa pagpamahog bato kay Senator Hontiveros kag PBBM. Suicide bomber nag-atake sa gwa sa police station sa northwestern Pakistan, 14 ang patay.
1: Alex Ciala kampiyon sa Mubadala DC Open.
3: Balitang Entertainment.
1: Abdul Kag Marcy nagdaog sang 1 million peso sa kapamilya deal or no deal.
3: Balitang negosyo.
1: Kag sa aton nga balitang negosyo, presyo sang gatong may gamay nga rollback subong nga Martes. Sa detalye sang mga balita.
3: Balitang regional.
1: Sa balitang regional, Congressman Benitez nagapasalamat sa DPWH sa madasig nga pagkayo sa mga dalan kag mga drainage sa Bacolod City. Nagpasalamat kagindayo ni Bacolod City Lone District Congressman Alfredo Abelardo Albe Benitez ang Department of Public Works and Highways kon DPWH Lunes nga adlaw bangod sa madasig nila nga pagkayo sa mga gubaon nga dalan kag pag-clear sa mga drainage systems sa syudad. Sa post ni Benitez sa iya social media page, lakip sa mga ginkayo ang gubaon nga dalan na muang sa dalan circumferential sa Barangay Bata. Nagpatigayin man sang desilting ang DPWH sa Bacolod City Boundary Road sa San Miguel Santa sa Barangay Granada kag nagpatigay naman sila sang excavation sang drainage sa Banoche.
2: Lalaki ginbuno patay sa Moises Padilla. Patay ang 28 anyos nga lalaki matapos na ginbuno sa sitio Boringota, Barangay Odyong, Banuan sa Moises Padilla, Negros Occidental, Domingo sang gabi, Agosto 2. Ginkilala lamang ang biktima nga si Randy samtang padayon pa ginapangita sa kapulisan ang suspetsado. Base naman sa reports ng kapulisan, samtang nagatindog malapit sa waiting shed si Randy, nagabot ang suspetsado kaupod ng 3 kiwan pa. Ginaligar nga yara sa impluensya sa makahulubong elimnon ang 4 na nagsinggit sang inaway ang sospek. Nagwa naman sila balay si alias Amado para pakalmahon ang sospek. Apang ginsumbag siya top-top nga nagbulig man pakalma si Randy. Gilayo naman nga nagbunot sa patalom ang sospek kaginbuno sa tiyan kagbutkon ang biktima. Matapos ang krimen, nagpalagyong 4 sa wala mahibaluan nga direksyon. Kagindala naman ang biktima sa ospital. Apang ginbawi ani ni sang kabuhi.
3: GTX 500 Morning Newscast.
1: Sa dugang pa ang balitang regional, drivers ng motorsiklo na nakabunggo sa tricycle na comatose. May balita si KK5 Family Palanog.
3: GTX 500 Morning Newscast.
4: Comatose ang driver kan motor matapos nga nabungguan ng ginasundan nga tricycle. Gidabanta alas 9:48 sa gabi, Agosto 2026 sa Barangay Maradona, Bilisan Antique. Ginkilala ang driver kang motor kay alias Earl, 26 anyos, residente kang Barangay Patlabawon, Patnongon. Samtang ang driver naman kang tricycle, ang ginkilala kay alias Jury, 51 anyos, residente kang Barangay Aureliana, Patnongon, sakayang anang asawa kang bata. Sa pagpakigangat kang K5 News FM kay Police Captain Ellen Jane Fortos, OIC kang Bilisan Municipal Police Station, ang naging payag na nagabiyahe halin sa hamtik pato sa Patnongon ng tricycle, samtang nagasunod naman ang motor. Apang pagabot sa National Highway kang Barangay Maradona, nabungguan kang motor ang likod kang tricycle kag bangad sa impact, nagtabag sa tanga kang karsada ang driver kang motor na warat isok-sok nga helmet. Samtang naduraan naman kang kontrol ang driver kang tricycle nga nagderetso naman sa piyat nga lane kang karsada kag nakabunggo sa padera. Bangod ka dyan, nakaangkot kang gasgas sa lawas sa mga sakay kang tricycle. Samtang pilas naman sa ulo ang naagam kang driver kang motor nga comatose sa talad sa Angel Salazar Memorial General Hospital. Base sa pagpamangkot kang Bilison MPS sa mga nakakita, madasig ang dalagan kang motor kag ginapahayag na kay namang driver. Sa talad, ginhalat pa kang Bilison MPS ang kasugtanan kang magtimbang nga grupo. Balita Regional halin sa probinsya kang Antique. K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Antique, ang kampiyon ni istasyon na K5 News FM.
3: GTX 500 Morning Newscast.
2: Sa paglutang sa delivery riders sa Sibagon na tumud na, may balita si KK5 Rodney Dalanon.
3: GTX 500 Morning Newscast.
5: Natumod na sa mga otoridad ang fired bullet nga na-recover sa lawas ang delivery rider nga gindutang patay sa Sitio Ilaya, Barangay Sibagwan, Rojas City, sang Hulyo 28. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., hepe sang Ras Component City Police Station, iya ginpahayag nga kasunod sa ballistic examination nga ginpatigayon na nagwa nga iya sang caliber 38 revolver nga armas lutang ang among fired bullet nga na-recover sa lawas ang biktima. Sa piyak na bahin ginsilingban ni Tumagtang nga ginpaidalom naman sa proper kag standard examination ang helmet nga na-recover sa lugar nga ginapatihan ginapanag-iyahan sa isa sa mga suspect. Suno pa sa iyan, nakakolekta naman sila sa mga CCTV footages apang kulang pa sa gihapon agad nga matumod mayad ang mga suspetsyado. Sa subong, nagapadayon sa gihapon ang maidid nga investigasyon sa mga otoridad kag nagapangayos ang kooperasyon sang publiko agad nga magkaladakpan ang mga suspetsyado kag mahatag sa pamilya sang biktima ang ginasinggitan sining nga hustisya. Ini si KK5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
3: GTX 500 Morning Newscast.
1: Gunman nga naglutang sa 80 anyos sa Baliwag, arestado. May balita si K5 Eileen Sanchez.
3: GTX 500 Morning Newscast.
6: Arestado sa sinagawang hot pursuit operation ng Bulacan Police ang gunman na bumaril at pumatay sa isang 80 anyos na lalaki sa Barangay Piel, Baliwag City noong Agosto 2. Batay sa ulat kay Acting Bulacan Police Director, Police Colonel J. Baybayan, dahil kung alas 7 ng umaga ng pagbabarilin ng biktima sa Purok 2 ng naturang barangay. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang suspect sakay ng isang puting Yamaha Mio Gear na motorsiklo. Agad namang nagsagawa ng investigasyon at pagtugis ang mga operatiba ng Baliwag City Police. Makalipas ang 3 oras, natuntun at naaresto ang suspect, isang 61 anyos na construction worker na residente ng Barangay San Jose, San Luis, Pampanga. Na-recover mula sa suspect ang isang 9mm Smith & Wesson pistol na may bala, ang motorsiklong pinaniniwala ang ginamit sa pagtakas at ang damit na umano'y suot nito nang isagawa ang pamamaril. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo sa krimen. Balita mula sa Bulacan Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na Impilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas.
2: K5 News FM. Mangunguma arestado bangon sa pag-upot sang armas kag bala may balita si ka K5 Leonardo Viray.
3: DTX 500 Morning Newscast.
7: Arestado ang isa ka 43 anyos nga lalaki matapos nga ginserbihan sang search warrant sang CIDG ang ilang puluyan sa may barangay Kinalangay Nuevo Malinawe Lunes sang aga Agosto 13 sa gahom sang search warrant. Ginosisa sa motoridad ang sulod sang puluyan ni alias Runel kagadira na recover ang isa ka unit sang homemade shotgun o ang sumpak nga may duha ka bala. Ginako naman sang akusado nga sa iya ang mga nakumpiskang armas kaga ginagamit niya lamang ini bilang self defense. Naibaloane nga madamo sang alaga nga mga kasapatan ang ining akusado nga iyang ginabantayan lakip na ang baka baboy kag mga manok. Sunod sa pila ka mga barangay official sa lugar, wala sang may kunano nga record si Runel sa ilang atalatapan nga nagapalupok nagapamalagkag nagapangagrabyado ang nasambit nga persona. Sa karon, yara na ini sa lakap sa lansang Malinaw PNP, kagasarang mga pangatubang sa kaso nga pagabailare sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act. Balita regionale, nagikan diri sa probinsya sa Ngaklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang anom ka BFP personnel sa Region 8 nagpositibo sa random drug testing. May balita si K5 Roger Tilana.
3: DTX 500 Morning Newscast.
8: Anim na tauhan ng Bureau of Fire Protection Region 8 ang nagpositibo sa isinagawang random drug testing ayon kay BFP Region 8 Regional Director Fire Chief Superintendent Alwin Salazar. Ayon kay Salazar, isinagawa ang random drug testing noong buwan ng Mayo at lumabas noong Hunyo 24 ang resulta ng confirmatory test na nagpapatunay na positibo pa rin ang anim na personnel. Binigyan umano ng 15 araw ang mga tauhan upang questionin o i-challenge ang resulta ng confirmatory test. Sa kasalukuyang, 5 sa 6 na personnel ang naghain ng challenge sa resulta habang ang isa ay hindi na nag-file ng challenge. Ang 6 na personnel ay nakatalaga sa iba't ibang istasyon sa buong BFP Region 8 at matapos lumabas ang resulta, inilagay sila sa holding unit ng kanilang lalawigan habang nagpapatuloy ang proseso. Binigyan din ni Salazar na bahagi ito ng estratehiya ng BFP Region 8 upang labanan ang korupsyon at iba pang maling gawain sa serbisyo kabilang na ang paggamit ng illegal na droga. Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
2: LTFRB ginbatikos matapos sa ginsugdaan ang beach bash El Nido, Palawan, apisar ng madamo sang may nalapas. May balita si K5 Ray Almudan.
3: DTX 500 Morning Newscast.
9: Hayag ang binatikos ni Board Member Winston Arsaga ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB matapos itong bigyan ng provisional authority ang operasyon ng beach bus sa bayan ng El Nido. Nangyari ang pag-aproba sa kabila ng dalawang magkasunod na public hearing kung saan consistent at opisyal na ibinasura ng 5 presidente ng lokal na Tricycle Operators and Drivers Association o TODA ang pagpasok ng naturang bus sa kanilang lugar. Binigyang diin ni Arsaga na tahasang binaliwala ng Regional Director ng LTFRB ang sentimiento ng mga pangunahing stakeholders sa transportasyon na direktang maaapektuhan ang kabuhayan. Lalong naging matindi ang usapin dahil pinayagan pa rin ng LTFRB ang operasyon sa ilalim ng kondisyong tutuparin ng proponent ang mga kulang na rekisitos. Ngunit hanggang ngayon ay nananatili silang walang compliance o patunay na pagsunod. Bukod sa kawala ng legal na dokumento, talamak din ang paglabag ng beach bus sa mga itinakdang linya matapos nitong pasukin maging ang mga interior ng kalsada. Ayon kay Arsaga, bukas naman daw ang lokal na mga driver na itolerate ang mga bus kung mananatili lamang ang mga ito sa National Highway. Subalit, ang pagpasok ng mga ito sa mga maliliit na komunidad ang nagpasimula ng matinding problema sa trapiko at kompetisyon dahil sa mga nakikitang irregularidad. Nanawagan si Arsaga sa Land Transportation Office at mga traffic patrol na gamitin ang kanilang kapangyarihan upang hulihin at ipatubad ang batas laban sa kumpanya. Hinimok din niya ang Shangri-La Bayan na gumawa ng isang opisyal na resolusyon na purbal na tututol sa operasyon ng Beach Bus upang magarating ang boses ng Palawan sa paburuan ng LTFRB. Sa pamamagitan ng legal na hakbang na ito, inaasahang mapipilitan ng ahensya na reviewin ang ibinigay nitong permit at pakinggan ang panig ng maliliit na driver sa naturang bayan. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impirang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM
3: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang programa nga Sabado Nights ang EB Magalona mas panamion sa masunod nga Sabado. May balita si K5 Red Salgado.
3: DTX 500 Morning Newscast.
10: Programa nga Sabado Nights ang EB Magalona sa Lagos Occidental mas panamion sa ikaduwa nga Sabado sang Agosto. Ginaplanuhan sa EB Magalona LGU nga mas panamion nila ikaduwa nga Sabado night sini nga Agosto 8 agud mas manamo sa makatilaw sang manamit nga produkto sang banwa ang Blue Crabs. Ginsiring ni Mayor Matthew Malacon nga 800 kilos nga kasagang ilaging preparar sa Agosto 1 apang tungod sang madamo ang mga pamuluyo ang nagpadulong gikan sa mga kalain-lain nga lugar sa Lagos Occidental ini ang ginkulang. Ginabulubanta kay yara sa masobra 800 na nagpadulong sa banwa sang EB Magalona para magkaon sang kasag sa tinutuyo ang mabuligan ng mga crab pickers sa ginapangatubang nga krisis duga sa pagbansang puso ng Amerika nga makasulod ang crab products gikan sa Pilipinas.
11: Napagay sa bongga, enjoy sa atong local nga products and we can, I know na ano next in the next few weeks we can learn na ano to have a to give a better nga services sa ano mabisita nato.
10: Gayunon kada Sabado sa milugabulan sa Agosto ang Sabado Nights nga may eat all you can Blue Crabs agud na buligan ang palangabuyan sa mga mananagat sa EB Magalona. Para sa DTX 500 Morning Newscast, this is K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Sa katapusan nga balitang regional, masobra 20,000 kapesos nga balor sa inigal nga droga na kumpiskar sa Bais Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
3: DTX 500 Morning Newscast.
12: Nakulong na isang 26 anyos na lalaki matapos siyang maaresto sa operasyon labas sa ilegal na droga na isinagawa sa barangay Loak Bais City noong nakaraang araw. Kinilala ng pulisya ang suspek na si Joseph Foronda, residente ng nasabing barangay. Nahuli siya ng bebenta na pinaghinalaang shabu sa isang pulis na papanggap na buyer. Na-recover mula suspect ang dalawang sachet na pinaghinalaang shabu at isang 500 pesos na buy bust money. Tinatayang nasa 3 gramo ang bigat na nakumpiska pinaghinalaang shabu na may sana drug price na 20,400 pesos. Ang naaresto ay nasa kustudiya na ng Bais PNP kung saan mahaharap siya ng mga kasong paglabag, Section 5 at Section 11, Article 2 Republic Act 9165, ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
13: Balitang National.
1: Senator Tulfo pagakonsultahon ng mga senador kung padayunon pa bala ang investigasyon sa flood control. Ginpayag na Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo Domingo nga adlaw Agosto 2 nga iakonsultahon ang mga kaupod nga senador kung padayunon pa bala ang Senate Blue Ribbon Committee ang ila investigasyon may angot sa mga maanomalya nga flood control projects. Payag ni Tulfo hindi naluyulo o kung hindi niya luyag maghimo sang unilateral nga desisyon na gudpaunta to ng investigasyon kag ilagin kasugta ni Senator President Sherwin Gatchalian nga magporma ana isang Blue Ribbon Committee membership. Payag pa niya iyang gin-convene ang committee bagod pamangkuton ang majority kag minority kung padayunon pa wala ang investigasyon o kung ihatag na lang ini sa ombudsman. Dugang pa ni Tulfo tuma na sila nga masako subong bangod sa impeachment proceedings kag pag-fast track sang pila ka mga prioridad nga hagna kag ang issue sang oil deregulation nga pag-aistoryahan sa madason nga semana.
2: NBI ginimbestigara na ang mga nagpadala nagsimula sa pagpamahog bato kay Senator Hontiveros kag PBBM. Ginpayag ni National Bureau of Investigation kun NBI Director Attorney Melvin Matibag nga palarehas lamang ang mga individual nga nagapadala sa mga pagpamahog online bato kay Senator Riz Hontiveros kag President Ferdinand Marcos Jr. Madumduman nga ginsugnan sa NBI ang investigasyon matapos nga magpasaka sa reklamo si Hontiveros sa mga persona online nga nagpadala sa death threats sa iya kasunod sa pagbisita niya sa haya sa napatay nga vlogger nga si Alicia Lipata sa siyudad sa Caloocan sa nagligad nga Hulyo 17. Payag pa ni Matibag nga nasunod na sa ilang mga operatiba ang grupo sa mga nagpadala sa pagpamahog batok sa senadora. Wala naman nagatagpas ang dugang nga detalye si Matibag bangod nga ginapadalman pa nilang investigasyon apang may pila na ka mga persons of interest nga nakilala kagpasakaan na sila sa kaso sa Department of Justice.
0: Balita International.
2: Suicide bomber nag-atake sa Gwasan Police Station sa Northwestern Pakistan, 14 ang patay. Nagkalamatay ang 14 tanan ka mga persona sa Pungsod, Pakistan matapos na nag-atake ang suicide bomber sa Gwasan Police Station sa Kabal area sa Khyber Pakhtunkhwa province. Magluwas sa 14 nga nabawian sa kabuhi, may diya si 8 pa ka mga individual nga pilason sa insidente. Sunod naman sa regional police officer nga si Fida Hussein, may gipatigayon nga rally bilang suporta sa mga pulis sa Kabal area sa naglunta ng insidente apang hindi matumod sa mga otoridad kung mga rallyista ang target sa nasabit nga pagpangatake. Kalakip naman sa mga nagkalamatay ang 5 ka mga police officer, kag 8 ka mga sibilyan, nalakip man sa napatay ang suicide bomber.
0: Balitang Sports.
1: Sa ato naman nga balitang sports, Alex Ayala kampiyon sa Mubadala DC Open.
13: Filipino community here in DC and back home and wherever you are in the world, I really, guys, I feel all the love. Maraming salamat, mga kababayan. Maraming salamat.
1: Nakuha sang Pinay tennis star nga si Alex Ayala ang kampiyonato sa Mubadala DC Open sa Amerika. Ini ang labing una nga WTA 500 title sang 21 anyos nga Pinay. Ginlutos ni Ayala ang world number 3 nga si Jessica Pegula sang Amerika. Sa una nga set nagdaog si Pegula sa score nga 6-4 apang nautod ang iyang momentum bangod sa ulan. Sa ikaduha nga set nakabawi si Ayala kag nakuha ang kadalagan sa score nga 6-4. Sa ikatatlo nga set bubo sang Pinay ang bugos nga puwersa kag nagpakita sang dominasyon sa hampang kun sa diin natapos ini sa score nga 6-0. Ang ini nga kadalaga ni Ayala bato kay Pegula ang iya pagbawi sa adtong kalutusan sa Miami Open 2025 semifinals. Sa subong nagapabilin si rank number 3 o kun nagapabilin sa rank number 3 si Pegula samtang si Ayala ang nagsaka sa rank number 20. Hindi maapos ang nangin hampang sang Pinay kun sa diin iya ginluto sa round of 32 si Kim Wen Zheng sang China nga anay 2024 Paris Olympics gold medalist. Sunod nga ginlutos ni Ayala sa round of 16 si Leila Fernandez sang Canada nga anay 2021 US Open runner-up. Sa quarterfinals ginlutos ni Ayala si rank number 9 Elina Svitolina sang Ukraine samtang sa semifinals ginlutos ni si rank number 13 Naomi Osaka sang Japan. Ulihi nga dagdaog si Ayala sa tong Hunyo 7 sa Birmingham Open. Sunod nga malantaw si Ayala sa National Bank Open, subong nga adlaw.
0: Balitang Entertainment.
2: Abdul kag Marcy nagdaog sang 1 million pesos sa kapamilya deal or no deal. May balita si KK5 Ivy Cordova.
14: Sa panibag-o nga season sang kapamilya deal or no deal, nagdaog sang 1 million pesos ang content creators nga si David Abdul Dumanais kag Christian Marcy Ate. Nahibaluan nga kadungan sang ila kadalag-an ang kaadlawan man ni Marcy. Ang duha ang may kapyot sang briefcase number 14. Apang ginbaluhan nila ini sang briefcase number 6. Bungod sa anong kadonuts nga gindulong sa ila dressing room antes pa man nga magsugod ang game show. Nagkilalahay ang duha sa taong 2013. Bangod kabahin sila sa isa ka pep squad. Si Marcy ang engaged na sa iyang nobya, samtang si Abdul ang ginkasal na. Nanindugan ang duha tugtog sa ulihi kag nakuha ang premyo. Sa madumduman nga ang ulihi nga nakakuha sang 1 million pesos amo si Miss Universe Janine Tugonon sa tung Enero 8, 2016. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, MyTC kag D3 Bio.
15: Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
16: Balitang negosyo.
1: Presyo sang gatong may gamay nga rollback subong nga Martes. Sumabuhinan sa magamay nga kantidad ang presyo sang krudo kag gasolina subong nga semana. Basa sa apat ka adlaw nga trading, posible nga mabuhinan sang mga posible nga mabuhinan sa mga masunod nga kantidad ang presyo sang produktong petrolyo. Sa diesel may pagbuhin sang 50 sentimos tubtob piso kada litro. Sa gasolina sa gasolina may pagbuhin man sang 50 sentimos tubtob piso kada litro. Samtang sa kerosene may pagbuhin sang 1 peso and 50 centavos tubtob 2 pesos kada litro. Mga ka-K5 mamuyado ang dalago ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si K5 Zyro Vanalbay.
2: Padayo lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News of the Philippines. Ako naman, si K5 Colina Manzanares Cubia.
1: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ng kalingawan sa Negros, K5 News FM.
17: K5 News FM. D3, Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio! D3 Bio! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system? Di magkabala ka! Mag D3 Bio ka abyan! Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na! DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka! Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian! Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
18: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa
17: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
17: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
17: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
21: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
17: DTX Beauty Soap.
22: Mabaka sa mga butik.
17: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
23: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
23: Ga! I-shoot na ga!
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
5: Let's go! Go with the flow!
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
5: go with the flow!
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
5: Charmy!
7: Charmy, let's go with the flow.
8: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
22: It's the best part of the day.

0: siyang sangkopa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: 101.5 K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines. Alas 6:30.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
6: Kaghimay-himayon! Standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
5: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
6: Kita nyo? Puwerte ang abilidad!
5: Sa pila ka maopisyales sa gobyerno!
6: Sobra!
3: Objective and analytical.
5: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo!
6: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
5: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
6: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
5: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagatuging na!
6: Te, ano nang resulta sa kaso?
7: Hulat-hulat lang!
6: Ay, kanami! Karoon, lumpatan!
5: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With K5, Aljan Castanio, and K5, Eric Tenerife, this is Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos!
2: Sa kabay na good morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ka mga tagpalabati. Kamusta ang aton mga palangga ka mga K5 sa igan sa may bayon tuwa sa kaumhan? Ibabaw sa kabukiran, lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, Kadakbanwa, sa Bacolod. Salamat, welcome. Good morning Negros Island Region, good morning Philippines, and good morning world.
8: Good morning, Foro de los Pueblos!
2: Kami gyapan inyo, Power Duo every morning. Ako si K5, Aljan Castanio.
6: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning.
2: Welcome inyo, riding in tandem until 9 in the morning. Ano sa inyo para tuntunan?
8: Foro de los Pueblos!
2: Ari kita mga ka-K5 sa inyo para tuntunan sa karong edisyon Petsa 4 sa bulan sang Agosto tuwing 2026. Di man ka mga bahin sang kalibutan. Kami yan ni K5, Eric Gatamyaw ginito. More night, good morning, kaguna.
8: Ang mainit na isyo at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos!
2: Di sumungadlaw, Martes.
6: Martes.
2: Grabe, ginang bantay ko, kagipay ba, Eric, kaya nga, siling mo, manubo. Ang pananaw ko, naglibat pa ko, abi ko size. Sisinta, sintimos, kali, oh, Diyos me.
6: Ang diesel, tango na kapila?
2: Sisinta, stintay tres para sa gasolin. Kunay sa, ano, gusto manggid ka, kagipay, Eric. Kung magpataas ka, dapat taas. Kung magpanubo ka, nubo man. Nubo-nubo, gid. Makon mo una nga sa katayis, pulo.
6: Pulo.
2: Tumaka, sais. Disisais na. Di nagpanubo sa 10%. Huwag ganit 10%, kagipay, Eric. 0.60 ang ginubo. Diyos mio, mga kagipay.
6: May natanay ko na natugaw mo. Nag-apat lang litro.
2: Isiling ko, kagapon, lumamati pa ko si mo. Likuway na nito, pa yung balik kay Kipay, berik ka subong pa kumatugong kay si Sinta, si Timos, mga nikinigilubo niya.
6: Doon, hindi ka mabalik. Doon,
2: gani maka, ayo. Ti, sa ato ka magkautulan, amo ng movement subong. Delikado kay, why na? Naghambal ng taga-Iran, balusan, gindilaya ang Saudi, kay nag-intra sa gira.
6: Yes.
2: Kaya ambal ka Amerika, pudon Manila ang Iran, pero nagpakitloy ko. No, I don't know. Kung doon, hindi ko mapati. Kaya ang Iran, doon ay huwag kapakitloy mo.
6: Nagambal si Trump ka may truce. Again.
2: Gin-hold ko, no?
6: Gin-hold.
2: Ang i-atake, kita ni matake sila nga wala pa kuno matabo bisan sa Second World War. Atake yun nilang Iran. Samba si Iran. Huwag kami amun yung madlock si inyo yan. Takiyon yung bato kami.
6: Ang lahis na dahil ang Iran niya, mabato.
2: Ang problema mo ni.
6: Mabato na.
2: Ang China, ya, nag hambal na, nag-commit ng mabulig sila sa Iran.
6: Mm.
2: By all means.
6: Mm-hmm.
2: Amun na ning reason subong, kailangan. Plus dugangan pa, nga ari naman di present sa mga Amerikano sa West Philippine Sea. No?
6: Ay, lipat ko mag-sugid kina si mo sa pre-program conference. Mga K-5, anti siya may mag-program, may mga pre-program conference
2: sa K-5. Samtaga pangapi kami di text.
6: Mandatory, di sa amon nga mga angkorman, gin-istorya before mag-program. Sir, nalipat ko mag-sugid si mo sa Palawan.
2: Nga?
6: Relative sa imong headline mo. There are now many resorts and buildings in Palawan going to area of El Nido nga may nagatindog ng mga dalagko ng mga beach resorts all owned by the Chinese.
2: Grabe, no?
6: All owned by the Chinese, ha?
2: Puro na Chinese, ha?
6: Puro Chinese. May report nga ginkuha ang isa ka international news agency, ginpagwa niya, nga ang part of Palawan, may mga dalagko, mga sobra, walo kabilog ng mga dalagko.
2: Mga Chinese businessmen ang tagiya.
6: Kag ang itsura sa mga building, daw hindi lahog-lahog ang building, kay daw may mga dormitory type.
2: Doon may mga bankers.
6: Doon may mga bankers.
2: Oh, grabe. Baguna.
6: Basi ma-check na ni Palawan, Toto Alex. To.
2: Ang isa sa mga bagay nga ginatutukan natin kay Kipay Eric, kay man may ari na represent sa mga US warship, no? Aton. And ara sila, no? Ari lang sila within the ocean, Pacific Ocean, kag diri man sa West Philippine Sea, no?
6: May mga presence nila, na. Striking distance.
2: Tiara na nag-ready na, kag dumduman mo sa nagligad, ang Japan nagbutang to sang rocket launcher somewhere in Bataan. At ugaling yang posisyon, is capable of striking until Taiwan.
6: Ang iyang range.
2: Ang range.
6: Okay.
2: So, ti duda tali yaman na magka-Amerika, no?
6: Iyakan lang.
2: Delikado ng mga...
6: Gamuno ka nga may racket. Mm. May nakita ko nga rins. Singgit ng isa ka tao. Ngayang Pilipinas, mag-release
2: na ng racket. Yung sabat si ang may paaban dyan. Ingat yung ato na siya ng light dyan. Tapos bumuhay pa ma-release.
6: Magambang kagayuhom ko. Nadumduman ko.
2: Isla na. Basta importante yung pumuliho ka pa mula at nag-release sa ilan ng siya
6: kasama ni mga Pinoy, no?
2: Kaya damo, ginabalaan.
6: Sakit na ako, di ba siya dyan? Numayos naman.
2: Ha?
6: Sakit na ako ng baga.
2: Tibutsin mo siya na.
6: Ang wala?
2: Ang wala? Kinanglan mo na guro, anong mayo siya na? Street sing mo?
6: Hindi ba siya sa pag-champion ko lang ba sa tennis?
2: Guru. Aw, sakit na ako.
6: Sakit na
2: ako. Amo nang pinakaliga. Karunisto yan. Tana, no?
6: Sakit na ako.
2: Butsi ka ngayon nagsakit kaysa tanggampak si Alex siya. Gampak. Hindi ba kabong di man kamunga bayan sa kalibutan? Kami ni Kipay Merig katamiyo sa inyo more 90. Subong niya may klase, may opisina.
6: Yes.
2: Basi iba sino gabarikutot, pabanami, patunog-turog na. Yung mga nagabarikutot, patanajan na. Pagbarangon do ka mo dyan. Himos do ka mo kag magpararigos. Adlawon do dyan. Kamigya pa rin yung power do every morning ka K5 Eric and K5 Eljan. And yung adlaw is a wonderful day and a blessing para sa atong tanan.
6: And let us remember that we are in the holy presence of God. Heavenly Father, thank you for this beautiful Tuesday morning. Salamat gid sa isa naman ka bag-o nga adlaw, full of blessings and beautiful promises. Lord, ginapangamuyo namon ang mga nagapangita sang obra. Please open the doors of opportunity para sa ila kaghatagi sila sang trabaho nga makasuporta man sila sa ilang familia. We also pray nga madula ang RSSI sa mga kampo sang tubo. And Lord, please, protect us from floods and other calamities. Wala tani sang baha and keep every family safe kung diin man kami tanan. Bless our leaders with wisdom and fill our hearts with faith, kindness, love, and hope. This we pray in Jesus' name. Amen.
2: Amen and amen.

0: Taiwan.
1: Tennis fans, your 2026 Mubadala DC Open champion, Alexander Iala.
2: Taiwan. Grabe, kaki-5 Eric. No, pa-play lang tan, skilled lang mo ni kaki-5 Eric. Bugalon, kaki-5 Eric, kita mong mata, kung lang dalong.
3: Yes, yes.
2: It's because nagpulaw kita, actually, you know, nabugtaw, na-late pa ko mga pilak minutos.
3: No.
2: Kay natulugan ko mo.
3: No.
2: Pagbugtaw ko, kabalbalanay pa, but then, sikat na sa bilog ang post. No. Champion na si Alex Ayala, mga kaki-5. Now, no. Nga, ang grabe, ang kalipay ta. Because tanan kita are witnesses.
3: Mm.
2: Kung paano ang journey ni Alex Ayala. Yeah. Started in a hardcourt basketball court.
3: Uh-huh.
2: Ito siya nagsugod sa kanyang tennis career.
3: Uh-huh.
2: And then, hasta nga nag-eskwela sa Rafi Nadal, no? Academy.
3: Yes.
2: Ang taong nagatag sa diploma sa kilid niya upon ni Rafi Nadal nga si Swatik, ginluto siya na.
3: Ginluto siya.
2: And now, Ayala is the first ever female, no?
3: Mm.
2: Nga WTA champion kaki-5 Eric.
3: And the first Filipina and Asian to hold sa such honor.
2: Grabe,
3: waay
2: no?
3: Pa sang nakaamos na.
2: Do nga si Noemi Osaka, 4 Grand Slam man siya.
3: Naka Grand Slam.
2: Kali problema is dito, ano man, Japan gapong ginadala ni Noemi, no?
3: Hindi na.
2: Me?
3: US na.
2: US na, kay US citizen na siya. Si Iyala, Alex Iyala, never, wala yaging give up ang iyayang citizenship.
3: Mm.
2: Even if damo offer sa iya nga, yes, mag sa ilo sa Saudi, no? Sa Arab nation,
3: yes,
2: butangan pa siya sa kogalingon yung stadium kag iya kogalingon yung tournament.
3: Yes.
2: Cause nakita nila guru kung anong potential ni Alex Iyala kay Pabirik.
3: Kaya makang next tournament niya, pa-thank you na yung organizer mo.
2: Ang Toronto, subong, kundi from DC.
3: Oo. Sa ilo
2: pwede
3: sa
2: halin, Miami.
3: No.
2: Nagsugod siya sa Miami, then nagsailo sa DC.
3: Oh, sold out.
2: Sold out. Subong niya ang Toronto, yaga ginutok na.
3: Why na kasi?
2: Do you know that the organizer mismo sa nga Mubadala?
3: No.
2: Tambal si nga lipay gi ko si mo Alex, thank you.
3: Mm.
2: Because 80% sa mga ticket sales and reserves, ang tanang ni pabangkot anong schedule sa ngampang ni Alex Ayala sa DC WTA 500.
3: Grabe, when you talk about 80%, you're talking about basically the whole thing.
2: Yes. 80%. And even ang kontra ni Alex Ayala, ako, nga bangod kay Alex Ayala, yung gadamo, pero may ang tao gatanaw si Dampang.
3: No?
2: So, ang grabe nga kanalagaan ni Alex Ayala. Pero pamangkota, madayon o ma-postpone.
4: Postponing the synchronized barangay and sangguniang kabataan elections to November 2028. For Representatives Gadin, Isidro, Ortega, Konghun, Zamora, Isabel Maria.
2: Sa piyak kabahin, postponement di. Pero nag-announce na nagligad si Senator JBR sito kay Pamitan.
5: As of this time, I think the barangay SK election will push through. Yes. Waiting for that, no? I am the chairman of committee on local government, but the barangay SK election postponement will fall under the committee on election electoral reforms, no? So
2: ibalik to tan ang sa Kongreso tan, ibalik ang sa Kongreso tan. Go ahead tan, kagabilan ni Kipa Merik. Kabilang
4: gabi.
2: Go ahead itan.
4: Postponing the synchronized barangay and sangguniang kabataan elections to November 2028. For Representatives Garin, Asidre, Ortega, Konghun, Zamora, Isabel Maria, and Ridon.
2: Grabe kag Kipa Merik. Amo ni ginahambal gali ni Congressman Javi. Na silinga malalaman natin yan sa Monday. So this time around may move na. So dako pa man oras kang Kipay Berik kung actually kung urgent nila ni. Ang isabi kang ginatanaw ko kay Kipay Berik ka muna. While the rest is so busy damo sa mga investigasyon sa Senado, magsakuan pang eleksyon, plus kung may eleksyon kang Kipay Berik, mabuslot busla, bulsa sa mga congressman kay Mayor.
3: Disgrasya pa.
2: Ha?
3: Pati ang
2: preparahan nila ya, hindi iyang barangay mo.
3: Ang ilang?
2: It's the 2028 election.
3: Madisgrasya pa sila sa kandila kag sa Balindiana.
2: Kung madlagan ka ni mga gubernatorial po, siya na kung kapagwapo na sa Plakadlaw, kung ikaw na ang isa sa mga, masinigati. Kag kung madlagan ka, presidente, dako yung ang pabor sa mga kapitan. Sige nga, butuhon, tarik, amun nila postpone sa eleksyon, no?
3: Correct.
2: So, amun na siya subong ang target kag ipabiri.
3: Kung sa panawag pa na sa mga mangingisda, niya, pamundo, anay pamundo?
2: Pamundo.
3: Pamundo, anay.
2: Magkatapos, imagine mo, after election sa, kundi may niyang election sa national, pagka November ya dayunon
3: ti labas tuis na
2: ti amo na tabo sa amo sa nagligad that's why kadugay sa amon makatapos ang term namon
3: pila ka katuig
2: ti actually duwa lang ko ka term pro
3: ang second mo pila
2: 6 years
3: okay tamo na para sila nag last
2: term grabe
3: ini subong grabe pagit niya ini nga term mo
2: grabe no
3: grabe niya luwig-lawig ni
2: alaba laba kadi buinas mo diya sa ilama
3: inisya si Reljan ini ang postponement the house bill now pending in Congress is most likely to succeed
2: amo nang balantayan ta
3: and pagpasa sa Senado
2: automatic na
3: it is most likely to
2: kung ma-transmit nila kung before the end of August kakipaberi
3: kaya nila
2: kaya because ang election November pa man mo
3: yes kayang kaya
2: kaya matabo sini wala man kapanusan tong balota kay way man to ya pizza way man ya
3: ngalan
2: blanco man lang yung balota nga ginprint hindi na yan national election ngang tanan nga mga pangalan sa mga kandidato na kaprintada
3: ari
2: ya blanco na mo sulatan mo man lang din sa ngalan
3: fill in the blanks lang daya
2: fill in the blanks
3: pwede na ya
2: so abon yung pila ka mga bagay nga bantihan tati ay iban sini nga nagapreparar na ilabi na ko nagastuhan kada mo huyoy manigro pa ko mo eh no
3: Nagligad nga si Mana paghambal ni Congressman Albing Madayon ang isa
2: okay, bangod doon lagi mo nung sa Biski eh. No, sa Sona.
3: Sa Sona. Grabe sa mga kapihan. May ka pa may pay na pre nga pwede pre. Pagbalita si ni Kaina, aling kagabi, sila dyan ang natabo, why anay nagwa subong ang mama papili?
2: Why nila ng may pay mga pe?
3: Why kiti mga may pay kay mong ano?
2: Sa iban pa nga mga balita, nato naman tutukan sa karong adlaw, mga nalukpan sa nagtala nga fireworks sa tiyon sa selebrasyon blasang kabuganaan o jakan sa kabuganaan festival.
3: Sa Kabanggalan.
2: Mga reservist to gali nga tutuskilid sila man naiguan, no?
3: Reservist, kaglima ka mga operator
2: sa sound system.
3: Bito tumupa, kaluoy
2: man. Anong natabo? Tutukan ta na karoon, ha? Amo man naguro nga waging kalipay ni Mayor Benji kasi nga may kulang.
3: Tiyo, eh.
2: Iba ko't isa sina kay nga, though ay sabang gani masatisfy sang
3: kabos
2: sang fireworks display kada tabo guro kag kabilugan no
3: ang laing gid ang food delivery nga may panos
2: amo nang problema
3: 300,000 kabilog ang
2: di dapat sukto na yang cater kay ano kay nga catering ka dapat amo nang natabo dis makulog imbis garan gid tuod duman mo to anay nga nagsona si nagsoka si Mayor Albing
3: kundi panos kabdumdum ka may mga konsehal tato nga naga privilege speech subong mo ni ginahulat sa Kabanggalan kung anong matabo.
2: Okay. Talawang takon ba may privilege speech man? Ti dapat disiplina. Hunta na yung, kaya nga, ang ginapakao mo ng mga bisita mo, ano nila, pa-hospital.
3: Galing kayang kinderer to, hindi taga-Kabanggalan.
2: Galing ka? Ti dapat sabto na niya, kaya nga, amun ang delikado, kaya hindi sa taga-Kabanggalan.
3: Na, amun na.
2: Experience mo na namun sa simbahan?
3: Panos man?
2: Hindi nga panos.
3: Outside
2: wala there. Delivery.
3: Atul.
2: Deliver siya kundi, pamahaw nag-deliver.
3: Wala.
2: Ang panyagaway na.
3: Ngao.
2: Ti grabe ito nga problema. Ti grabe, mauyan ka sa bisita mo yan kagipay berig.
3: Tanga-tanga porsyon eh.
2: Grabe nga kayawad ka explicar. Panguli man lang eh. Prata, prati imagino mo yung koyanan nga dalon mo siya.
3: Ti pro tao, yung gusto makaawad
2: ka correct, correct, correct.
3: Okay.
2: Grabe gani kagipay berig.
3: That's bad.
2: Very bad.
3: Hindi namin na.
2: Amo na nga mga kiterer, dapat kina blacklist na kami iban abi. Bigo-bigoon ka nila. Layo pa na, pero pati ka na intensyon nila ya.
3: Iscam niya ka.
2: Iscam niya ka.
3: Tindi na namin.
2: Pwede, migoon niya ka. Establish ka mo yung relasyon. Purmiro na, namiyon mo na nila kitaring mo. May isa ka kaokasyon. Kwaon nilang bot mo. Purmiro, gamay-gamay yung kasyon. Pagkadako, kwaon mo sila. Dara ka na gid, puyan. Delikado ni nga grupo.
3: And the good line na mga K5 because it's not about money, it's about pagkaon. Ang tao ka-expect niya.
2: Kag ang imo bisita.
3: Bisita, mamahuyan.
2: Kag kung ako yung kay Mayor Benji, hindi ko nipalang pason, pa-investigaran ni sila.
3: No.
2: Kag ipatawag. Kag kung hindi sila ya.
3: Kag hingadlan ni sila.
2: Hingadlan. I-blacklist sila yung hindi na sila kintras sa bisan din nga government. Bisan rin sa Makulo, dapat aware man si Mayor Benji ni sila. Bisan si Oban, bisan magpakasal kaliwat Black Kipay Berik, mag-anniversary ka. Isa pa na, hindi tani sila pagpakitiron sa imo ya. Pwede magsugot ang hato niya kitiron na duwa, kumalukan mas, hindi pulse na ya.
3: No, di me. Wala niya kapalyar ya.
2: Si Bom, ito luwag na nagadaan. No? Ito Bom, anak, ganyan lang, hindi ka na ang kitiron to sa Kabanggalan.
3: Hindi ka pagkuhaon.
2: Hindi mo kito pagkuhaon, kaya masin mo i-anta. Hindi mayo. No? Sa piyak, kamain sa iban pa, dulo-dug sila natin kang ipag-birik.
3: Pero, hindi nga nadalaan makulaw.
2: Hindi kayo ginatunuan siya. Kaya masi amuto ka kita rin ang kwao niya.
3: Kaya may pulsyon siya.
2: Opo. Delikado. Sa piyak, kamahin. Grabe yung balita ni Kip Pebredo. Mm. May pasahero nga nagreklamo sa driver sang TNVS. Mm. Sa Bacolod, nagin harasik swali haras siya bla. Mm. Kay problema tong babae samtang kasakay sa sining driver sang TNVS. Mm. Nga mga healing app pala. Oh. Oh. Sini nga, isa lang ko di kadaan, kaya nga ako niya partner, YD. Ato sa abroad, di karoon lain-lain, guru ya pag-chindi, ito ya ka-TNBS ka driver. Sige pabati-bati, guru. Sige nga ba, si kun, why ka hinom ni tubig, wow.
3: Bulo niyagan, guru.
2: Why guru ka hinom ni? Ha? Kamu tong natabo, kay Pabari, kamu tong natabo. Now, karon do magin pakita kan hindi manami aktuasyon sa ning TNVS.
3: Okay.
2: Do decided do siya mapasaka kaso pero may leksyon man ta mapulit ni i-plaster na mo na karon ni Kaki Pedrick.
3: Hindi ko interesado sa balita. Interesado ko sa reporter.
2: Dika si Red.
3: Tinga si Red ginang reportan sini kay pwede na kay Berto, pwede
2: na kay Balukan. Kabalo ka na sa sikrito, da? Kita mo tong mga gina-interview yan ang mga sa AMA Computer School. Oh? Kagang upod yung nagkaon sang joke.
3: Migo siling, ko si Red. Red, okay na lang, peace.
2: Siling ni ano? Siling ni Kagipay ba, no? Siling ni Kagipay ba, Homer Baez? Oh. Nga ka nami, ginto sang entrada ni Red, tambok ko nung kwan. Tambok ko nung kasag. Kasag. So, nung birahon siya ni Kipay, Erika, tambok man tong tupad mo. Eh, jogging naman yung subog ko si Lord Robert Baez.
3: Inong jogging niya ginito.
2: Kapiyak na ba yun? Tutukan ta na karoon ah. And, abi mo, nagananami ang gikita sa city government sa Talisay. Dasig ang ilang respond. Kakapon, dumduman mo, gindala na panika balita. Nagpagwa na sa executive order si Mayor Attorney Weng Lizares.
3: Agad-agad.
2: No? Agad-agad. Mm. Para sabto din yung problema, number one, ambulant vendors, kay grota, kag mahal ka sukot sa tricycle.
3: Sagot.
2: Pinay na sa mga sabat. Samata sa K-5 ang mahiwagang poste and then may special report karon si Lore recorded ni ang lolo nga ginpabusong niya po.
3: K-5 dyan namin na
2: i-discuss ta na.
3: Oh, no? Grabe.
2: Plus sa ato naman na trivia tutukan ta ang pinaka

0: Army,
1: let's go with the flow. This Time Shack is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Shack is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number. Marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kami sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mga buti ka. Kanto ta sa mga benepisyo sa D3 Bio. Mga added benefits. Ibagid man kung adlaw-adlaw kaga inom ko ano. Ako niya tatlo lang ginakagat ko.
5: Ginakagat mo.
4: Nami gidya kagton.
5: Nagdako gid mata ni engineer kung mo ginakagat mo.
4: Nami gid kagton mo. Kay nga man pati imo nga baba makabenepisyo.
5: After kagat dok dilapan mo.
4: Ti syempre ang dilap-dilapan mo. Ang pagtuon nag pakita nga ang mga innate antioxidant nga makita mo sa D3 Bio like garlic acid, dako mabulig sa may mga problema sa kurason. Even heart failure, kaya niya mabuligan. Kaya nga man, damo-damo nga kaya makontrol sa ano, sang, ano tawag ni? Sang garlic acid. So, imagine ba, kung ano kadamo, gindi ang benepisyo kung palainom ka D3 Bio, kumparar lang sa plain nga D3, perdi kaya dapat D3 Bio gidya. Kaya nga man, tungod sa garlic acid, no? Ti bilong ni sa kuan mo? Polyphenol family?
6: Predominant.
4: Predominant ka polyphenol, no? Kaya niya nga malikawan pagid ang gito ang mga cancer sa imong kurason. Din kaya?
5: Nang D3 Bio na. D3 Bio ka.
4: Imo ya engineer ya nung ano pa mga benepisyo pa kung pala inom ka D3 Bio.
5: Tige na panubo yan eh. Ang risgo nga pwede ka magka heart disease. Kaya nga, ginapataas niya ang level mismo sang good cholesterol. Kag magagina prevent niya ang mga bad cholesterol.
4: Na ma-oxidize.
5: Oo, nagapilit na sa wall mo sa aton nga mga arteries. So kung madula niya ining gapilit nga mga latak sa aton nga mga kabataan.
4: Wala sang pagtaas sa blood pressure. Wala sang may mabara.
5: So mabuligan ka kung may D3 Bio.
4: Benepisyo gid nga na pala inom ka D3 Bio.
2: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
8: Okay. Ang medium chain triglycerides naman na Dr. Ramil kag Engineer Elbao sa D3 Bio no. Nagapasaka sang production sang nitric oxide sa halos kabug-usan mo nga selula sa imo nga lawas. Kag ini ang pinakaimportante nga isa man sa pinakaimportante nga molecule sa aton lawas no ang nitric oxide. Kay ini siya gali nagapahitad sang aton nga kaugatan. Naga-expand ang imo nga ugat so nami
5: ang mayor nga ugat niya ginapahita diyan man.
4: Awa upod na niya
8: ang engineer tanan ginapahitad niyang mga kaugatan mo. So kung wala traffic sa imo nga ugat ang blood flow dalhay. Dalhay engineer so meaning ang nitric oxide nga ginpasaka sang MCT sa D3 Bio ginaparelax niyang inner muscles sa imo nga blood vessels no. So ang ini nga benepisyo engineer imo gin ni siya.
9: Ang D3 Bio protects you, of course, from all kinds of bacteria and viruses, including staph and strep infection. Ang muna klase mga bacteria ni cause ni sa ginatawag nga endocarditis, no? Endocarditis, no? D3 Bio kills viruses like adenovirus, cytomegalovirus or CMV. Adenovirus is one of the most common viral infection of myocarditis in both children and adult. Ginakakastin ni Monolaurin nga makuha mo sa D3 Bio kung ikaw gasuplemento sa ini nga super food supplement, no? So hindi nang trangkaso.

0: pagdili ng ubo, sipon, kagilanat, ang D3 Bio. Damo pa benepisyo makuha mo sa D3 Bio. For 14 pesos per capsule, you have all of this in one capsule. Mag D3 Bio ka na.
1: Sige. So, sa mga palainom na D3 Bio, hindi ganun maperdi inyo lawas.
0: Ang
1: daugid ka mo. Daugid na. Manana ka nami.
2: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Pamakal sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Basta may kabalaan na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sang mata. Kasi kapag tingula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburigod, malimta. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako galing si Ariel. Nagkanto si Life. Kaysa nagligad. Sikisakit ka katama. Kaya ang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw. Wala ang sakit sa ako. Tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI. Ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Pamasaga butika.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Pamasaga sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Lane. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Pamakal sa mga butika.
2: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ka! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ang iCave Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
14: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino and the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
15: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
16: Happy! Everybody's happy!
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
19: OT,
20: Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
21: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go. Go with the flow.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy.
18: Charmy, let's go with the flow.
24: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
25: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
26: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
25: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: It's the best part of the day.

0: siyang sang tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. 101.5
2: K-5 News FM. K-5 News FM.
3: Ang oras sa K-5 News FM Philippines, mga ka-K-5 La 7-8 naman sa aga. Pabalik kita mga ka-K-5 sa inyo para tuntunan Martes karong adlaw. May libre nga konsultasyon adlaw-adlaw diri sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center kadahamtang diri sa Hernai Street sa siyudad sa Bacolod, tubangan yes. Bila sa Paglamo Sports Complex.
4: Yes.
3: Aral ang konsultasyon Monday to Friday, ma-start ina alas 9 sa aga hasta ina alas 5 sa hapon. So, libre, kaya ti si Doc ba nagabayad na sa
4: free
3: mga
4: si Doc, charge kay Doc.
3: Libre man kamutod sa Doc na, pero si Doc nga pong gabayad. And by the way, sa mga utod ta, grabe, ang chimpo nagaguob naman kang ipabiri. Faithful nga dan, si Ulan, faithful blog na mention ko. Karon sa hapon, basi maulan naman eh. That's why, remind kami ni kang ipabiri, mag-inomgi ka mo sa Mighty C, yung alkaline nga vitamin C. So, ako ng pinaka-importante sa tanan, Mighty C, alkaline nga vitamin C. Eh, ang vitamin C nga Mighty C, why di gas lumig sulok-sulok mo, ha? Plus, I always remember, ang aton lawas, anyway, ganyan kapasidad nga mag produce ang vitamin C. Mm-hmm. So, through a Mighty C, pag inom ta sinigat, nirapas lawas, na kaya alkaline na mo. Yes. And then, why may na-overdose, pwede ka ganyan ka-mega dose, kaya tiba guwap na naslawas mo kung sobrang nagin na. Now, going back sa ito naman, yung discussion mga K-5, ang bilog nga Pilipinas, kay bilog ng kalibutan, feeling ko nag-celebrate.
4: Grabe.
3: Daw, feeling ko daw siya ginang crowd favorite, and even ang organizer, expect niya dapat si Iyala Madaog.
4: Daw, another Pacquiao.
3: Another Pacquiao in the making. Kag nanotice ko, samtang galakat din panahon, kay matiga amat-amat lang siya rise sa iya popularity. Samtang galakat, tanong mga balang natabo. From Miami, damo-damo lang to nagasunod sila, kapila na to sila nga daan mo.
4: Woodstock
3: ining mga DC, Washington, DC, WTA na din, hindi gini masyado, ganit lagko, hindi din crowd.
4: Yes, yes.
3: Oh. But for the first time, kay ara si Alex Ayala, nag-grabe ang crowd, mga kakipay. Ang grabe pagiging pa kamo ni.
4: Okay.
3: Sang finals, na-delay ang hampang mo. Pilak okay. Oras ang delay, imagine, habla kakipay, Beric.
4: Kinag-ulan?
3: Nag-ulan.
4: Oo.
3: Tiyang tawo yung ulat niya po. Wesley, kita mo buta niya po ng stadium kang ipaberik. But siguro nang tawo ay labot niya, mabalik sila niya po niya kamagtanaw.
4: Yes.
3: And because of that, na-hype na gid masyado ang championship, ang final sa tunga ni Pigola and Ayala.
4: Ayala.
3: Nagapasulod naman ang Torontong tennis tournament.
4: Okay.
3: Toronto Open, panawag nila.
4: Toronto Open.
3: Di subong ipaberik, puno na kuno. Puno na ang ila sa ding stadium kag ibay puno na gali ang ila sa mga seats because excited na makita naman si Alex Ayala as Filipino nakaka-proud ti I don't know sino sa inyo na pulaw abi comment ka buddy sino na pulaw kay nasa ng alas 12 tong ang gabi para magtanaw kay Alex Ayala
4: nagda kita nga duwa
3: ang problema gani ako nyo duwa nako tulugan asta gid magagara lipot lang tulog ko kay pabirik mo
4: kada mo sa kapamangkot si Rel Jan ano ning mo badala Mubadala is an Arabic word.
3: Arabic word.
4: Kag inisya amo ini ang Mubadala Finance Corporation mga ka-K-5. Ang Mubadala is amo ni ang investment company sang Abu Dhabi.
3: Abu Dhabi.
4: Nagasponsor nito sa mga high stakes, high profile games like tennis, palumba sa lakyan,
3: F1 race.
4: Mga F1 racing ara na si Mubadala. So isa ini ka event sponsored by Abu Dhabi Investment Corporation.
3: Kaya ginias ang Washington DC nga tournament.
4: Pero iya sang Washington
3: pero
4: DC.
3: Pero galing ang major sponsor is
4: si Mubadala.
3: Presenter gisla ya.
4: That's Mubadala. Why Mubadala Open.
3: Oh.
4: Tapos makita nyo blan sa mga tennis na nga WTA 250, WTA
3: 500,
4: may WTA 1000 amo ni mga sila? Wimbledon.
3: Wimbledon. World Tennis Association.
4: World Tennis Association.
3: Dira na dagin na tanong rankings mo.
4: Kung ang hampang is WTA 250, kag kung magdaog ka, ang total points miss 250 makadusin mo. So masaka ang imo ranking.
3: Si Alex Subong kay 500.
4: May 500 siya.
3: Nag-rank number 5 na siya. So ay, no, rank number 20.
4: Number 20 na siya.
3: From 25 to 20.
4: So 20 nagsaka siya. So now, she is now in the Magic 20. And if she gets another spot sa Toronto,
3: diba si masulod na sa top 15?
4: Top 15.
3: Grabe.
4: So, amo nang numero sa tennis, blami, makita ka mo na nga WTA 500, WTA 250.
3: May isa to ka player ga reklamo, nga lainon ko na pagtratar sa top 10. Oh. Oh, tipe, amo na na yung ruling.
4: Ang ilang nga ginapangayo sa top 10 mo na. Nga kung ara ka sa top 10, kag nagsunod ka sa finals, dapat twice to beat ka. Amo na ginahampang ahambal nila. However, ining mga groups ang mga young players.
3: Kikita mo agresibo sila eh.
4: Agresibo siya, hindi ah. Pariyo lang tanga player. Kung mapirdi ka, pirdi ka gini.
3: Correct eh. At least top seeded kaya.
4: Top seeded kaya. Ngayati ko rin.
3: Mas experience ka.
4: Sa amon.
3: Oo. Oh, oh.
4: Ngayati nga, ang kaduwata kaya pirdihon kay pariyo na tennis player.
3: Oo. Oh. Tingwa sila doon, tagaan sila pabor.
4: Tagaan pabor.
3: Hindi mayo.
4: Hindi mayo. Kag ang isa sa nagaprotest, amon eh ang mga former champion sila ni Nadal, sila ni Williams. Hindi ah. Gata chance sa mga
3: Williams, no?
4: Gata chance sa mga binis.
3: Tiyo susto man. Tingila, ya proteksyonan lang nila ila ranking. Ti ang performance ng ampang yung istoryan tadi.
4: Yes.
3: Kaya ang balgani ni Alex Ayala, it is not an assurance nga kung top seed kayo, hindi kayang pierde.
4: Tiyo, ito pinamirde yun.
3: Ti kinanglan mo gidya, magpreparar kagid sa mind game importante mo. Hindi lang ready kagid.
4: Kag ang tennis nga ampang, abi sir Jan, kwan eh. This is about discipline and focus.
3: Oh, ang una importante, discipline, focus, kaglabaw sa talent, dapat smart na tunan mong movement sa kontra mo. Basa mong iya mga ampang.
4: Gahana nga mag-chop, mag-slice ang kontra mo sa bula.
3: Believe ko kay Pigola mag-chop, no?
4: Ayag
3: ang short chop lang ang mga tira.
4: Pag-drop.
3: Iyawan lagas, parang na-drop, no? Drop ball. Iyawan lagas, iyala, pero... Pag abot sa forehand kag bakanya,
4: bias
3: si Gabong. Pero sa dugi diyan si Alex Ayala. Kita
4: mo nga kuhan, nga bula, pagtupa ga balik. Gatupa ga balik.
3: Grabe,
4: ang
3: ginidiya no?
4: Ni Alex Ayala,
3: no, kilat na yung
4: bursa. Waaya ginalagas ang tupa.
3: Uh-huh.
4: Ginalagas niya ang pag-bounce back sa bula. Dito yung nakuhaon sa babaw. Kagpiktusan lang gamay, kaya may builo ng adaan.
3: Mm-hmm.
4: Amo na, imagine, pinirde niya sa second round si Leila Fernandez.
3: So, Leila Fernandez is the champion sa amuning tournament.
4: Sa amuning tournament, pinirde niya.
3: Pinirde niya, champion to si Leila.
4: Sa second round pa lang ha?
3: Sa
4: quarterfinals.
3: Quarterfinals,
4: pinirde niya. Elina Svitolina.
3: Taga Russia.
4: Russia,
3: no?
4: Pinirde niya sa quarters. Semifinals, world number one, Naomi Osaka.
3: Grabe.
4: Balda.
3: Balda.
4: Sa ininga final, world number three, pinirde niya si Jessica Pegula. Pegula. Ang masadyali, are. Ang una nga, tatlo ka set mo. Ang first set, perdi siya. 4-6. Ang second nga set, itong nilambalob lang na untat kinagulan. 6-4, abansi siya.
3: Actually, kundi 6-4 ang first set, daw si...
4: Si Pegula.
3: Sa second set, 1-2.
4: Dos
3: si Ayala.
4: Kag nagulan.
3: Nagulan.
4: Ang finalist, itong score is 6-4. Ang third set, nga design the game.
3: 6-0.
4: Zero lang.
3: Waay ka balos.
4: Waay ka purma.
3: Isa na nakapabatuod ko na nung ka-consistent. Buti ka nun ya, focus na focus si Alex.
4: Hindi ka purma. Kaya sanggaulan, nakadakuan sila, naka-idea sila sa iyang coach, kung paano dipinsan, kaya ang service ni Pegula mong hindi magwanta. Kada mo, ace per me. Ang iyang gina-idea, sila niya, si Pegula, gatanaw sang swing sang racket mo. Kita mo na mga player, kasubong-subong na oh. Kaya kung mag-swing ka gani ang racket mo sa tuo, amo na pag-serve niya, kaya bumbaho niya ka sa wala. Kung ang racket mo sa wala, bumbaho niya ka sa tuo. Kasi niya, hindi pag-swing ang racket, ito nga lang, ito nga. Parang hindi siya kabalo, kundi niya yaboy ang bula.
3: Kung namaglitanda, ginispigula, kaya ka, maulihi ka mo, delay ka mo.
4: Madelay ka, segundos.
3: Kung maamo man, mabalik ka pa mo.
4: Mabalik ka pa.
3: Pero kung nakastungaya mo ka na lang na.
4: Kung nara sa tunga, siling sang coach niya, ibutang ang rakita sa tunga, don't move your body, steady.
3: Kaya gamuha mo na, pero misiyala mo. So mga kagipay, tanawang taling kagipabitan, Aryo. Damo gamuno sa aton si Romy Pasigado.
4: Aras lang.
3: Si Arthur Acaliar, siya na pulaw man ko. Huwag mo tulog, talaw man ko. Eh, grabe gali, no? Good morning ka pala, Mati. Subong mga forum yan. Sao si Ma'am Nanit Marquez. Aber. Kipabita na ipakita at ang ginambalik ka kipabiyari. Aring mga, ang championship kag-winning moment ni Alex Ayala. K5, Eitan, go ahead. Audio, Tan. Babaw.
4: Bakal, di siya mong green yung color.
3: Outside.
4: Amuning pagdaog.
3: Amuning tong
4: last play.
3: Ibi siya kung gaya na luwa ya. Kung sino man ang baby, no? Bata ka pa yan.
4: 21 years old ka. Tigulang na yung kontra eh.
3: Mga veterano na. Very promising. Hindi siya iyawan.
4: Kasi buhiyon sa kontra. Pinay gina nung tumbo-tumbo. Pilipina gina yun.
3: Ang ngayon ang reaction niya. Kita mo ang gawad ang mga Pinoy mo lang.
4: Pinay gina yun.
0: Display of tennis that we just...
3: Coach siya gina yung kantuan niya, no?
0: And so incredibly gutsy against a top player like Jess Pegula. She won that match on her racket. Just so absolutely incredible and a special moment with her coach Juan Pedro. Gosh.
3: Ara, makuha na siya. Abula na yung pangaboy na. Kinapirmahan niya na. Oh, gakuong pa siya kay Bangud. Ang ara pagyapon. Ang adrenaline rush. Ara pagyapon. Kailangan niya ma-cool down na cool down. 6-4-0. Grabe si Hero. Giging straight kaya ginang dua ka sets, no? Interview niya sa mama. Tita sa interview ka kay K5.
4: Rare moments mga K5, ba? Rare moments in isang isa ka Pilipina.
3: No, to na to kay Pabitan. Abi kad to ta sa interview nga portion kay Pabitan.
4: Janie Cruzal ko nya law na ko ng sugod pulaw.
3: Nagalig. Wait ta bay mo ako gin-alarm ko gidya kay batan out mo. Ay so the board ato ni. This is the proudest moment para sa atong mga Pinoy. Wala na Manny Pacquiao pero may Alex Ayala pa ta.
4: May Alex Ayala kita.
3: We have another Manny Pacquiao in the making, that is Alex Ayala. Now, kay Pabitan ang ma-interview abi kay Alex. Go Papki. Ara na.
4: Ang Philippine flag ara
3: dito. Yeah,
5: she's just an impressive tennis player, but she's a very impressive person as well. Incredible speech, I've got to say, from both players. But Alexandra Ayala,
3: golden niya, silver niya, the same ng design.
6: Tennis fans, your 2026 Mubadala DC Open champion, Alexandra Ayala.
3: Grabe ka, proud.
4: Grabe, ang Pinoy ka nung kita.
5: She's not just an impressive tennis player, but she's a very impressive person as well. Incredible speech, I've got to say, from both players. But Alexandra Ayala was absolutely...
3: Kay Pabitan, magipadala ko na si Imo. Ipabati talaga ng tingog ni Kwan. Pati ang tingog una ni Pegula, and then after that, iyan naman ni Alex Ayala. Ang speech ni Pegula, right after sa naluto siya, nagambal siya to all the Filipino fans... that came out, you guys are helping grow tennis all over the world. Imagine mo nga tinaga.
4: Hindi na lahog-lahog, ha?
3: Sige doon sila, ambal na si Pegula na nagambal. It was a special for Jessica Pegula to return to the place where she won her first title. Amun ni Galing nag-attack siya first title niya. Kilingin ni Pegula, sige to all the Filipino fans that came out, you guys are helping grow tennis all over the world. Lain, abi. Iliblak ka kay Paberic. Nabalaan mo man na nga ikaw ya medyo familiar ka gini. You cannot just make noise during game ya sa tennis. Pusugod gara si Alex Ayala. Nugin bago nila kini la pwede pungga kay Pinoy hindi magpapugong.
4: Gasinggita.
3: Gasinggita niya kasabi kasi agit Japon. Pinabayaan nila na notice nila na nanamian ng tao kay intra naman sila kay nga kisang imong reaction bala. Hindi mo na mapunggan.
4: May emotional charge ka pa mo.
3: So kakipay bitan pabati tabing tingog ni tingog abi ni Pegula, then after that ang tingog ni Ayala. Kakipay bitan
4: ini siya si Ayala ya by her own sa iyang pamilya nagkadtos lay sa kwan na sa Estados Unidos para magampang tennis.
3: Kagibayaan ni papa niya trabaho niya.
4: Just to support.
3: Kag amo man si mama niya. Tiprano pa sila nagano just to push through some dreams ang bata nila.
4: Mahal ni Kipay Bidyan pagpa-eskwela siya sa Nadal Academy.
3: Grabe no.
4: Retirement kuno ni siyang amaya sa Central dis bako asa ni Gross Black.
3: Sa Victorias.
4: No Victorias amo ninging gasto to.
3: Para lamati. Para lang. Grabe nga support. Ti, balik subong sobra pa.
4: Ti, ayaw million na Ang total, ini lang hampang, mga 15 to 25 million ng
3: pesos. Ang iyang nga nadaog.
4: Galing kay gamay pa na, wala pa nalabot ang share niya sa gate, kagang endorsement.
3: Tiga, ang endorsement, hindi magwantana.
4: Hindi magwantana.
3: Aber, kagipabitan, i-play ta na. Ari-ari. Si Ojo.
7: Congratulate Alex on an amazing week, an amazing tournament. I don't know how much more I can say, but you're an amazing player, and just to see how far you've come over the last couple years when we first played, to see the amazing fans that follow you every single place you go, it's not fun to play against, but I do appreciate the really fun atmosphere. I do. I think it's amazing. So congrats. All the best to you and your team and your coach.
3: Grabe.
4: Ang speech niya, grabe ha. on your fans who follow you wherever you go.
3: Wherever you go.
4: Niya daw hindi makuranamian, sinapot niya daw dala.
3: Grabe. Yeah, but it's a fun atmosphere. Oh. Why sa nanamian, nga ginasunod, gisa ko di makanto si Alex Iyalaya. Oh. Pero tisli nga nanamian, naman lang ko sa amuning atmosphere, kay ti, ganahan mas lamampang mo.
4: You know, mga ka-K5,
3: atong speech. Mapati ka, hindi may isa sa ka-speech sa ginambal. Oh. Nagito mo, jagid.
4: Oh.
3: Nasalagampang sila sa Miami, hometown niya na.
4: Oo. Oh.
3: Pero why kuno ka chair sa yang hometown ang gina-chair nila si Alex Iyala.
4: Kita mo gid lang na.
3: Isiling niya. Dumalain man tani boat ko perti why ko mahimo kay ang ila yang gusto si Alex.
4: Kag ang ginhambal ya bago lang Filipino fans. Mga kay mo ko no notisyahan nyo, dira makita ginpakita mismo sang kontra niya that kita nga mga Pilipino kun may ginasuporta kita all out gid tagriya.
3: Kag na notice mo kay pay Berik. Tanan nga sports basta may Pinoy, grabe gid ang Pinoy magsuporta. Boxing ni Manny Pacquiao.
4: Ara tao.
3: Grabe, di ba?
4: Kita mo ibanalis Germany, makadto pa sa Amerika, tanaw lang.
3: Because of Alex Iyala Subong.
4: Tiniya layo-layo.
3: Nagpopular na ang tennis. Kaya ang tennis, una jutay lang na yung tao. Oh. Sa panahon ni Sharapova, buta na ibang udgwapa to Sharapova. Subong nga, another Sharapova in the making is Alex Iyala. Pamatian, ito naman ang speech ang aton champion nga Pinay. Ice on the board. Ari naman ang speech ni Alex Iyala. Dala sa inyo. Iling speech niya na inyo. Amo ni mga speech na nakainom sa D3 Bayobla. Ang mga utok mo na yung matanlas. Kaya ang mga commentator, gambal mo. She's not only a nice player, good player, but a good speaker.
4: Good speaker and very charismatic.
3: Kag-alam gaya si Alex Iyala.
4: Kita mo pati kabataan niya, patulan niya ang mabato sa press conference.
3: Grabe, no? O siya, at the end of the day, para sa iya, kung gusto niya satisfy ang iya mga fans.
4: No, fans kasi iya.
3: Kagsang last year, may nakita ko nga clip sang napierde siya ni Pigola, gibi siya.
4: No.
3: Pero subong at tuig, grabe yung kalipay niya.
4: Grabe.
3: Grabe. Tiiyag ni tuig ka kipay Berik. Abi pa mati, antang ang hambal ni Alex Iyala.
4: Pambala si Alex. Ari siya.
7: And of course, to all my supporters, thank you guys. So thank you to all my supporters, especially the Filipino community here in DC and back home and wherever you are in the world. I really, guys, I feel all the love. Maraming salamat, mga kababayan. Maraming salamat.
4: Nami si magkasalamat. Na, no? Maraming. No, maraming film mo blaga
3: daw. Sincero, gadya eh.
4: Sincero.
3: The way siya
4: maraming.
3: Si Ma'am Glenn Infante, kapamati sa aton. Thank you so much sa pag-monitor. Mm-hmm. Kaya may nag-text di sa akon, si Tanida, kapamati sa program ta.
4: Kita mo.
3: Ma'am Glenn Infante. Mm-hmm. And may ari pa din nga isa nga nag-
4: Gilbert Cordoba, ragaw po siya.
3: Gilbert Cordoba, si... Yari di kagabi, wala ko nabasa. Siling ko bawi lang ko ba, sir. Basahan ko yung mga... Kaari di guro sa text message ko. Try ko nga buksan kay... Ga effort blast la kaki Pyberic. Ti gusto ta nga magaan man na ligwa. Ti salamat gyud kay Mercy Martisano, si Romy Pagsigado, si Kaki Pybeljan, parinti ko na, pakaisa ko na si Alex.
4: Alex Pagulayan ang
3: galing. Yan Alex Pagulayan lang yan, sir.
4: Oo. Billiards siya.
3: Si Eugene Malati, Lisas Junior.
4: Ate, ino baan boy na?
3: Yo, magpuli ka, Sir Eric. Matenis ta. Ako si Alex, ikaw si Iyala.
4: Damo na maligabataan nga ngalan na Alex.
3: Damo, hindi ka kipay Berik yan.
4: You know, the victory of Alex Iyala is not just her victory in the court, but it is the victory of the Filipino people. Nga nakita, no, ka, you know, mga kipay, katanaw ko, kakaurungan ko, magsinguna, maghambal ka gani, may world championship sa tennis, why na dayang flag sa Philippines?
3: Gani.
4: Why na daya?
3: While discuss kami ni Kakipay Berik, basahon ko lang ni kagapon, may ko di mabasa.
4: Ara, no?
3: Gapang ni Bulig, siya mga ayokot ni Pabor Sir, pwede paki-announce ba si may makitaan sila remote black color sang PCX 160, remote sang PCX 160.
4: Motor na, PCX?
3: Naulog sang Saturday, ng adlaw, dira sa may South Bacolod Hospital, Banda, hasta sa Royce Hotel nga road. Please, pa-help lang ko sir, kay kapila ko na mag, ano, ko, magbalik-balik.
4: Oh, no? Oh, again.
3: So, basi kita ang remote sang PCX 160. Pwede nga madulong, di sa amo na, sa K5. No? Para ipanawagan naman. Sige, balikan ta.
4: PCX na, motor na.
3: Grabe ka K5, Eric. Actually, hindi lang ni Mayu yung mag-tennis si Alex Iyala. May abilidad pa rin siyang iban. Sa gamay siya, may iban pa siyang talent. Bukay 5, Ethan, pakita gani.
4: Ang mga talent ni Alex Iyala.
3: Aryo, hindi lang niya tennis ang iyang talent. May iban pa siyang talento. Abitan?
4: Mga morning nga mga kabataan, yun yung nakaka-proud nga Pinoy.
3: Oh, nakaka-proud. Kita ya, tanong wablang mapulaw, blat kita. Lipay ta mo, excited.
4: Mga kabaksing, of course, it is si Manny Pacquiao is the world's favorite. Tungod kay nga ang nagpaborito sa kalibutan si Pacquiao.
3: Si Jan Eric Rosal, mintra ko nung sa imuag, pulis nung bahan, si Alex tong kontra mo, uh-huh. Ikaw sa Iyala. I don't know, but sino niya si Sir Jan Eric Rosal, kamintra siya. Ikaw lang guro si Swatik. Okay naman.
4: Mintra sa pulis nung bahan.
3: Okay. So, kay Pabitan, ready na? Ari na, aring talent ni Iyala, hindi lang siya mayo, iya sa tennis. May iban pag hindi siya nga talento mo. Abi. An?
4: Kwan siya eh, ang iya blado, she's charismatic player, no? A charismatic player nga. Makakuan ka, maganyat ka not only on her game, but maganyat ka sa iya, the way she talks.
3: Actually, ang charisma niya gitaas, hindi lang magambal, bisan magsulod siya sa court, maglakat siya, magkanto siya. Kagtapos sabi, doon kabukot sang dating niya.
4: Nah.
3: Friendly gita ang dating ni Alex Iyala. Hindi ba snabish? May iba niya naway ka panapak?
4: Ay damo.
3: Siya hindi.
4: Tennis player? Ay, grabe. Anong mga ball girls ba na? Ginapang snub na siyang tennis players.
3: Pero si Iyala, yung wala.
4: Si Iyala, siyang naulan na, nagulan. May
3: papungko eskilid niya.
4: Papungko eskilid niya, siya pagkakapot payong.
3: Grabe.
4: Kaya ginatagaan niya chocolate. You know mga K-5, kundi lawig ng tennis, no? Kundi lawig ng game na eh.
3: Ga-chocolate na sila, parang energy na.
4: Chocolate kag saging lang balos nila. Potassium. Para,
3: si Alex siya, saging ginagang chocolate?
4: Saging kag chocolate. Kaya meron ginagang sila, pero may chocolate ginagang sila kag saging. Kaya hindi ka makakaon. Tag-inuras ni mo.
3: Mm.
4: There are even games ang hampang sing una nila ni Nadal, ang championship nila. Tag-4 hours ng hampang.
3: Grabe,
4: hindi
3: no?
4: Mo na pwede yung taton.
3: Sige, gina?
4: No, hindi mo pwede yung
3: taton. Kita, no, kinantahan, nara na? Edo ka, di na siya. Basta tulubasin na tuluganan eh.
4: Tan.
3: Tan.
4: Ara siya. Okay. O, bagulang.
3: Bagulang siya ng pawan? Sigala ko kayo dapat ang
4: gapanawagan.
3: Okay, go ahead. Oh, Alex Iyala. Gabayulin.
4: Ayan, guya. Ito, mungin niya po, no?
3: Oh.
4: Budlay-budlay yung kanta.
3: Budlay-budlay?
4: Twinkle star.
3: Kakalot pa sa mulo yun. Ito hindi ko niya ngayon. Yung tennis kid yung bagay sa akin. Daan mo makita ang bata, no? Subot si ganun, supportaran mo lang sila sa ilan ng mga handom sa kabuhi. Layo malabutan nila.
4: Siling ni Edwin Brizuela, niya charismatic star, correct. Kag may style si Iyala, kung ka makita mo, permisi underdog, ni nagkakapirdi siya sa premier round. Ano pang tao, mag-comeback siya gani, nag-cheer.
3: Nagka-excite.
4: Because people can relate with her.
3: Mm-hmm. Nga blan, nagabangon ka. Nagabangon sa pangabuhi ta, kaysa may mga pagtilaw, yes. Makadasma ta, no? And kung makadasma, kabangon. Amo nang lesson nga ginatudlo sa to ni Alex Iyala.
4: Because it is not the number of times that you fall that matters.
3: Sir John Eric Rosal, siling niya sir, pareho sa biker na chocolate kag saging ng balon.
4: Ang iba niya gabalon, saging, kalimti na lang na iya. Lain naman na iya. Hindi na iya biker. Ang iba, swimmer naman na iya. Ka-swimming ka o saging na.
3: Sa ato niya mga tagpalaman, tingo po, sumungad lang, timayogin.
4: Sili ni Chuli Kulado. Niya ka-beauty, pagkadaan kay Alex.
3: Guapa siya actually, no? Pinay na Pinay beauty.
4: You know mga K-5, si Alex Iyala is maputi na siya. Pero nga, ang tan, ang iyang panit ng do Pilipina. Pero most or all tennis players are...
3: Kay
4: sunburned
3: sa,
4: skin.
3: Sa init sila ka-training mo.
4: Why sila yung sa
3: aircon
4: court? Ara sila yung permi exposed sa sagwa. So most tennis players, especially mga babae, makita nyo na mga agis ang ilang mga bayo. Bla?
3: Pero may pasigado namin iapon to.
4: Ano ko
3: na?
4: Ano
3: namin kita si Alex. Kaya wala ginadinay ang pagka-Pilipino niya. Ginambalig niya permi nga Pilipino siya. Very yes. Proud. Kaya actually, isang gamang isa ya. Yes. Ang iyahandom niya, nadalo niya ginyang Pilipinas mo. Sa kalibutan.
4: That's one thing I've noticed. Nga ang Pinoy, why yung ginakalibutan? Kaya Tagalog, isa na yun.
3: Kag, every time may daog siya, permiyang, yaya ginambal, perming, ang akon mga kasimanwato sa Pilipinas, back home, ga suporta sa akon. Tisubong, bisan din siya makanto, mga Pinoy, ga daragsa, magkanto to siya, kay, bisan di, piyak ng estado, malagas pag-iapon to. This time around sa Toronto, siguro doon, rumdamo naman ni Pilipino.
4: Nagpa-thank you na. Silingya, thank you. Fully book na ang Toronto tournament.
3: Grabe ah.
4: Fully book. Not because of the game itself, but because amo tuhambal mo kay na sa diyan nga sa 3 sa Mubadala, 80% na kapamangkot sa ngampang ni Iyala dito sa Toronto sa Canada ng tournament.
3: Ang panawag sila kakipay balik sa tournament nila is WTA 1000 na.
4: Balti ko makuha yung 1000.
3: National Bank Open presented by Rogers. 2026 na kagipay balik. Canadian Open Tennis Tournament na kagipay balik mo. No? August 1 to August 13. Uy, dali na lang gali kagi pa Berik. Tiway pa why ni si Alex Iyala.
4: Lupad na gani.
3: Pero usually kagi pa Berik, ang panawag sinang buy. Oh. Buy ni sila. But siguro hindi buy nga babay. Oh. Buy, hindi sila magagiya sa mga tag-as ng mga round of 64. Tra na sila masulod sa round of Manugro.
4: Titaas na ni ang WTA 1000. Premier grabe events no? Featuring almost all top tier players.
3: Grabe.
4: Ara na. Kung amo ang tanan nga mga kung diri ka, kung magsunod ka sa...
3: Ang ara na to, si Arina Sabalenka. Kontra ni Lila Fernandez, ato na to.
4: Di amo na ang mga kontrat dito. Mga top tier players mo, mga...
3: Bianca Adrisco, Matteo Berrettini, no? Kag Coco Gauff, may gaya ni...
4: Coco, ano to?
3: O, ato to. No? Ang wala lang ang Coco...
4: Coco
3: Martin.
4: Digi-digi, wala to, digi-digi.
3: Grabe, no? So, tiyan mo ni mga balantayan, ta? Sa Canada, sa Toronto, Canada na eh, no? Yan ika National Bank Open. Masugod ni siya August 1.
4: Subong.
3: Nagsugod na, no? And matapos ni siya by Pizza 15, no?
4: Kaya ang subong tayo di tapos ang pang ni Iyala. Pagtapos ang pang, mismo after the game, though 4 hours lang, nag-flight na siya pa Canada eh. Flight na siya sa Canada because she will be playing with the Toronto Open. WTA 1000 na. Grabe, mag 1,000 points na si Real dyan. Basi ko number 12 din na siya dayon.
3: Kwan siya eh, no? Subong is number 20 siya. 2-0. Pinakataas siya so far, no? So, ariyan niya WTA rankings. Ang number 1 si Sabalenka, Gyapon.
4: Mabuti, ito na si Sabalenka.
3: Number 2, Rybakina. Rybakina.
4: Hindi na siya barangay ano niya?
3: I don't know. Basi yung mga libakira niyo po dyan. ano niya nga pungsod, Piro, guru ni? Ang iya, flag do Corona, Piro na?
4: Do Corona, Spain eh.
3: Spain, Spain.
4: Do Corona.
3: Pigula, US, Gaoff, number 4. Si Pigula, number 3. Si Andriva, why man flag? Ikalima.
4: Si Andriva, Isuminyan.
3: Do ya ka Pilipinas ka wala lang wala star?
4: Pilipinas nga wala star. It's either Romania ka or another one.
3: Tila ba Latin bang Romania guro kay Russian your Russian country na mo. Noskova. Tapos si Swatik.
4: Ina siya klala ko gina.
3: Si Svitolina, no? Kag si Anisimova, no? Dabo din di ta kilala. Pero mo ning ranking nila subong 3 hours ago, no? Ti sa ato nga magkautunan, tanongun ta kay ti, husto ito ginambal ni Kipay Berik, may gambal nga ti puno na, no? Toronto Open for Iyala, balan tabi?
4: May mga Pilipino nga sa Filipino community, may nag-post niya sa Real Jan, nga dito subong sa guwa sa gymnasium sa Toronto, Canada.
3: Pinakaunan nga kontra ni Alex Iyala is si Parks, to be determined pa kung saan o. Round of 64.
4: Bogra ko.
3: Oh, grabing agyan niya.
4: Round of 64, but siguro 64 sila kabilog ang mainkwintro.
3: Second round match in Toronto. Toronto Open sold out na.
4: Why na na ya?
3: Ang second, araw, grabe. Amo ni ginambal ni Kipay Berikeli.
4: Umos na na yung ticket.
3: Alex Iyala, second round match in Toronto on Open sell out quickly. Ang tickets kuno run out fast as scalper scrambles to get past tickets ahead of the second round na, of Alex Iyala.
4: Mega kumpra tingob mo.
3: Night match in WTA 1000 National Bank Open. Amo itong istoryanta. Toronto Open, baka magulat sila napakadaming din Pinoy sa Canada.
4: Tida mo Pinoy sa Canada.
3: Grabe.
4: Di may mga Filipino community sa Canada nag-live na sila dyan.
3: Ang panawag nila sila Iyala Effect.
4: Iyala Effect.
3: Oh. Grabe.
4: Iyala Effect.
3: Ti sa una ginabas ni si Iyala ngayon permi sa perde. Abi man nung gidula ni Iyala subong. Ang iya nga super excitement bla kag ipaberik.
4: Kay kadali siya nga
3: gigil siya, gigil siya. Subong wala na siya gigil. Controlled.
4: Relax ka.
3: Gusto na ang iya relax na ngampang niya.
4: Relax lang.
3: Grabe no. Ang Toronto single season ticket subong. Ginatanaw nila nga mas magamahalot area may mga ticket sales
4: history ang tanan niya mo? No may scalpel na
3: 21 session over 13 days 21. Ikaw mapili sa imo pulong kuan pro kalabanan di sa ila ang ginpili na nila yung hampang, yagin ni Ayala.
4: Ang iba niya player, yung wish na gilabot.
3: $20 ang ilang ticket.
4: Nanako na.
3: Ang sakwa niya, center court.
4: Center court.
3: Regular seating lang.
4: Oh.
3: $20. Pero center court, game point, $115.
4: At ikon mga championship na na eh, mga game point.
3: Center na. Court, Kim Crawford Concourse Lounge, $145.
4: May
3: dollars.
4: May araw ka daw ko aircon.
3: Center court sa champion, $245, Kipay Eric.
4: Ang bangko?
3: Bangko. Gabi. Dollars. Pilang nabili ako mag
4: 245? 245 times 55.
3: Grabe. Sa Wednesday, Lila Fernandez, second round match, no?
4: Mm.
3: Followed by Alexandra Ayala, second round match. Wednesday na, August 5.
4: Tibuas na?
3: Miyampang na si Alex Ayala.
4: Usto to kay Kagapo ng hampang na naglupad sa Canada, pahuway sa isang adlaw sa Canada, kagmag...
3: Grabe, kagipay, Beric, tanan niya, subong. Ba, tanan niya mga court, ara si Alex Ayala, tanwa ho.
4: Kita mo, no?
3: Ang $75, si Alex Ayala, masunod sa regular seating, da, $75.
4: Okay, $75 na, maraming
3: pero kung na. Ang imo pong kuhaan sa hampang ni Alex Ayala, center court, game point, $130.
4: Grabe.
3: Kung dito ka sa Kim Crawford Concourse na yon nga lounge,
4: but
3: sigaro sila ang seating arrangement pala, center court.
4: Mayara ka na.
3: $185.
4: Di mahala na kay...
3: Ang championship Mabona. Ganito kay na, ginambal nila, ispila lang to sa babaw kay na, $245. Kaya Ayala, yung brigana, $275.
4: Grabe, no. Bato, pagtahos na.
3: Grabe.
4: Kag tanawon mo lang $295, damo pa Pilipino na damo pungko.
3: Tood ka?
4: Oh, that's how they play the tennis dito, basta ara si Alex Ayala.
3: Grabe. So ang center court may VIP north, VIP south, court side, front row. Level 100 accessible sa seating. Private suite. Ano na? Private suite.
4: Oh, no? Timira ka, may kwarto.
3: And level 300.
4: Grabe. Ang pinakanami ng kilid gamo.
3: Sa palibot gali may mga courts man kakipabere. Pero ang center mo ginadayo, no?
4: Ang center court ara gigidayo.
3: Tingala ko nga magtanaw ka kisa one side lang. Kay hindi na gali center court siya. Ang center court siya palibot ng stadium siya. Mas
4: stadium siya.
3: Ang baya gali ako center court ka. Ara kagid sa main event.
4: Main event.
3: Ang iba ni skillid niya. One side lang ikatanaw si Momo.
4: Tidra lang niya ang kwa lang. Ang isa lang ka corner. Ang isa lang ka kwa bahin.
3: Ang matanaw si Momo.
4: Ang matanaw si Momo. Kung center court kaya.
3: Libot.
4: Bilog na ya.
3: Grabe na no. Ang magaling na ang. Ang muna man niya galing negosyo sa kwa, no?
4: Kagdalag ko na siya dyan, ha? Dalag ko na. Ang ilang pay-per-view, ang pay-per-view all over the world increased by more than 20%.
3: Grabe. Because of Ayala.
4: Because of Ayala.
3: Kaya damo naman, no? Mga Asian, subong ma-subscribe na mo.
4: Di, kung ikaw karon ang nag-champion siya, hindi ka magtanaw to sa Toronto Open. Butang mo makasimipinal lang si Ayala, susano yan nga tanawanay sila.
3: Grabe, no?
4: Hasta kita naman, eh.
3: Pulaw naman, eh. Mapulaw naman. Tingnan, Alex. Tuduhin na, bahala naman pula ako. Basta champion ko naman liwan.
4: Ang lahing yung difference ng oras, 18 hours.
3: Grabe, kakapoy.
4: Ang lahing naman yung oras, tapos yung pabuntaw.
3: So this time around, haling kay Alex Ayala, center court. Ang ato naman istoryahan is market, merkado sa Talisay.
4: Iniya, hard court na gini.
3: Hard court ni. Actually, ang reklamo nagsugod sa reklamo sa mga vendors kay Ginsaylo sa bagong atindahan. Ang bagong atindahan, para ma-familiar ka mo, City Hall sa Talisay.
4: Yes.
3: Pakadto ni sa may circumferential road sa circumferential road. Ara sa left side to na rin ka sa Talisay City Hall going to circumferential road. From circumferential road, una mo siya magyan antes sa City Hall, a market on the right side.
4: Mm.
3: Now, issue number one,
4: gamay
3: ang binta sa mga vendors to, the reklamo.
4: Mm.
3: Issue number two, ambulant vendors damo sa gwa.
4: Mm-hmm.
3: Issue number three, wala asang salakyan nga masakyan to, markila ka tricycle ka bahala sa sukot.
4: Mm.
3: Amoy dig tatlo ka mga isyu nga gimpalabot.
4: Mm.
3: Sa K5 News FM nga gintutukan ini ni K5 Carla. Now, kapon gintutukan gin follow up do kanami isang response.
4: Nami goy.
3: Anong development sa sining reklamo mga ka K5 sa mga vendors?
4: Ka
3: K5 Carla, good morning.
4: K5 Carla.
3: Why tumok ni K5 Itan? Si Carla ready? Si Itan di pao? Ara na. Nag-iisa siya ngayon eh. K5 Carla, go ahead.
8: Yes, this is okay, K5 John, K5 Eric. So, malilocated ini ang market sa barangay Zone 12A sang syudad, sang Talisay, validary kaniya maagi sa may Jorek, sa may Kapitan Sabi, Balakakis at
3: Ozan.
8: Kaya okay. ang circumferential road, isa pihak pa na iyang dalan. Dalan, ina siya padulong sa may bagong akon sa government center, sang City Hall, sang syudad, sang Talisay. So validary kaya sa may pasulod, kaya Kakis at Ozan.
3: Kapitan Sabi.
8: Kagto, sa may Pueblo, kag sa Carmela, nga subdivision.
3: No?
8: Dira, okay. Dira, ayon ang public market.
3: Tahong galing. Ni Carla, sang imo. Do City Hall man naging tsura yan, no? Do, abi ko galing police station.
4: Ice to the board.
3: Ice to the board.
4: Tahong mo?
3: Katahong galing isang...
4: Talisay Public Market, ha?
3: Tahong, ha? Go ahead, kagibag, Carla.
4: Katahong, Carl?
8: Yes. So, kung nataon na ito, hindi malapad, manami, kag matinlo, kag Kisab Aljan, kag Kisab Eric, na plastar ka na, na lain ang wet section, lain man ang dry section, kag Kisab Aljan, kag Kisab Eric,
3: okay.
8: RTW sa babaw, ang kalanan, oh, ari man sa babaw, kag Kisab Aljan, kag Kisab Eric. So, na plastar ini siya sa nga maayo, no? Compared sa old market. So, kanami, kita, alang taon, ang new market sa nga syudad, sa nga Talisay, kag Kisab Aljan, kag Kisab Eric. O galing, may aras ang reklamo ang mga vendors. Ang isa diri ka reklamo amo ang hindi baka lang ila sini nga mga ginabaligya
3: kay tungod nga may mga
8: vendors
3: or
8: ambulance vendors nga nagaplastara sa old market kag nagaplastara sa atubang sang simbahan kay Kifeb Aljan, kay Kifeb Eric. Kung lang taon naton ang simbahan is lapit sa public plaza sang syudad sang Talisay. So kung tanan do ara na da kag sang ara dira ang market tanan-tanan di dira tanan ga kong hibong eh naga tinumpo kay Kifeb Aljan, kay Kifeb Eric. Iti para isa na lang balati kay tungod nga nagsaylo na ang new market amo ning ila sini nga ginag problema ang mga ambulant vendors. So ginsabat na ina sang syudad gin mamiara sang executive order nga nagpatukod sang enforcement team agutom nga mamonitor kag ma-clear ining mga ambulant vendors nga naga plastar sa may old market palibot sang old market kay tikon lang tawon nato ng old market kay Kifeb Aljan, kay Kifeb Eric, sirado na ini siya. So sagwa ilang ini sila naga plastar kag sa simbahan kay tipagwa siya sa simbahan sa mga tao diretso na sa market mo ti amo nang kinaugalian o galing kiting iba niya sa tubang na lang mismo sa simbahan at plastara agutong nga mas malapit paget. So hindi nakakagto ang mga manugbakal
3: why niya along the way pakadto sa merkado minang plastar na
4: sa kilid
3: why kasla pwesto sa sulod daw
8: sa Kifeval dyan. May ang mga nagaplastar ni sa simbahan, may pwesto man ini sila sa new market. Kumbaga, nagsailo lang ini sila. Kay tungod nga tumal, git bigaw, git ang baligyaan. Ako na baligyaan ay sa new market. So that's why nga nagplastar man ini sila. Nagbalik ini sila sa old market na Kifeval dyan, kay Kifeval. Pero sa gwa na, hindi na ni sila i-allowed na magbaligya sa sulod. Kay kinsirado na, kag wala na yan sa atop ang old market. Kumbaga, ginguba, git ang old market kay Kifeval dyan, kay Kifeval.
3: Ang so, distansya sa new market sa old market no ano klayo
8: 1.4 kilometers sa Kifeb Aljan kay Kifeb Eric. So malayo-layo ini siya kag kinahanglan mo.
3: Pagi ka pa sa TUP ni kag Kifeb Carla para kalabot ka sa merkado. Malabay ka na sa ginasudlan pa TUP. Kung lain niya nga korsada.
8: Na, diragin na yun. Na, diragin na yun. Kikifeb Aljan, dire-diretsuhon mo lang na.
3: Sa lugar galing ni Migo, taras mo robas una.
8: Yes, diretsuhon mo na siya. So may malabyan nga tatlo ka eskwelahan amo ning TUP, RBL kag Notre Dame kag Kifeb Aljan kag Kifeb Eric kag duha ka subdivision.
3: So bali ba tabo da ba sulod kag sa linya sang TUP o kon madiretso ka to subdivision sa Carmela?
8: Madiretso ka gid sa
3: ah kaya ang TUP ari ni sa left side mo kun daling ka sa highway mo. So duro diretso ka amo na ning dalan. Amo na ginagkat to ang kami go taras more da kami nag meet up mo.
4: Diretsoon mo.
8: Yeah, diretso.
3: Nagawon ta na chimpo ta kay Kifeb Eric. So kag Kifeb Carla, with all the problem, nga ginapangatubang, subong isa-isa honta ha, ambulant vendors. Number two, wala rotas ng salakyan. Number three, mahal nga sukot sang tricycle. Anong sabat sang lokal nga pamunuan? Isa-isa honta ka Kifeb Carla. Okay.
8: Yes, so ka Kifeb Aljan, kitungod nga may mga ambulant vendors, mayara na sang enforcement team nga nagpadulong, nagamonitor, kag nagka-clear sa mga ambulant vendors. So nasabat na, wala na sang ambulant vendors kasi gina-clear sila, ginasaway ini sila sang TMU, City Legal, sang syudad, sang Talisay, ka Kifeb Aljan, ka Kifeb Eric. At the same time, amuman ang market, akong supervisor, mabalas ang market na gawin.
3: Ipakita naman, Carl, sa taga-report yung picture sa merkado, no? Kay Nia Dalan ang ginapakita di subong sa video.
4: Okay.
3: Subong yung picture, pakita naman. Go ahead, kakipay, Carla lang, no?
8: Yeah, so pati ang market, nag-upod man sa pag sa YCN sa mga ambulant vendors sa kakipay, Aljan, kakipay, Erika. So, ang kung kaisat e syempre mahal gid ang ano ni ang pamasahe kay Kevin Aljan kay Kevin Eric may ara sang libre sakay nga diin
3: okay.
8: Nabutang ang syudad
3: diin mas standby ang ano na siyang libre sakay tricycle ano gani pa wag dila bao tukon sa Mindanao o kon bus na
8: bus ini siya kay Kevin Aljan kay Kevin Eric kay
3: bus na siya aircon hindi aircon o kon hindi
8: kay kung bus kay Kevin Aljan makita nato ng bus dira sa syudad is there aircon eh. Pero tay check talaga liwat
3: hindi gidya dapat aircon kay ko makal sa isda to kuno pa ni bahok na tanan sunod hindi check importante ba do uy amo ni tanaw lang kay pabirik ang sunod do
4: taho ma
3: tinuon mo tinaron lang
4: nga magpadayon lang
3: ma-maintain lang no
4: diyan ay Carl ah bao kanugon bago tani nga market but ang tiles I'm very sorry ini nga tiles isa ni sang low quality nga tiles kag dali gini magkuan
3: dali magkuan no
4: tani gini sila sang namin namin classic may ara sila tiles nga hindi dali dali
3: so kay Carla bus duha ka bilog di na sila maparking
8: so baka kay Pablo Jan kay Pablo
3: quality standard kay Pablo
8: sa public plaza by 6 a.m. maplastar na ina sila dira until 6 p.m. sang gabi.
3: Abulos-bulos sila. Ang guwaya sinang isa ka bus mahalin sa plaza, ang isa sa merkado masugat anay na.
4: Yes. Amo gito nga sa gestion ni Gideon Law, no? Gumati.
3: Butangan gid.
8: Tingin ko mati sa sina mo.
3: Tapos may ruta da nga barangay nga maagida.
8: Kaya ang tanan nga asosasyon sa tricycle nagadulong dira kag nagaagi dira ka K5 Aljan kay K5 Perry gin allow nila nga magagi dira
3: pero nagaligi sa una ya ruta isa lang ka ruta ang balabay na mo subong tanan na pwede
4: nya hindi ko si mamahal di dong bantay ko yung yelo nga kwa
3: no K5 na ni kuna mo ka K5 Carla why na ni suktanay si Sintay no
8: muna gani kay K5 Aljan kay T do ang kalabanan niya sa Panadira is 40 to 50 depende sa driver kag sa ano ni pasahero depende sa ilang
4: ang na-notice ko kay K5 Carla kay K5 Aljan one is the tiles sa naging gamit ginsunod nila ang tiles ang gamit si Luilo Blas sa super
3: tinlo
4: number 2 ang drainage system do ka pichido kulang sang drainage system madanaw na di dugay-dugay mahigko ni kayo.
3: Okay. Mapanilagan ta.
4: Unlike sa La Carlota, kag sa bagong public market, nga katahom siyang drainage sila. Kag iya sa San Enrique, tahom ng mga drainage.
3: Okay. Bisitahan na. Pero kapiran. Tanawang ta, kag ipabiri ko ng drainage, mas hindi talang niya makita. But at the end of the day, ang ato lang niya una subong.
4: Amo pero very
3: good. Ang iya ni kag ipabiri ko namin ng observation, because you know, kung naandad ka sa construction, makita mo na ng quality, no? But ang ato niya, Tatan Audrey, if ever naproba na kag okay na si Kuha na niya bala magtanaw da, kung ay naging sunod ng specification.
4: Pero
3: no?
4: Tahom, okay.
3: Pero nga mo ni Kagipay Birik, ang problema is, ang dala da nga ang tao ay sakyan maayo, nasulbar na. Tiwan about Kagipay Carla, ang mga barangay like Concepcion, Talisay, kay hindi mo na tricycle, jeep mo na yan nag-agi.
4: May terminal sila da?
8: So ang plano nila kay K5 Aljan kay K5 Eric kasi by next week dito na ma-terminal ang iya ka
3: kita mo na kay K5 Eric
8: kagang dos hermanas Talisay kay K5 Aljan doga
4: pa matiin sa program ta ba
8: parkingan
3: kay nga ang matabo sina kundra sa ma-parking kag ma-terminal at least ang tao manaog da
4: correct
3: kung manaog ka kay K5 Carla kis abisan hindi ka maninda buwas mas si maalang-alang kung mabakal lang sumong.
4: Total, hindi pa man maglakat ang jeep.
3: Toy,
4: dahil lang ito, bakal lang kung
3: kaya kung layo, kakipay, Erika Gulong doon, ang tao hindi na naya.
4: Amo nga tawag nga ulayhon?
3: Oo.
4: Ulayhon.
3: Lago, pinakuli, sumong miyara na move it. Kundi miyara naman sumong yung miyara gani yung akwan. Nami, tani, ako miyara kay mo kugalingon nga healing ride. Ang tawag nila, ulayhon.
4: Nga, itawag sa ulayhon.
3: Sige pa, ulayhon na lang itong imo, bulong sa... sa clinic alternatibo?
4: Toto.
3: Sige si Carla do gusto mga pito ipaulay ho na lang blang kape mo.
4: Nya, sang nanay. Nya to, iulay ho na lang alay liog bata ko to sklahan to.
3: Oh, masiling lang bang sige oh, sige daya.
4: Ulay ho
3: nun. Dugay masiling siya ngati nga do gabi ang kaos ng tamaan ka ulay hon.
4: Kampiyon Carl, kampiyon.
3: Isa no na Mayo Manch. Abi pa, merci bo ka na. Di ba si Sugilan no lang aton?
8: Amo ni gani ang lato naton by next week kay Kevin Aljan kay Kevin Perry ko ato naman dito ang
3: terminal. Sino interview mo pa bati ta bala para may assurance man matagpalamati ta nga silingan ti utuod na ni. Abi.
4: Kasi niya si Manjitan.
9: Actually ang ato niya pinilanggang ang mayor.
4: Uy, ari gid siya.
9: Na siya nag-issue executive order para nga maka-create kita sang enforcement team.
4: Sino nga lang niya ni Carl?
9: Sila nga mga illegal.
8: Jonathan Santing.
9: Vendor or sidewalk vendor. Mapabalik naton dire. Actually ina sila mga stall holder man di sila. So nakaintindi man kami nga sa since bago ang aton nga merkado.
3: Gusto na sir.
9: May mga kabudlayan ang iba naton nga mga
3: correct.
9: Consumer nga talisay noon nga magkadto dili. So pero nakita naman naton ang pro ang solusyon no. Ang pinalaga nato nga mayor may ara nang libre nga sakay. Magkadto ka. Ara na. Actually last week nagsugod na ang
3: very good.
9: Nga sakay.
3: Alin promote yung La Permis Kipa yung damo taga conception ng mati mo
9: para ma-address natin ang problema nga hindi sila kakanto kaya mo na mahal ko ng pili pero ang syudad wala ginagapabaya ara na ginamat-amat natin address plus nga hopefully next week ang aton nga terminal mapuli na sila din sa ilo so ang mga sa pinaka
3: hey, very good na po na gusto na
9: duha ni Kabilog ang aton libre nga sakay halin sa alas 6 ng aga hasta alas 6 man sa gabi. So back and forth na sa duwan na sila gabus-bulos lang.
4: I like it.
10: So muna isa na ito yung solusyon.
9: Yes.
10: And ato siling ambulance vendors, anong gini mo natin?
9: So ginpagsaway nato na ito sila sa area, ginpang-warning na nato na if ever, magbalik pa sila liwat. So it's about time nga ma-impose na kami sa ato nga city ordinance. Kaya may ordinance kita mo sa mga illegal sidewalk o mga vendors. So i-confiscate nato ng item. So may penalties na sila nga maibayad.
10: Ano kita nagsugod pa ng wiser?
9: Actually every day ginasaway naton, gali kita man bala tungod sang tawo man pagkatawo man naton. Pero subong itong nakita naton ang kabudlayan sang aton mga vendor. So we will implement the law nga si proteksyon ang aton vendor. Kay ti nagabayad sila
3: sige. Sa aton. Posta na ida no. Keep Carla din lang tanay kay ma-commercial ta kadali. Then after that karon makabalik ta pabati ta to sino pa to na interview mo?
8: May harap ako. Asa kay sir mag-task kay Kipa Valjan, kay Kipa
3: Valjan. I-summarize na lang nato na. Pero plan of the day, ang pinakaklaro lang, ang naktuhanan nila ang reklamo ka tao.
4: Kagkadasig, ha?
3: Kadasig, ha?
4: Very good.
3: Thank you, ha? So, Carl, salamat, Gid. Salamat, Gid, Simo.
8: Yes, so kay Kipa Valjan, kay Kipa Valjan, report ni ka sa siyudad sa Talisay, ni balita na dulong sa Yusuan, DDX, sa Valjan, Mighty Sea, kag D3 Bio. Yun is kay Kipa Valjan, Carla, para sa kambiyon ng balita. Sa emisyo publiko, kagalingawan sa Negros, sa K5 News.
3: I like the comment, kay Kipa Valjan. Gustuhan ko yung komento ni Mercy Martisano.
4: Okay.
3: Kaya dapat kay mga proteksyonan tang vendor, kay nagarinta mo. Justo.
4: Correct, correct.
3: Eh, karo kung hindi na silang proteksyonan, maputo na sila, kundi guba ni Gusyo tal.
4: Silang legal mo.
3: Correct. Ang ibang diwa, hindi ka bad boys.
4: Hindi ka bad boys.
3: Walang hindi ka bayan dala na sa kalwa naman sa DTX 500 ng oras.

0: a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLT reference number. Marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Para sa matilong na dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy gatay.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas ka antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
4: Istoryahan ta karon ano bala ining cystitis. Kaupod ta siya nakadiskasyon si Dr. Ramil Uy. Mayara sang madamo nga problema ang pwede maangkon sa urinary system sang babae kag sang lalaki. Istoryan ta karon ano bala ining cystitis kag paano ini malikawan paagi sa pag-inom sang DTX 500 kag maitisi sa kada adlaw.
5: Ang cystitis or GP ang isa ka sa isang bladder inflammation dun sa din ang imo pantog or ining gitawag nila bala nga pulunduhan sang ihi ang inflame or nagahubag bangod sang madamo nga mga kondisyon kaangay sang infection, irritation, bladder stones, chemical exposures halin sa pag-inom sa mga synthetic drugs, no? Toxins kag radiation exposure. Ini tanan sir GP ang nagakos ang build up sang free radicals resulting to oxidative stress. Gatiyog lang ang kuan mo. Ang problema. Ang oxidative stress isa sa mga cause sa mga gitawag paghubag. Kag ang inflammation o paghubag nagatuga man sang oxidative stress.
4: Libot-libot na
5: tuon. Vice versa, ma-break lamang ina nga cycle kon ina palakaon ka prutas, palakaon ka gulay, no, palakaon ka utan. Ko kag siyempre kung naga DTX 500 ka kag MITC or PureC kada adlaw.
4: Correct Dr. Ramil, ang UTI or urinary tract infection isa man sa mga nagapahubag sang pantog, especially sa mga babae ah.
5: Prone yun na sila.
4: Usually, ini ang hindi gidman serious concern. Bangod ang mild cases ang nagaayo lamang within few days. Depende na siyempre sa kakusog sa imo immune system.
5: Kag-dependim na Sir GP sa inflammatory condition.
4: Gusto.
5: Ang mga palakaon tam is added sugars, tinapay, pasta, mga noodles. Grabe ka damo magkaon rice, nagapromote ina sa ang gitawag inflammation or pagubag. Gani, dugay magayo. Pero, kung nagainom ka DTX 500 kag MITC or PureC, bakod na ang imo immune system bangod sa MITC may anti-inflammatory ka pa upod ang DTX 500.
6: Nagapalang durum pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uno.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: garantisado.
6: DTX 500.
4: Pila ka mga sintomas ang cystitis among masunod. Hindi mapunggan nga kaihion, may burning sensation nga mabatyagan ko nagapangihi, ginagmay ang kadamuon sang ihi, may dugo nga upod ang ihi, maisog ang baho sang ihi, pangsot, no? May mabatyagan nga discomfort sa pelvic area, may low-grade fever, pagbatyag kasi ni, gilayon nga magkadto sa amon clinic. Libre lang ang konsultasyon sa amon ha.
5: Correct. Kung makadto sila sa clinic. Pero inom gidamo tubig.
4: Oo.
5: Upod sa pag-inom sa damo tubig, inom ka mighty sikag DTX 500. May mga studies, Sir JP, angot sa role sang oxidative stress sa pathogenesis sang urinary dysfunction, especially cystitis. In the same study, ilan ibaluan nga ang makusog na supplementation sang antioxidant ang makabulig sang dako sa prevention sang bladder inflammation. Imagine lang, inom lang tubig na mo, hindi kaya basta-basta ma-inflame.
4: Kaya gagawin pang ihi mo mo.
5: Amo na siya ang gakatabo. So simple lang man ang equation. Agud wala ka oxidative stress. Dapat mas taas mo ang imo antioxidant sang sa free radicals. No oxidative stress means wala sang paghubag. Di mo na ka-importante nga ang mainom gigadlaw-adlaw sang DTX 500, MITC or PureC.
4: Kag hindi lamang dok cystitis ha, ang ilang ma-prevent kung inom sa adlaw-adlaw sang MITC kag PureC and DTX 500, kadamo pa sang balatian nga pwede malikawan kung nag-take ka mo sang DTX 500 kag MITC or PureC.
5: Susto na Sir GP, sa imo lang urinary system kadamo na sang organ nga maprotektahan batok sa oxidative stress. Ang imo kidneys pa lang which very sensitive ang mga cells ang filters ini batok sa gitawag inflammation. Ang imo ureters, ang duha ka tube nga naga-drain sang urine halin sa kidneys, pakadto sa bladder, ang urethra nga nagapagwa sang ihi halin